0: ng food pack po yan para sa inyo. Para may pakonsumo po kayo sa sunod na mga araw.
1: Thank
0: you po. Yan, talaga. Marami na. Dito mo ilagayan yung mga regalo. So, Jay.
2: Dami ah.
0: Swerte nitong ganyan kasuswerte yung mga tagapakinig ng mga ng katropang gera. Ngayon, nakita ko yung ano yung niluto mo kanina. Ano,
2: pork chop?
0: Pork chop. Mahilig ka ba sa pork chop?
3: Hindi rin po. Kaya kanya lang yan.
0: Okay pa sa inyo yung karne.
3: Hindi man bawal pa. Ha? Wala naman nagbabawal sa akin.
0: Ang ganon? Ang bihira. Yung iba, ha? Ganyang ibig. Bawal na yung karne. Bawal na yun. Ngayon sa'yo. Hindi, okay lang. Okay lang po. Sige. Pork chop, ha? Dadagdagan ko yan.
2: Yan
0: galing
2: talaga.
0: Doon sa kaibigan ng katropang Gerald na kasama niya kagabi.
2: Yan.
0: Doon nakita ko ng boneless ng baboy. Oh, halika, ipasok
2: may pork chop? May pork chop na kasama? Talaga naman,
0: oh. Yan, oh. Bago ito.
2: Pambira. Yan. Kakatay lang yan, eh.
0: Yeah, ito. Kakakatay lang to.
2: Oo.
0: Isang kilong pork chop.
2: Yun.
0: At saka mayroon pang kasamang bigas.
2: Bigas. Talaga, ang dami naman yan. Parami na ng parami yung pinamimigay mo ngayon, manager. Wala mang dating pork chop. Ngayon may pork chop na.
0: Linggo-linggo yan. Mas
2: wala mang bigas tayo. Dati. Ngayon may bigas na.
0: May discount tayo doon sa kaibigan mo.
2: Sige,
0: kabolido. Ano pangalan nun?
2: Si Balangaw.
0: Pambira. Choy, misis niya. Ang lakas na monitor.
2: Si April. Oo, talaga. Idol ka nun.
0: Dudong Balangaw.
2: Yan, oo.
0: Isang kilong pork chop.
2: Isang kilong pork chop.
0: Sa'yo
2: na ito. Nako, parami na ng parami yung pinamimigay.
0: Anong masasabi mo ngayon? Mayroon ka ng, may canned goods ka na, may spaghetti pa, may pork chop ka pa, pwede yung adobo, pwede yung maraming luto sa pork chop. Ay, isang kilo to.
2: Dalawa kayo. Wow, pambira.
0: So, pwede inihaw, pwede bala ka na. Oh, yan ha. Bagong kata yan.
2: Yan o.
0: Igaling kay
2: Balangaw, Dudong.
0: Balangaw.
2: Yan, tsaka kay April.
0: Oo, anong masasabi mo ngayon? Lagay mo muna dyan yung...
3: Maraming salamat po sa inyo, Kaluwi, at sa tropa ng Exxon Palawan.
0: Talaga naman. Ikaw na, Nay, parang di natutuwa po ba kayo sa binibigay namin?
4: Opo. Kailan hindi kumimorize yung mga ano, siya lang lagi nagpakita.
0: Hindi, yung mga nabibigay po namin. Okay din po yan, parang papaskuho namin sa inyo.
4: Itong ganun, hindi tinapay. Salamat.
0: Oo. Ngayon, may bumibili pa kayo ng mga gamot o mga ano.
2: Ako, ang dami na pinamimigay.
3: Ang nagagamot.
0: Bibigyan ko pa kayo. Hindi pa ako komportable sa binigay ko eh.
2: Nako, marami pa. Marami na yan, pero marami pang pinamimigay.
0: Ano po?
4: Ang resita ko dun sa hawak ng mga anak ko.
0: Ang resita?
4: Opo. Pagka naubos, nagabili-bili rin ako ng akaunti-kaunti.
0: Akaunti-kaunti.
4: Opo.
0: Kayo na nagbibili. So, bibigyan ko pa kayo bukod sa... Ano na naibigay namin sa'yo?
3: Marami po ang naibigay.
0: Ano na inaibigay ko ngayon?
3: Yung pong pork chop at saka bigas. Pagkatapos din yung American bread at saka yung noodles at saka yung canned goods at saka spaghetti po.
0: Dadagdagan ko pa ng 500.
2: Nako! Meron pa!
0: 500.
2: Sabi naman yan.
0: 500 eh. Tingin natin ng 500.
2: Yan 500. Talaga.
0: Galing po ito sa Yes to Health at sa XFM Palawan dahil gusto ng Yes to Health. Bilang bumibigay, namimigay. Yung pera kasi bahala kayo ko nung mas maganda siguro.
4: Gamot ko. Gamot.
0: Paano ko ibigay ito? Sa'yo o doon sa ano? Ha? Mrs. Saan ko ibibigay ito? Sa kanya?
2: 500 o?
0: Sa kanya o sa'yo?
4: Parehas lang po.
0: Sa kanya na.
4: Magbabing ready siya ng panggamot ko.
0: Sa'yo ko na ito sa number. 500. Limandaan.
2: Salamat. Yan talaga.
0: Salamat ng mga pera namin yan para binibigay namin sa mga bilang pasalamat sa inyo. Kinig. Kanina pa ho ako dito, Gerald pa rin ang tawag niya sa akin. Parang lahat ng tao dito sa paligid, puro Gerald Galis po yung, ha? Ah, makalimutin. Mag-iisang oras na ako rito, Gerald pa rin din ang Gerald. Kaluwi po yung harap po ninyo.
4: Kaluwi.
0: Ulit pa nga, sabihin niyo ang pahala ko.
4: Kaluwi.
0: Kaluwi. Si Gerald po yung nagsasalita doon sa ano.
2: Nanay, morning ha.
0: Po yun. Ito po, yung may hawak ng camera. Itong may hawak po, wala akong kwentang ano yan. Pabayaan nyo na yan. So, anong masasabi mo ngayon? Dahil may paano merong naibigay kami sa'yo. Dahil yun ang, kasi kami, Sabado pa lang, naghahanap na kami ng mga tao na pwedeng, yun talagang deserving na katulad mo. Diba? Kayo lang mag-asawa. So kami, yan ang nagpapatulog sa amin, yung sa XFM. Yung mga, at sabi ng mga bossing namin sa Yes to Health, ito yung talagang ginagawa natin para makatulog tayo ng mahimbing.
4: Mamibili namin lang mga sabon-sabon kung ano-ano
2: yan. Yan talaga. Sabon-sabon. Yan ang tama.
4: At yung damot ko number one din.
3: Maraming salamat sa Except in Palawan at saka una-una po kay Calvin Larosa sa iyo kay Dawid Yarangade. At saka kulang pa po ito, yung Santong Clutch Gold Meat Coffee.
0: Oh, merit pa ako kayo. Ha? Parang, ha? Sandali. Sandali lang. Kasi pinapakuha ko kanina ay isang karton para sa iyo, sana ibibigay. Pero, meron ako dala dito.
2: Yan.
0: Hindi ka mabibigo.
2: Ano yan?
0: Akin sana to, pero sa'yo na.
2: Teka. Ah, Santon. Kinakabahan ako yung bibigay mo eh. Kala ko yung kung ano eh.
0: Magkape ka ngayon at sa inyo.
2: Yan.
0: Pero pagdadalang pa kita ng isang karton dito. Dito, Santon.
4: Sa butika meron yan lagi?
0: Meron po, sa mga butika po. Santon Plus Gold.
4: Yung kanyang palat ang dadalhin ko pag nagabili.
0: Ah, ito lang. Opo. Sa Mercury Dog, meron po yan. Nga ganito. Dragman, meron po yan.
4: Santon Plus Gold. Walang bawal kay ito once a day?
0: Wala pong bawal. No therapeutic ingredients ito ay puro natural. May collagen. Puputi ko kayo. May collagen ho ito. Tsaka mayroong glutathione. Gusto niyo bang puputi?
3: Alam, puputi mo ba ako, Kalu, eh?
0: Hindi ka puputi. Lagi ka sa ulingan, eh. Okay, kailangan lagi lang maligo. Pero ito, bibigay ko sa'yo. Subukan mo lang. Baka puputi ka. Glutathione, ha? Opo. Tikman mo, mami, pag-alis namin habang nag-spaghetti ka, pwede kang mag-santon. Ngayon, anong kagandahan ng nakikinig sa XFM para sa mga kababayan natin? Dito ka tumingin.
3: Ito po, yung kagandahan, ano makukuha sa XFM pag nakikinig ka? Pagka po nakikinig sa XFM Palawan, ikot po si Carolina La Rosa para magbigay ng tulong o para sa yung mga nakikinig lang ba ng XFM?
4: Nalalaman yung kalagayan natin. Kalagayan.
0: Sa mga batikos, ano yung pinagkaiba ng XFM Palawan sa iba?
3: Mintaryo.
0: Parehas lang po kung minsan eh. Pero kayo, ang pinakabatika na anchorman talaga ng bandera sa Kuskus Batikos. Yung kay Kagawad Elgin, yung nit-nit
3: pa sa... Kung halimbawa, palipat-lipat kami, sunod din. Ba't sunod doon kayo na sunod?
0: Ay, paano nga, Howard? Kayo ang talagang nakikinggan ko sa kasi si Kagawad Gerald Yale.
2: Yun. Dalawa lang, okay na.
0: Si Kagawad Mike, ganun din.
2: Oo, oh, basta mga taga-XFM, okay na.
0: Si Kagawad Mike, ganun
2: din. Yan.
0: Si Kagawad Gerald. Alalayan din natin to sa mag-eleksyon, di ba? Opo. Pwede na ba magkapitan to?
2: Pwede
0: na po.
2: Wag.
4: Ano kayo? Mag-arun for ano kayo?
0: Ano pong pangalan ko?
4: Kalungin.
2: Yan, o.
4: Kagawad o ano?
0: Hindi, o. Nagdeklara na ako. Sarado na ako yung pintuan ko sa politika.
2: Nanay, tulong.
0: Pwede naman nung tumulong kahit na nasa radyo lang. Ano pong masasabi niyo?
4: Alam ko magkakandidato kayo ulit.
0: Bakit po ninyo nasabi yan? Kasi namimigay ako. Ganon. Hindi nga. Kala niya magkakandidato ako kasi namimigay ako ng regalo. Ganon ba? Pero yun po yung tingin ng iba eh. Pero sa akin po, hindi ko maling yun. Hindi po namimigay tayo ng regalo, tatakbo ka na. Kami, ako ho, sarado na yung pintuan natin sa politika. Mas maganda akong tumulong ng walang kapalit.
2: Ganon, no?
0: So, dapat... Yung iba kasi pagkatutulong lang kasi namumulitika. Ganun ba yan?
4: Ang iba ganun.
0: Kaya siguro natanong niyo, kala niyo tatakbo ko. Hindi ho. Hindi ho. Pero depende rin ho kung ano. magpapaalam na
2: okay
0: po
2: na,
0: kami
2: na. Okay na eh.
0: Hindi, may gusto ko pang sabihin niyo. Ito si Sir.
2: Okay na sana eh.
4: Thank you.
3: Maraming salamat. Salamat, Gerald.
2: Opo, tatay. Mahal na mahal ko kayo ha, mga kabarangay ko. Yung pong regalo ni manager. Parang nandoon na rin ako ha, presensya ko.
0: Oh. Naalala ko dati, dinagdagan mo ng 500 eh. Yung nakaraan, di ba, bangka-bangka. Saan maganda yun? Doon sa may Jacana?
2: Oo.
0: Dinagdagan mo eh. Anong... Kawawa naman. Itama naman, pakita mo yung lutuan. Pakita mo yung lutuan. Dati, dinagdagan. Oh, yan. Oh.
2: Axel Bunyan. Si Axel Bunyan. Si Axel Bunyan naman
0: mo.
2: Yan.
0: Siguro mas maganda. Gusto mo? Pasok mo na.
2: Oh, wala problema.
0: Ito ay galing sa amin lahat. Asan yung karne ninyo? Baka tinira ng pusa ko. Ha? Nasaan na? Yung porsya.
4: Ang busa na mito.
2: Aroy!
1: Ay, yung pala, may pusa. O, tulog.
0: Oo, sige po. Pwede yung panghihaw yan. At pwede nang tumisang bigas. Yung inyong Santon Gold, padadala na natin ito.
1: Maraming salamat po sa inyo.
0: Okay. Sige po, siguro sa Pasko dadagdagan ni Gerald ng
2: yan, yan, yan talaga. Talaga.
4: Baka i-alak mo.
2: Bakit si Tatay
1: umiinom?
2: Malak.
4: Umiinom.
2: Umiinom pa?
1: Sir.
0: Huwag naman ha. Yung 500 gamot yan.
2: Ano bang brand mo, Tatay?
0: Ano bang gusto mong inumin? Kung meron pong pundador, di. Aba, gin lang. Pumundador na. O, si Gerald ang bahala doon sa menu. Pero yung binigay ho namin, gamot po yan. Huwag niyo bilhin ng halat.
2: Saka yung
0: gin. Parang nakikita ko yung iihaw ka, may pundador. Ganun eh. Pero wag ha. Ibili mo ng may pork chop na rito. Pang-iihaw na yan eh. Huwag iinom ha. Salamat po. Dumayo ka na lang doon kay Tommy kung gusto mong uminom. Pero dahan-dahan lang. Sige po, Tommy. Tama na yan. Sige. Sige, salamat po sa inyo. So, di. Ayan muna. No? Ito yung...
2: Dami mo. Naman, manager, parang dami na...
0: Pinipili natin.
2: Parami na ng parami yung pinamimigay mo.
0: Ito yung kanilang... Sino? Mm-hmm. Kanino? Yung kwarto, ano...
2: Naputol. Marami na ng parami yung pinamimigay ni manager ngayon. May pork chop na, meron ng bigas. Maliban doon sa mga grocery pack, meron pang cash, meron pang coffee mug ni Consul Jared. Dami ng pinamimigay. Manager!
0: Okay, so ito na yung lahat ng naibigay natin. Sige, lagyan dyan para sa kanila. Parami ng parami ito, Jay.
2: Oo, may mga dagdag na. May pork chop na, meron bigas.
0: Ito mo, may pork chop na tayo ngayon. Saka may bigas, oh. Oh, yan.
2: Picture.
0: Bon. Natutuwa naman tayo kasi deserving naman yun. Ito naman yung bahay nila.
2: Bon, pa-picture, diba? Bon.
0: Hindi naman ito lagi. Pakita natin yung ano, Jay. Meron silang patron dito sa Santo Niño.
2: Ayun, meron pala.
0: Okay. So, sa susunod na linggo, abangan, paramihin pa natin yan. Kasi ngayon, yung medyo natigil tayo na karan, bagyo, sasakit tayo. So ngayon, tuloy-tuloy na naman to. So, sir, thank you ha. Laging makikinig sa istasyon.
5: Maraming salamat po sa inyo.
0: Ano istasyon? XFM. XFM, 104.7. Yan, sige. So, yun na muna. Maraming salamat at magandang araw ng linggo. Balik po na sa'yo.
2: Sarap naman sa pakiramdam ng ganun, no? Manager na migay ho ng mga regalo, punong, kaya pala punong-puno yung bag eh. Ang daming laman, biroy mo, nagsama-sama na yung sa bag niya. Nandoon yung grocery pack. Oh, yung mga ano, yung mga patis, yung mga dilata, mga noodles, yung tinapay, loaf bread, sama-sama na doon eh. Yung karne nga eh, fresh yun ha, yung bagong kate na karne, nasa loob din ng bag. Talaga naman, yung bigas nasa loob din, punong-puno, ayan oh. Yan, yan. Ito yung nasa, ano pa, namimili pa sila. O, nandoon sila sa drug ban. Ayan, o. Oh. Ibili ng mga dilata. Yung pang spaghetti. Tinapay. Tapos yung doon na tayo sa ano, sa kila April at kay Dodong Balangaw. Talaga naman nakasama ko kagabi. Matindi. Yan, o. Oh. Yan. Fresh talaga. Basta mga taga-bangkaw-bangkaw, pati ng ibang barangay, dyan na bumibili. Napakamura ba naman? Tsaka sariwa. Oo, oh, hindi yan nakababad. Sa ice. Sariwa talaga. Bagong katay. Pusat! Bayan, talaga. Murang-mura. Nauutang pa. Ay, wag utang. Magalit si Aprin. Pusat! Kailangan bayad daw. Pusat! Kila Balangkaw. Tapos na, punta ho dyan sa Pardeco. Diba? Diyan malapit kay Kuya Boy Chowlong. Meron po kasing nakikinig dyan na talagang simula pa madaling araw, nakasubaybay na sa mga balita. Oo. Oh, XFM ang pinapakinggan. Simula, hanggang sa matapos. Buong araw, XFM. Salamat sa mga kabarangay ko, ha? Kala na kabarangay ko si Ka Gerald yung kaharap nila, eh. Manager po yan, si Calloway. Ay, ni manager, sa oras na tayo magkaharap dito, mag-uusap. Ka Gerald, kagawa Gerald pa rin. Okay, 8:15 ng umaga. Oy, siya nga pala ha, yung dyan po sa ano, yung mga bibiyahe, magbibitch, o kaya pupunta ho ng nagtabon. pakpaklawin. Daan muna kayo dyan sa Papa Stop. Andi, Sir Moni Mene. Papa Stop dyan po sa Bakungan. Talaga naman kung ano man ang mga bibilihin ninyo ay kung ano man ang mga gusto nyo na dalhin. Pag kayo'y nag-beach, dyan ako kayo sa Papa Stop. Kompleto ho yan dyan. Papa Stop. Nasa taming kalsada lang ho yan. Papa Stop ka talaga eh. Pag napadaan ka dyan sa Papa Stop. Leo Labadan, good morning. Wenya, Hara Elibera, good morning po Kagawa Gerald. Good morning. Ding Estrella, good morning. Good morning ka Gerald. Happy Sunday po. May sugod duty ba si Kalawi po? Oh, nasa parday ko. Si Asher nag-aabang, Asher Alarcon. Danilo Gabinete, ay Danilo Kanyete. Good morning po, sir. Marami po nakikinig dito sa XFM, dito po sa Malatgaw, Nara. Gusto nyo ba yung sugod bahay sa susunod dyan na sa Malatgaw? Ay, alanganin yun. Ano yun? Kakaingit naman yun. Nasa Malatgaw sila Kalui, tapos ako nandito sa estasyon. Ay, pwede. Doon tayo mag-live. Diba? Sa Nara. Sugod bahay sa Nara rin. Sige, sa mga susunod, ha, paplanuin natin yan para ang sugod bahay ay hindi lang sa puerto, nasa munisipyo na rin sa mga susunod. Paanoyin natin yan. Okay, commercial muna kami. Tapos babalik tayo. Taglit lang po ito.
6: XFM.
7: XFM.
6: FM.
8: Sister Pay.
9: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sister
8: Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: Santon Gold. Coffee Mix.
12: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Pabibili sa mga butika.
13: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
14: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
15: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
17: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
21: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
13: Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon
6: Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
10: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
22: Mga butika.
23: Ha! May pimples na naman ako!
24: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
25: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
26: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
27: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may Vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
28: XFM.
29: XFM.
30: FM.
31: Sister Pain.
32: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
33: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
34: Symptoms persist. Consult your doctor.
35: Pagbili sa mga butika.
28: XFM.
30: XFM.
36: Mga katropa, XFM.

0: mga kabulsay. Gerald po dito sa Bullseye ngayong pong linggo. Tayo ang nakaupo sa Bullseye. Gawa ng si manager po ay nasa sugod bahay. Nasusugod po ng mga bahay na nakikinig sa XFM Palawan. Daming mga nalipat na talagang nandito na sa XFM, nakikinig. Nanonood, salamat sa mga followers ha. Bilis na tumataas yung pong followers. Nasa baba pero ang bilis na tumataas. Aangat at aangat din yan. Basta sama-sama tayo mga taga-Palawan, taga-Puerto Princesa. Dito sa XFM Palawan, okay? 8:25 ng umaga. Meron lang nakapukaw ng pansin sa atin. May nakapukaw ng pansin sa publiko, lalo na sa social media. Gawa ng meron pong... Ito, sumakto pa naman yung panahon kasi, di ba, maulan, mabaha. Kasi merong habagat na nagpapaulan sa atin sa Palawan, sa Puerto Princesa, at doon naman sa Northern Luzon, talagang binabayo po ng super inday, bagyo, nito po mga nakaraang araw. Pero ngayon, nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility yung pong bagyo. May nakapag-post, meron pong ililibing. Oo. Di ba, kadalasan nakikita natin yan. Nakasakay sa karo, sa sasakyan. Oo, dire-diretso hatid yan sa sementeryo. Pero ito, grabe. Tinali, oo. Itinawid po. Sa ilog, si Jerome Bichon. Jerome, magandang umaga sa'yo, Rom.
1: Magandang umaga po, sir.
0: Oo. Rom, si Ka Gerald dito sa Bullseye, sa XFM Palawan.
1: Opo, sir.
0: Okay. Rom, meron kaming nakita na post ni Inday. Merong patay. Diyan ba sa inyo ito na itinawid daw ng ilog?
1: Opo, sir. Sa Purok 5 ng Inagawan Sub.
0: Okay. Inagawan Sub, Purok 5. Tapos, hindi nyo naman ito kamag-anak o kamag-anak nyo rin po?
1: Hindi po. Kapitbahay lang namin dito. Isa kaming maliit na community dito sa Purok 5.
0: Okay, sige. Kita ko dito, may balsa. Tapos, merong hawak na cross. Tapos, yung mga bulaklak. Tapos, nakatayo. Walang hawakan yung mga tao. Nagbabalance-balance lang. Ganun talaga araw-araw yung mode of transportation dyan sa Purok 5.
1: Opo sir, kasi ito ang place na yan, ang tawiran na yan sa ilog, yan lang pinakamalapit namin access sa highway.
0: Oo.
1: At actually yan lang naiisang access namin sa highway.
0: Wala nang ibang daan, halimbawa dito na lang tayo dadaan, kaya lang abutin pa ng oras, masyado malayo, o ito lang talaga?
1: May dating daan yan dyan, sir, na kung baha talaga ang ilog, dumadaan kami dyan sa pero malayo, at saka dahil hindi na nagagamit talagi, naging kasukalan na. Ang labas niyan doon, sir, is a concrete road na kinonstruct from the highway going to the mountainside. Pero hindi malayo masyado, sir, at saka naging kasukalan na.
0: Okay.
1: So wala talaga ibang alternative.
0: Hindi lang alternative, ito na yung pinaka-ano nyo talaga. Kumbaga, dito, ito na yung pangunahing daan na rin nyo.
1: The only one.
0: Ang hirap ng kalagayan dito, itong video na ito na na-i-post. Ano to eh, ililibing, di ba? Buhat-buhat.
1: Opo, sir.
0: Buhat-buhat talaga to ng ng tao simula doon sa bahay hanggang papunta doon sa cementeryo.
1: Actually dalhin pa 'yon sa bayan ng Claridel, sa barangay ng Claridel sa Nara.
0: Aburlan. Okay, malayo pala.
1: Kasi doon yung Ang isang problema namin yan, sir, kasi ang cementerio din dito sa Inagawan, sa ganitong panahon, maputik din ang daan papasok.
0: Naputik.
1: So, kagaya namin, wala naman kami mga sasakyan.
0: Oo.
1: Lalakarin pa ng tao sa maputik na. No? So, nag-decide na lang ang pamilya na sa Claridel ililibing ang namatay.
0: Mabuti, tignan mo ha, ito nakikita ko yung video na sa balsa, bago kawayan ng gamit, itinali yung kabaong. Ganun ang ginawa, di ba?
1: Opo.
0: Okay, sige. Nandito ka rin nung time na yan, nung tinatawid dito.
1: Hindi na ako sila sumama kasi medyo sumama ang pakiramdam ko kahapon.
0: Ay, okay. Sige, kikita ko dito. Ngayon, ano lang? Nakatayo lang sila? Walang ibang hinahawakan? Balance lang talaga? Binabalance lang?
1: Wala, sir. Sa katagalan ng panahon na sanay ng tao, naging part ng buhay namin yan, sir. Naging resilient kami, pero kuminsan, sabi nga ng mga, like, nung may mga bisita kami dito na pupunta, ang nasa isip nila, parang God forsaken place. Pero yun, hindi namin tinatanggap yun, sir. Parang, ano.
0: Kita ko dito, pati bata, yung mga maedad na rin, ganun lang, nakatayo lang sa, ano, sa balsa. Nababalance nila yung katawan. Sabi mo nga, parang sa tagal ng panunat, araw-araw ninyong ginagawa, nakasanayan nyo na.
1: Sometime last year or 2 years ago na may mga estudyante kami tumawid, sir, sa ano na yan, sa balsa na yan, na tumaob.
0: Oo.
1: Nahulog yung mga bata, hindi na nakatuloy sa school.
0: Ayun, oo. Nandito nga, ano, Rome, meron akong video at kasunod ko rin ngayon, tawagan ko rin si Bea, taga dyan din, kasi tatalakayin ko rin. Nandito kasunod yung video. Pero ngayon, ito, pinapakita ko lang ngayon na biruin mo, di ba, may ililibing, pero yung hirap nila, ito, medyo paangat pa ng konti after ng balsa, ilalakad nila ito. Medyo mataas. Pagtsatsagaan talaga nila yun, bit-bit nila yung patay, tapos babalik na naman yung balsa, balik-balik, para lang makasama lahat sa paglibing.
1: Last year, sir, nagkaroon ng public consultation ang Office of City, yung something sa development,
0: oo.
1: OCPD something, nakalimutan ko, at saka yung comprehensive, ang CLOP, Comprehensive Land Use Program ba yun?
0: Mm-hmm.
1: Sa Lusubing Minda, ginawa ang public hearing. Pumunta din ako, umattend din ako noon.
0: Okay.
1: At saka nagsalita ako, sir, na sa million-millions na projects na binibigay sa ibang barangay, na kung hindi ako na sana, hanging bridge sa amin dito sa Purok 5, barangay na Gawan Sab. Ang problema, sir, kasi ang lupa, ang area is under dispute pa.
0: Naroon.
1: Pero sa ngayon, nasa ano na ito, sir, sa jurisdiction na ng DAR at saka DNR. Sabi ko, sa sumagot sa akin, sir, kahit for humanitarian consideration na lang, kasi hindi naman kalakihan ang hinihingi namin, a few thousand, 100,000 or what, hindi siguro aabot ng 100,000 or 50,000 lang ang hanging bridge na itatayo dyan. Ang problema daw, sir, kasi i-audit pa daw yung mga projects.
0: Oo.
1: So sabi ko, kahit humanitarian reason, hindi magawang. Kasi everyday tumatawid ng mga kabataan, nalung yan pag may pasok. Ang mga produkto namin sa farm, kung talagang matindi ang baha, hindi namin mabenta.
0: Mm-hmm.
1: So, at saka dahil sa ngayon meron status quo agreement. Kasi kiniklaim din itong area ng Bucor. Nang status ko, walang munang galawan. Wala sa amin maggawa ng developments dito.
0: Oo.
1: Wala din silang, hindi din ina-assured naman nila kami, ang mga occupants dito, na hindi na kami mangamba ng demolition. Pero kung tingnan, sa very very disadvantageous sa amin. Hindi kami makapakinabang ng programa ng mga gobyerno. Kahit mag-request ng paggamit ng traktora ng city government, hindi kami maka-avail dahil nga hindi papayagan ng Bucor. So, gano'n na lang, sir. Kung minsan na ano na lang sa aming isip na self-help na lang talagang paraan namin.
0: Grabe, no? Ilang pong residente yung pong nakatira dyan sa Purok 5?
1: Sa Purok 5, mga 300 mat-higit. Kasi more or less mga 80 households na ito, sir. Around 80 households.
0: Dami rin pala, no?
1: Plus yung sana kung magkaroon ng hanging bridge na hindi lang Purok 5 ang makinabang, sir. Another Purok is the Purok 11 na gumagamit din ng ano na yan, ng balsa
0: okay.
1: Na yan.
0: Oo, sige nga. Ang tanong pala dito, ilan yung mga residente na galing doon sa loob ng pagtatawiran na Ito yung ano, yung ginagamit, balsa. Ilang, kasi sa kalako, purok 5 lang. Yung pala may isa pang purok na madadaanan at gagamit din ito para makatawid.
1: Almost 500 individuals ang ano ng community ng dalawang purok, sir. Ang mga members ng community. Dito sa purok...
0: Oo.
1: Dito sa purok 5, more or less 300. Hindi ko na alam ang latest na census dito, sir. Pero more or less 300 individuals of 86 households. So 80-something households.
0: Okay, oh. Yung ano, yung di ko alam kung pupwede dyan, baka hindi ganun kalayo o kaikli. Kasi yung sa buka na El Nido, tawiran din nila yun. Ganito rin yung sistema nila, pero katatapos lang eh. Kaya lang, kahoy yun, kahoy kawayan, hanggang sa nagkaroon na sila ng footbridge. Temporary lang naman yun. Kaya ba dyan yung halimbawang ganun, yung temporary footbridge? Kasi matagal yun, di ba? Sabi mo, medyo mahirap yun, hanging bridge, o kaya yung concrete bridge talaga, alanganin. Pero yung mga temporary na ganun...
1: Ang problema sa ilog, sir, kasi kung sobrang lakas ng ulan,
0: oo,
1: talagang umaapaw sa bank, sa gilid ng ilog. Eh.
0: Okay.
1: Umaapaw, sir. Tsaka kung minsan may dadalhin pang mga kahoy, malalaking kahoy na nabuwal doon sa
0: oo,
1: upstream.
0: Oo.
1: Kaya ilang beses na rin yan, sir, na tangay ang aming balsa. May dating hanging bridge na ginawa pa daw yan ng balikatan.
0: Okay.
1: Ng mga US soldiers during balikatan.
0: Oo. Alanganin po pala, alanganin kung yun po ang gagawin natin, halimbawa magtutulong-tulungan, kahoy, kawayan, tapos tulong-tulong yung mga residente na itayo yun. Kung tataas naman yung tubig sa ilog, hindi rin po pwede, baka mag-iba rin pala yun.
1: At saka, sir, malapad sila ang ilog. Eh. Malapad ang ilog na...
0: Yes, sir. Opo. Malapad yung ilog, no? Okay, naputol yung linya. Sir? Sige, tawagan lang natin. So, tinatalakay... Si Jerome Bichon po yung kausap natin ngayon ng Barangay na Gawansab. Bullseye! Bullseye! Sige, hindi pala po pwede. Kasi sa Bukana, di ba, nung nakaraan lang, nagawa yung temporary footbridge... Mga kahoy lang. Pero ito naman ay alanganin daw. Hindi po pwede gawa ng malapad siguro ito. Mas mahaba yung ilog na ito. Tsaka tumataas yung tubig. Yan o, Sir Jerome?
1: Malapad ang ilog.
0: Oo, malapad.
1: Malapad, sir, na kung footbridge ang gawin natin, kailangan magposte sa gitna mismo o sa kabilaan ng side ng ilog na maging subject pa rin ng agos ng tubig.
0: Oo. Ay kung malakas ang agos, tapos yung poste natin sa ano, kahoy-kahoy lang, kaya rin talagang ano rin.
1: Opo, sir.
0: Alangan din talaga, no? Meron bang linaw? Meron bang nakikitang paraan na talagang magkaroon ng project na, yun nga, hanging bridge? Meron ba? Merong mga pangako? Meron bang mga... nag-inspeksyon na? May gano'n na ba?
1: Lately, sir, kay Congressman Acosta.
0: Ano pong sabi niya?
1: Maglagay daw na kami ng ano dito, ng hanging bridge. Actually, ang kable. Nandito na yata, nabili na ang kable.
0: Okay.
1: So, lately, nag-ambag-ambag na rin ang mga residente ng Purok 5 ng Tagsasandaan para pang gastos sa bayanihan work namin na ito.
0: Oo.
1: Naghihintay na lang kami, sir,
0: kaya lang,
1: mga semento yata.
0: Oo, ano yun, kailangan yung kabilaan, concrete din yun, yung parang doon nakakonek yung kable. So kailangan matibay rin yun, buhos din talaga yun. Oo, nakakita ko ng hanging bridge, mataas yun, bago ano siya matibay. So i-construct yun, mahal din ang gagastusin doon.
1: Kaya nga sir eh. Ang plano is ang cord niya sa kabilang dulo ng bridge is nakabaon sa concrete.
0: Yun, oo, dapat ganun, nakabaon sa concrete. Ay, yung pundasyon na yun, pag ginawa rin yun, bubuhos din talaga ng makapal na semento at graba, bakal para lang tumayo. Yung bang hindi pagka nagkabigatan na yung gitna ng hanging bridge at nandun yung tao, hindi siya madadala, di ba?
1: Opo sir. At saka yung kailangan mataas siya na pag tumaas man ang ilog,
0: oo,
1: kung may matangay na mga kahoy, hindi siya sasabit sa hanging bridge.
0: Tama, oo. Sige, so anong plano raw doon, sabi ni Congressman?
1: Actually, ang kausap is ang local, ang puro president namin dito, sir.
0: Okay.
1: Wala pang schedule, pero naghahanda na rin kami, sir, kasi nandiyan na daw ang kable. I think ang semento is on, padala na rin yata. So, ang mangyari niyan, sir, kami na mga residente dito ang graba, buhangin, ganyan. Kami ang mag-provide from the ilog din, dyan din mismo na kung saan gagawin.
0: Oo. So, di ba may pasok ngayon, Sir Jerome? May pasok na ngayon mga estudyante. Ganun din, ito pa rin ang gamit nila, araw-araw.
1: Opo, sir. Yeah. Kaya, kuminsan, pag malakas ang ulan, kuminsan sa umaga, maaliwala sa panahon, okay ang panahon, bigla na lang pagkahapon, uulan, kaya panic mode na yan ng mga magulang dito, sir.
0: Kaya nga eh, makakatakot.
1: Lalo na kung ang ulan is galing sa bundok, na kung minsan, dito sa Purukmuk mo walang ulan, to sa bundok umuulan, hindi alam ng mga magulang, mataas na pala ang ilog. Kaya minsan talagang nagmamadali yan, sunduin ito, may isa sa mag-usap-usap kami dito, may sunduin sila doon sa, ano, sa Tawiran, ganyan.
0: Oo.
1: Para lang.
0: Sa ano ba, sir? Sa Bucor may problema pa sa lupa na ito, kung ano mga project na kinakailangan?
1: Kailangan kasi, sir, kailangan kasi ng approval nila.
0: Okay, sabi sige.
1: Kailangan ng approval nila. At saka sa isang public consultation din ang nangyari nakaraan, sinabi ng aming kapitan dito, ang kagalang-galang kapitan Salazar, na actually ang city government may budget na para sa hanging bridge.
0: Oh,
1: ang kaso lang, pinukontra ng
0: Bucor.
1: Kaya't nga, ano, kahit nga, sabi ko, kahit for human, yan lang ini-insist ko, sir. Kasi parang third class citizen kami ng Pilipinas sa nangyayari dito na kahit
0: ayaw na, sa kabiasnan, sir. Malayo sa kabiasnan, parang ganun. Pakiramdam ninyo na kabiasan, parang nahuli kayo ng mga 30 years. Ha?
1: Samantala, sir, parang ano kami, retro kami ng 1965. Samantala, sir, ang purok, ang barangay inagawan sa, ang Purok 5, Purok 11, and another Purok is Purok 9, number one supplier ng gulay sa buong Puerto Princesa City.
0: Ah, talaga?
1: Opo, sir.
0: Ay, dapat.
1: Productive citizens of the country.
0: Oo. Di ba, sir, kung pag nagpa-press ko niyo yung Bucor, kasama yan sa ano natin, ilalapit natin sa kanila na kung po pwede, mapagbigyan man lang at mabigyan ng consideration kayo dyan. Biruin mo, kayo pala yung supplier ng malaking supply ng mga gulay na gagaling yan sa inyo para dito sa atin sa Puerto Princesa.
1: Opo, sir.
0: Sige. Sir Jerome, marami pong salamat, ha. Thank you po sa oras na ito.
1: Salamat din, sir, sa panahon niya ano niyo sa aming sitwasyon dito, sir.
0: Oo.
1: At sana
0: sige po.
1: Magbunga ito.
0: Oo. Ano po ang mensahe niyo, Sir Jerome, sa gobyerno, sa Bucor, sa DPWH, sa city government, para ho mailapit natin sa inyo po manggaling mga residente rin diyan sa barangay ng Gawansab tungkol po dito sa hiling ninyo na sana ay magkaroon na ng maayos na daan para ho diyan sa inyo.
1: Opo, sa lahat ng mga concerned agency ng government. Kuminsan sabi nila, mga kapuro ko dito, parang nakakapagod na magmakaawa. Kailangan pa ba na magkaroon ng tragic o kaya very dramatic na eksena para mapansin kami kagaya nito nung ano, na maglibig lang kami ng namatay sa amin. Ito pang dadaanin namin hirap. Pero sana, part naman kami ng city and Puerto Princesa City is considered to be a highly urbanized city na sa ngayon. Para na rin sa atin lahat sana na hindi maging scar ito sa ating claim na we are fully developed city here. Productive community naman kami dito at peaceful naman ang buhay namin. Sana mapansin na namin araw-araw na kabuhayan dito, na pamumuhay dito na sobrang hirap. Yun lang po. Sana sa Bucor. Kung ang dispute man ay ma-resolve later on in your favor o in the favor sa mga tao dito, bigyan muna muna kami ng panahon na mamuhay ng may dignidad sa lugar na ito. Kung kailangan na manapaalisin kami dito later on dahil nga yun ang maging decision ng concerned agencies, for the meantime, hayaan muna kami mamuhay na may dignidad. Yun lang po. Salamat po.
0: Okay. Thank you, Sir Jerome. At maganda umaga po sa inyo.
1: Thank you.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Si Sir Jerome Bichon, yung pong ating kausap, yan pong lugar na yan ay sa ano yan na Rensa, Inagawan Sub. Iba yung Inagawan Sub. Dalawa kasi yan yung barangay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Purok 5. Barangay Inagawan Sub.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kita ninyo? Kasi nag-viral na naman yan. Si Inday nakapag-post. Gawa nang siya po ay nakipaglibing. Meron pong idinaan sa balsa. Okay? Tapos itinawid sa ilog. Dalawang tao yung pong nagtulong-tulong pasan-pasan nila sa balikat nila yung pong mahabang kawayan. Itinali nila sa kawayan, tignan mo yung video, pakita natin. Itinali sa tapos pakitanggal na raw yung ano yung yan o yung yan para makita ko rin. Yan.
2: Bullseye. Bullseye. Yun.
0: So itinali nila sa kawayan yung pong kabaong. Tinawid nila yan sa balsa. Tapos yung iba naman tulong-tulong na lang. Yung iba hawak yung cross, ayan oh, kita niyo? Tapos mga bata pa yung humihila ng ano, ng lubid.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Yung iba hawak nila yung mga ano, bulaklak. Yung iba naman naghihintay kasi hindi pa pwedeng sabay-sabay. Babagsak 'yun. Ayan lang oh, tamang nasa 10, 10-an lang yung balsa eh. Tapos ng 10, balik na naman. 10 na naman, balik na naman, ganun ginawa nila. Hirap ano? Ay paano kung halimbawa ang di na na-control? Bumitaw yung tali ng balsa. Tapos yung patay, di ba? Siyempre, lulubog sila. Grabe ka sa klap nun.
2: Bullseye! Bullseye! Oh.
0: Pero maliban dyan, si Bea, meron ding video na naisend sa atin. 2024 pa ito.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mga estudyante naman ito. Oo. Ito sila papatawid sana ito, papasok sa eskwelahan. Biroy mo, nahulog sa balsa. Oh, mga estudyante. Sige, okay lang. Sige, hide lang natin.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nahulog. Nahulog yung ano, yung mga estudyante. Ma'am, magandang umaga po.
3: Good morning po.
0: Oo, ma'am, meron akong pinapakitang video. Meron kasing inilibing. Tapos dinaan sa balsa. Meron tayong pag-uusap. 2024, meron ding mga estudyante na nahulog. Iisang lugar lang ito, isang balsa?
3: Opo, isang lugar lang po iyan.
0: Oh.
3: Pero magkaiba na po ng balsa po.
0: Iba na yung, sa bagay, matagal na yun. 2 years ago na yun. So, panibagong balsa na yung gamit?
3: Opo, kasi po yung nakaraan ko na, alud din po yun ng baha.
0: Oo. Sige, pakita natin yung video. Ito na, sa conversation natin, nandun po yung video. Pwede mo bang ikwento? Ikaw ba mismo yung kumukuha ng video na yun?
3: Hindi po. So, nandiyan po yung sa akin. Nagpatulong lang po sila kung pwede daw po i-post.
0: Sige. Ipakita natin rin yung ano yung video ng ano ng magkasunod lang yan, 'di ba? Nakuha mo ito yung video na ito. Sa magkasunod siya yung sa baba niyan, yun na yung video naman ng mga estudyante. So, ano yung kwento nun ng video na yun na makikita na ito yung mga ayun oh, bagsakan talaga yung mga estudyante. Ano bang kwento doon? Paano raw nangyari?
3: Ano po yun? Papasok po sila sa school.
0: Mm-hmm.
3: Tapos po, sumakay po silang, hindi naman po sila lahat sumakay doon, parang kalahati lang po.
0: Oo.
3: Tapos kasi po, medyo ano rin po yung tubig, medyo malakas po yung agos. Tapos, tumagilid po yung balsa, hindi po na-balance. Yun po, nahulog po silang lahat, basa po sila.
0: Okay.
3: Ano po yun, umuwi sila para magbihis po kasi kailangan nila pumasok, ano po kasi nila, exam po nila.
0: Ayun, exam nila.
3: May college pa po yan doon nakasakay sa Borland po nag-aaral.
0: May mga cellphone ba ito? Hindi ka nabasa ni mga gamit nila?
3: Meron po pero hindi naman po na ano. Mga notebook lang po nila nabasa.
0: Aroy, sayang yung mga gamit ng estudyante dito nabasa. Yung balsa na gamit nila, hindi naman pala na ano, dito sa video na nakikita ko, hindi naman pala nakalas. Kala ko nagsipagkalasa ni mga kawayan eh, na ano lang.
3: Wala po. Tumagilid lang po yan na hindi po kasi na-balance.
0: Oo, tumagilid lang, okay. Pero lubog talaga halos lahat sila.
3: Opo. Tapos malalim pa po yung timpanita, yung sa nilubogan po.
0: Basa yung mga estudyante, no? Ito mga elementary at high school.
3: Opo, tapos may isa pong college.
0: Ay di, ano nangyari dito nung nabasa sila, balik bahay sila, hindi na sila pumasok?
3: Pumasok po sila kasi that time po exam nila.
0: Mm-hmm. Late na sila. Late na sila noon.
3: Late po pumasok. Opo.
0: Ang hirap, no, para sa mga estudyante yung kalagayan nila.
3: Nakaranas din po akong sumakay dyan. Lagi po kaming late sa school kasi balik-balik po kaming hinahatid ng balisa.
0: Oo nga pala, no? Pagka nakasabay sa... Kasi ang pasok talaga, alimbawa lang sa estudyante, hindi ko sama college, yung sa mga high school, lalo sabay-sabay, alas 8. Kung kayo, mga estudyante na nandyan, nag-aabang, hindi naman kayo pa pwedeng sabay-sabay. 10-10 lang kayo, di ba?
3: Opo.
0: Ay di, mali-late talaga.
3: 6 a.m.
0: Ha?
3: 6 a.m. po, kailangan po 6 a.m. yung umaalis na ng bahay.
0: Okay, para maaga rin kayo at hindi kayo ma-late sa pupuntahan ninyo.
3: Opo.
0: Ikaw ba estudyant?
3: Dahil talaga ka-struggle yung balsa sa amin.
0: Estudyante ka pa ba hanggang ngayon o hindi na rin?
3: Hindi na po ako umuwi doon, pero dati po sumasakay ako doon sa balsa.
0: Hmm.
3: Hindi na po ako sa

0: Opo, malakas yung agos.
1: Aroy, nakakatakot naman yun. Paano kung dumating sa punto na pagod ka na? Tapos yung masakit na yung kamay mo.
0: So, bad po talaga ang kailangan.
1: Ang hirap talaga, no? Tapos dalawang taon na yun, hanggang ngayon, wala pa rin pinagbago.
0: Wala po, ganun pa rin po.
1: Okay, sige. Pero diyan ka dito ka sa Purok 5 o sa Inagawan Sub, tumagal ka rin diyan, tumira ka rin, di ba?
0: Diyan po ako, dito ako lumaki sa Purok 5.
1: Diyan ka talaga pala lumaki. Okay, sige.
0: Opo.
1: Marami pa lang mga residente na diyan, no? Hindi lang pala hindi lang isang Purok.
0: Opo, madami na po.
1: O dalawang Purok ba? Pati 11 raw binabanggit ni Sir Jerome kanina, sabi niya yan din gumagamit din ng balsa.
0: Opo, dalawang Purok na po 'yan.
1: Oh, tapos ang tao ro diyan mga
0: meron pa po yung sa mga bundok po na nakatira diyan din po tumatawid.
1: Dan din
0: lahat po talaga diyan.
1: Okay, sige. Sana magkaroon na ng maayos na daan para hindi na mahirapan yung mga estudyante kahit yung mga matatanda, yung biroe mo, ito yung mga senior. Yung mga senior na gusto rin bang pumunta ng ng bayan, kung ganito mahihirapan sila.
0: Opo, kailangan po talaga may medyo bata na kasama sila para po maghila ng balsa.
1: Pero kung maayos, meron kayong hanging bridge, meron kayong foot bridge, opo, or yung concrete na bridge talaga, maganda, hindi kayo mahihirapan, di ba?
0: Opo.
1: Pangarap nyo ito dati pa, nung estudyante pa?
0: Opo, matagal na po talaga namin pangarap magkaroon ng tulay po dyan.
1: Hindi ka ba nag-isip dati na wag ko na lang ituloy yung pag-aaral? Kasi ang hirap, bakit namin dinadanas ito? Samantalang yung ibang estudyante, hindi naman ganito yung hirap eh.
0: Nga po eh, pero hindi po wag lang yung hirap para sa pag-aaral po.
1: Okay, so natapos mo yun, yung pag-aaral mo, na habang doon kayo nakatira?
0: Elementary po hanggang mag-high school, natapos ko po.
1: Araw-araw?
0: Opo, araw-araw. Minsan, nung elementary nga po kami, nilalakad lang namin papuntang school eh.
1: Simula doon sa bahay ninyo, lalakarin nyo ito hanggang dito sa ilog, tatawid kayo gamit yung balsa. Pagkatawid ninyo, lalakarin nyo yun papunta ng school.
0: Opo, sa Inagawan po.
1: Ilang kilometro yung lakad nyo na yun?
0: Medyo malayo-layo rin po. Mga isang oras po sigurong
1: lakaran
0: sa bahay po papuntang school.
1: Grabe no, hirap talaga pala ng dinanas ng mga estudyante diyan.
0: Opo.
1: Ano ang panawagan mo sa gobyerno para maging maaluwa naman yung mode of transportation sa inyo doon?
0: Sana po mapansinan nila yung palagayan ng ilog po namin na grabe to kahirap ng mga pinagdaanan ng mga estudyante. Lalo na po yung mga nakatira dyan, sana mabigyan po naman po nila ng pansin.
1: Okay. Wala bang nalunod dito? Yung tatawid lang sana, tapos nalunod, namatay, wala naman?
0: Wala naman po.
1: Huwag naman sana, no? Okay, di ba? Linatanong ko lang yan. Ma'am, maraming salamat ha. Ikaw yung nagpatutuo na ikaw mismo nakaranas, na-experience araw-araw. Hirap para lang makatawid dito sa balsa na ito, sa ilog na ito, pero napagtagumpayan mo yung pag-aaral mo.
0: Opo.
1: Thank you po. Alamat po.
0: Thank you po. Sana po matulungan.
1: Thank you po. Bullseye! Bullseye! Si Rose, kausap natin. Nakagraduate ito. Simula elementary, high school, araw-araw na ginagawa. Oh, siya mismo, araw-araw na ginagawa ito. Lalakad mula doon sa bahay nila, papunta dito sa balsa, sasakay ng balsa, tatawid yan sila dyan sa ilog malalim. Tapos lalakad na naman, isang oras, papunta doon sa eskwelahan nila. Araw-araw ganun ang buhay. Bullseye! Bullseye! Yan yung video na nakikita ninyo, di ba? Nasa balsa na sila, oh. Patawid na mga ilang metro na, nasa malalim na bahagi na rin sila ng ilog eh. Yan o, kita mo yung mga estudyante? Wala. Ay, may matanda pa. Ayun o, may lolo pa. Kita nyo, yun o. Diba, tignan mo, yung video, meron yan, may matanda pa dyan. Wow, naman mga estudyante o, yung kanilang mga gamit, wala, basa na yung mga notebook nila o. Oo, ayun o, yung senior o. Diba, senior yun? Champo-sampo lang kasing kasya sa balse. Oh, nadulas pa yung bata doon sa taas ng balsa. Bullseye! Bullseye!

0: Kalilate ng bata, oh. Ayun, siya tabi ng puno. Yung pinagtalian ng lubid. Yung bata pa, oh. Nakakaawa yung mga ano dito, yung mga estudyante dito. Yung bang, eto, doon sa mga estudyante na patamad-tamad, na ayaw mag-aral, hirap magising, mas pipili na lang matulog, tumambay kaysa mag-aral. Tignan nyo yung mga estudyante dito sa Purok 5 sa barangay na Gawansap.
1: Bullseye!
0: Mga estudyante, oh, nalaki sa yaman. Yung talagang nakahilata lang.
1: Bullseye!
0: Oh, naghihintay lang ng baon. Pag hindi binigyan ng baon, di papasok.
1: Bullseye!
0: Nasa inyo ang desisyon, hindi kay nanay, kay tatay. Pag ayaw pumasok, hindi papasok.
1: Bullseye!
0: Meron kayong mga magagandang mga damit, magagandang sapatos. May baon kayo, mga 100, 200.
1: Bullseye!
0: Yan, oh. Kita nyo yung mga estudyante na ito, nang inagawan sab. Alas 6 pa lang ng madaling araw. Siguro mga alas 5 gising na ito. Magluluto yan sila ng mga baon nila. Magpe-prepare sila. Mga isang oras, alas 6, lalakad na sila. Tapos sasakay na ng balsa, tatawid na sila. Tapos lalakad uli ng mga isang oras, papunta doon ng eskwelahan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, araw-araw gagawin nila ito para lang makagraduate. Tignan nyo ito sa ibang mga estudyante, maging motivation sa inyo ito na buti pa kami. Mas maganda pala ang buhay namin kaysa doon sa mga estudyante. Sila nga, pinipilit nilang mag-aral, baka pagtapos. Lalo na kami, di ba? Ganon sana isipin na ibang mga estudyante. Pero ito sana, mabigyan pansin ito, Bucor, Iwahig Prison and Penal Farm.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Approval na lang ang kailangan ninyo. Yung city government pala, ayon kay Sir Jerome, meron at handa ng tumulong. May budget, may pondo na, handa ng tumulong yung city government para magkaroon ng hanging bridge.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Approval na lang ng Bucor daw ang kinakailangan para magawa ito. Pagbigyan nyo naman.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bukod sa mga residenteng nakatira dyan na lumalaki na yung populasyon, 2 purok, binanggit kanina ni Rose, Purok 5, Purok 11, mayroong panggaling sa bundok, tumatawid dyan din dumadaan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maliban sa mga estudyante, maliban sa mga residente, isaalang-alang nyo rin, ang sabi ni Sir Jerome, malaking porsyento na mga pananim, na mga gulay na galing dyan sa lugar na yan, ang isinusupply at napapakinabangan natin sa Puerto Princesa. Kung mapapabilis yung pong pag-deliver ng kanilang mga produkto, malamang sisipagin pa yung mga tao na yan dyan na magtanim dahil maganda na yung daan. Diba? Makapagsusupply na sila ng mabilis, kikita na sila ng mas malaki.
1: Bullseye!
0: Ito yung mga tao na talagang dapat nasuportahan yung mga residente dyan. Biruin mo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na kahit mahirap yung kanilang dinadaan, na nagtatanim pa rin sila, nagdi-deliver pa rin sila ng mga produkto nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para lang kumita, para lang sa kanilang pamilya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mas lalo na kung meron ng magandang daan dyan. Di ba? Mas pagpupursigihin nila yan na magtanim, na mag-supply. Tayo rin ang makikinabang. Marami tayong mga gulay na mabibili.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nakakaawa, oh. Tingnan nyo. Lumubog yung balsa. Hindi naman yung balsa. Ibig sabihin sila. Kawawa, no? Ayun ang gamit pala nila. Nakasako-sako iba mga gamit na talagang pag nabasa. O kaya lang, wala. Basa talaga yung bag, eh. Papasukin talaga ng tubig yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi, pinasyalan na rin daw yan ni Congressman Hila Costa noong nakaraan. Oh, Bucor, ha? Sana mapansin nyo rin ito. Oh, malawak na yung lupain ng Bucor. Di nyo yan kaya nga sikasuin lahat.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, di nyo yan kaya. Huwag nyo nang ipagpilitan pa. Sa tagal ng panahon na talagang hawak nyo yan, oh, paliit ng paliit na lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, na ano na, eh, na nakukuha na rin ng mga residente yung ilang mga barangay na dati pag-aari po ng Bucor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Eh, pagbigyan nyo naman sana sa Bucor. Hanging bridge lang, oh, tulay. Para lang makadaan ng maayos itong mga residente.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, watching from Inagawansa, Purok 5, Sana nagkaroon na kami ng hanging bridge sa kakalsada na graba. O kita nyo, kahit papaano hindi maputik magpasok sa mga estudyante.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan. Yung mga residente doon, no?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pakiramdam nga nila sila yung... Sabi nga ni Sir Jerome kanina, mo. Oh. Ah, teka, ubos ng oras natin pala.
1: Bullseye!
0: May kasunod pa na programa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nadadala tayo ng ano ito. Ako mayama lang, tatayuan ko ng ano yan.
1: Bullseye!
0: Tulay. Yung sunod na po yung palatuntunan ni Consul Jerry Abad.
1: Bullseye!
0: Consul Jerry Abad. Mga balita, mga impormasyon, komentaryo, wala ko sa kanyang tanggapan at sa city government, abang mo kayo, kasunod na po yan. Si Renz, kasama ko dito. Si Axel Bun, kasama sa Sugod Bahay. Ang alam ko ni Station Manager Kaluwi La Rosa at ng buong pwersa ng XFM Palawan ng inyo pong lingkod,
1: Ka
0: Gerald Gales. Maraming salamat, magandang umaga sa inyong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang Bullseye. Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan.
1: Bullseye!
2: Bullseye! Dito lamang sa XFM Palawan.
1: Palawan!
3: XFM.
4: Sister Payne.
5: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Payne, alis agad ang pain. Sister Payne lang ang sakalam.
4: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagbili sa mga butika.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus. Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus. Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus. Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Comfimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfimex. Sarap!
8: Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3.
10: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahal ko paalala, ang Premium D3.
12: May mapigil-pigil
11: sila ang sinigyan.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sandown Vitamin C.
15: Sandown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sandown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sandown Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
20: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sandown Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sandown Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sandown Plus Herbal Soap.
21: Sandown Plus Herbal Oil.
22: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Sandown Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
21: Sandown Plus Herbal Oil.
23: Maaasahan
21: sa sakit ng katawan.
23: Sandown Plus Herbal Oil.
24: Doon,
3: Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
25: XFM.
26: XFM.
25: Sister Pain.
27: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
25: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
28: Symptoms persist. Consult your doctor.
25: Mabili sa mga butika. Supple Plus Gold.
29: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
25: Santon Plus Gold.
28: Mabibili sa mga butika.
25: Boy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
28: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa.
25: Mabibili sa mga butika.
30: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
31: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
32: Vision X Plus. Softgel Capsule.
31: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
32: Vision X Plus. Softgel Capsule.
31: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
33: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
34: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
35: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
36: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
37: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
18: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
38: Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tatalakayin at nilalaman dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
25: XFM.
26: XFM.
0: Oras natin mga kaibigan, ganap na pong alas 9:11 ng umaga.
39: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Ang boses, kakampi at higit sa lahat ang inyong kaibigan sa konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad sa 104.7 XFM tuwing Linggo alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.

Okay, ulitin po natin mga kaibigan, magandang umaga po, lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Sa ating po mga katropa, mga kaibigan, ako po ang inyong makakasama ngayon pong mga oras na ito dito po sa XFM 104.7 sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kaibigan. Tayo po yung magkakasama, ganap na pong

0: basura mula sa mga ospital at health facilities. Sa ilalim po ng supplemental budget, humigit kumulang 90 million pesos ang inilaan para sa pagbili ng gasification equipment. Gayunpaman, nilinaw na ang halaga ay para lamang sa kagamitan at hindi pa sa kasama ang pagtatayo ng pasilidad. At yan ating mga balita sa nakaraang isang linggo. At ang ibang detalye po nito ay ating pag-uusapan mamaya sa pagpapatuloy ng ating programa. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.
1: Programa hanggang maghatid ng balita, impormasyon, serbisyo at tunay na malasakit para sa bawat mamamayan. Magbibigay linaw sa mga balita at usaping panlunsod. Maglalapit ng boses ng taong bayan sa konseho at magpapakita ng mga konkretong aksyon para sa kapakanan ng lahat. Ito ang Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad. Kasama si Konsehal Jerry Abad, ang inyong lingkod bayan na patuloy na kumikilos, nakikinig at nagsusulong ng mga programa para sa mamamayan ng Puerto Princesa. Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad. Sa bawat pangyayari, may aral. Sa bawat hamon, may pananaw. Panahon na para pakinggan ang personal reflections, inspirasyon at saloobin ni Konsehal Jerry Abad tungkol sa mga kaganapan sa konseho at sa ating lungsod. Ito ang Jerry Abad Moment. Jerry

0: kasamang Lyle La Coruña para po sa mga impormasyon, no, na ihatid po. Kanina po yung inyong na pakinggan ay yung po mga balita, no, ng mga nakaraang mga linggo, no, nung tayo po ay nagkaroon ng mga activity sa sangguniang panglungsod. Eh, gusto natin i-update kasamang Lyle yung ating pong mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa. May kinalaman sa mga naging kalakayan nitong nakaraang araw, no? May binabanggit ka kanina yung gasifications project. Pero nauna dyan ay nagkaroon po ng pagtalakay noong araw ng Lunes ang ating pong sangguniang panlungsod. May kinalaman sa ikalawang supplemental budget ng pamahalaang panlungsod na nagkakahalaga po ng 411,194,416, no, and 65 centavos. Matapos na matapos ang masusing pagsusuri at deliberasyon kasama Lyle ng mga miyembro ng konseho, ito ay naaprubahan sa una at ikalawang pagbasa. Meron?
1: Yan sa'yo.
0: Ang sa akin, wala.
1: Mahina eh.
2: Mahina ba?
1: Ayun. Ayun.
2: Kaya pala, no? So, dito po sa pinag-usapan ng ating pong mga kasama sa sangguniang panlungsod, eh, pumasa na po ito sa ikalawa at ikalawang pagbasa. Sa araw ho ng bukas, ay malamang maaprobahan na po ito. Eh, una ho na paglalaanan ng pundong ito ay para sa mga solar power, no, na system sa buong City Hall. Lalagyan ng solar power, power yan, yung buong City Hall, para kahit papano makatipid ng kaunti yung ating pamahalaang panlungsod. Magkano yung halaga? Almost 105 million ang ilalagay dito, layunin na makatulong para doon sa pagtipid na sa gastusin sa kuryente at magkaroon ng mga ng mas sustainable na pasilidad ang pamahalaang panlungsod. Eh, alam mo na, yan na yung medyo lumalaganap ngayon eh, solar. Dahil nga sa madalasang pag brown out, pag nakasolar ka, walang brown out, no? Talagang tuloy-tuloy. Unlimited na yung iyong kuryente. At pangalawang kasama doon sa supplemental budget na paglalaanan ng pundo, yung phase 2 ng flood control project.
1: Yun.
2: Ng Barangay San Manuel. Alam niyo naman San Manuel, yung port area.
1: Alam mo, yung lugar na yan, talagang napansin ng ating mga kababayan. Ano? Hindi lang dito sa Puerto Princesa, kahit sa buong Pilipinas. Kasi yan ba yung, ano, yung kalsada?

0: kalsada na nasa ilalim yung ano, nasa ilalim yung kalsada yung drainage.
1: Yung drainage. Mm-hmm. Oo, sa Manuel, pagpupunta ko kayo, papunta kayo ng Tipoco area. Kung mapapansin nyo, ngayon medyo passable na po 'yan. Mm-hmm. Pwede nang daanan. Pero yung ilalim po niyan, drainage siya.
0: Drainage siya. Ang galing.
1: Malaking drainage yung ginawa po diyan. Talagang hinukay yung daan. Ang purpose is para ho yung galing doon sa National Highway, diyan na ho yung daan ng tubig natin. No? Talagang sinagawa ho yan. Ang naglaan ho ng pondo diyan tayo, yung city government.
0: Yung city government mismo.
1: Hindi galing sa national yan. Okay. Kaya hindi ito yung flood control na malita. Baka kasi ma-misinterpret ng mga kababayan natin. Alam nyo naman, ayaw ni Mayor Byron ng ganyan. Gusto niya maging maayos yung mga proyekto na isinasagawa dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa. At ay katlo dyan yung binabanggit mo no, na magkaroon ng gasification project sa sanitary landfill natin sa Barangay Santa Monica. The purpose of sanitary landfill, sanitary ano natin, yung gasification project para doon sa mga ano natin to,
0: yung mga hospital waste,
1: medical and hazardous waste treatment no facility. Yun talaga ang purpose ng budget na nilaan dito. Maabot ito ng almost 90 million yung ilalaan na pundo dito para maisagawa yan. Kasi alam mo ba na lahat ng mga hazardous waste natin, meron niyang nagkokolekta. Binabayaran din yun ng city government at dinadala yan sa ibang lugar kung saan mayroong facility. Dahil hindi siya basta-basta lang na itatapon mo dyan kung saan-saan. Dahil mga ano yun eh, mga anong tawag dito, karayom. Yung pang-inject.
0: No?
1: So hindi siya pwede na ilagay mo lang kung saan-saan yung mga bagay na yan. So yan yung mga paglalaanan at mayroong pang iba na paglalaanan ng pundo. May kinalaman dyan sa itong ginawang pagpapa-aproba sa ikalawang supplemental budget ng pamahalaang panlungsod. Isa rin sa mga tinalakay no natin yung pong sa Committee on Energy and Facility. Tayo yung chairman diyan, kasama ni Lyle. At nagpapasalamat ako doon sa mga kasama ko, sila Consial Elgin Damasco as member, Consial Gilao, Luis Marcaida, Consial Junji Rodriguez. Ito yung mga kasama natin at yung mga nasa local people's council natin. May nagre-represent kasi yan eh. Pag yung mga organizations, for example, sa inyo, meron kayong organization, no?
0: Halimbawa sa amin, tungkol sa economic or business.
1: Pwede nyo, ano yan, basta't legitimate yung association mo, ipa-accredit mo sa Sangguniang Panlungsod.
0: Ayun.
1: Pag na-accredit namin kayo at na-aprobahan yan sa Committee on Local People's Council, pwede kayong maging part ng committee.
0: Ah, okay.
1: Makakapag-deliver ka rin po. Pwede ka nga mag-sponsor ng resolution na gusto mo eh. No? Legitimate yung associations po. At the same time, every time na mayroong tinatawag na City Development Council meeting, kasama kayo doon. Pwede kayo maimbita. Ibig sabihin, nilalatag kasi yung budget ng syudad, ng Puerto Princesa. Kahit paano, pwede kang mag-rest doon. Pwede kang makapag-comment doon. Doon pa lang.
0: Doon pa lang,
1: Malay mo, yung gustong mangyari ay hindi naisip nung mga nasa City Development Council. Maganda pala yung panukala mo. Gusto mo palang gawin to at nagustuhan din ng mga nandun. Malaking bagay yun.
0: Ayun. Kaya pala may nabasa ako kaninang balita na si Dr. Nitz sa Socrates ay member din ng isang committee.
1: Yes,
0: ano?
1: Ito nga yung isa dito, si Ma'am Annabel Ong, no? Mula sa Local People's Council. No? Meron siyang association din na sinama
0: sa
1: doon.
0: Sa accountancy at yan sila.
1: Kaya sila ay mini-member namin, per committee, para may nagre-represent. Doon sa sector na yon, okay. No? Na magaganda yung mga insight nila minsan eh. Kapag hindi namin na-perfect yung aming mga panukala, siyempre, kinokorrect din nila. Ganito yung po pwedeng suggestion ko dyan. Ito yung po pwede natin gawin dyan. Maganda kapag may mga ganyan, no? Mga people's organization na na-accredit ng Sangguniang Panlungsod kasamang Lyle. At dito, maliban dyan, mayroon akong panukalang resolution no, na gusto kong maintindihan to ng mga viewers natin. Mamaya tatanong natin to no?
0: Nako,
1: maganda na yung nauna na ako, medyo mahaba,
0: may clue
1: kailangan perfect no yung sagot nila. Ang nasabing resolution i-English na natin. Yeah. A resolution urging the Honorable City Mayor Lucilo R. Byron in coordinations with the Land Bank of the Philippines to facilitate the installations of automated teller machine, ETM, at the Mini City Hall in Barangay San Rafael, Macarascas, Napsan, and Los Miminda, as well as the public market and public terminals in this city to improve access to banking and government disbursement services.
0: Maganda yan ah. Maganda yan. Lalong-lalo sa mga kababayan natin na tumatanggap ng ayuda, di ba?
1: Exactly. Mm. Exactly. Actually, isa yan sa mga gusto ng ating punong lungsod. Mm. Kaya nga binigyan daan natin to sa sanggunian dahil sabi ni Mayor Byron, magpasa ka ng resolution with regards sa paglalagay ng mga ETM machine
0: yun
1: sa iba't ibang bahagi ng Puerto Princesa. Eh, parang pinaka-secured kasi pagka nasa Mini City Hall.
0: Yun, tama
1: kasi
0: yun.
1: Kasi mayroon ng gwardiya doon, mayroon ng internet doon.
0: Mm.
1: So, very malapit din yung mga station ng mga police.
0: Mm.
1: So, kaya hindi tama, medyo tama. Delikado para sa Land Bank of the Philippines maglalagay ng mga ETM. Eh, malay mo, hindi lang Land Bank ang mag-request dyan sa susunod. Baka iba pa. Pero dito, eh, nagpapasalamat ako sa Land Bank of the Philippines dahil nung umatin sila nung ating committee meeting, eh, positively. Talagang malaki
0: sila,
1: ang
0: no?
1: tsansa na magkakaroon nga ng ETE machine sa ating mga binabanggit kasamang line.
0: Napakaganda
1: no?
0: talaga
1: yan. Sabi ko, malaking tulong ito doon sa mga kababayan natin. Hindi lang doon sa mga tumatanggap ng ayuda. Maging kung galing ka sa ibang lugar, medyo nalagay ka sa alanganin, eh alam mo, oy, norte ito. Punta ako ng San Rafael satellite doon sa ating Mini City Hall. May ETE machine doon.
0: May ETE machine. Galing, oo.
1: Oo. So, malaking natulong sa ating mga kababayan yung ating pong ginawa, no?
0: Na at saka ano na rin eh, suporta na rin yung resolution na yan doon sa layunin din ng ano, no, ng city government next year na pagkakaroon ng digitalization na, no? Digitized na yung pagmimigay ng ayuda nga po. Ngayon lang po yung nagkakaproblema lang dyan, papaano yung mga lugar na walang, yan nga, walang ATM machine, talagang mano-mano, pupunta doon yung, halimbawa, yung Office of the Mayor o yung DSWD para mamigay ng ayuda. Medyo mahirap, ano po, sa mga residente natin. Samantalang kung yan, may ATM machine na dyan, sasabihin lang ng kanilang pinaka-leader doon na, uy, may ano na, may pwede na kayong dot-dotin doon sa ATM. May
1: tama,
0: lalabas
1: tama.
0: Na pera.
1: Oo,
0: ganun na lang kadali. At mas mapapabilis nga po yan dahil nga yung ATM machine ay talagang doon na itatayo kung nasaan po kayo. Ano? Kung nasaan barangay, hindi na kayo pupunta ng Puerto Princesa, dyan sa Rizal Avenue, o kaya dyan sa may barangay San Manuel.
1: Tama, tama. So, yan po yung mga ilan doon sa mga dinalakay natin nung nakaraang tayo po ay nag-conduct ng ating pong committee meeting. Actually, isa rin sa mga pinag-usapan dito, yung pong problema sa mga ano natin sa Committee on Energy natin, yung pong may kinalaman sa mga surcharge ng Paleco.
0: Yun, oh.
1: Alam mo ba yun? Kasamang Lyle. May mga bagay na pinag-usapan kami doon nila Konsehal Eldin Damasco. Iniimbitahan namin yung ano, yung ilan sa mga mayroong pwedeng sumagot, no? May kinalaman doon sa mga surcharge na ipinapataw noong ating pong mga yung sa Palawan Electric Cooperative. Ang problema, hindi ho nakapag ano, wala hong makasagot, no, doon sa mga kababayan natin, doon sa mga pinag-usapan namin doon, walang mayroong gagaya ng ating general manager, hindi umatin. Ilang beses naming inimbitahan. So parang nadismaya yung ating pong mga kasama, in particular si Konsehal Eldin Damasco, dahil nga sa ang layunin sana ng aming pong pag-uusap, may kinalaman doon ay para malaman kung saan ba napupunta.
0: Mm.
1: Yung pong
0: iba't ibang bayarin.
1: Bayarin na 'yan, no? Yung pong surcharge, no, na ipinapataw sa atin, no, ng Palawan Electric Cooperative. Mm-hmm. Dahil nga po doon sa hindi po pag-attend, ito ho yun ang mga nangyari, no, nung araw po nung tayo ay nag-conduct ng committee meeting.
0: Mm-hmm.
1: No, ang issue dito ay may kinalaman, nag-privilege speech kasi si Consihal Elgin.
0: Mm-hmm.
1: At doon sa privilege niya, yung imposition of surcharge on consumers' electricity bills, no? At base rito, dahil wala ngang magsagot sa Palawan Electric Cooperative,
0: mm-hmm,
1: nauwi ito sa kung saan ay nagsagawa kami ng offshoot resolution dito. Mm-hmm. No? At ang resolution ay nire-request namin sa Energy and Regulatory Commission,
0: mm,
1: sa ERC, na imbestigahan yung patuloy na pagkukuleksyon. Kasi tuloy-tuloy yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Baka mapansin mo doon sa bill
0: sa
1: mo.
0: Sa bill na natanggap natin buwan-buwan.
1: Of surcharge ng Paleco into direct, no, na direct na immediate masuspend ba,
0: mm,
1: no, mapansamantala mapatigil muna yung collections, no, para ma-review muna,
0: mm,
1: sana, no, para maintindihan natin. Yun naman ang gusto lang ng ating mga kasama sa Sangguniang Panlungsod. So ilan lang yan sa mga medyo mainit na talakayan doon sa ating committee at sa mga susunod, no, may mga nakapinding pa tayong mga panukala, no, na nais nating ibahagi sa ating pong mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa. At sa ibang mga pangyayari, alam nyo naman siguro yan, no, nagdiriwang ng karawan yung ating punong lungsod.
0: Mm-hmm.
1: Itong nakaraang linggo din, tayo po ay dumalo doon sa kanyang ika-80.
0: 80 na. 80 years old, diba? No?
1: Oo, si Mayor Byron.
0: Mm-hmm.
1: Mayroon pong mga special na panauhin,
0: mm-hmm,
1: no, na inimbitahan si Mayor Byron. Si Mayor Byron ay ipinanganak noong July 7, 1946.
0: Mm-hmm. Oh, July 7, 1946.
1: Ano ka na nun?
0: Parang gusto kong parang gusto kong tandaan yung ano na yan, yung date.
1: July 7, 1946. Mm-hmm. Inaulit-ulit ko na, no?
0: Mm-hmm.
1: Saan ginanap yan? Doon sa Princess Garden.
0: Mm-hmm.
1: No? Natutuwa tayo, nandun yung mga buong pamilya, mm-hmm, Mayor Byron, no? Yung mga anak niya, yung kapatid niya.
0: Mm-hmm.
1: Nandoon sa Princesa Garden at mga department heads. Medyo selected lang din eh. Sa,
0: yung mga
1: inimbitahan doon, tayo, yung mga konsihal,
0: mm,
1: yung mga kasama natin na nandoon lahat, halos, no, na magkakasama tayo doon sa dumalo doon, Konsihal Dili, Konsihal Junji Rodriguez,
0: Erwin Idualino,
1: mm, yan yung mga nandoon.
0: Mm.
1: Si Gilaw, Macho Mendoza, mm, nandun, nakita ko rin yung dating congressman, dating governor, Bahamitra.
0: Bahamitra, oh, nandun.
1: Hindi nawawala, mm, talagang lagi nandyan. Patrick Hagidor, mm, Roy Ventura. So, yan yung mga nakasama natin doon. Si Consihal Luis, kasi Erwin Idualino,
0: mm,
1: si Consihal Luis nasa Manila pa.
0: Mm,
1: no, kaya hindi siya naka-attend, no,
0: mm-hmm,
1: noong birthday. Okay? Pero kahit pa paano, ay talagang nag-enjoy yung mga nandun, masaya, mm-hmm, no? Magaling yung ano, yung nagpapasilitate ng
0: mm-hmm,
1: program. Magaling, talagang very live yung lahat na nandoon sa lugar na yon, kasamang live. Okay?
0: Pero ang mas magaling diyan nung araw din na yan, may mga project pang ano nilon sa, no, pinasinayaan.
1: Mayroon, mm, may mga pinuntahang ano, mga proyekto si Mayor Byron.
0: Katulad nung ano, nung related naman sa inyong committee, yung mini X-ray machine, di ba?
1: Sa mga mini city hall.
0: Sa mga mini city hall.
1: Existing na po yan ngayon.
0: Mm.
1: Pwede, kung diyan kayo sa norte, pwede ho kayong magpa-ano dyan, X-ray.
0: Uh-huh.
1: Laboratory.
0: Mm-hmm.
1: No, hindi na kayo pupunta ng bayan.
0: Ayun.
1: So, makakatipid kayo. Malaki yung matitibid ninyo, resita na lang ng doktor yon. Kung may mm-hmm. problema ka, re-resitahan ka para madidetect na yung problema. Mabibigyan na ng solusyon mm-hmm. yung problema mo. Mm-hmm. Okay? So, yan po yan. At sa iba pang mga kaganapan, kahapon lang, no, inimbita tayo doon sa Barangay Siksikan.
0: Siksikan
1: first anniversary
0: Oo.
1: Ng mga senior citizen sa Barangay
0: Ang
1: Siksikan.
0: Saya niyan, ano?
1: At hindi lang sila nag-celebrate ng first anniversary, Nutrition Month celebration pa.
0: Ayun.
1: Parang dalawa eh, two in one.
0: Na
1: celebration ng Barangay Siksikan at doon ay mga grabe yung mga senior citizens natin. Parang hindi mo sila makitaan na sila ay mga talagang nasa level up na ng edad nila. Oo, mga magaganda kumanta, tsaka
0: makikisig
1: very active,
0: makikisig
1: pa rin,
0: no?
1: Pa rin mga citizens. Citizens. At kapansin-pansin ko lang doon, talagang lahat, halos ang dala-dala ay mga gulay.
0: Vegetable. Yun.
1: Oo, nakalatag yan doon sa mga tables nila. No? Yung mga, meron pa dyan, Rins? Yung ano, mga siksikan, yung mga gulay-gulay. Meron doon eh. Nakaraan, try natin. Ito kasi sa season na yan eh. Yung nakaraan. Ito, sa mga barangay na to. Baka may pinadala silang picture dyan. May sinisend ako nung nakaraan eh. Dito talagang pinakita ng samahan na aktibo sila, nagkakaisa. So lahat ay nakikilahok doon sa activity ng mga senior citizens. At nagpapasalamat tayo dahil isa tayo sa mga inimbitahan nila. No? Dyan. Pangalawa, hindi natapos doon. After doon, meron na namang imbitasyon uli. Kasamang live. Tumungo tayo doon sa Iwahig, no? Sa alam mo ba yung Balsahan?
0: Balsahan.
1: Oo, ang ganda na pala ngayon.
0: Ah, talaga?
1: At hindi tagal ko nang hindi nakarating diyan eh.
0: Oo, ako parang high school pa.
1: Ako ay first year college ako sa ITC dati. Malimit yung mga engineering ako eh. Yung mga engineering nandiyan pumupunta.
0: Palagi, oo.
1: Oo, palagi. Ganun ang Balsahan. Ngayon iba na eh. Talagang na medyo ini-improve na nila. Parang magiging parang destinations na rin. No? Tsaka maganda na yung access ng daan.
0: Kalsada.
1: Yung roads doon. Dati talagang hirap ka makatagos doon dahil puro, alam mo na, umundol-undol
0: ka
1: eh. Mabato, malalaking bato. Ayan. Ba't kami nandoon? Dahil mayroong nag-imbita. Bagong organizations na tinatag sa Barangay Siksikan. Yung Mars. Ayan, oh. Yung Mars. Mga Mars na yan. Oh. Sabi ko, pupunta tayo sa Mars. Sabi ko, baka pwede na rin nating marating yung Jupiter. Yung Earth, di ba? Mars eh.
0: Mars.
1: Gulat kami eh. Pero ito ay isang samahan ng mga bagong halal, no, ng mga opisyalis na organizations ng Barangay Siksikan, ng mga kababaihan.
0: Kababaihan.
1: Naman ito. Oo. So, sikap pa Bobby Parangge, yung isa sa mga nag- OTKing sa kanila. Para liitin mong sila ay organization. Nasabi ko nga, ang advice ko, iparehistro nila ito no, sa Security Exchange Commission. Pagkatapos, pagka meron ka na nun, kasi yun din yung mga requirements na hanapin sa local people's council, pwede ka rin magpa-accredite sa city council.
0: Yun.
1: No, pero, supposed to be, kailangan mo munang anuhin.
0: Ayusin mo na yung mga papeles, ano, para
1: yes,
0: maging legal yung personalidad ng isang organization.
1: Oo, opo, opo. So, yun yan. No? So, yan yung mga sitwasyon no, sa Barangay Siksikan kahapon sa Iwahig na pinuntahan natin. Kasama natin sila Consial Luis Marcaida dyan, Consial John G. Rodriguez, at Consial Macho Mendoza. At si Congressman Hale Acosta.
0: Oo, nakita ko rin doon.
1: Nandun
0: no?
1: siya. Pumunta siya. Kasama-sama natin siya doon. Isa sila sa mga imbitado din eh.
0: Anong ibig sabihin ng Mars ba?
1: Ang Mars ay...
0: Hindi ba yung mga Marites? Hindi ba
1: parang, parang Marites, parang Marites. Ang sabi namin Marin, dito ang Mars daw ay Marcaida. Mendoza, Abad, Rodriguez at yung kagawad doon sa Barangay Siksikan si Soto.
0: Yun, Jonathan.
1: Kaya parang sabi namin, okay ah, ang ganda ng inyong ginawang organization pero hindi yun, may ibang hulugan.
0: May iba pala.
1: May ibang meaning yan, yung Mars natin. Okay. So, yun po, no, mga kaibigan, para doon sa mga kababayan natin sa mga nanonood sa atin.
0: May
1: sa...
0: pinuntan pa kayo eh, na nagsumba-sumba ka ni Kagawad Luis Marcaida sa La Corbel, sa Binduyan.
1: La Corbel yun, La Corbel. At yung sa nutrition, na nagdiriwang din nung nakaraang araw.
0: Uh-huh.
1: No, isa tayo doon sa mga naging panauhin nila.
0: Uh-huh.
1: At tayo po ay yun tayo na pasumba.
0: Napasayaw-sayaw
1: din tayo doon. Sa yan na, 50, Sports Complex
0: 52nd Nutrition Month.
1: Nutrition Month
0: anniversary.
1: So yan po yung nangyari diyan sa City, sa may ano natin, sa Balayong People's Park natin. Nandyan, 66 barangay yun.
0: What?
1: Lahat ng mga BNS ng 66 barangay, lahat ng mga barangay officials din, kapitan, Committee on Health sa Kagawad, nandoon. No, nakasama rin natin sa programa na yan, sa mga activity na yan. Si Dr. Den, Dr. Rick Palangka, dahil tayo nga yung Committee Chair on Health, chairman tayo dyan, sa Committee on Health, kaya tayo yung isa sa mga naimbitahan, no? Masaya yung celebration ng mga programa na yan na naimbitahan natin. Hindi natin pinalalampas eh, basta't kaya pa ng ating powers daw napuntahan. Pupuntahan natin yan kasamang dahil.
0: Kaya
1: no?
0: Nga eh.
1: Yan ay kasama sa ating serbisyo publiko na sinumpaan sa ating mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa. Okay?
0: At saka may nagpapasalamat muna no doon sa mga nangyari nung nakaraang mga araw, yung Mangingisda National High School, yung PTA tsaka yung Barangay Bagong Silang, namigay ka na naman daw doon ng mga grass cutter kasi
1: yung nakaraan yon, nakaraan. Meron tayong ipinabigay ng mga grass cutter doon sa Barangay Mangingisda
0: naman.
1: Sa high school yon. Okay? At doon sa iba ay antayin nilang huli nyo, no? Dahil parating pa lang yung iba kong mga orders, no? Ng mga grass cutter na ibibigay natin sa iba't ibang mga barangay yan. Paunti-unti lang, hindi natin kayang isang bagsakan. Talagang
0: nag-ipon pa ng sweldo.
1: Mahirap yung sweldo ko, talagang halos binabudget lang din namin para kahit paano mabahagi na natin yung mga kababayan natin sa lungsod ng Puerto Princesa. Okay? Punta na tayo sa iba pang mga dapat nating pag-usapan. Dami nang nakaantabay sa ating Facebook Live. At malapit na tayo doon sa trivia natin.
0: Ayan.
1: Kasama Nile.
0: Okay.
1: Shout out with Jerry Abad. Okay, shout out na tayo mga kaibigan para doon sa mga
0: babatiin po natin ano?
1: Mga babatiin natin. Sige.
0: Unang-una yung mga taga Barangay San Pedro noong June 29 po ay nagkaroon ng fiesta at saka Foundation Day celebration diyan. Kaya sa inyong lahat ay belated happy fiesta and happy celebration of your Foundation Day. Ganon din po sa Barangay Bahili. Nagkaroon sila nga doon ng 6th founding anniversary naman ng mga senior citizen. Kaya sa inyo ay sana'y naging maayos ano. At nakita po naman natin na kung gaano kasigla talaga yung ating mga senior citizen sa iba't ibang barangay po natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa.
1: Sige, may pakulo si Kapla sa Barangay Mandaragat. Yung mag-iisti dito hanggang matapos yung program natin, meron siyang ipamimigay na free mug, no? Galing sa Eagles namin, no? Sa Eagles Club, no? Ng grupo namin. No, 10 piraso 'yan.
0: Nakang dami.
1: 10 pieces sa first 10 na mag-i-stay hanggang matapos ang program na natin. Okay? So, kaya antabay kayo. Kung sino 'yung makikita niyang first 10 dito na nakaantabay na live na nanonood sa atin, swerte niyo. Bibigyan kayo ni Cap La Galio ng Barangay Mandaragat ng 10, no? Lahat kayo tag-iisang mag. Ang ganda ng mag. No,
0: yung tasa.
1: Yung tasa. Mag-inuman
0: ng kape.
1: Yun yun, no? Bibigyan kayo noon. Pupunta lang kayo sa Barangay Hall.
0: Yun.
1: Or kung ano, pwede naman yan. Ihahatid lang sa inyo. Kung medyo malayo yung inyong lugar. No? Maliban lang kung taga-Koron. Medyo malaki-laki yung expenses na ipapadala na rin. LBC. Pwede na, no? Pwede namang mga carrier na lang. Mabilis na lang din ngayon magpadala eh.
0: Mabilis.
1: Oo. So, yun po. Doon sa mga na nakaantabay sa atin. 10 ha? 10. Dapat nakikita kayo sa ano na talagang nanonood kayo dyan. Okay? So, batiin muna natin yung mga taga-panood natin sa nagko-comment. sa ating pong yun, oh. Ano, comment section dito sa ating pong Facebook Live. Nandito, good morning, Konsehal Jerry, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig, lalo't higit sa ating mga kabarangay sa Barangay Mandaragat. Galing yan kay former Barangay Kagawad, no? John Baroni, na mukhang gustong tumakbo uli, Kagawad din ng Barangay Mandaragat. Okay? At good morning kay good morning po, Konsehal Jerry Abad, at sa lahat ng tagapakinig. Happy blessed Sunday, everyone. Galing kay Jing Lucero. Galing naman sa isa pa nating tagapakinig din ay good morning po, Konsehal. Pa-shout out sa lahat ng mga taga City Radio Communication Base 1. Oy, nanonood sila sa atin dyan, nakikinig. Kay Melissa Saboya Abad.
0: Yan.
1: At kay Secretary Ralph Padilla, yun, ng Barangay Santa Lourdes. Avid viewers natin to, no? Sa kay Joby Imperial Tan. Good morning, Konsi. Cap Jerry Abad. Sa kuya ko dyan sa Langugan, ha, kay Rinaldo Abad. Good morning, Kagawad. Pass shout out sa lahat ng mga taga-Purok, ng Purok President ng Barangay Langugan. Happy watching. Kay Dante Bartolay, kung nasaan ka ba naroroon ngayon, sabi niya, good morning, Konsi. Shout out po from Cavite. Layo na nang narating ng aking ano, ah. Dati ko itong kasama sa barangay, yung kapitan ako. Sila yung mga talagang hinahangaan ko dahil hindi magiging malinis ang aking barangay kung wala itong mga taong to. Eh ngayon, nasa Cavite na. No? Nung, siguro mas may gandang opportunity doon. No? Si Daniel Beltran, good morning. Kay Marlon Abad, good morning din. Good morning po, Councilor Jerry Abad from Alice Ribadillo. Good morning. Kay Imelda Liano, good morning, Konsehal Jerry Abad. Good morning, Konsehal Boss Idol. Shout out mo naman ako, Aliyah Jane Rintino. Aba, Aliyah, yung Aliyah Sport doon sa may Napsan.
0: Napsan.
1: Pwede niyong puntahan yan. Yan yung may-ari eh. No, si Aliyah. Good morning po. Shout out from Santa Lourdes. Maricel Botardo Dumalaog. Ayan, good morning sa inyo dyan. Kay Ma'am Maricel Dumalaog dyan sa Barangay Santa Lourdes. Pakibati raw ng happy birthday. Ay, nabati ko na kanina to, kapla. Si Kap Manaig. Sa kay Golf Alpha, good morning po from Barangay Langugan. Aba, talaga, nandyan sila sa Langugan ngayon. May, yun, nabanggit na natin kanina, yung mayroon daw mag pa na pwedeng ipamigay pag sa nag-share at nag-stay at manood sa inyong mga programa ngayong araw. Yun na ngayon kanina, binanggit natin. Kay Kagawad, no? Dating Kagawad din. Magiging Kagawad yata ulitin ng Barangay Mandaragat. Kagawad Roy Ponce de Leon.
0: Yan.
1: Dami na nagpaparandam ngayon sa atin eh. Yung mga tatakbo sa barangay. Kasi ilang buwan na lang.
0: Ilang buwan na lang.
1: Wala pa namang lumalabas na mga batas, bill na masususpend eh. So dapat prepared ka pa rin. Di ba? Matuloy man yan o hindi ang barangay eleksyon. Happy birthday din daw po kay Ate Kagawad Ellen Rada Bakulod, Gretchen Mortos Villanueva. Ayan, kay Kagawad Ate Ellen Rada Bakulod diyan sa Barangay San Pedro, Kagawad. Happy birthday sa iyo, no? Sa ngayong araw na to, nagdiriwang din ng kanyang kaarawan. Kay Evelyn Mundido, Kumpinido. Ayan, nanonood sa atin. Good morning kay Ate Merna Antaran, no? Isa rin to sa nagpaparamdam eh. At kay Melody Caspe, no, ng Barangay San Miguel naman, no? Dati rin natin kasama sa barangay yan sa nagsiservisyo. May mga ka pa bang gustong i-shout out diyan?
0: Ito yung ating mga tagapakinig talaga, no? Tagapanood ng ating Facebook Live, si Mylene Updon, si Rhea Palmares Badenas, at saka si Gerald Philip Paalan. ay talagang lagi po silang naka-tune in dito po sa ating programa. At ganun din eh, laging nag-like and share ng ating mga balita dyan po sa City Councilor Jerry Abad Facebook page. Maraming salamat po sa inyong palaging pagsubaybay.
1: Okay. Mm-hmm. At marami pa no ng mga nandito. Si nabanggito na no, Australia, nabanggito na ba to? Josephine, sila, yan yung mga nandito ngayon sa ating live no na nanonood sa atin dito. Okay?
0: And speaking din pala sa mga ano natin no, mga senior citizen na nakikiramay po tayo ano dito sa isa sa ating mga ginagalang na hinahangaan po na presidente ng Senior Citizen Association. Mm-hmm. Diyan po sa Barangay San Manuel ano si
1: Ibio.
0: Naimaring na Ibio.
1: Oh, napuntahan natin 'yon.
0: Mm-hmm.
1: Nung nakaraan at kahapon yung libing nanghiram tayo doon sa Barangay Mandaragat. Sabi ko kay Kap La, baka pwedeng makahiram nung sasakyan. Oh. Salamat. Mm-hmm. Kap no, doon sa pagpapahiram nung sasakyan dahil yung city government medyo akupado din yung mga sasakyan.
0: Mm-hmm.
1: No? At yung iba medyo inaayos pa sa shop, no? Kaya yung mga ibang barangay na medyo malalapit ay kinausap natin na baka pwedeng makahiram ng sasakyan. Good morning po sa good morning po Konsehal Jerry Abad from Barangay Santa Monica. Si
0: ayan.
1: Connie Lorsano.
0: Connie, si Connie.
1: Connie, ano? Good morning po, Konsehal Cap, Jerry. Si, GM Magbingay. Magbingnay.
0: Mm-hmm.
1: Yan, okay?
0: Sa Barangay Tagboros naman, binabati ko pala yung kanilang buong barangay council dyan. Alam mo, nung nakaraan, siguro mga 3 weeks ago, ay nag-post sila no nang tungkol sa national ID.
1: No.
0: Eh sabi ko, pwede ba ako pumunta diyan at makapagkuha din ng national ID although taga Santa Monica ako. Sabi niya, sige sir, wala pong problema. Habang maaga pa, kunti pa lang yung pila, pumunta na kayo dito. Ayun, maraming salamat sa kanilang ano yung nagma-manage ng page nila. Ano kasi talaga eh sumasagot kaagad. Ano sa mga inquiry. Napakagandang ano po yan ginagawa ng ating mga kasama sa barangay na yung kasi karamihan naman ngayon may mga Facebook page na rin doon nila pinapadaan yung mga informasyon para sa kanilang mga kabarangay halimbawa kung anong mga activity at nagiging bukas na linya rin yon para yung ating mga kabarangay naman kung anong gusto nila ipahayag doon sa kanilang mga barangay leaders, mga barangay officials, mabilis ano na nakarating doon sa mga kinaukulan.
1: Tama. Yan. At pwede na tayong pumunta sa iba nating mga yung patribya.
0: Yan, oo. Kasi
1: dito sa mga
0: inaabangan na nila talaga.
1: Inaabangan na para bago tayong mag-end sa ating programa.
2: Puerto Princesa Trivia.
1: Okay, mga kaibigan, trivia na tayo. Para doon sa mga avid listeners, mga viewers natin dito po sa XFM 104.7, mga kaibigan. At ang sagot ninyo dapat doon sa ano ha, sa City Councilor Jerry Abad na Facebook page. Doon namin gustong makita yung inyong mga sagot. Ayan. Ang tanong, kasamang Lyle, nandito meron ako ha, para hindi natin nangarapan dyan.
0: Sige.
1: Meron ang tanong dito, pinag-usapan namin ni kasamang Lyle yan kanina. Inulit-ulit ko pa yan. Pag hindi nyo nakuha to, ibig sabihin talagang hindi ko kayo nakikinig at malaman kayo nanood.
0: Oo. Baka pero, abala sila sa ibang ano. Ano
1: oh, pero kung nakasubaybay sila,
0: ayun.
1: Eh, garantisado. Sagot na sagot mo to.
0: Yan.
1: Diba? At magkakaroon ka ng 200 pesos.
0: Wow.
1: Okay? Na pang-load.
0: Mm.
1: Eh, yung 200, hindi lang pang-load yan. Oh, makakabili na rin ng 1 kilong bigas, ulam yan. Eh, makakatulong na rin sa pamilya mo yan. Okay? Okay. Ang unang tanong, anong buwan?
0: Yan.
1: Anong buwan at taon ipinanganak ang ating punong lungsod na si Mayor Lucilo Rodriguez Byron? Very simple.
0: Buwan lang, ano? Buwan at buwan taon.
1: Lang. Buwan lang. At taon. Yun lang yung kailangan ninyong hulaan dito. Tapos may 200 ka na.
0: Ayun.
1: Diba? Saan ka pa dyan? Wala ka naman gagawin eh. Huhula ka lang. Okay, misis na. Doon sa ating City Councilor Jerry Abad Facebook page. Pangalawang trivia. Samang Lyle.
0: Okay.
1: Isunod na natin. Mamaya may magugusignal naman sa'yo kung ano na, no? Sa mga kasama natin. Kung may napili na sila dyan. Kung tama ang sagot. Okay, pangalawang trivia natin. Anong resolution?
0: Yeah.
1: Ito, medyo kailangan tumpak din ang sagot nyo dito. Anong resolution ang isinulong ni Konsehal Jerry Abad upang mapalapit ang serbisyo ng pagbabangko at mapadali ang pagkuha ng financial assistance at iba pang government disbursement services, lalo na para sa mga mamamayan sa malalayong barangay? Napakadaling tanong, di ba? Pero dapat, anong resolution? Kung kaya nyong isulat yung buong resolution, igawin nyo. Okay?
0: Tama.
1: Ayan. Tama talaga yan. Di ba? So, yan yung mga pinag-usapan natin kanina, no? Resolution. Ano ba yung aking pong isinusulong na resolution upang mapalapit po ang serbisyo ng pagbabangko at mapadali ang pagkuha ng financial assistance at iba pang government disbursement services, lalo na sa mga mamamayan na malayo sa malalayong barangay? Okay, sagot na para doon sa mga kababayan natin. Okay?
0: May mga mananalo na dito, no, sa birthday po ng ating city mayor. Ang tinatanong po na kasi natin ay buwan lang at saka taon, ano, kahit yung date, kahit wala na, ano, buwan at taon.
1: Sa feeds pa natin yan,
0: sa feeds natin.
1: Sige.
0: At
1: na.
0: Ang nanalo po ay walang iba kung hindi si Clarence Ramos. Clarence Ramos. Ang sagot niya ay July 1946. Tama.
1: July 1946.
0: Tama.
1: Ang sagot. Yan yung nakalagay din dito sa ating sagot dito. July 7, 1946. Ayan. Batang-bata pa si Mayor.
0: Batang-bata.
1: 80
0: pa lang, ano?
1: Uh-huh.
0: At tungkol naman sa mga mag, siguro kayo nang bahala dyan sa ano, no? Kung yung sampo, yung sampung mananalo.
1: Sampung mag daw na naka-stay, na nanonood sa atin. Dapat pala, ano eh, senior din ito ni Cap doon sa kanyang Mandaragat Facebook page. Para doon kayo pipili nung sampo. Diba?
0: Tama.
1: Yung nanonood naman doon sa kanyang
0: barangay.
1: Sa Mandaragat Facebook page. Na yun yung gamit-gamit. Okay. Di ba? Next program natin. Sa susunod.
0: Ganun ang gawin natin.
1: Marami tayong may pamimigay. Mayroon sa opisina natin. Mayroon pa sa Upa Ride.
0: Yung
1: Upa Ride, no? Hindi pa nga natin nasama ngayon yan. Eh. Pero pagka kailangan nyo ng maayos at mabilis ang transportasyon, i-Upa Ride nyo na yan. Diba? Kasamang Lyle. Para mabilis. Hatid sundo yun. No? Magpapasundo ka na, may hatid ka pa sa inyong papatunguhan. At the same time, madali lang ho, alam nyo na yung bayad, kung magkano agad ang kabayad mo pag nag-override ka. At tingin ko mababa lang to, affordable sa ating pong mga kababayan. Override, matatagpuan po ang kanilang opisina dyan po sa may bahagi ng Manalo Street. Manalo Street, malapit na po yan dyan sa Palawan High. Arca Building. No, nandyan po ang override. Hanapin nyo si Ma'am Jeanette Mercado.
0: Yan.
1: Siya po ang operation manager ng override dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At lihitin mo po yan. Yan po ay mayroon pong ibinigay na ano dyan, yung LTFRB.
0: Franchise.
1: Franchise. Mm.
0: At saka yung mga permit, okay po yan. Walang
1: yes,
0: dapat katakutan.
1: Nasa City Hall na po ngayon. No? Mm. Mayor's permit. Mm. Malapit na.
0: Mm.
1: Pero tingin ko, ibibigay na rin. No? Yung pong kanyang mayor's permit. Pero may mga pwede na ho ninyong itesting yan dito sa atin.
0: Oh, magda-download lang sila ng apps.
1: Yung ng apps, ida-download niyo po yung Override
0: yan,
1: na apps. Natin mapakita rito eh. No? Override na apps, no? Para madaling niyo pong matawag dito kung gusto niyo pong magpa-service at kumuha ng sasakyan. Override nyo na yan. Meron ding motor taxi, ha? Okay? Tumatanggap na sila ng application sa motor taxi.
0: Mm-hmm.
1: Yun. Override. Need a ride? Book override now.
0: Yeah.
1: Okay? So, yan po. Si David Licauco. Isa hong celebrity yan.
0: Mm-hmm.
1: Isipin mo, yung isa sa mga endorser at nagmamayari ay celebrity. Artista po yan, no? Para sa mga kababayan natin. Okay, balang araw makikita niyo yan dito sa atin sa Puerto Princesa. Lumalabas na po yan sa mga show, no, sa TV,
0: mm-hmm.
1: no, at may mga pelikula din po yan. Okay? At the same time, mga kaibigan, motor taxi. Malapit na po yan. Dumaan kayo sa XFM dito po yan sa 104.7
0: mm-hmm.
1: para mas mabilis ma-endorse kayo doon sa Override.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yung inyo
0: si sila Kaluwi ay nagre-recommenda, no, ng ating mga halimbawa mga legitimate talaga residents ng Puerto Princesa.
1: Mm-hmm.
0: At pag kayo duman dito kay Kuya Louie La Rosa, ay mabibigyan kayo ng kaukulang recommending approval ng inyong mga papeles para makita rin talaga na kayo yam unang-una dapat may driver's license kayo galing sa LTO.
1: Mm-hmm.
0: At saka siyempre alam nyo ito tiwalaan kasi ito eh, ano, sasakay ka ng motor. Minsan hindi mo alam kung sino ba yung driver na yan, di ba? So kailangan kilalan din natin kumbaga yung accountability na ikaw ay nagsiservice dyan sa mga ganyan, sa Override. Halimbawa, na siyempre yung ating mga kababayan, magiging kampante din na pag sila sumakay dyan, napaka-respectful ng driver, mm-hmm. yung magdadrive sa kanila. Oh. At yung mga helmet, mababango, di ba? Mm-hmm. Ganun.
1: Tama.
0: Mm-hmm. O kaya kung sa mga kotse naman, maayos yung kotse. At ang kagandahan po nito sa ating mga kababayan, talagang brand new, ano? Halos sa brand new yung ating mga tinatanggap dyan ng mga sasakyan para naman hindi yung pupugak-pugak, ano, ng mga kotse na pag sinakyan mo, salip mo mapabilis ka, napatagal tuloy.
1: Yung mga model na 2023. Talaga. Pwede pa yun. 23, 24, 25, hanggang ngayon. Mm. No? Yun po yung tatanggapin lang sa Override.
0: Yan.
1: Kaya kung meron kayong mga behikulo na nasa model 23, 2023, pwede pa po yan.
0: Mm.
1: Daan nyo po dito, yung mga motorsiklo, no? Kay Kaluwi La Rosa at kay Kagawad Gerald Gales.
0: Mm-hmm.
1: No? Para mabilis po yan. No? Mabibigyan ako agad ng daan yan ng priority doon sa ating Override office diyan sa may bahagi ng Malaloy Street. Aba, may nakita ko dito sa ano natin, ha, sa mga viewers, meron na mga naka-standby, no, na mga nanonood sa atin.
0: Ayun.
1: Gretchen Villanueva, Lance Basa, Melissa Sabuya na ito, Naps, si Merna Antaran.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre yung kuya ko, Rinaldo Abad. Nanonood watching. Wow. Okay. Yan. So, yan pa lang naman.
0: Mm.
1: Yung nandyan naka-antabay ngayon at nanonood sa atin. Good morning din dyan sa isang pang kuya, si Nick Abad. Pagpilihan nyo lang, mayroong Ray Abad, mayroong Nick Abad, dahil alam nyo na, malapit na, barangay eleksyon. O, kaya sabi nila, pwede ba magpa-shoutout dyan? O, pwede naman.
0: Saan barangay ba sila?
1: Sa Langugan.
0: Langugan.
1: Doon kasi tayo, doon ako pinanganak actually. Oo. Talagang ako ay binayayaan lang ni Barangay Mandaragat. No, diyan tayo medyo nag-grow sa politics, no, sa politika. Pam barangay to naging kapitan hanggang sa ngayon. Ito, hindi lang Barangay Mandaragat, buong Puerto Princesa na talaga. Yung pinagsisilbihan natin. Okay, puntahan muna natin yung mga health tips natin.
0: Ayan.
1: Kasama ni Lyle para kahit pa paano medyo maging masigla yung ating mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa. Health tips natin, mga kaibigan, no, sa mga kababayan natin.
2: Health tips. Mga simpleng tips para sa kalusugan at magandang pangangatawan. Pakinggan ang Good About Health Tips.
0: Ayan, mga kaibigan, narito naman po ang ating health tips para sa araw na to. Na kanina po naikwento sa atin ni Consul Jerry Abad na pumunta raw sila sa isang lugar. May mga senior citizen na yung kanilang mga, kasi sharing of food yan eh, kanya-kanya dala ng pagkain. Abay, karamihan sa daw sa kanila ay gulay yung dala-dala. Kasi maraming gulay ngayon na kahit hindi mo na lutuin, ano, yung fresh talaga siya, pwede pong kainin. Kaya ta ang health tips natin ngayon ay tungkol dyan po sa mga gulay. Alam ba ninyo na ang pagkain po ng iba't ibang uri ng makukulay na gulay tulad ng malunggay, kangkong, carrots at kalabasa ay malaking tulong sa pagpapanatili ng ating kalusugan. Ang mga gulay na ito ay mayaman po sa bitamina, sa mineral, sa fiber at mga antioxidants na tumutulong upang palakasin po yung ating resistensya, mapabuti yung ating panunaw at mapanatiling malusog ang ating katawan. Kaya ugaliing magdagdag po ng gulay sa bawat pagkain. Tandaan po natin, ang malusog na katawan ay nagsisimula sa tamang pagkain at mabuting gawi araw-araw. Yan, yung mga nanay po kasi natin minsan nahihirapan magpakain ng gulay sa kanilang mga anak na masyado nang nawili kumain ng mga junk foods o kaya mga mabibilisang lutuing pagkain, nakalimutan na po yung gulay. Kaya dapat maituro po natin yung tama na pagkain ng gulay sa ating mga kabataan kasama mga Jerry Abad.
1: Okay, so nadinig niyo po yung pong ating health tips ngayon pong araw ng Linggo, mga kaibigan. At ugaliin ang pagkain po ng mga masustansyang pagkain tulad ng mga gulay na kinakailangan natin, mga kaibigan. Ako din, no, kasamang Lyle, medyo dati-rati talagang parang gusto ko lagi na lang pork o kaya beef, no? Pero ngayon, sabi ni Doc, aba, medyo yung mga paborito mo dati, kalimutan mo muna, no? Bawas-bawasan mo muna. Kaya kailangan nating tikman yung ibang klase naman ng lasa ng pagkain, yung masustansya naman. Okay? Yun. Na mga pagkain. Pero siyempre, kaakibat niyan, dagdagan mo yan ng mga food supplement. Kagaya nung Santon Gold. Pwede yan, no? Pangdagdag. Mayroon din dyan pang immune system. Yung ascorbic acid.
0: Mm-hmm.
1: No, di ba? Pwede yon. At meron din yung Santon Plus Coffee. Dagdag din yon para pang booster din sa atin sa pang kalusugan natin, no? Dito yan sa XFM, ha, sa 104.7. Pwede nyo yang mabibili dito yung mga binabanggit natin, no, na food supplement lang naman yan, no, para pang dagdag po sa inyong mga pangangailangan sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay para maging healthy po tayo, no? Healthy ang ating pong mga pangangatawan. Pinaka-importante po yan. Okay? May nanalo ba dun sa natin? Pangalawang trivia?
0: Mayroong nakasagot eh.
1: Okay.
0: Nakasagot siya. Ang katanungan kasi, ano yung resolusyon na ipinasa no ni Consul Jerry Abad para mapabilis yung pagkuha ng mga ayuda ng kung ano-ano pa doon sa mga barangay. Ano?
1: Sino yan?
0: At ang nakatamang sagot ay si Kay Rada.
1: Si Kay Rada, congratulations sa'yo.
0: Kay Rada.
1: Oo, mayroon kang 200 pesos. Mm. Yan, parang lagi natin siyang ano ha, suki rin natin
0: suki,
1: yan.
0: Suki, oo. At ang kanyang ano, ang kanyang kasagutan, installation of land bank ATM machines in mini city hall in Barangay San Rafael.
1: Hindi installation yan, ha? Installation.
0: Installation. Barangay Makaraskas, Barangay Napsan, Barangay Los Miminda, at saka sa mga public market and public terminal.
1: Okay. Kahit hindi buo, basta mayroon ng ano, bod, tamang-tama na yan. Pasok na yan doon sa ating patrivia. Okay. At congratulations sa dalawa nating winners ngayong pong umagang ito at araw ng Linggo. Siyempre sa Barangay Mandaragat naman yung pamag ni Kapla. Hindi mo ipitaw ah. Mayroon ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. No? Humabol si Kagawad Patrick Ugalde Junior diyan sa Barangay Napsan. Nanonood sa atin ngayon. Good morning, Kagawad. Si Dante Bartulay nanonood din sa atin ngayon. So, ilan na to? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na yan. Pito. Kapla, pitong mag na yan. No? Sa susunod, dyan nyo na susubaybayan sa sa Mandaragat Facebook page. Doon kayo mag manunood. Doon, mapanood nyo rin tayo eh. Si-share lang nila yan sa kanilang page. Okay? So, medyo nag-overtime na. Kasamang Lyle, panahon na para tayo ay pansamantala. Magpapaalam na muna sa ating pong palatuntunan, mga kababayan, sa lungsod ng Puerto Princesa.
0: At bago ako magpaalam, gusto ko lang muna nga pasalamatan ano, yung mga naghahanda po ng ating mga balita at ating mga research. Ito po si Ma'am Jenna Rintino, ano, tsaka si Jessica Ramos at tsaka sa mga kasama natin dyan sa tanggapan po ni Konsehal Jerry Abad sa City Hall. Ano? Kung kayo po may mga gustong iparating sa kanya, kay Konsehal Jerry Abad, eh madali po siyang matagpuan ano. Diyan lang po kung gusto niyo pumunta ng City Hall, eh minsan sumaglit din po kayo para magkaroon kayo ng makadaobang palad ninyo yung ating Konsehal Jerry Abad na talagang na ituturing talaga nating kaibigan po natin ano diyan sa konseho. Maraming salamat sa iyo Konsehal Jerry Abad sa iyong ginagawang mga programa ano at yung iyong talagang palaging nariyan na tuwing umaga po ng Lunes eh talagang hindi mawawala ano yung ating konsehal at sa mga susunod na araw po ay magre-release po ano yung tanggapan ni Konsehal Jerry Abad ng parang pinaka ano niya accomplishment report.
1: Tama, tama.
0: Dahil nakapag one year na po yung ating mga elected government officials nung July talaga nag one year na sila at ginagawa na lang po natin ano yung i-consolidate na lang natin ilang beses ba na nag-attend ng session si Konsehal Jerry Abad. Ilan ang kanyang mga resolusyon na naipasa.
1: Sige.
0: Ilang mga committee meetings ang kanyang dinaluhan yan para po masulit natin ano yung ating pagbibigay sa kanya ng mandato na maging representative natin sa City Council. Hindi po tayo nagkamali.
1: Okay.
0: Sa kaya Konsehal Jerry Abad hanggang sa sunod na Linggo. At ito pang inyong naging kaibigan, naging kasama po sa programang ito, Lyle Coronia.
1: Ayan, tumatawag kasi si Konsehal Luis Marcaida. Pupunta kami ng Bakungan, sasabay kami. Antayin mo ako kuya pagkatapos lang ng program ko.
0: Ayan.
1: Si Konsehal Luis Marcaida III. No, magkakasama kami tungo sa Barangay Bakungan para makibahagi sa birthday ni Kap Gualberto Manaig. Oh, magla-lunch muna tayo doon. Okay, after nun, balik naman sa bahay.
0: Balik.
1: Ayan. Okay. So, mga kaibigan, wala na po kaming oras ni kasamang Lyle Coronia. Maraming salamat sa inyo pong pag-antabay sa loob po ng isang oras at humigit ano, na aming pong palatuntunan sa programang kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa atin. Antabayan po sa mga susunod pang edisyon ng ating pong palatuntunang kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Ako po ang inyong isa sa mga kasama sa ngalan po ng ating tanggapan at ng pamahalaang panlungsod na rin ng Puerto Princesa sa pangunguna ni Mayor Lucelo Rodriguez Bayron at ng aking mga kasama sa sangguniang panlungsod. Ako po ang inyong lingkod. Salamat din sa ating pong technician kay

It sa lahat ang inyong kaibigan sa Konseho Kaibigan Mo. Konsehal Jerry Abad sa 104.7 XFM tuwing Linggo alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad.

0: Isang bayad na palatuntunan, anumang tinalakay dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
1: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Santo Plus Gold.
5: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Santo Plus Gold, sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
6: Santo Plus Gold. Mas pinanakas, pinagali, pinahusay. Santo Plus Gold.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santo Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santo Plus Coffee ka na. Santo Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutsin.

0: Niacin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminuria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Sister Pain.
14: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
18: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
19: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
20: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
20: Supple Plus Gold.
23: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang
21: nang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
0: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Campaign na may natural energy booster. Santum Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santum Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santum Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santum Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santum Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
8: XFM.
11: XFM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe.
2: Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpipili sa mga butika.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Anna. 45 pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
4: may collagen
5: at glutathione pa.
4: At sa lasa,
5: kape-kape,
4: panalo ka dito.
5: Ayan, subukan nyo.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Gawa sa pinaghalong mangustin,
4: moringa,
5: spirulina,
4: garlic,
5: plus
4: collagen
5: and glutathione.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
4: lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: XFM.
8: Promo natin. Mga bagong product na ilalunch ni Yestro Health. Nandiyan po yan lahat nakapost sa atin pong FB page. Ha? At kung nakatutok na kayo ngayon sa atin pong live streaming, nako, eh meron pong regalong handog sa inyo ang Yes to Health. Ha? Sa mga gusto pong makisali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, ay sundin lang yung atin pong mechanics. Ayan. I-share nyo po ang ating live streaming. I-comment ang iyo pong mga good experiences patungkol sa atin pong mga produkto, kung anumang mga products ang nasubukan nyo. Pwede nyo i-post dyan or i-comment nyo ang inyo pong mga good experiences. At mamaya, pipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan natin ng atin pong Santone Gold Coffee Mix gift packs. Ha? Huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health sa mga comments po ninyo para maging valid, ayan, yung inyo pong entry, mga ka-wellness. Okay? Welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. Pwede kayong mag-check sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasala na yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha? At sa mga gusto namang makasubok ng atin pong mga dekalidad na mga produkto, puntahan po yan sa atin pong mga authorized dealers nationwide, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, St. Joseph Drug Store, at gawin na rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar. Mabibili din atin pong Santone Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket, at soon ay mabibili na rin ang atin pong mga produkto sa Pure Gold Supermarket. Ha? At pwede rin kayo maka-avail ng atin pong mga produkto sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search na lang Yes to Health 2011.
9: At syempre, pwede rin po makabili ng ating pong mga produkto sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa mga lugar ho, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa mga bibisita po para maka-discount, especially sa mga senior citizen, ibigay lang inyong mga identification para kayo po ay mabigyan ng ating discount. At ganun din, sa mga pupunta po sa Yes to Health Clinic, pwede na rin kayo magpakonsulta. Mm-hmm. Kasi meron tayong mga naturopathic consultant na pwedeng makausap at pwede kayong bigyan ng mga pwedeng modalities na angkop po sa inyong pangangailangan, gaya po ng cleansing and detoxification program. Meron tayong nutritional therapy, meron mm-hmm. din tayong yung tinatawag nating herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy. Meron tayong biozapper, isang treatment na pwedeng gamitin, especially kung lagi tayo nagkakaroon ng mga common infection, ubo, sipon, pag gumihin ang immune system natin, ano? And yung ating terahertz therapy. So sa Yes to Health, itanong nyo lang po yan at kausapin ang ating mga consultant at pwede na rin kayong bumili doon ng discounted price ng ating po mga produkto.
8: Iyon. Yes, sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, ay bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch,
0: Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City. Tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
7: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
8: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay hindi sa atin ng Santone Plus Gold, ang katawang po natin sa pagpapatibay at pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Alam niyo ba, mga ka-wellness, na ang isang adult ay maaaring mabuhay ng ilang linggo nang walang pagkain? Pero hindi tayo pwede mabuhay ng matagal nang walang tubig. Kahit ang pagkawala ng 1 o 2% ng tubig sa ating katawan ay maaaring makaapekto sa atin pong konsentrasyon, sa mood natin, sa physical performance at iba't iba pang bagay sa atin pong pangangatawan. Tunay nga na ang tubig ang isa sa pundasyon ng mabuting kalusugan. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isa sa mahalagang bahagi ng tamang pangangalaga ng atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. Pag-uusapan natin itong tinatawag po na hydrotherapy at pamamaraan sa healthy hydration. Take note, kahit ang tubig, Doc Ron, Doc Algie, ay need ng ating katawan at healthy para sa katawan natin, kinakailangan po nito ng regulation. Kasi pag ito ay kulang, hindi maganda. Pag ito ay sobra naman, ay hindi rin po maganda sa kalusugan natin. Kaya Doc Ron, bakit nga ba dapat nating bigyan ng pansin itong tamang hydration?
10: Well, kung titingnan natin, mga Doc, ano, sa mga ka-wellness natin, 60% ng ating katawan makes up to 60% yung tubig. And sa ibang parte ng katawan, let's say sa brain at saka sa heart natin, it makes up to 70 to 75%. So ibig sabihin, without water, these organs, mga organs sa ating katawan is nahihirapan na mag-function. As you have said already na pwede tayong makasurvive for a few days na ano na mas mahabang araw without eating food. Mm-hmm. But kapag ka ang isang tao is na dehydrate o walang tinatawag natin na liquid or water consumption, mm-hmm. is talagang hihina and would cause fatality sa isang tao. And also, upon looking on ang ating katawan kasi is composed of cell mm-hmm. and turns into organs sa ating katawan and nagiging system siya. Mm-hmm. So every cell in our body is nagdidepende ang kanyang function doon sa tubig na ini-intake natin. Mm-hmm. Also kung titingnan din natin, especially doon sa plasma cell natin, doon mm-hmm. sa ating dugo, it makes up to 70% or 90% water to function properly. At tandaan natin, itong plasma cell natin, ito yung nagta-transport ng mga nutrients, oxygen, and also nagdi-dispose ng mga dumi sa ating katawan. Mm-hmm. And it is very crucial na maintindihan ng mga ka-wellness natin kung gaano ka-importante ang tamang hydration sa mm-hmm. ating katawan.
8: Speaking of tamang hydration, Doc Algie, ang tanong na karamihan, maraming debate about this, mm-hmm. ano? Kung gaano ba karaming tubig ang dapat nating ipasok sa ating katawan daily, araw-araw?
9: Oo nga, debate nga yan. Kasi mm-hmm. iba, sinasabi nila 3 litro, mm-hmm. iba, 2 litro. Mm-hmm. Actually, walang universally agreed quantity of water mm-hmm. na i-consume everyday. Yan ang totoo, ano? Pero ang common cited reference ay nanggaling po sa US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, na alam mo, recommendation nila is ang adequate intake daw, o AI, mm-hmm. ng level ng total daily water sa mga kalalakihan dapat ay 7.7 liters per day. Mm-hmm. Oh, ako maniniwala dito kasi ito ay galing sa mga scientists ng mm-hmm. ng National Academies of Sciences sa Amerika, mm-hmm. no? And sa mga ano yan, 15.5 cups 'yan. Mm-hmm. Sa mga kababaihan naman 2.7 liters.
8: Mas konti.
9: Kung mapapansin niyo, bakit laging nakakaangat ang requirement sa mga kalalakihan? Mm-hmm. Eh kasi ang lalaki ay likas talagang naka-design ang katawan natin sa hard work.
10: Yes.
9: O, kaya kung ikaw ay lalaki, tapos ikaw ay hindi gumagawa ng hard work, si misis ang hard work.
10: Baliktad.
9: Pag-isip-isip na. Ayan. Pero baka naman may masaktan, ano? May mga instances naman talaga na si misis yung may opportunity.
10: Yes.
9: Okay, magtatampo sa akin. Pero by anatomy, talagang
8: by nature,
9: by nature yung lalaki,
10: by mas, talaga ang lalaki
9: mas makapal ang buto ng lalaki, mm-hmm. di ba? Okay, at ang importante po dito, ang sabi nila kasama na dito lahat ng fluid na ini-intake natin, mm-hmm. hindi lang yung iniinom nating tubig. Kasama na yung halwa nagte-take ka ng tsaa, mm-hmm. umiinom ka ng katas ng prutas, mm-hmm. kasama na yung sa measurement, mm-hmm. okay. And another thing is mga 20% sabi nila nanggagaling sa pagkain, mm-hmm. at 80% ng tubig o hydration ay nanggagaling sa mga iniinom po natin.
8: Yan.
9: Oo.
8: Yung problema, Dok, yung iba, 80% kape. 80% ng fluid intake nila, kape. O 20% na lang yung tubig. Ano? Pero dapat mabalansi po yung mga
9: ka-wellness. Iba, soft drinks.
8: Oo, yun lang nga. Yung iba, halos hindi na umiinom ng plain water. Ang mas gusto nila daw, yung tubig na may buhay. Buhay yung kulay.
10: Buhay ang kulay. Yung iba nga, ano, yung energy drink, tapos mm-hmm. nakahilata lang.
8: Nako.
9: Hindi nagagamit ano, yung potential na energy. No?
8: Sounds interesting talaga itong water therapy or itong hydration, mm-hmm. mga ka-wellness, ano? Pero anong specific functions po ba nito, Doc Ron? Bakit dapat talagang bantayan natin at masusunod natin o nasusunod natin yung water requirement sa ating pong pangangatawan?
10: Mm-hmm. First function lang, ano, ng tinatawag natin ng tubig sa ating katawan, mm-hmm. is circulation and transport. Ano ang sinisirculate? Number one is ang dugo.
8: Mm-hmm.
10: Ang dugo is nagkikere ng oxygen doon sa ating lungs, papunta, and also nutrients. And also hormones and enzymes doon sa ating katawan, especially mm-hmm. sa digestion. Without enough water, ang ating pong dugo ay nagiging malapot.
8: Mm-hmm.
10: So kapag ka na lumapot yung dugo, mas mahihirapan na mag-pump ang ating puso. And also, mas kakaunti din ang mga sustansya and oxygen mm-hmm. na pupunta sa ating mga cells. Kaya mapapansin natin doon sa mga ano, halimbawa, nag-hiking tapos mm-hmm. hindi nakainom ng tubig. Mm-hmm. Di ba? Kapag hindi na nakainom ng adequate na tubig kung hinihingal na mabilis ng hapuin kasi wala ng transport ng oxygen at saka ng ano ng also mga nutrients and electrolytes doon sa parte ng katawan. Not just circulation and also transportation, water also regulates our body temperature. Kaya makikita natin mga doc ano mga ka-wellness kapag ka ang isang tao is mainit ang katawan, anong ginagawa, nagpapawis tayo o pumupunta yung ano yung fluid sa ating katawan doon sa skin natin, nilalabas doon sa mga pores natin in order to regulate yung temperature. Kaya mapapansin din natin pag maglalagnat, di ba, ang isa na ginagawa is pinupunasan ng ano ng bimpo in order to regulate yung temperature. That is why water is needed in order for our body to function properly and also temperature modulation ng ating katawan. And also pinaka-importante dito is yung tinatawag natin na cellular function. Every cell ng ating katawan nagre-rely sa tubig to function properly, maintain its shape and structure, facilitate ng chemical reactions, and also nagtatransport ng waste palabas sa ating katawan. And that is the reason why if you are not drinking adequate water or adequate fluid, katulad na sinabi ni Doc Algie kanina na yung 15 glasses a day doon sa lalaki, mas lower doon sa babae, is naaapektuhan ang cellular function natin. That's why we feel sluggish. Yung iba pagka kulang sa tubig, irritable yung mood kasi hindi nagfa-function properly ang brain. And even mild dehydration, nag-i-impair na yon sa mga cell function natin sa ating katawan. And isa sa mga makikita natin, especially doon sa mga diabetic, kapag dehydrated kayo, mas lalong tumataas ang blood sugar level. And also, insulin production, mas bababa. Kaya, a water consumption is really needed and proper hydration is really needed by our body.
9: Oh, at isa pa, mahalaga to, yung brain function. Alam mo ba, ang utak natin, 73 to 75% water.
10: Yeah.
9: Ang kanyang content at nakarely dito yung function ng ating total cognitive function na kung saan mas matalas ang isipan at matagal masira yung memorya kapag may proper hydration tayo. Kaya di ba ang unang sumasakit pag kulang ka sa tubig, ulo.
10: Ulo.
8: Tama doon.
9: At pag minsan iinom ka ng gamot, may isang basong tubig tapos yung ating painkiller, maya-maya lang wala na yung sakit ng ulo. Sa tingin ko doon, kung mga 5 minutes lang yan, yung tubig ang unang naka-benefit. Kasi mabilis ang tubig.
10: Yeah.
9: And also, sabi sa mga pag-aaral na even 1 to 2% ng dehydration ay pwedeng maging dahilan ng una, fatigue o yung sobrang patang-pataka and also confusion na parang ano yung mga taong minsan di mo makausap, medyo tuluro, di ba?
10: Kulang ang concentration.
9: Saka yung kanina sinabi ko, yung pananakit ng ulo, ano? Another thing is, mahalaga ang hydration sa ating panunaw. O, kaya maraming tao ang nagkakaproblema yung kanilang panunaw kasi hindi sila umiinom ng tubig. Kung umiinom man ng tubig, baliktad, mali yung timing. Kung kailan kumakain, saka naman yung tubig, sandamakmak yung iniinom. Diba? So, naapektuhan yung panunaw. And also, even yung saliva production, kaya mapapansin mo pag hindi ka umiinom ng tubig. And one of the sign na kulang sa tubig, tuyo yung lalamunan mo. Tuyo yung bibig mo. Kasi yung saliva, tubig yun eh. Kaya saliva is also digestive ang function niya. Hindi lang yung disinfection ng ating bibig. Nagtutunaw siya. Basically, carbohydrates. Ano? Yan, pag kulang tayo sa tubig, yan, tutuyo ang laway natin. And last but not the least is yung detoxification. O kaya nga pag kulang tayo sa ano sa tubig, kadalasan humihina yung kidneys natin. Kasi ang isa sa pinakakailangan ng kidney for detox, kasi detox organ yun eh, kailangan yun ng tubig. So with a little amount of water na ating tinitipid sa katawan natin, kaya nga nagtatako, eh, tubig eh. Kadalasan sa bahay, mura lang naman yan.
10: Tinatamad pang uminom.
9: Saka lang tayo umiinom pag nauhaw na tayo. Yun yung ating habit. Ano? So, mahalaga yan mga ka-wellness sa detoxification para ma-cleanse yung katawan natin. Kasi pagpapawis, cleansing din yan.
8: Tama daw.
9: Oo, di ba? Yung pag-i-cleansing din yan.
8: Even yung ano daw, even yung pagkasalita. The more we talk, mas maraming fluid ang nakoconsume natin, nagagamit.
9: Oo, kaya yung ang trabaho ay katulad natin, broadcaster. O yung mga nasa field ng sales. Daldal ng daldal, di ba? Madalis niya ma-dehydrate.
8: Kaya dapat makitubig kayo.
9: Ayan ang isa sa sikreto para tumagal tayo sa trabaho. Mm-hmm. And of course, yung lubrication ng ating mga joints. Mm-hmm. So, kasi alam naman natin na ang joints natin, may lubricant na kailangan yan. So pag tayo ay dehydrated, isa pala yung joints natin sa naapektuhan.
8: No.
9: O, kaya alam nyo na, gaano kahalaga ang tubig na dapat nating i-maintain everyday kasi basic na need ng ating buhay yan aside from nutrition.
8: Mm-hmm. Eh kapag mainit ang panahon, Dok, di ba napapansin natin mga ka-wellness, mas yung ng water sa katawan natin ay mas mataas.
9: Mm-hmm.
8: Yung demand ng water.
10: Yeah.
8: Oo, pag mainit ang panahon kasi of course nagpapawis tayo, perspiration ano, and then mas marami talaga ang kinukonsume ng ating katawan to balance the heat o yung temperature ng katawan po natin ano. Tungkol naman, Doc, sa dehydration ito, para sa mga ka-wellness natin na exposed sa direct sunlight or direct heat. Ayan. Marami kasi, like mga construction workers, yung mga
9: farmers,
8: kapulisan natin, mga farmers, yung exposed lagi sila sa direct heat at napakatinding init talaga. Itong 2026, ay matindi rin yung naranasan natin na init.
9: Oo.
8: Mga ka-wellness.
9: Actually, sa Spain ba yun? Balita natin, because of the heat wave, ang daming namatay.
10: Yes.
9: Nakakalungkot 'yon. So, 'yun ang problema talaga pag matinding init.
8: Kahit ngayon nanonood ako ng cycling biggest cycling races. Binaba nila yung haba ng karera dahil sa heat wave doon sa France.
9: Mm-hmm.
8: Ganun katindi ang mga athlete na 'yan, mga elite na 'yon sila na yung katawan nila kayang mag-adapt. Pero concerned pa rin sila.
10: Yeah.
8: Dahil nga dun sa
9: sabi nga nila dun yung mga Pilipino, nagagawa pa nila magbiro na kami dito sa Pilipinas 40, 45, 50 degrees Celsius nagkakapi pa kami. Alam mo, sabi ng mga taga roon, kasi sa Europe pala, like in France, ang mga bahay nila doon designed to trap heat. Kasi di ba malamig doon.
8: Tama daw ko.
9: O tapos ang humidity.
10: Hindi katulad sa atin.
9: Ang init doon para daw nasa oven.
8: Mm-hmm.
9: O kaya wag na nating sabihin 'yon, mga Pilipino.
10: Kaya meron sa yung tinatawag na sa forecast, merong sinasabi na 25 feels like 50 or 40. Ganun. So, 25 yung temperature, pero yung humidity, mas lalong nagpapainit na
8: kayo.
9: Yes.
8: So, gano'ng ka-delikado para sa kanila, Doc Ron, yung tinatawag na dehydration?
10: Yes. Kung titingnan natin, we need to understand ano ba yung dehydration. Mm-hmm. Dehydration means you are disposing more fluid than you intake.
8: Mm-hmm.
10: Yun yung tinatawag na dehydration. Ngayon, kapag ang isang tao ay na-dehydrate, may mga organ, may mga parte sa katawan na nagkakaroon ng tinatawag natin na nandidisrupt yung functions nila. Isa na naman dyan, yung ating insulin and ating glucagon production. Kaya papansin natin yung mga hypoglycemia. Kalimitan yan, nagbababa kapag dehydrated ang isang tao.
9: Oh.
10: So, yep. Isang common reasons ng dehydration, excessive na pag-dispose ng tubig, also yung init and exercise, diarrhea, also that causes dehydration, fever, kaya kailangan ng more water intake. And also there is a new study na ito palang mayroong mga substances na nagkukos ng dehydration sa ating katawan. Let's say for example, caffeine. Ang caffeine kasi ay
9: stimulant
10: and also toxic siya sa katawan. So ang natural na reaction ng katawan is to throw it out. Sa pamamagitan ng ihi. Also, alcohol. Alcohol drinking, beer. So, those are mga nag-cause ng tinatawag natin na dehydration.
8: Anything that is toxic, I think, Doc Ron, especially nagkukusya ng concentration sa katawan natin, nagnanakaw ng water reserve sa ating katawan.
10: Yes.
8: Because even yung salt, di ba? Pagka napakain ka ng maalat na pagkain, usually ang nararamdaman natin?
10: Uhaw,
8: di ba? Gusto mo uminom ng tubig.
10: Mm-hmm.
8: Kasi yun yung response sa katawan mo to dilute that concentration of sodium sa katawan natin para hindi siya maging very harmful sa ating pangangatawan.
10: Yes. And also, isa sa primary signs ng dehydration is ito pong tinatawag natin na pagkauhaw.
8: Mm-hmm.
10: But then yung thirst, yun ay nagsasabi that you are already mild dehydrated.
8: Mm-hmm.
10: So that means if thirst is speaking that you are already mild dehydrated, mm-hmm. you need to drink water before you have the sensation of thirst.
8: Yes.
10: Kasi para hindi tayo matinatawag na madehydrate.
9: Mm-hmm. Huwag na tayo maghintay ng uhaw. Mm-hmm. Sabi nga nila, kailangan lang talagang i-schedule mo kung kailang kahinom. Actually, sa Japan, actually, yung pinakang model daw pagdating sa hydrotherapy and hydration, mga Japanese.
8: Mm-hmm. Bakit kaya daw?
9: Kasi nga, meron silang habit na talaga. Meron na silang minanapan habit na pagising nila sa umaga, inom sila ng tubig. Anything they do before they do it, they will drink water.
10: Drink water.
9: Oo. Yun ang habit ng mga Hapon. Before they go to bed, they will drink water. Kasi actually, sabi nga nila, ang mga heart attack daw at iba, usually nangyayari sa madaling araw because of syempre during that time hindi ka umiinom ng tubig.
10: So lalapot ang dugo.
9: Oo, yung mga Hapon, they have that kind of habit. Mm-hmm. Kaya sila yung nagpauso ng water therapy. Mm-hmm. Yung mga iniinom, di ba? Mm-hmm. Yun. So sa ano naman yung isang sign ng dehydration? Mm-hmm. Kapag nakaramdam ka na nito, for example, nagkaroon ka ng ano, ng dry mouth, yung sinasabi ko kanina. Tapos yung ihi mo parang tsaa.
8: Nako. Mm-hmm.
9: Hindi na kailangan paalalahanan ka na ikaw ay uminom ng tubig. Mm-hmm. Actually, may isang CR ako napunta. Hindi ko maalala sa ibang bansa ito. Mm-hmm. Nakalagay doon yung kulay ng ihi. Tapos pag umihi ka, titingnan mo yung ano, kung yung kulay ng ihi mo ay doon, may suggestion doon kung ilang basong tubig ang iinom mo. Oh, may ganun sa Japan yan. Parang sa Japan, nung pumunta tayo sa Japan noon, with Yes to Health Family. Sabi ko, believe naman ako dito kasi napaka-aware nila sa mga ganung ano. Mm-hmm. Kapag ang ano mo, dark yellow urine, tapos ikaw madalas ka nakakaramdam ng parang pagod ka na hindi ka naman talaga nagtatrabaho, pagod ka pa rin, it's a sign of dehydration. Tapos, lagi nagka-hypertensive, laging high blood. Kahit nagtatake ka ng maintenance, na-high blood ka pa rin kadalasan.
10: Kasi baka kulang ka sa tubig. Kulang sa tubig.
9: Oo, yun po yung mga signs na pwede nating bantayan dahil kung hindi natin ito makukorek, mag-iwan ito ng mas malaking pinsala later on sa ating kalusugan.
8: Mm-hmm. Ayan. Kaya mga ka-wellness, ngayon alam na natin kung ano yung true value ha ng overall sa overall health natin ng hydration. Mm-hmm. Mahalaga na hindi natin to ma-set aside. At see to it na ito ay kumbaga ma-fill in natin yung gap ng madalas nakakulangan nito sa ating buong pangangatawan. Mamaya pag-uusapan naman natin ang mga pamamaraan kung paano po tayo magka-hydrate or mariri-hydrate. Mm-hmm. Ayan, kasi yung iba mali din yung paraan ng pagre-rehydrate nila. Meron ako napakinggan, Dok. Pwede ba nga, no? Uminom ako ng isang litrong tubig ngayon, ubusin ko agad.
10: Isahan.
8: Para mamaya, hindi na ako iinom. Meron ganun eh.
9: Tapos nagre-reklamo, ihi ng ihi.
8: Oo.
9: Kasi ang katawan natin, intelihente. Mm-hmm. Ibig sabihin, pag alam niyang sobra, ipa-flush out niya talaga yun.
8: Oh, kaya mahalaga na alam din natin kung paano yung tamang paraan ng pagre-rehydrate, mga ka-wellness. Ha? Mm-hmm. Kaya mamaya po, ating pag-uusapan yan dito sa ating pong programa. Kaya tutok lang po dahil magbabalik ang programang
11: The Secret of Health.
12: Gold Live Testimony.
13: Ako si Valentina Poligratis, Barangay Maoyon, itong bayan ng Puerto Princesa. Tatlong buwan inom ko ng Santong Kupi na bantayan ko nga yung ito sa kaliwa, may bukol nga, parang mais. Pag magsukle ako, madala na kaya nagsakit ka na maga. Nang naiko-inom ako ng Santong Kupi Mix, matyagang tatlong buwan, na bigla lang na ano, hindi ko na malaya. Ngayon pala natunaw na, katulad sa akin, mga senior, tawagan ko ang inyong pansin, ang atong panglawas, kailangan talaga nga mag-inom tayo ng kopi. Huwag lang tayo tubili ba nga, hindi magaling. Sa akin, nasubukan ko na.
12: Santong Plus Gold, mampibili sa mga butika. The secret of health.
8: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahihang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Balikan po natin yung pinag-uusapan natin patungkol sa hydration at itong water therapy. Mm-hmm. Paano po ba natin masisiguro, Doc Ron, na nagiging sapat ang tubig or water intake natin para makaiwas sa panganib ng dehydration at yung masamang epekto nito sa atin pong kalusugan.
10: Well, we need to understand what is hydration.
8: Mm-hmm.
10: Hydration is not just merely drinking water.
8: Yes.
10: Kaya sinasabi mo kanina, mm-hmm, Dok, na isahan lang, isang litro, mm-hmm, lagok ng lagok, mm-hmm, isang litro, inom na lang, tapos maya-maya, tatlo, apat na beses na uminom na ito, iihi. So, parang pumasok dito, lumabas lang, mm-hmm, din.
9: Tapos feeling niya, uhaw na uhaw pa rin siya.
10: Kasi mali yung tinatawag natin ang hydration. Mm-hmm. Hydration means retaining.
8: Mm-hmm.
10: So isa sa napakaganda na nagre-retain ng water sa ating cellular level is yung tinatawag natin na magnesium.
8: Mm-hmm.
10: At isa sa napakagandang source ng magnesium is yung tinatawag natin na sea salt. That is why sa mayroong nagtuturo na every time na mag-inom ng tubig, mm-hmm, is maglagay ng isang butil na asin, mm-hmm, sa ilalim ng dila para ma-absorb ng ating selula.
8: Uh-huh.
10: So isa sa napakaganda na practice, mm-hmm, yan. And also, as nature by itself, nagtuturo sa atin na ang tamang hydration is not one instant, kung hindi slowly, small, mm-hmm, amount, but slowly. Makikita ninyo ang ulan, o kung, let's say for example, nagdidilig yung sa mga mahilig magtanim, mm-hmm, o naghahalaman.
8: Plantito-plantita dyan.
10: Mga plantito-plantita. Pag magdidilig kayo, hindi nyo na ibubuhos yung isang baldi, mm-hmm, agad.
9: Lunod yun.
8: Lunod, tama.
10: At saka kayo, kahit anong dami yung ibuhos mo, isang drum yan, kapag kaya ibinuhos mo biglaan, mm-hmm, pag tingin mo sa ilalim, tuyo pa din yung, mm-hmm, yung lupa.
8: Sa halip sana para mabuhay yung halaman.
10: Apatay. So same thing sa ating katawan. Hmm. In order for our body to absorb water, it needs to be intake is small amounts.
9: Mm-hmm. Kaya nga, Dok Ron, may isa ako narinig na isang magaling na doktor. Sabi, mm-hmm, niya, if you want to be hydrated, kunin mo yung tubig, ilagay mo sa bibig mo, mm-hmm, pag umuagad lunukin.
8: Mm-hmm.
9: So, i-stay mo lang sa bibig mo for a few seconds, mm-hmm, kasi dito pa lang nag-absorb na tayo.
10: Mm-hmm. Sa ilalim ng dila.
9: Sa ilalim ng dila natin. Mm-hmm. So, saka ang pag-inom, hindi talaga yung mabilisan.
8: Mm-hmm.
9: Oo. Kaya anong nangyari, mabilis mag-uminom, maraming ininom, ihi ng ihi.
8: Mm-hmm.
9: Kasi nasa-shock yung kidney mo,
10: yes.
9: So, ipa-flush out lang. Saka kung walang mineral, tama, mm-hmm, yung sinabi mo kanina na salt.
8: Mm-hmm.
9: Kasi ang isa sa way para ma-absorb ang tubig, it needs to have minerals.
10: Minerals, yes. Mm-hmm.
9: Eh kung iniinom nating tubig, wala na siyang minerals. Natural mineral,
8: mm-hmm,
9: medyo hindi siya nagiging favorable sa ating absorption.
10: Mm-hmm. So that is why yung tinatawag natin na kapag maganda yung water natin, source natin, is merong mineral talaga. Mm-hmm. Water. At isa, kasi kalimitan sa atin ngayon is bumibili tayo ng mga purified water.
8: Uh-huh. Distilled.
10: Distilled water. Mas maganda talaga na mag-ano kayo, mm-hmm, ng sea salt.
8: Mm-hmm.
10: Yung sea salt kasi meron siyang magnesium. Mm-hmm.

0: watermelon. Tinatawag watermelon kasi puno ng water. Mm-hmm. Also yung pipino.
1: Pipino.
0: Mga gulay, mostly ang mga gulay at mga fruits are rich in water. Citrus mm-hmm. also is napakaganda na yung tinatawag natin na water sources. Oh,
1: kaya makikita mo yung mga matutubig na ano na prutas. Mm-hmm. Summer tumutubo.
0: Yes. Kaya pa napakatalino talaga ng Diyos na during mm-hmm. summertime, yung mga season ng pagkain mm-hmm. is yun yung watery na mga pagkain.
1: Oh, pag di ba pag summer lumalabas yung pakwan, yung melon, yung singkamas.
0: Yes, singkamas, sintores. Mm-hmm. Tapos yung ano kapag ano naman pagka rainy season, ang lumalabas naman yung mga rich in protein na mga ano, mm-hmm. rich in protein na mga fruits. So ganun katalino ang Diyos. And also yung buko. Oh. Mm-hmm. So pag inom ng buko is one of a great sources ng hydration. Mm-hmm. Especially ang buko mismo is tinatawag natin marami siyang minerals.
2: Oh.
0: At mapapansin niyo mga doc, na yung mga niyog na nakatubo sa tabi ng dagat, mm-hmm. mas matamis yung tubig niya kaysa mm-hmm. doon sa hindi malapit sa dagat.
2: Mm-hmm.
0: Simply because maraming minerals.
2: Yeah, yeah,
0: so. Maraming minerals yung tinatawag natin yung water. And also it provides electrolyte balance katulad ng sodium, potassium, magnesium na tumutulong na ma-maintain yung ating fluid balance. Support also nerve and muscle function. And also, ito, tandaan na, too much plain water without electrolytes, especially during heavy sweating, mm-hmm. can dilute these minerals. Kaya hindi din sinasabi na kapag ka-uhaw na uhaw ka-inom ng madaming tubig, mm-hmm. tapos yung tubig na iniinom, maraming wala pa lang walang minerals, mas lalo na dehydrate yung katawan.
1: Oh, inihi mo na yung electrolytes.
0: Inihiin lang electrolytes.
1: Yeah, yeah. Oh. And one thing to be sure na hindi tayo madidehydrate is ilimit natin yung mga dehydrating substances. Mm-hmm. Alam naman natin yung caffeine mm-hmm. maybe can help in some cases mm-hmm. to stimulate, but the problem is yung caffeine kasi katama na sinabi mo na talagang iihi ng katawan niya.
2: Mm-hmm.
1: If we take a lot of caffeine mm-hmm. Foods or drinks, ihi ka ng ihi.
2: Mm-hmm.
1: Yun yung isang problema nun. And sa pag-ihi, kaya nga tawag dun, diuretic siya.
0: Diuretic siya. Mm-hmm.
1: Oo, kaya nagkakaproblema tayo sa balansin ng tubig ng katawan. Mm-hmm. Tapos yung matinding sugar content,
2: mm-hmm.
1: isa pa rin yun. Nag-i-increase siya ng fluid loss. Kaya nga, di ba, DOH mismo nagsasabi na kapag summer, mm-hmm. ngayon, hindi na summer pero mainit pa rin minsan. Mm. Iba na yung temperatura sa Pilipinas. Pag tag-init, pag tag-ulan, mainit pa rin.
0: Mainit. Pag tag-ulan, minsan sobrang mainit.
1: Oo, ganun na tayo. So, kinakailangan din timing yung pag-inom ng tubig, mm-hmm. mga ka-wellness. Kinakailangan na, diba, gumising tayo, inom tayo ng isang basong tubig.
2: Mm-hmm.
1: Before and during the exercise, inom tayo ng tubig.
2: Mm-hmm.
1: And wag tayong uminom ng biglaan. Tama yung sinasabi mo na isang litro kaagad yung inubos. Hindi maganda yon. At wag tayong uminom ng tubig sa panahon na tayo ay kumakain. Tapos mm-hmm. yung iba uminom ng marami. Hindi lang yung hydration ang affected, pati yung digestion.
2: Mm-hmm.
1: Oo.
2: Yung kasi yung ano ng iba, Doc, yung reason nila. Hindi ako nabubusog, Doc, pagka hindi ako iinom ng tubig pagkatapos kumain.
1: Pangsara daw yun, pangsara.
2: Oh.
0: Eh, paano dos bandas lang pag kumain? Banda dito, banda doon, tapos
2: lunok agad.
0: Tapos dahil dos bandas lang, walang laway, hindi nabulunan. Kailangan pantulak.
1: Tapos pag nag-burp na sila, busog na. Hindi nila lang, pag nag-burp ka na, ibig sabihin, punong-puno na yung dyan mo. Nilabas mo na yung hangin na nalang nakuha mo sa mabilis sa pagkain.
2: Yeah.
1: Okay, and ma-hydrate din tayo sa pamamagitan ng other hydrotherapy. For example, nagpunta ka sa dagat, mm-hmm. nagpabad ka kahit 1 hour lang,
2: mm-hmm.
1: Your body can absorb minerals and also hydrate.
2: Mm-hmm.
1: Kaya ang skin natin kasi hindi lang yan nagpipigil ng hindi lang ng barrier,
2: mm-hmm.
1: but it also selective.
2: Mm-hmm.
1: Kaya di ba pag nag-bath ka, especially lukewarm bath, kailangan malinis yung tubig kasi mm-hmm. the body can hydrate. Ano?
2: Mm-hmm.
1: Take note lang na hindi pwede tayo yung tinatawag na overhydration.
2: Mm-hmm.
1: Ang tawag doon sa ganong problema kapag ikaw sobra yung inom ng tubig,
2: mm-hmm.
1: especially kung may problema na sa kidney,
2: mm-hmm.
1: magkakaroon ka ng tinatawag na hyponatremia.
2: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin na yung sodium is highly diluted sa tubig, kaya nagkakaproblema tayo.
2: Mm-hmm.
1: Oo, yung electrolyte balance natin. Yung inom ka ng marami, ihi ka ng marami, nadadala yung electrolytes
2: mm-hmm.
1: pag sobra yung paggamit ng tubig. So, kumbaga, nalululo din tayo sa sarili nating iniinom.
2: Mm-hmm.
1: Totoo yun. Kaya ngayon pamamanas, alam mo, pamamanas kayo, tanungin nyo yung doktor kung ilan po ang required or allowed na tubig.
2: Mm-hmm.
1: Kasi pwedeng magkaroon ng tubig yung baga mo,
2: mm-hmm.
1: magkaroon ng tubig yung magkaroon ka ng manas,
2: mm-hmm.
1: pag hindi

0: na-control yung tubig based dun sa kaya ng katawan natin.
1: Yeah. Mm-hmm. So, water, take note mga ka-wellness, is need ng ating katawan, especially kung ito ay ating makukonsume ng eksakto at tama yung pamamaraan natin, ay napakalaki ang benefits na may bibigyan ito sa katawan po natin. Ano? Pero pag-usapan natin, Doc, yung isang klase ng tinatawag na hydrotherapy. Ano? Mm-hmm. Itong water fasting, kung tawagin. Doc Ron, paano ba ito gumagana sa atin pong kalusugan?
2: Well, water fasting, ang kalimitan na tinuturo na water na paggawa ng water fasting is 24 to 72 hours. Mm-hmm. So, 1 to 3 days. Nung ako nag-water fasting 3 days, ang isa sa napakagandang benefits na itong water fasting is switching of tinatawag natin metabolic.
1: Mm-hmm.
2: So let's say for example, kapag ikaw ay mataas yung insulin production dahil mataas ang blood sugar, kaya counting kain lang, imbak agad ng fat sa katawan.
1: Mm-hmm.
2: Tapos ang hirap mag-reduce.
1: Mm-hmm.
2: Kapag nag-water fasting ang tao, ang nangyayari is nagkakaroon na, tinatawag natin, nagpipivot.
1: Mm-hmm.
2: So instead na manggagaling doon sa sugar or glucose yung energy production ng katawan na gagamitin, is manggagaling doon sa mga fats.
1: Mm-hmm.
2: Ang tawag doon is ketosis.
1: Mm-hmm.
2: Pag nagki-ketosis ang ating katawan, so of course, nagbo-burn ang ating fat. And also, hindi lang yan, ito ay nagpapaganda ng ating brain function.
1: Mm-hmm.
2: Kasi kapag nagkakaroon ng ketosis, ang ating brain ay nabibinipisyo kasi ang ating brain is composed of cholesterol.
1: Mm-hmm.
2: So that fats is nafe-feed doon sa ating brain. Kaya mapapansin ninyo kapag empty yung stomach ninyo, mas sharp yung pag-iisip, mas sharp yung memory, tapos mas madali yung tinatawag natin process and also storage of information.
1: Mm-hmm.
2: Kapag hindi puno ang tiyan, lalong-lalo na kapag tinatawag na nagkakaroon ng water fasting. This provides remarkably stable and efficient fuel source.
1: Mm-hmm.
2: Kaya papansin ninyo, yung mga sanay na sa water fasting, mm-hmm, kahit hindi sila kumakain, hindi nanghihina ang katawan. Pero tandaan natin, ha, kapag mag-water fasting kayo, kailangan ninyong i-prepare yung, mm-hmm, yung isip at saka yung katawan ninyo. Hindi na, narinig ko ito ngayon, bukas gawin ko agad.
1: Mm-hmm.
2: No, kapag kagagawin po ninyo yan, sigurado manginginig po, mm-hmm, kayo. Kailangan i-prepare ninyo ang inyong katawan. That is the reason why when you do water fasting, you need to consult the expert,
1: mm-hmm,
2: kung paano gagawin yun.
1: Oo.
2: Hindi agad-agad. And also, alamin din ninyo kung paano i-handle yung mga reaction ng katawan. Let's say, pag manginginig kayo.
1: Mahiling crisis.
0: Saka huwag natin gawin yung water fasting ng straight to 3 days.
2: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Gawin nyo muna, for example, 12 hours or 24 hours.
1: Mm-hmm.
0: Para magkaroon ng preparation
2: transition. Step by step. Hindi na diretso bukas kasi nagsabi sila sa program ng Secrets of Health, mag-water fasting na agad ako. Especially doon sa mga babae. Kalimitan kasi ng mga babae, they were always, hindi lang man ang babae, pati ang mga laki, we are mindful, especially doon sa physical figure, no? Gusto magbawas ng katawan, ng timbang. Ang isa kasi nakatandaan ng mga babae is yung hormonal function nila.
1: Mm-hmm.
2: Especially kapag magfa-fasting. Kasi merong tinatawag na shock ng katawan. Mm-hmm. Pag ma-shock yung katawan, hindi na-train. Baka mamaya yung mga healing crisis is hindi ninyo ma-handle kung paano.
0: Yung mga acidity, headache, dizziness, nangyayari yan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi the more na we fast,
1: mm-hmm,
0: the more na ang katawan mag-release ng toxin embedded,
1: mm-hmm,
0: in our cells.
1: Mm-hmm.
0: So we feel a temporary parang disease-like, mm-hmm, Feelings,
2: yes.
0: Kasi yung dugo natin, nandun na lahat ng toxin.
1: Uh-huh.
0: Kaya ang tawag nila doon sa scientific term is Herxheimer reaction.
1: Mm-hmm.
0: Na later on, tinatawag na healing crisis.
2: Healing crisis.
0: Oo. Yun yung nangyayari.
2: Kaya pag gusto ninyo mag-water fasting, kailangan nyo munang magpa-consult and also, kailangan hindi biglaan.
1: Mm-hmm.
2: So, siguro, you need to wait for 1 month. Once a week, kayo na isang araw, hindi kayo kakain,
1: mm-hmm,
2: until na maka-adapt yung katawan ninyo.
0: Pero ang bilib ako doon sa history, mm-hmm, biblical history, 40 days and 40 nights.
2: As Jesus.
0: Walang tubig at
2: walang pagkain.
0: Sabi ng ilang mga expert, kasi nung unang panahon daw, hindi pa sobrang matinding toxin ng katawan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi katulad ngayon na 24 hours ka lang mag-fasting, talaga nagwawala na yung lason sa katawan mo. Kaya iba na yung pakiramdam.
2: And of course, merong mga tao na they try to imitate yung ginawa ni Jesus, yung yung talagang extreme na ano, extreme na view sa religion na gustong gayahin si Jesus, hindi nila naintindihan nga kung paano mag-function ng katawan. And that is already a miracle, ha, that Jesus survived and it was sustained. Meron tayong mababasa na mga religious books na nasasabi na it is the angel who sustained Jesus Christ during the fasting.
0: Yes. So, may something na beyond extraordinary sa human body. Kaya wag gayahin yung ngayon panahon. Very, 3 days lang pag wala kang tubig. You can die.
2: Yes. Kaya mag-ingat po tayo bago kayo mag-undergo sa fasting, especially water fasting. Also, it provides cellular autophagy. So yung autophagy, as we have discussed in our past episodes, na kung saan yung mga cells natin is kakainin yung mga sickly cells and also mga dead cells. So kung kakainin niya, magre-regenerate yung bagong cells and also yung mga dead cells is mawawala sa ating katawan. Kaya nga kapag nagfa-fasting tayo, kuminsan yung sinasabi ni Doc Algin yung parang yung tinatawag na parang we are feeling sick because simply because kinakain yung mga toxins, nagre-release yung toxins yung fats kasi nandun nakastore yung mga toxins sa fats, natutunaw siya kasi nag-undergo ng autophagy. Ang nangyari, kakainin naman yon ng ating mga good cells sa ating katawan. Kaya nagbabago yung cellular sa ating katawan. Kaya mapapansin ninyo, doon sa mag-water fast kayo and also those who are doing yung tinatawag natin intermittent fasting, mas kumikinis yung balat. Tapos nawawala yung mga tagyawat, nangangawala yung mga sakit sa katawan kasi nawawala yung mga bad cells or dead cells sa katawan. And also, it helps immune reset. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao nagpa-fasting, mas lalong gumaganda yung function ng kanyang immune system. At ang nangyayari, it promotes effective yung during sa autophagy, namamatay yung mga dead T cells and also nagpo-produce naman ng bago in order to function properly.
1: So, ganyan po kahalaga, mga ka-wellness. Ganyan na ang effect pagka tayo nag-water fasting. Kaya napakaganda po ito, ano? Kailangan lang ng supervision ng mga may mas alam patungkol dito. At huwag basta-basta gagawin. Lalo-lalo na po pagka hindi prepared ang atin pong pangangatawan. Dahil sabi nga, sa halip na makatulong sa katawan mo, sa halip na ikaayos ng katawan, baka mas mapasama pa. So, kailangan merong proper procedure itong pagka-fasting na ito. Lalo-lalo na kung hindi mo pa ito na-try ever since before. Ha? So, maraming salamat mga doc sa napaka-informative na talakayan patungkol dito sa hydration at itong water therapy. Ha? Napaka-simple, libre, ano? At napakalaki naman ng benepisyo sa atin pong kalusugan. Ha? Mamaya po, sa pagkabalik natin, ating sasagutin naman ng mga katanungan ng atin pong mga ka-wellness. Kaya kung meron kayong mga inquiries dyan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa atin pong mga viewers, Doc, sa mga gustong sumali, ha, sa atin pong Santo na
0: Healthy Katropa
1: giveaways at mabahagian ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs, ay sundin nyo lang yung mechanics po natin. Ha? I-share nyo ang atin pong live streaming. I-comment ninyo ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health para po maging valid ang inyong pong entries. At mamaya, pipili po tayo ng mas swerteng mareregaluhan po natin. Okay? Kaya tutok lang po mga ka-wellness dahil magabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret, The Secret of Health. The Secret. Dapat Zafran Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafran Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Zafran Plus Coffee Mix.
6: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika. Xanthone Vitamin C. Ang nanasitik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag Xanthone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Xanthone. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Santa Gold Live Testimony.
12: Hello sir, magandang hapon po. At taga saan nga po kayo sir?
13: Taga Cordon.
12: Cordon. Si ano pong pangalan sir?
13: Fernando Magpias.
12: Noong hindi pa po kayo uminom ng Santon Plus Gold, ano pa naramdaman mo sir?
13: Parang ang naramdaman po nung hindi pa makakalit. Dahil nang iiha ako na nahihilog, ano?
12: Mm-hmm.
13: Pero nung sinukan ko na yan, after one week ako uminom ng tapsul na yan, nawala na yung naramdaman ko ngayon.
14: Nawala pa doon po kayo kayo niya.
12: Ah, nawala pa yung hangga. Gaano po katagal kayo uminom?
13: Mula nung nagpa-tick
12: na po. Okay po. Mga isang taon na po kaya or?
13: Oh, meron na siya.
12: May meron na. Okay naman po. Tuloy-tuloy hanggang ngayon.
13: Tuloy-tuloy na nga hanggang ngayon. Marami pa akong kapsul po eh. Kami dalawang magagawa kami ng gano'n.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The secret of health.

0: sakit. Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programa. Sa inyong mga katanungan, huwag pong mahihang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. At ipon sa text line 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health, handog po sa inyo ng Santone Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay may pinagsama-samang powerful ingredients tulad po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay standardized extract at highly absorbable sa ating pong pangangatawan. All natural kaya wala pong side effects. Napakaganda po ito sa pagpapatatag ng ating pong kalusugan at sa pagdadagdag ng sapat na nutrisyon sa ating pong pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail po nito, puntahan ang mga authorized dealers nationwide, ang mga local pharmacies and drug stores na malapit sa inyong lugar at hanapin nyo ang ating pong mga produkto. Always check sa ating pong tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong iinumin para makasigurado na inyong pong gagamitin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Pwede rin maka-avail yan ha, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Kaya puntahan po ating mga wellness center, mga ka-wellness. Okay? Malusog na makikinig sa lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, Doc. Batingin ko lang. Mm-hmm. Ang ating pong mga viewers dyan po sa Sambuanga, kay Doc Cecilio. Ayan, malusog na pakikinig at viewing sa inyo po dyan, ha? Sa Santiago. Ayan. At ganun din kay Sir Melvin Ilaw. Sa Davao yata to, I think, ano? So, happy viewing sa inyo po dyan.
1: Si Ma'am Tita Kalimag. At ganun din ang ating mga taga-pakinig sa DWWW774. Kumusta na po kayo? Eh, medyo makulimnim pa rin.
0: Makulimnim
1: pa rin ang panahon.
0: Ayan. Okay, sa Sir Romeo Aguda. Ayan, sa Kalamba, Laguna. Ayan, happy viewing po ha. At sa mga taga-Palawan, kay Sir Ding Estrella. Magandang tanghali po at malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, ha? Sa lahat ng mga viewers natin at listeners natin na nationwide, yan, malusog na pakikinig. O yung mga kasamahan natin dyan sa, ano, sa court, Doc. Yung mga masisipag mag-pickleball. Ayan.
1: Hanggang alas 12 ng gabi.
0: Happy listening sa inyo dyan, kila Ma'am Drift. Ayan. At sa inyo pong mga kasamahan dyan, ha? Happy listening sa inyo
1: pong lahat. Maligayang pagpayat sa inyong lahat.
0: Ayun, no? Nakikita ko ang improvement nila, ha? Talagang hangang-hanga din ako sa kanilang dedication.
1: Dati sila, nakikita ko naglalakad. Pero ngayon, iba na yung trip nila. Pickleball na.
2: Pickleball. Kaka-enjoying nga naman, baka ano, maglaro ng sports. Isa yan. Craze kasi yan ngayon eh. Parang ano, parang tawag doon, uso.
1: Uso ngayon.
0: Well, ano naman, talagang very beneficial siya sa katawan natin.
1: Kasi ang gumagalaw dyan, utak mo, dumidiscarte ka. Tapos kamay, paa. More than cardio talaga yan.
0: Tama.
2: Meron ding study, Doc, na yung racket games ay nag-i-increase ng life expectancy up to 10 years.
1: Hindi lang yan. Sabay nyo na ng Santone Plus Gold.
0: Yes.
1: Vitamin C at premium D3.
2: Para may energy mag-pickleball araw-araw. Yun,
1: At saka, kumbaga, habang kayo nagpapapawis, ang katawan natin, nai-enhance din yung kanyang metabolic function.
0: Tama.
1: Kaya marami tayong mga yung mga player natin, pag sila naglalaro, talagang iinom muna sila ng Santone Beach saka ng ating Santone Plus Herbal Capsule, Kasi nagbibigay ito, yung mga pinag-uusapan natin kanina, usually napa-flush out sa katawan yung mga minerals, electrolyte, while Santone Plus Gold
2: can replenish
1: it.
2: Yes.
1: Kasi karamihan ng sangkap natin is rich in electrolytes like potassium, magnesium, and sodium. Kaya tandaan po natin, if you want to be energetic, aside from the diet every day, kailangan din natin ng ayuda mula sa mga produktong subok na. Sa dami ng ating mga kababayan na nagsasabi, lumakas sila sa Santone Plus Gold. E, totoo po yun.
0: Yes.
1: Kasi from year 2011, nandyan na ho yung ating produkto until now.
0: Yan, ha? Kaya sa mga gusto makasubok po yan, puntahan na, pinakamalapit na mga butika at mga parmasya dyan sa inyong lugar, ha? At bumili ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice muna tayo mga ka-wellness. At Doc, mayroong tanong. Good PM po, Y2H Santiago. Po ba ito? Ako po si Rogelio Ariola ng Dibuluan na Isabela. Ask ko lang po anong araw ang clinic hours po natin. Thank you po. So, ang clinic hours po dyan, usually 8 a.m. to 8 9.
1: Na, 8.
0: 8 a.m. to 5 or 6 p.m. Ano? So, pwede po niyong puntahan, bisitahan ang ating pong Gestural Clinic dyan po sa Santiago City. Ang location natin, matagpuan po tayo sa Alfonso Street, Centro East, Santiago City, Isabela.
1: From Sunday hanggang Friday.
2: Mm-hmm. Pagka Friday hanggang alas 4 lang si Doc Ned. No?
1: Ngayon, bukas sila. Para sa, pwede kayo mag-walk-in, pwede rin kayong mag-set ng appointment para kayo ay expected nilang pupunta po doon.
0: Eto Doc, patungkol sa atin pong coffee, ano? Yung Mansa Shade daw ba ay pwede sa isang mug or bigger cup ng water?
1: Depende. Yung iba, kalahati, isang mug. Mm-hmm. Yung ayaw nila ng malasa.
0: Malasa, mm-hmm. Oo.
1: Pero yung saktong-sakto talaga, ang measurement kasi na ginagamit yun, yung cup talaga. Mm-hmm. Yung mug kasi malaki yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung itry ninyo rin, depende sa preference ng inyong panlasa. Mm-hmm. Ako, pag nagtitimpla niyan, mug talagang gamit, ayaw ko nang bitin eh. Kahit hindi masyadong matamis. Eh, basta yung benepisyo ng ingredients nandun eh. Okay lang po sa akin yun. Yeah. Yung iba naman, gusto nila mas konting tubig.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: O, kaya nga iba-ibang yung ano na tao eh.
2: Taste bud.
1: Oo. Kaya depende po sa inyo. I-experiment ninyo yung, yung papabor yung dila nyo sa
0: Okay, ito Doc. Doc, pagka umiinom po ako ng kape, eh mabigat po ang tiyan ko. Bakit po kaya? Kaya po ito ng toril.
1: Anong kape ang iniinom mo?
0: Ayan nga, hindi mo na specify.
1: Oo. Kasi pag ganun, maaaring ikaw ay acidic. May mga ganong tao eh. Maraming may ganyan. Kapag nagko-coffee sila, kinakabagan sila. Yeah. May mga ganon. So, ibig sabihin, hindi mo kasundo ang kape.
0: Mm-hmm.
1: So, better to have some alternative. Hanap ka ng kapalit na makakasundo ng tiyan. Kaya nga sabi ko kanina, iba-iba rin ang preference ng tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Merong, kahit yung Santon Gold Coffee Mix natin, ayaw nila.
0: Mm-hmm.
1: Gusto nila tsaa. Binigyan natin ng tea, yung Santon Gold Herbal Tea.
0: Yan,
1: oh, may mga ganun kasi kahit pa healthy yung ino-offer mo, kaya lang talaga hindi nila nakasanayan. Mas gusto nila tsaa. Yung mga lahing Chinese, may mga ganun eh. Kaya may tea tayo. Nag-evolve yung ating product line kasi nga based doon sa nakikita natin na need na ating mga client. Oh.
0: Yung iba naman ng ano nila, ang kasundo ng panlasa nila at ng katawan nila, yung Santong Plus Coffee Mix natin.
1: Oh.
0: So pwede kang mamili ano ng mga preference niyo ng coffee. Tayo meron tayong tatlong coffee so far na pwede yung pagpipilian ano, yung premium D3 coffee natin, Santon Gold Coffee Mix at yung Santon Plus Coffee Mix natin. Pero yung iba doc ang ginagawa nila ano eh, kino-combine nila, pinaghahalo nila. And I tried it many times at masarap. Naman ang kinalabasan.
1: Mm-hmm. Ang madalas kong pinaghahalo sa coffee natin, yung Santon Plus Coffee Mix at saka yung Santon Gold.
0: Yun, o.
1: Oh. Tigkalahati lang. Mm-hmm. Minsan, pag ano, sa isang timpla, hati na kami ni Mrs. O, tig isang sachet. Masarap siya, especially in the morning, kasi nga, may mga tao, kapag uminom sila ng coffee, especially empty stomach, maya-maya lang, hapdi na ng tiyan. Yung sa coffee natin, maganda siya talagang isabay sa breakfast.
0: Yes.
1: Or for example, medyo may upset stomach kayo. You can take it even between meals na mainit. Mayroon ako natuklasan pa yung mga mahilig sa iced coffee. Napakasarap dong ating Santon Gold Coffee Mix for iced coffee. Although hindi ko masyadong pinopromote yung iced coffee. Pero ano naman yung minsan-minsan.
2: Mahilig sa malamig.
1: Instead na, alam mo naman, iba. Kahit anong pigil natin, hindi pa papigil.
0: Tama.
1: So, pwede po yun.
0: Yung kape nga daw niya, Doc, yung ano, yung usually na common coffee.
1: Mga 3-in-1. Pag hindi mo na siya kasundo, simple lang ang gagawin nyo. Hanap kayo ng kasundo. So, we are presenting our healthy coffee here in Yes to Health. I-try po ninyo, ma'am.
0: Subukan nyo. Especially yung Santon Gold Coffee Mix natin. Kasi marami na, Doc, ang nakasubok niyan and they have one thing in common sa mga experiences nila. Ang lagi nilang sinasabi ay okay sa tiyan. Walang reaction or negative reaction sila nararamdaman. Kasi 'di ba, usually pag kumainom tayo ng mga common coffees, especially wala naman yung tiyan natin, merong reaction talaga na asim, mabigat sa tiyan, ano?
2: Palpitation.
0: So, yung iba Kaya ayaw nilang mag-coffee na walang laman ng chan dahil sa ganun. Mm-hmm. Pero nung sumubok sila ng Santon Gold Coffee natin, ay naiba yung pananaw nila. Okay pala to.
2: At kahit before kayo matulog, hindi nakakadilat ng mata. Wakers yung ano.
1: Meron akong kilalang tao na baliktad siya. Pag sa Santon Gold Coffee Mix gabi, ang katwiran niya, sarap daw ng tulog.
2: Yeah. Well, of course, ang dami kasing, ang dami kasing mga minerals and also yung spirulina nagpapaboost ng serotonin production ng, ng brain natin.
0: So yan, sa mga ka-wellness natin na gustong sumubok ng atin po mga healthy coffee, subukan nyo po yung mga choices of coffees natin. Ha? Hanapin yan sa mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Okay? Ako, mga dok, napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol po kayong mensahe sa atin po mga tagapakinig.
1: Ako, tapos na agad tayo.
2: Tapos na agad.
1: O, nakadok ron.
2: Wala tayong magagawa eh. Hanggang dyan lang tayo. Well, maraming salamat po sa ating mga ka-wellness at sa mga patuloy na kikinig sa ating programa. At of course, akin pong ihahabilin sa inyo, huwag pong kalimutan uminom ng ating Ultimate Trio, ang ating pong Santon Plus Gold, ang ating Santon Vitamin C, at ating Premium D3 para po palaging malusog ang katawan at makaiwas sa mga karamdaman.
1: Tandaan po natin, health is wealth. Kaya laging ingatan ang kalusugan sa tulong ng tamang pagkain, tamang nutrisyon. Huwag kalimutang isali ang Santon Plus Gold at ibang produkto ng Yes to Health. Mm-hmm. Dokadyo po ito mula sa Yes to Health. Maraming salamat. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc Algy and Doc Ronald, sa mga infos na inyo pong nabahagi sa ating pong mga ka-wellness. Ha? Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, ay magkasama-sama po tayo at magkarinigan. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Health.
3: Narito na sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM. Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan.
5: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
8: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer.
12: Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
16: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
17: Ice yan!
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Premium D3.
19: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
20: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
23: Santon Plus Herbal Oil.
24: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
23: Santon Plus Herbal Oil.
25: Maaasahan
23: sa sakit ng katawan.
25: Santon Plus Herbal Oil.
26: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
27: Mabibili sa mga butika.
28: Tara, kape tayo!
29: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
30: XFM.

0: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan.
1: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang ininom ko. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: System Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang System Pain. Sa System Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-System Pain ka na rin.
7: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
10: Santon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
16: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
17: Ice yan!
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Premium D3.
19: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
20: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
23: Santon Plus Herbal Oil.
24: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
23: Santon Plus Herbal Oil.
25: Maaasahan
23: sa sakit ng katawan.
25: Santon Plus Herbal Oil.
26: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
27: Mabibili sa mga butika.
28: Tara, kape tayo!
29: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
30: XFM

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagpili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Pagpili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ayos yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
21: Mapibili sa mga butika.
22: Tara, kape tayo!
23: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Race. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Bibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
16: Mag-Santone Plus Gold,
15: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
16: Mag-Santone Plus Gold.
17: Ang kako, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
18: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
20: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
21: Sakit ng katawan?
22: Mag-Santone Plus
21: Herbal Oil.
23: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
21: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
22: Santone Plus Herbal Oil.
24: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
25: Example.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagbibili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga katropa, excited!

Jay Mike, sa hapon na ito, it's Sunday afternoon. Sa maulan na hapon, magandang hapon pa rin kahit maulan ang panahon. Don't you know that rain is also a blessing? Char. And good afternoon nga po pala, or magandang hapon nga po pala sa ating mga katropa. Mga katropa natin na nakikinig sa kanilang mga respective char. Sa kanilang mga transistor radio or sa cellphone. Naka-cellphone ba kayo? Sa cellphone kayo nakinig. And sa ating mga live viewers, sa ating Facebook page, 104.7 XFM Palawan. Live po tayo dyan. And live din po tayo sa TikTok natin. Ayan. And syempre sa page natin, DJ Mike. Magandang hapon din po pala kay Station Manager Sir Lowy La Rosa. And sa ating kasama sa bahaging technical, Katropang Ken. And ito na naman si DJ Mike. Sana okay kayo dyan. Oo. Sana okay ang ating mga puso at damdamin at isipan. Although meron tayong maraming utang, pero at least na healthy tayo. Yun yung pinaka-importante, yung healthy tayo. Paano tayo makakabayad ng utang pag nagkasakit tayo? Kaya huwag kang magproblema kapag ikaw ay may utang, baka magkasakit ka, ala. Mas dadami yung utang mo ba? Charot. Kaya, syempre, when it comes sa pag-protect ng ating katawan, just make sure na naka-Santon Vitamin C ka, katropa. Ito ay nakaka-strong ng ating immune system. At syempre, nakaka-iwas tayo sa ating mga viruses na gustong pumasok sa ating katawan. Oo. So, hinaharangan na agad ng Santon Vitamin C ng Yes to Health. Kaya, just make sure na naka-Santon Vitamin C ka, na nanasidic Vitamin C ng Yes to Health. Ayan. Hanapin nyo lang po ang may tatak na Yes to Health Incorporated para iwas peke. Kasi alam mo naman ngayon, may gaya-gaya ba? Kaya just make sure na naka-Santon Vitamin C ka, katropa, para protektado ka sa iyong katawan as always. Especially sa mga dyan natin, no? Sa mga breadwinner, or ikaw ba ay si tatay at si nanay na hardworking, diba? So, ito ang para sa iyo, ang Santon Vitamin C. Lalong-lalo na kung i-partner mo pa ang Santon Plus Gold kung ikaw ay may karamdaman na tinamaan ka na dyan. Tinamaan ka na ng magaling na Kaya dapat mag Santon Plus Gold ka na, katropa. At Santon Vitamin C. Alam mo ba ang ingredients ng Santon Plus Gold is may mangosteen peel extract, may ampalaya, may malunggay, at syempre ang pinakamalakas, ang garlic, na may antibiotic. Diba? San ka pa, no? At alam mo ba, kung i-partner mo ang Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, itong Santon Vitamin C is my wound healing ito. Nagpapataas ng ating yung para mabilis tayong gumaling kapag tayo ay nasusugatan. Except sa puso na broken hearted, yung physical talaga na sugat, no? Kaya para mabilis kang gumaling dyan, mag Santon Vitamin C na po kayo, mga katropa. Kasi may wound healing ito na effect. At syempre, nagre-repair and nag-maintain ng bones and teeth natin para maging stronger ang ating teeth. Kahit angat-ngatin, aray ko. Strong pa rin ang ating teeth. Mas strong pa sa relasyon nyo, Chara. Beneficial when it comes to aging. Diba? Hindi ka agad tinatablan ng aging or mabilis na pagtanda. Diba? Kasi ang Santon Vitamin C, ganyan na yan ka-powerful. Kasi alam mo ba ang meron sa Santon Vitamin C? Ito ay may, may collagen, diba? Na taglay. Paano pa
kaya kung sabayan mo ng ano, Santon Plus or Santon Gold Coffee.

0: ba ang nakaka-beauty sa ating katawan? Yung tipong nagkakape ka na, gumanda ka pa, ginamot ka pa. Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Ayan mga katropa ha. Oo, dapat memorize nyo ang mga ano, mga produkto natin. Kasi yan yung nakakatulong sa atin kapag tayo ay may mga karamdaman sa katawan. Alam mo ba ang ano, ang effect ng Santon Gold Coffee Mix sa akin? Ito ay nakakadagdag ng bowel movement din sa akin, no? Mabilis akong dumumi. Diba? Kailangan yan para hindi bloated ang ating chan. Kaya subukan nyo na mga katropa. Ang ating oras, alauna 38 na po ng hapon. You're still with me, DJ Mike, sa programang Throwback Sunday. Magtugtugan po tayo mga katropa, but before that, just make sure na naka-text na kayo or you're ready to call na. Kaya pala, parang nafe-feel ko na grabe ang init naman dito, wala pala naka-on. Okay, sige. Ayan, para po sa inyong mga mensahe, sa ating text line, dyan po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa 0985-0022713. Sa ating call line naman, 0953-514-1303. Basahin muna natin. Before tayo magpatugtog mga katropa, basahin po muna natin ang ating mga live viewers or comment ng ating live viewers. Ayan. Una-una talaga ba si Dariel Bert ba? Sabi niya, followers, highlight, share din. Wow, maraming salamat katropang Dariel Bird. Thank you. Sabi niya, Throwback Sunday, 1 p.m. to 3 p.m. Ayan, para ma-remind kayo mga katropa yung schedule natin ha. It's 1 p.m. to 3 p.m. Ayan. And sabi ni Madam Lambiday, parang lambada. La la la. Ayan, Ma'am Lambiday. Hi DJ Mike, gandang hapon. Hello po, gandang hapon din po. And syempre, sabi ni katropang Dariel Bert, good afternoon DJ Mike. You! Sabi niya, pabati ng advance happy birthday kay Laura Jean Maglaya this July 18, galing kay Dariel Bert. And you're so mabait. Ay, sana all mabait. Sabi niya, pa-play ng kantang What Is Sounds Like by Huntrix at Sarah by Starship. Ha? Ano? Ano daw? Okay. Ulitin nga natin ito. Parang nalilito si DJ Mike. Sabi niya, What It Sounds Like by Huntrix at Sarah. Ayan, ito pala yun. At, ano ba to? Tama ba itong ginagawa ko? Sarah by Starship, 2 songs. Sige. Para mapakinggan ko. Thanks. Alright, sige. Piplay po natin yan. Alright. Pa-play ako ng song, Bring Me at Giling-Giling. Thank you po, sabi ni Lambiday. Ano yung Bring Me? Bring Me Payong! Ganon? Charot! Bring Me to... Ay, basta, yun. Sige, Bring Me. Sige, ano natin yan. At ano ba tong giling-giling? Ito ba yung para lang sa'yo ang giling-giling ko? Ito ba yun? Sige. At sabi niya, anong TikTok mo, madam? I-search nyo lang po, Jamaica Sarad. Ayan po yung TikTok natin. Yung nakaganon ako, oh. Okay. Sige, coming from Christine. Sabi niya, ma'am, pa-play po ng hawak kamay. Ay, gusto ko yan ba yung hinahawakan yung kamay ko? Charot. By Yang Constantino para po kay Miss Rona Rendon. Sige po, ipa-play po natin yan. Sabi naman ni J. Philip Aldon, psst, pabati po kami na nakikinig dito sa Upper Bubog, Barangay Amas, ang Family Aldon Lagang. It's me, Jel, pa-play ng song Sorry Mahal by J. Brothers. Sige. Parang merong nagbabibrate ba? Ano ba yun? Sige. Sabi ni Mrs. Wow. Ha ha ha ha. Hi. Kaiba ah. Sabi niya kahit ano basta giling-giling ma'am. Gusto mo yung igiling-giling para matunaw ang taba. Gusto niyo yun? Charot. We have our caller. Hello po.
1: Hello, Digimon.
0: Hello. Can you hear me? Yes. Good afternoon, sir. How are you today?
1: Ito, mabuti rin. Si Nanay Maan ito.
0: Ayan, Nanay Maan. Kumusta po ang hapon natin ngayon? At ano pong ginagawa ni Nanay Maan?
1: Mabuti rin. Kanina pa ako nakatutok dito. Nakikinig ng XFM.
0: Wow! Maraming salamat, Nay.
1: Oh, alas 4 pa lang ng madaling araw, nakatugtog na itong radyo ko.
0: Wow! Yay! Thank you so much, Nay. Ano nga palang ginagawa ni Nanay ngayon?
1: Alam mo naman, bulag ako, nakaiga-iga lang dito sa kama.
0: Naka-relax-relax lang.
1: Relax-relax lang, nagbabantay ng programa mo.
0: Wow!
1: Napinipang gagawin nila, ano, kasi nagsakakasapyo pa lang. Nakabukas na ito. Nakapinig na ako. Mga gagandang awit. At mga balita.
0: Yan talaga yung maganda, madam or nay. Kay...
1: Alam mo naman, bulag na ako. Yan lang nakapasaya sa akin.
0: Ayan. Now, salamat po, Alta. Kami ang nakapagpasaya sa inyo, nay.
1: Lalo na ganito. Nakakarikis ako ng mga paborito kong kanta.
0: Ayan.
1: Kaya may pangga, Kelly. Tonto, amayan ako.
0: Ayan. Now, thank you so much, nay.
1: Kaya nga, magandang hapon sa'yo. Maganda ka pa sa hapon.
0: Yeah!
1: Pati, kamusta na rin kay Pangga Girly. Bigyan nga, mag-request na lang ako ng awit.
0: Ano po yung yung after all these years, Nay?
1: May ano pala, birthday pala ngayon ng aking pamangkin.
0: Ayan, batiin niyo po, Nay.
1: Batiin ko muna siya ng happy birthday, yung pamangkin kong si Laika Cirillo.
0: Mm-hmm.
1: Happy birthday, kaya minimal birthday to come.
0: Ayan, happy birthday!
1: Request na lang ako ng awit, yung sacrifice.
0: Ah, sacrifice. Okay.
1: Oo, at saka yung We Think It Was You para sa birthday na ating pamangkin.
0: Ito po yung My Sacrifice, My Sacrifice. Ito ba yun, Nay, or hindi?
1: Oo, yan. Basta yung sacrifice na kanta.
0: Sige po.
1: Mayroon niya yung awit na sacrifice. Pati yung We Think It Was You para sa birthday ng aking pamangkin.
0: Okay po, Nay. Salamat po, Nay. Wala ka bang babatiin, Nay?
1: Salamat, Pangga. I'm Mike. I love you.
0: Love you too, Nay. God bless din po. Ingat po dyan.
1: Marami ka pang cooler.
0: Ayan.
1: Happy. God bless.
0: Ingat po. Happy Sunday afternoon. Sige po. Ayan. Kala ko si Nanay pala. Ano, nabungol na si DJ Mike. But anyways, magandang hapon sa inyong lahat, sa lahat ng mga nakikinig at sa mga nanunood, saan man kayo naroroon, especially sa mga driver out there, driver sweet lover. Naniniwala talaga ako na driver sweet lover. Huwag kayong dyan. Yung mga van driver, mga... Ay! Ito! Ito ang... ang pinaka ano, pinaka sweet na driver. Ayan o, oh, si katropang kapitan kuya to. Ah. Yan yung ano, sample of driver sweet lover. Alam mo may kwento nga yan si ano eh, si Ate Bem. Sabi niya nagiging ano daw si ano. nagiging traffic enforcer daw siya. Ay, syempre, na, ano lang main? Pagiging gentleman ba? Diba? Diba, katropa? Oo, dapat maging gentleman tayo. Kasi, alam mo naman kung sino ang mga nangangailangan, kung kaya man natin, edi, diba? Tulungan natin, diba? Oo. And sa mga ano pala no, tricycle driver and sa mga delivery rider, hello. And sino pa dyan? Back rider, sino pa dyan? Magandang hapon sa inyo lahat. Ay, sa mga ano, whether ano, namamasada kayo o di kaya nasa isang company kayo na nakikinig ngayon, magandang hapon. Sa mga hindi nakinig, hindi natin batiin yan. Charot. Joke. Anyways, sige. Meron pala tayong ano, no? Meron pala tayong mga texts. Basahin po natin ang ating texts. Gandang tanghali, DJ. Greet ko mga taga-Balid na kasubaybay sa programa mo po. Salamat. Balid. Good afternoon, gandang hapon. Hello DJ, pa-request ng song remix po na Thai song from Batarasa. Ano po 'yon na title na remix? Kasi maraming ano eh, maraming Thai song na ano eh. Ano pong title no eh? Hello po, pabati naman po yung Borders dito sa Paala. Ayan. Munti ko na tuloy maalala siya. Charot. Paala Boarding House dito sa Quezon, Palawan. Maraming salamat po, DJ. Hello! Diyan sa Paala Boarding House. Mga boarders out there. Oy, ano, nakabayad na kayo ng ano? Renta? Oh, ano ba? Sorry. Remind lang. Oh, charot. Good PM, DJ Mike. Sige, I miss you, I love you. Diba? Sa hindi okay dahil konting nabawa sa aking lungkot. Ano daw? Bakit? Bakit ano nangyari? Buti may throwback Sunday na maririnig ko. Ang mahal sa panghabang buhay. Ano ba? Parang kikiligin man tayo nito. Ay? Anyways, ang init na... grabe ba, kainit ang nararamdaman. Ayan, from totoo, bet. Ayan. P.S. I love you, walang iba. By Sharon Cuneta. Sorry. Okay, yes. Pa-shoutout po, family Maulaha at... sa pinakapogi na si Jeffrey Maulaha, pa-request ng song Multo. Minumulto na ko ng damdamin ko. Sino yung minumulto ng damdamin? Wag lang yung ibang ano ha, minumulto ng utang. Charot. Hi, nako, speaking of utang, bakit ba? Cloudy afternoon po, lovely DJ Mike. Hello, cloudy afternoon din. At sa buong puwersa ng XFM. Happy listening. Happy listening sa lahat. Especially kay Papa Adring ng Panakan Uno. Pakiplay po yung My Pag-ibig. Baba. Meron pa ba? Sure. Thanks si Ate Be po ito. Thanks. Hello Ate Be. San si Bebe Be? Charot. Kahit anong song lang po, basta po Thai song. Salamat po. Ayan. Kapun ka. Diba yung ano? Diba yung salamat ng Thailand is kapun ka? Ay, sige. Sige po. Alright, sige. Magdugdugan na po tayo para hindi kayo maboring dyan ba? Alam ko nabobored na kayo dyan. Pero, before that, may sinasabi si ano ah. Sabi niya, mag-change career na yan si Kuya to. Magiging traffic enforcer na to siya. Madaming matutulungan. Diba? Sure. Hi! Hi, Sir Ding Australia. Thank you for watching. Followers at Sheridan. And to Sandy Miguel. Hello, Sir Sandy. And Sacrifice by Elton John pala yun. Ay, salamat, Sir Dariel Bird. Akala ko yung may sacrifice. Sabi ni Ma'am Nenning Binias, DJ, magandang hapon sa iyo. Pabati naman ako dyan sa sityo Tumarhong Barangay Sandoval, DJ. Pa-request ng awit ng Bakit? Exi? Anong Exi? Ayan, pa, salamat, DJ. Ah, bakit pa? Bakit pa siguro to? Or ano ba? Ha? Sige. Ay, agay, mataba ako. Tama yan, giling-giling. Igiling-giling natin yung taba-taba natin. Ay, Sabi ni Sir Joey Bacani, good afternoon po, DJ Mike, watching and listening from Barangay San Jose, PPC. Hello, sir. Good afternoon. Sige, hala. Ay, nagtugtog na siya ng kanya ba? Tagal mo daw, DJ Mike. Ano ba to? Ay, sige. Okay, ipi-play po natin ang inyong mga awitin. Sabi ni Sir Dariel Bert, mayang hapon sa inyong tanan. Mayang hapon din. Saan na yun? Sige, ipi-play po natin ang Hawak Kamay. Bye. Yan Constantino, para ito sa mga hindi binibitawan. Kahit anong nangyari. Anong mangyari? Ayan. Huwag kayong bibitaw kasi magbabalik po ang Throwback Sunday sa 104.7 XFM Palawan. Enjoy this song, Hawak Kamay by Yang Constantino. Standby.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansome Vitamin C para laging healthy.
3: So far,
2: hindi ako nagkasakit this year.
3: Thank God,
2: thanks to Sansome Vitamin C.
3: Kasi Sansome 25
0: Sansome Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan?
7: Mag
6: Sansome
7: Plus
6: Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansome Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
6: Sansome Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Sansome Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
6: Sa
10: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
11: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
6: Premium D3.
4: Makatutulong sa kalusugan
6: na may VCO
4: at moringa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Santon Plus Gold.
15: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
14: Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
14: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain,
5: symptoms persist, consult your doctor.
6: Santol Plus Gold.
7: Ako si Weng, tanggal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: XFM.

0: akala ko lang ano ah. Sana yung mga bata na yun, bakit hindi nag-yay? Nababa ko pala yung ano. Anyways, welcome back on the track! You're still with me, DJ Mike, sa programang Throwback Sunday. Parang walang kain ah. Happy birthday nga po pala sa mga may birthday ngayon. Sa mga merong birthday ngayon, it's July 12. Ay, happy birthday to you! Ayan! Again. Ayan! Again.
1: Happy birthday!
0: Ayan, happy birthday!

0: Yes, your birthday is also a good time, diba? Kasi sino ba namang hindi mag-good time niyan? Ikaw na nga ang binigyan ng another life, diba? Another year in life, diba? Kaya dapat be grateful and celebrate because it's also a good time. Kahit meron tayong mga problema sa ating buhay, kasi hindi talaga yan maiwasan. Alam mo, yung sinasabi nila, hindi daw normal ang isang tao kapag wala daw problema. Kaya ayan. Kahit may problema tayo, mag-celebrate pa rin tayo, oy. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Sa mga may birthday ngayon. Ayan, ilang taon na kayo, guys? Whether you are older than before. Older but than before, manggit ba? Kasi nga, another year na naman ang dumagdag. Pero what I mean is, even though nag-taas na yung edad natin, pasalamat pa rin tayo, oy. Kahit wala tayong handa, at least na healthy tayo, diba? And to achieve your good health, matik na mag-Santon Gold, no? Santon Plus Gold at Premium D3 at Santon Vitamin C, ang power trio ng Yes to Health Incorporated. When it comes to your health, siguraduhin na may tatak talaga na quality talaga ang iyong iniinom, mga katropa, no? Ang Santon Plus Gold ay may ingredients na mangosteen peel extract, ampalaya, malunggay at garlic. Kung ikaw ay diabetic patient dyan, ito ay nagpa-lower ng ating blood sugar. And of course, sa mga may prone sa high blood pressure, nakaka-normal din ito ng blood pressure ang Santon Plus Gold. And premium D3 para sa mga hindi masyadong naarawan dyan. Especially sa mga night shift, kadalasan is hindi tayo naarawan ba? Kaya piliin mo ang premium D3 para parang nagpa-araw ka pa rin, di ba? Kaya dapat may support ang iyong katawan. Mag-alternative ka na, tawag dyan, pamamaraan, di ba? Kung hindi mo maabutan yung sunshine, meron tayong premium D3 soft gel capsule. Nagpapalakas ng ating bones. Ayan. Nagpapastrong ng ating bones para hindi tayo marupok. Okay na marupok tayo sa ating heart, sa ating minamahal. Basta hindi lang maging marupok ang ating bones. Kasi alam mo na, konting galaw, mag-crack agad, nako, delikado. Malaki yung gastusin, diba? Kaya dapat naka-premium D3 soft gel capsule na po kayo, mga katropa. Ito ay may, virgin coconut oil or VCO. May malunggay oil at vitamin D3. Ayan. Oo, nagpapadagdag ng ating calcium sa ating katawan ang premium D3 soft gel capsule, no? Para sa ating kuko, ganyan, no? Sa ating buto. Oo. Nawawala ang problema ko. So, nagpapa-improve din ito ng metabolism at nagpapa-help sa ating weight loss. Sa mga gustong bawas ng timbang, andito na ang premium D3 soft gel capsule. And syempre, Santon Vitamin C, kung ikaw ay hindi mabilis maghilom ang iyong sugat, ito nagpapa-improve ng wound healing, ang Santon Vitamin C, at nagpapalakas ng ating immune system. Kaya just make sure na protektado ka as always para maging powerful ka as always, everyday, diba? Everyday healthy. Ma-achieve mo yung good health na win-wish mo, diba? Kaya dapat healthy living din tayo, no? Samahan sa pag-inom ng Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule at Santon Vitamin C. At syempre, hindi lang yan ang ating palakasin. Dapat ang vision din natin, no? Kasi ang, alam mo, yung mata, yan yung bintana. Wow! Bintana ng puso? Diba? Yan yung parang ano window sa atin. Yan yung nakikita. Or yan yung ano, nakakakita. Ganun. Kaya... pangit talaga pag ano na malabo ng ating katawang, ating ano, ang ating vision, ang ating paningin. Kaya mag-Vision X Plus na po mga katropa. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Nagpapa-help or tumutulong na protektahan ng ating eye cells from the harmful effects of ultraviolet rays in ultraviolet rays, iyan, sunlight, ayan, kapag ano, direct yung mata nyo sa sun, huwag kayong mag-direct sa sun. At syempre, kung ikaw dyan ay mahilig manood or babad ka sa computer, laptop, cellphone, television or TV, ito ay... nakakatulong ang Vision X Plus, no? And syempre, nagpapa-lower sa risk of developing cataracts ang Vision X Plus. Kaya ito, maganda talaga to sa ating mata, ang Vision X Plus, mga katropa, no? Improves and prevents age-related macular disease, the leading cause of blindness and vision impairment. Kaya mag-Vision X Plus na po kayo, mga katropa. Para safe ang ating paningin. Para hindi maging blur. Para hindi tayo masabihan na, ay, snubber man itong babae na to. Or itong lalaki na to. Kasi nga, kala mo, snubber, yun pala, hindi kanya na, ano, na, naaaninag. Kasi malabo yung paningin niya. Kaya improve your eyesight. Improve your vision. Mag-Vision X Plus na po, mga katropa. Ayan, it's 25 minutes past the hour of 2. 25 minutes too late, Charo. And hi sa ating mga live viewers. Sa ating TikTok. Thank you so much, G and Mitch Furna. Jemmarie Casido, Christian, and Lynn's Collection. Moonchild, Anna Cruz, Arlene, and M's Chocolate. Ay, mahilig to sa chocolate. Charot. Johnny Labs, Wences, and Lady Paws. Hello. And si Big Boss. Kumusta ka, Big Boss? Si Aaron Carter. Carter? Si Aaron. Ayan. Si Prince Aaron. And hi to Barbie and Yasmin Baldoza, Shangi, Ann, ayan, sino pa dyan? Yenny, hi, good afternoon. And a shout out sa Taasin family, diha sa, dyan sa Bakong, sabi ni Ekom. Ekom, ayan. Aqua Girl, hi! San si Aquaman? Chachi Baklay, good PM. And Rose Babor, good afternoon. Pero pa dyan ang mga ano natin dyan. Sabi niya, hello, XFM Santiago. ano to? Galing sa XFM Santiago or akala mo XFM Santiago dito? XFM Palawan po ito. Ayan. Hello, sir. FB Sydney Mikwa. Thank you for following me, charot. Hi to Delhi. Delhi Naku. Ayan. Ma'am Josephine, Australia. Good afternoon. And sabi ni Ma'am Neneng Benyas, DJ Mike, pabati mo naman kami dyan sa Barangay Sandoval, Sitio Tumarhong family. I mean, Sitio Tumarhong, Espanyola family. DJ pa-request ng awit na, muling binuhay mo. Gusto ko yan ba? Yung muling bubuhayin ang natutulog na puso't isipan. Tapos, wawasakin lang din sa huli, charo. Ayan tayo eh.
1: Sorry.
0: And Sir Emil Fred Filon, good afternoon. And Ate Bam Conde. DJ Bam.

0: 28 minutes past the hour of 2. Pakinggan po natin ang sorry, mahal, para ito sa mga may kasalanan sa kanilang mahal. Nag-sorry na kayo, oy.
1: Sorry, sorry.
0: Para hindi kayo mabukulan.
2: Aray ko.
0: Mag-sorry, sorry na kayo. Sige, oy, sa mga, ano, sa mga late tuner dyan. Pwede kayo mag-text sa inyong mga greetings, requests sa atin pong text line 0985-0022713. Ayan. And sa ating call line 0953-514-1303. 0953-514-1303. Ayan. Siyan po kayo pwedeng tumawa. Hi, it's Sheen. Good afternoon and to Marian and Romel, paring G. Sana si ano paring ano. Sige. Anyways, check this out. Sorry mahal. Mag-sorry ka na.
1: Sorry.
0: Tayo po ay babalik. Standby lang po. It's me, DJ Mike, sa programang Throwback Sunday sa 104.7 XFM Palawan. Standby and stay tuned.

Hi! Sige, pe-play po natin yan. Okay, tingnan natin sa kabilang bahagi ng ating, ano. Maayong hapon sa inyong tanan. Maayong hapon din. Good afternoon. Sino ang idol nyo? May idol-idol pala tayo dito. Ganun, ha? Anyways, sa hapon na ito, huwag niyong kalilimutan, no, sa mga mahilig sa kape. Siguraduhin niyo na ang kape na iniinom niyo is nakakatulong sa iyong katawan, hindi nakaka-worse ng katawan, diba? Yung tipong nagkakape ka na pero ginamot ka pa, diba? Yun yun. Kaya siguraduhin na naka-Sandrine Plus Coffee Mix ka na, mga katropa, sa mga mahilig sa soya coffee. Andito na ang Sandrine Plus Coffee Mix, no? May mangosteen and may soya and malunggay. Yan po yung ingredients ng Sandrine Plus Coffee Mix. So highly nutritious, rich in powerful antioxidants, anti-inflammatory properties, and anti-tumor effects. Meron ito sa Sandrine Plus Coffee Mix. Sa mga gusto ding magtaba, ito nakakatulong talaga itong Sandrine Plus Coffee Mix. Prevention of helps to aid weight loss, or gusto nyo naman na magtaba, parang ipabalance niya yung ano nyo ba, yung hormones nyo, metabolism nyo, diba? And of course, relieve menopausal symptoms ang Sandrine Plus Coffee Mix. Sa Sandrine Plus Coffee Mix pa lang yan. Wala pa tayo sa ibang kape ng Yes to Health. Lalo na kung nag-premium D3 coffee mix ka. Kung ikaw naman ay may mahilig sa matamis-tamis, pero itong matamis-tamis na ano na ito is hindi ito nakaka-diabetes. Kasi ang ano nito, ang sweetener nito is stevia leaves, no? Ang premium D3 coffee mix ay may stevia, may mangosteen, at may vitamin D3, or also known as cholecalciferol. Yan ba yun? Basta. Nag-promote sa bone health and muscle strength para maging kusgan ta ba? Or maging ano tayo ba? Anong tawag dyan? Basta kusgan sa Bisaya. Ano ba yan dito? Malakas. Ayan. Maging malakas tayo. Malakas ang ating pangangatawan. No? And syempre, dental health and tissue health. Helps control infections. So, ikaw ay may infection ka sa iyong katawan, ito kinokontrol ni Premium D3 Coffee Mix. Kaya mga katropa, mag-Premium D3 Coffee Mix na at Sandrine Plus Coffee Mix. Kung ikaw ay mahilig sa kape. Siyempre, ang Sandrine Plus or Sandrine Gold Coffee Mix naman, kung ikaw ay gusto mong maging makinis at maging maputi ang inyong balat. Ayan. Alright, it's 42 minutes past the hour with 2. And until 3 lang po tayo sa ating programa ngayong hapon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat at sinamahan nyo na naman po si DJ Mike sa ating programang Throwback Sunday. And sabi ni Nathan Malbon, hi beautiful DJ, maayong hapon, happy Sunday, watching from BPP. Saan yan? Pa-play ng song na The Power of Love. Ayan, thanks po. Ayan. Sabi ni Bobby Balame, hi katropang Mike, kapabati ng happy birthday sa sarili ko. Haha, kahapon. Oy, belated happy birthday to you! Ayan. Sige. Yun lang, kasi hindi ka nag-invite eh. Kaya yun lang. Charot lang. Anyways, thank you
so much mga katropa. Kaya panitilihin po nating maging malusog ang ating katawan. Palagi mag Santron Vitamin C, Santron Plus Gold at Premium D3 Soft Gel Capsule. Ayan. It's time for us to say goodbye mga katropa. Pero wag po kayo mag-alala. Mapiplay pa rin po ang inyong mga requested songs. Okay? So ito po si DJ Mike. Sa pangalan po ng ating nakasama sa bahaging technical, Katropang Ken, Dan Seal. And syempre sa ating station manager, Katropang Louis La Rosa. And it's me, DJ Mike. Ayan. See you sa next Sunday, same time, same station, all here at 104.7 XFM Palawan. And let me play this song for you. Wonderful tonight. Bye-bye and God bless.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
3: Santone Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil. Sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
8: Honeyload ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santone Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
7: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santone Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabili sa mga butika.
10: Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call the doctor.
10: Mabili sa mga butika.
13: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligid.
13: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Pare. Pare. Oo, ikaw.
17: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
18: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santone Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
19: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Nothing but the truth now. Nothing but the proof of what I am.

0: Happy Sunday, everyone! Magandang hapon po sa lahat ng mga katropa natin dito. Na talaga namang busy sa kanilang mga bahay. Happy Sunday! Dahil ito yung araw na para sa ating mga pamilya. Ito yung araw na ibinigay sa atin para mag-spend ng quality time sa ating mga minamahal sa buhay. Ika nga nila, sabi nila, diba, Sunday is family day. Kaya naman sa lahat po ng mga katropa natin dyan, nakasama po nila ang kanilang mga pamilya, spend your weekend to your family. Para hindi kayo napapagalitan palagi ni Mrs. na trabaho lang kayo ng trabaho. Diba? And syempre, maliban sa It's Sunday Family Day, mga katropa natin, ipag-pray po natin ang ilan po sa mga katropa natin sa ibang lugar. Dito lamang po yan sa Pilipinas na talaga namang, especially Mindanao, na talagang sobrang dami ang namatay. Sobrang dami pa rin ang hinahanap hanggang sa ngayon dahil yung lakas ng baha tuloy-tuloy hanggang sa araw na ito, mga katropa natin. At yun yung pinaka-isa sa mga nakakalungkot this Sunday. Kasi imagine niyo Friday, nag-start yung ulan-ulan natin ng Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, and bukas Monday na naman. Yung ating mga estudyante, busy na naman yan. Pero tayo, alam niyo yun, yung mga nawala ng bahay, nawala ng hanap buhay, inanod ng baha, at talaga namang hanggang sa ngayon, mga katropa natin, may ilan pa rin na mga lugar dito sa Pilipinas ang totally damaged. Especially yung kanilang mga paninim, especially yung kanilang mga, yung hanap buhay na pinagkukunan nila sa araw-araw, mga katropa natin. Kaya please pray para sa ating mga katropa na sobra ang nakakaranas ngayon ng, kumbaga, hindi lang ito basta bagyo. Kasi para sa kanila, yung bagyo na to, ito yung dahilan kung ito yung habagat, bagyo na yan. Yan yung dahilan kung bakit nawala yung kanilang pananim, yung pangkabuhayan nila, especially yung kanilang mga mahal po sa buhay. Na hanggang sa ngayon, mga katropa natin, ay may ilan pa na pinaghahanap po ng ating mga authorities. And meron pa din na nire-rescue ng ating mga MDRRMOs sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas dahil napakalakas, napakataas pa rin po ng tubig baha. Especially mga katropa natin, yung ilan dyan po sa Occidental Mindoro, kahapon talaga namang sobrang taas ng tubig baha sa kanila. To the point na talagang nagbabalsa na lang po or gumagamit po ng mga rubber boat, ng mga kayak, etong ating mga rescuers para lamang po dito sa mga nawawala, nagpapa-rescue sa kanilang mga bahay. Diba sabi nga natin, ito yung palagi nating paulit-ulit na pinapanawagan talaga para sa lahat na kapag ganitong tag-ulan na at talagang merong bagyo, tayo talaga mismo unti-unti talaga, although hindi naman na talaga natin masasabi yung panahon, sitwasyon, pero talaga tayo yung mag-evacuate para sa atin kasi mga katropa natin, kawawa naman yung ating mga mahal sa buhay kung ipagpapalit natin yung, although ako, wala naman din ako sa posisyon para magsabi sa inyo, dapat i-ano natin, ganito, ganyan. Pero kung ako lang naman yung tatanungin, dapat mas unahin po natin yung ating kapakanan, yung ating safety, yung safety po ng ating family. Kung kesa sa mga agam-agam po na gusto natin mangyari. Kasi may mga what if tayo eh. What if ganito, what if ganyan, what if ito na lang yung ginawa ko. Pero at the same time, at the end of the day, dapat ang pinaka-priority talaga natin is yung kaligtasan ng ating mga pamilya. Kaya naman, please pray, mga katropa natin, para po sa iba po nating mga katropa na sa iba't ibang panig po ng Pilipinas na sobra pong naapektuhan nitong malakas na habagat na dulot po ni Bagyong Inday. And speaking of Inday, mga katropa natin, bukas magpapatuloy naman yung impeachment trial ng ating VP Sara Duterte, aka Inday rin talaga. Diba? Talagang pinangalan talaga dito yung, hindi ko alam kung nataon lang ba, pero imaginein mo, habang umuusad itong impeachment trial, talagang pumasok din itong bagyo na ito at pinangalanan din nilang Inday. Diba? Pero at the end of the day, mga katropa natin, as long as tayong lahat ay nagpipray para sa ating mga kasamahan, para sa ating mga katropa, kung nasaan man po kayong panig ng Pilipinas ngayon, ipag-pray po namin kayo. Kasi tayo, kahit nandito tayo sa Palawan, meron din tayong mga kakilala, meron din tayong mga kamag-anak na nasa ibang lugar na sobra rin pong naaapektuhan nitong bagyo. And syempre, shout out ko lang din nga pala yung mga katropa po natin dito sa ating Facebook Live. Kay Sir Ding Estrella, kay Ma'am Josephine Estrella Abrugar. Magandang hapon po sa inyo. And syempre, kay Ma'am Grace Bermudez Fredeluz. Good Sunday afternoon, DJ Girlicious. Ingat po ang lahat. Ayan, mag-ingat po tayong lahat, mga katropa natin. Kasi paiba-iba po yung ating panahon, diba? Ang hirap i-predict ng ating panahon. Imaginein mo, kanina mainit, tapos biglang uulan, di ba? Kaya palagi din po tayo magdala ng panangga sa ulan, mga katropa natin. Magdala po tayo ng payong, magdala po tayo ng kamote. Magdala po tayo ng kapote. Magdala po tayo ng sombrero, kung po pwede sombrero, kung wala talaga. And at the same time, palagi po tayo uminom ng ating Santon Vitamin C Ascorbic Acid, pampalakas po at pampagana po kumain at para lumakas din po yung ating immune system. Hindi po tayo basta-basta magkakaroon ng trangkaso, ng sakit sa ulo, ng sipon, ubo. Andiyan po yung ating Santon Vitamin C, natutulungan po tayo para mapalakas po yung ating immune system. And syempre, yung mga motorista po natin, mag-ingat po kayo sa pagmamaneho dahil madulas ang daan, mga katropa natin. Dahil nga sa pabugso-bugsong pag-ulan, mga katropa natin, may mga daanan po tayo na napakadudulas at hindi po natin masasabi ang, plaktuit ba yun? Hindi po natin masasabi, mga katropa natin, ang aksidente. Kaya tayo na po mismo ang umiwas sa aksidente kung po pwede lamang po, mga katropa natin. Kasi ang dami-dami ng mga katropa natin ang naaksidente dahil nagmotor, mabilis yung takbo ng motor, nakainom. Talagang, kumbaga, hindi nila naiisip yung mga consequences na pwedeng mangyari. Kaya naman, again, pinag-iingat po natin yung ating mga motorista, yung ating mga drivers, na mag-ingat po kayo sa pagmamaneho dahil mahirap, mga katropa natin. Hinihintay po tayo ng ating pamilya na uuwi po tayo ng ligtas at buo sa kanila. Diba? Mahirap naman, mga katropa natin, na sobrang akala natin tayo ang hari ng kalsada ay sobrang bilis na po natin sa pagmamaneho. And at the same time, sa mga katropa po natin dyan, sa mga tatawid, meron pong na hit and run kanina kagabi, mga katropa natin, na isang lalaki na nasawi po siya dahil nga nasagasaan po ng isang van dyan po sa Barangay Siksan. And hanggang sa ngayon ay nananawagan po yung family netong si Sir Ariel ata, kung hindi ako nagkakamali. Ariel ata yung pangalan ni Sir. Sa mga, baka po may mga establishmento dyan po sa bahagi po ng Siksikan na makapagbibigay po sa atin ng information sa pagkakakilanlan po ng driver ng van na ito, mga katropa natin. Kasi si Sir Ariel Buena ay nasawi po siya dyan sa Siksikan National Highway kagabi, July 11, mga katropa natin. Kasi patawid po itong ating victim and then nasagasaan po siya ng mabilis na pagpapatakbo po ng driver ng van, puting van daw po ito, and hindi na po siya hinintuan. O yung mga katropa natin, kapag dumating kayo sa punto na ganito, alam ko naman na baka kasi natatakot, kinakabahan, pero at the same time, magkaroon din po tayo ng humanity. 'Di ba? Maawa din naman po tayo sa ating mga katropa. Ang hirap-hirap din po ng buhay. At yung mga taong na-damage sa ganito, pag-isipan yung mabuti kung tama ba yung pagtakbo, tama ba yung pag-alis, tama ba yung pag-iwan nyo sa kanila na hindi po tayo nagbibigay ng tulong sa kanila. Kasi at the same time, 'di ba? Sabi nga natin, kapag national highway, dahan-dahan lang po tayo sa pagpapatakbo. Huwag naman tayo yung hari ng kalsada. Diyan po nagsisimula yung aksidente, mga katropa natin, kapag feeling natin tayo ang hari ng kalsada. Pero kung alam din naman natin at the same time kung paano tayo magmiminor, paano tayo magdahan-dahan, wag din yung mga 160 yung takbo natin. Diba? Dapat yung mga normal lang tayo. Ken, katropang Ken, ilan ba ang takbo ng normal? 60? 70? 80? Wala kasi akong alam sa mga ganyan. Pero ang alam ko, pag mga nasa 120, 160 na yan, sagad na yata yan, mga 120, 130. Hindi ko lang sure ha. Sa mga may sasakyan, alam nila yan. Pero ako, wala naman akong alam sa mga ganyan. Pero dahan-dahan lang. Yung sakto lang, yung mga 60, 70, 20. Oh, diba?
1: Sana.
0: Mali ako agad. 20 to 40. 60, nakakamatay na. Oh, diba? 60. Paano naman yung 120? Sobra-sobrang nakakamatay. Oh, diba? Mali ako. Pero yun, dun siya, mga katropa natin, na huwag na tayo masyadong magpakahari ng kalsada. Especially, kung tayo ay inaantok na, hindi na natin ma... Kumbaga, hindi na din natin na yung mga sarili natin. Hindi na natin na... namamanage ng maayos. Dahan-dahan lang po tayo sa pagmamaneho. Hindi po tayo hinahabol ng kabayo. Okay? Kasi ang hirap dito, mga katropa natin, dahil nga sa pagmamadali natin na makauwi, matapos na itong gabi na ito, ang araw na ito, dahil pagod na rin po kayo sa biyahe, ang ending, naka-aksidente pa kayo, nakadamay pa kayo ng tao na walang kamuwang-muwang. Kaya naman yung family po nitong ating victim na si Sir Ariel Buena ay nananawagan po sa mga establishment near po ng Siksika National Highway going to South. Pa-review po ng mga CCTV ninyo, mga katropa natin, kasi nakakaawa din po yung nangyari dito sa ating victim na si Sir Ariel, na patawid lamang, mga katropa natin, ay nasagasaan, na hit and run and namatay. Grabe yung damage sa ulo ni Sir Ariel. And syempre kay Sir Johnny Gabo Nelasquez Sr. Hello Sir Johnny, good afternoon Ma'am Girlie, watching from Purok, Buhanginan, Barangay San Manuel. Maraming salamat Sir Johnny ha, sa panunood at pagkikinig po ng XFM Palawan. And shout out sa lahat po ng mga taga Barangay San Manuel, Purok, Buhanginan. And syempre kay Ma'am Grace, dito sa Singapore may mga signage kung ilan ang speed limit sa isang area. Tama, 'di ba? Ganun. Kasi mga katropa natin, ang hirap-hirap naman na sasagad-sagad tayo ng patakbo. Tapos national highway po ito, hindi naman tayo may-ari ng kalsada. At kahit tayo pa ang gumawa ng kalsada na yan, wala po tayong karapatan na magpa-talagang 100, 120 na yung takbo natin. Diyos ko, sabi nga ni Ken, 60 pa lang nakakamatay na. Pag 120, super nakakamatay na yun. Kaya pag-isipan nyo pong mabuti, kung kayo ay inaantok, matulog sa biyahe, mag-idlip, mag-power nap, mga katropa natin, mas okay po na sabihin natin sa mga pasahero natin na, Ma'am, pwede po ba na itabi lang po natin saglit? Talagang kailangan ko lang pong matulog para rin po ito sa ating safety. Maiintindihan niya ng ating mga passengers kung ipapaiintindi natin sa kanila. Hindi yung tipong inaantok ka na, wawaswaswasan mo pa, 120 ang takbo. Diba? Tapos kapag nakasagasa tayo, di mas malalong damage na, mas lalo pang abala sa ating mga pasahero. Eh ano ba naman na ibigay natin din sa ating mga pasahero din? Ito din ha. Ano ba din naman na ibigay natin sa ating mga driver? Yung 15 minutes na power nap, 20 minutes na power nap. Tayo din, mag-power nap din tayo kung inaantok tayo, lalong-lalo na sa gabi yung mga bumabiyahe. Wala naman, hindi naman po tayo hinahabol ng kabayo siguro. Wala naman ding naghahabol sa atin na bala habang nagmamaneho tayo. Ang ganda mo today, madam, nakailang bote ka. Bastos kang bata ka. Nakailang bote ng Yakult ba, Sunshine? Kasi kung anong bote-bote na naman yung iniisip mo, nakakaloha ka talagang bata ka. Ako talaga sinasabi ko sa inyo, lagi nyo na lang ako sinasabihang I know, pero hindi ko naman talaga ginagawa. And syempre, good afternoon kay Daryl Bert. 166 days na lang, Pasko na! Sabi naman si Daryl Bert, wala pa ngang burn months, nag-countdown na! On the way from Tagbilaran City, Bohol, Daryl Bert ang mabait. Uy, buti pa si Daryl Bert mabait. Ako kasi hindi ako mabait. And syempre kay Sir Randy Archaga, Santisa's listening. Maraming salamat Sir Randy. And kay Lynn ko, pa-request po ng song na wala na bang pag-ibig by Jaya. Katropang Ken, wala na daw bang pag-ibig by Jaya? Meron pa yan. As long as nabubuhay tayo sa mundo, meron pang pag-ibig. Hindi nga lang natin binibigay at hindi nga lang natin pinipreserve, nire-reserve sa tamang tao at tamang sitwasyon. Kasi minsan nagmamadali tayo. Gandang hapon po, DJ. Shoutout po from Barangay Port Barton, San Vicente, Palawan. And speaking of Barangay Port Barton, San Vicente, Palawan, mga katropa natin, ha? Eto, paalala again sa ating mga motorista, mag-ingat po kayo dahil maraming mga puno ang nagbagsakan, mga poste ang nagbagsakan sa kalsada, mga katropa natin, na pwede pong mag-cause ng aksidente para sa atin. Kaya naman, yung mga katropa po natin na bumabiyahe, be vigilant po, ha. Maging ano po kayo, maging mapagmatsyag. Kailangan alert kayo, mga katropa natin, kasi mahirap na mamaya bigla tayo na bagsakan. And at the same time, kung kayo po ay may mga lakad sa gabi at hindi naman po ganun ka-importante, ipagpaliban nyo na lamang po sa umaga para kitang-kita ninyo yung kalsada, kitang-kita ninyo yung daanan at hindi po kayo, hindi kayo maa-aksidente, mga katropa natin. Nahirap pamasada kapag gabing-gabi na. Or mahirap umalis ng bahay kapag gabing-gabi na. Ayan. And syempre, wait lang. And syempre, good afternoon pa din, ha, sa ating mga katropa dyan. Hindi lamang po ito sa bahagi ng Port Barton, kundi po sa lahat ng mga bumabiyahe dito po sa lungsod at lalawigan po ng Palawan. Kung hindi naman po importante, ipagpaliban na lang po muna natin yung ating mga schedule. Kasi mas maganda na safety first, mga katropa natin, kesa naman magkamang-kamang tayo dyan kapag may mga aksidente na, diba? Mas maganda nang sabi nga natin, prevention is better than cure. Hindi lamang po ito sa gamot, mga katropa natin, kundi na rin or mahirap kumilis ng banyari. Mas maganda nang sabi nga natin, prevention is better than cure. May naririnig ako. Anong nangyari sa monitor ko? Nagaano siya? Sige, i-ex ko lang muna. And syempre kay Sir Echo Ichalar, gandang hapon po dyan sa inyo sa bayan po ng Rojas, Palawan. Oy, good afternoon, ha, sa lahat ng mga katropa po natin dyan. And sa lahat ng mga katropa natin na gustong mag-request ng song mag-relax sa araw na ito, mga katropa natin, pwedeng-pwede nyo po akong i-text, i-call sa ating mga hotline numbers na 0985-202-7-1-3. O di naman po kayo ay sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin. Dapat kasi pag parating na ang panahon ng tag-ulan or tag-bagyo, magputol na mga sanga na mga malalaking kahoy para di mapuputol pag malakas ang hangin. Exactly. My point ka dyan, Ma'am Grace. Tama yan. Kasi dapat talaga responsibility din po yan ng ating mga barangays, ng ating LGUs, na talaga naman kailangan nag-iikot din talaga kayo na itong puno na ba na to, sobrang ano ba to, dami, dangerous ba ito, ganyan. Diba? Para naman din po yan sa ating mga katropa. Kay Echo Ichalar, DJ Girly, magandang hapon sa iyo. Pakibati po kami dito sa Barangay Abaruan, Rojas, Palawan. Pakibati na rin po ang Tupas Family Bando, Family Ichalar, Family Dalindig, Family Rama Family, pa-request po ng Katangiti by Ronnie Pasaplot. Ay! Gusto ko to. Merong sariling version pala ito ng ngiti. Si Katropang Tuturbo. Kahit at saka maputi na ang buhok mo. Kahit maputi na ang buhok mo. Okay. And syempre, musta? Miss Girlicious, miss you from Ate Babes ng Cavite. Hello, Ate Babes. Ayan, grabe naman yung pangalan mo. Iba-iba ka na naman ang pangalan, ha? Pag-request po ako ng song na Magkakabalikan Pa Ba? Oy! Your request ng song, Magkakabalikan Pa Ba? Hindi ko alam, Ma'am Grace. Magbabalikan pa ba kayo? May chance pa ba? Hi po, DJ Girly. Pabati naman po kaming mga taga-barangay Terese. O Terese, Nara Palaon from Jermas Boss 1. Oni or Boss 1? Ano ba to? Actually, di talaga ako marunong magbasa. So anyways, mga katropa natin, bibigyan daan po muna natin ang inyong mga request na song at magbabalik po ang programang Tunog Kalye.

0: XFM.
1: Ayan, mga katropa, ilan lamang po yan sa inyong mga na-request na tugtog yan. Marami pa kayong mga requested song na ipi-play po natin mamaya. Pero from the meantime, magandang hapon muna pala. Pwede po ba ako pa-request ng kanta, ma'am? Bakit ngayon ka lang dumating? Sir Johnny, ha? May pag-anon ka, ha? Bakit ngayon ka lang dumating? Ewan ko din. Sometimes, may mga bagay na ngayon lang binibigay sa atin because mas maganda yung timing and mas maganda yung, kumbaga, penetration. Ha? May penetration. Maganda yung pagkakaano. Ako baga, right time, right place, right situation. Ganun. And syempre, good Sunday afternoon to everyone with you. DJ Girlicious, pa-shoutout kay Papa at Mama namin dito sa Sitio Subingao. Barangay Dumaraw Rojas, Roberto Edensita Espolvida. Uwi naman kayo dito, miss na namin kayo makasamang kumain at matulog.
2: Sana all.
1: Ito yung pinakamaganda para sa isang pamilya. Yung sama-sama kayong kumakain. Kahit hindi ganun karangya yung nasa pagkainan ninyo, basta't magkakasama kayong kumakain, okay na alright na. Diba?
2: Sana all.
1: And syempre about thank you DJ sa pag-play ng request ko, DJ Ang and Engineer Ken. O ikaw ha, Ma'am Grace, ha? Mag-uusap pa tayo. Gandang hapon po Ate Girlie. Pa-shoutout po dito sa Boss Mechanic Shop. Kanina pa umaga inom, nag-request ng song na Tagay Tayo. Katropang Ken, i-play mo nga yung Tagay Tayo. Talaga namang request ito ng ating mga katropay. Gusto daw nila yung tumatagay talaga eh. Alam nyo, ito na lang din naman yung isa sa mga kasiyahan ng ating mga katropay. Yung mga ganitong tagay-tagay na lang. Kasi, kumbaga ito na yung pinakaano nila. Ito na yung pagpaparelax. Nakaka-relax sila dito. And syempre kay Marvin Garcik Sorella, gandang hapon po sa inyo. Hi, gandang hapon po DJ. Lagi kami nakikinig sa inyong programa at batiin mo naman kami ng aking anak na si Joy Pokya at si Baak Kito at Family in Sub ang bumabati. Akit Pokya, salamat po. Thank you! Hehe, kung pwede lang po bumati ako si Arnel Tapsi, ang unang-una po. Binabati kita, hehe. At binabati ko po si John Tangkad, anak ni Datun. Pwede po pa-request ng Dayang Dayang. Oy! Sige mga katropa natin, ipi-play po natin ang inyong money request na song, ha? And syempre, mag-uunti-unti na rin po magpapaalam si DJ Girlie, mga katropa natin, sa programang Tunog Kalye Sunday Edition. At magkita-kita po tayo bukas sa araw po ng Lunes. Hindi ako masyadong magpapaka-energy ngayon, mga katropa natin, kasi meron pa tayong isang linggo. Pero pa naghihintay sa ating isang linggo, baka hindi nakayanin ng aking superpowers kapag nagkataon. Kaya naman mag-uunti-unti at magpapaalam na po ang babaeng ito. And syempre, magkita-kita po tayo ulit sa araw po ng linggo sa programang Tunog Kalye Sunday Edition. And goodbye!

0: Teka lang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusukan na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko'y tumagay ka. Nananabig na lalamunan. Naghihintay na gaba. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko'y tumagay ka.
3: Yeah.

0: Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
1: Iba ka sa lahat.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapa. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister Pain, isa lang tanggal agad.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
13: if symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidants. May collagen at glutathione pa.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
15: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
17: Ice yan!
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, pero dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Isang pahid lang sa puson.
18: Desminorrhea.
20: No more.
18: Santon Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
21: XFM.
22: XFM.

0: XFM. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3,
1: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferolic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
0: Premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Exam.

0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Magsanto Plus Gold! Ang kapko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: Katrupa, exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Exciting!
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos at Katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, pangalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
5: may collagen
6: at glutathione pa.
5: At sa lasa,
6: kape-kape.
5: Panalo ka dito.
6: Ayan, subukan nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Gawa sa pinaghalong mangustin,
5: moringa,
6: spirulina,
5: garlic,
6: plus
5: collagen
6: and glutathione.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
5: lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
15: Mag-Santone Plus Gold!
14: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
15: Mag-Santone Plus Gold!
16: Ang tip ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
20: Sakit ng katawan?
21: Mag
20: Santone Plus
21: Herbal Oil.
22: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
20: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
21: Santone Plus Herbal Oil.
20: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
23: XFM.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: The Secret of Health.
1: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionix, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
3: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Hotel ko min sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
1: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
2: The secret of health.
1: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
2: The secret of health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remy Litooy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
14: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
15: Ice yan!
14: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3.
16: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
2: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
20: XFM.
21: XFM.
20: XFM.
21: XFM.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princeso City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
0: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: XFM. Santon Gold Coffee Mix.
2: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Santone Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng immune system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
5: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
6: Jolito Binto Kopo, Mangangay Tinitian, Luas Palawan.
7: Dati sir, ano yung inihinda mo na karamdaman?
6: Sa pananakit ng katawan, arthritis po ito eh.
7: Arthritis? Ilang taon po nyo na inihinda yun sir?
6: Mayigit isang taon at kalahati ang karamdaman ko na yan.
7: Ngayon na tayo po nakapunta dito sa Istuyat, kumusta po sir?
6: Sa awa ng Diyos, marami na akong napagamutan na magagamot. Walang lunas na gumaling ako. Awa ng Diyos, nakapunta ko dito sa Istuyat. Awa ng Diyos, dito ako gumaling.
7: Balik na talaga sa normal yung katawan?
6: Balik na sa normal yung katawan ko. Malakas na ako.
7: Nakaka-farm na?
6: Opo, farm na ako. Trabaho na. Totoo lang. Talagang yan ang hindi ko talaga makakalimutan ng gamot ng Health to Heal.
5: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
8: Magandang gabi po sa ating mga suking tagapakinig at mga taga-subaybay, lalong-lalo na po dito sa lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan. Nandito po ulit kami kasama ang inyong lingkod, Katropang Cynthia, upang magbigay ng patnubay sa mabuting kalusugan sa programang The Secret of Health. At kasama ko po ngayong gabi ang ating wellness consultant.
9: Ito naman po inyong wellness consultant, Dr. G. Maribit.
8: Okay, Doc, good evening. Ano naman po ang ating tatalakayin sa gabing ito?
9: Good evening sa iyo, Katropang Cynthia, no? At good evening din sa ating mga katropa na laging nakasunod sa ating programa at nawa nasa magandang kalusugan po kayo ngayon. At ang ating tatalakayin sa gabing ito, itong tinatawag na insomnia. Ito po yung karamdaman sa tulog na karamihan nakakaranas dito yung may mga edad na, Katropang Cynthia. Itong insomnia, Katropang Cynthia, ito naman yung laging magising.
8: Mahirapang
9: matulog. Oh. Yes. Maagang magising, then mahirapan na magbalik sa tulog. Meron ding iba, ilang oras na yung nakahiga pero hindi pa rin nila naramdaman yung inaantok sila. Mga tatlong araw na ganun yung kanilang cycle sa kanilang tulog. Isa yan sa mga katropa na mayroon tayong mga insomnia. At isa din sa magpa-trigger niyang, Katropang Cynthia, sa lifestyle. Eh.
8: Oo,
9: pag mahilig tayo sa mga kape, isa din yan, magpahirap.
8: Caffeinated
9: na mga, yes, coffee, no? Mga mabibili lang sa mga tindahan.
8: Oo.
9: Pag iinom tayo niyan, katropang Cynthia, yung caffeine yan, yan naman yung hindi magpapafeel sa atin ng antok yung caffeine. Kasi ang effect ng caffeine, mga katropa, siya yung nagpapa-alert lagi ng ating mga nerve ng ating system. No? Imbes na magpahinga, mas lalo niyang i-stimulate yung ating mga nerve, no? Para hindi maramdaman natin yung tulog. At yes, katropang Cynthia. Lalo na yung hindi lang kafe, yung mga soft drinks, katropang Cynthia, mayroon din yung mga cocaine.
8: Yes.
9: Mga caffeine, no, na hinahalo. Kaya sa mga umiinom, katropang Cynthia, na mga soft drinks, raramdamin talaga nila yung hirap sa pagtulog sa gabi. Yan yung effect din, mga katropa, pag umiinom din tayo niyan, yung mga soft drinks, yung mga energy drinks. May mga caffeine yan na magpapa-alert lagi ng ating katawan kahit na oras na ng pagpapahinga ng ating katawan, no? Kanyang pilitin na magtrabaho yung katawan mo na dapat ay magpahinga na.
8: So ano naman dok ang mga symptoms pang iba? Bakit hindi tayo nakatulog ng maayos sa gabi?
9: Sayan sa dahilan, katropang Cynthia, yung matulog ka na, yung gagawin mo bukas, iniisip mo na.
8: Oo,
9: sa panahon sa tulog, yes. Masyadong advance yung isip kung ano yung tatrabahoan niya bukas, ano yung uunahin niya, saka ano pa yung mga tatapusin niyang mga trabaho. Isa yan sa dahilan na madidisturb din yung tulog, mga katropa, no? At sa pag-aaral din, katropang Cynthia, na isa sa dahilan na mag-abnormal din yung tulog, yung melatonin. Yung melatonin, mga katropa, yan ay pinoproduce ng adrenal gland. Ang function naman niya ay para mamaintain yung oras ng tulog mo. Yan yung pampaantok sa gabi, yung melatonin, katropang Cynthia. Yan ay madami po maiproduce ng katawan yan pag bata-bata pa. No, kaya sa mga bata-bata pa, katropang Cynthia, yung tulog nila maganda Wala gaanong problema sa tulog.
8: Yes.
9: No, paghiga pa lang, mga minuto pa lang, wala na. Nakakatulog na. Pero sa mga may edad, pag magka-edad na, iba na yung cycle ng tulog nila. Kasi sa pag-aaral, katropang Cynthia, pag magkataas yung edad ng tao, pag lalampas na ng 40, mag-iba na yung production ng melatonin. Nagiging kakaunti na din siya na may produce ng ating pineal gland. Ang mangyari, maapektuhan yung tulog. Dahil sa tulog, hindi na halos makatulog. No, yan yung maranasan ng mga may edad na. Dahil sa kakaunti na din yung melatonin na nagre-regulate sa kanilang tulog.
8: Yeah.
9: Kaya mayroon naman tayong mga paraanan, mga katropa, katropang Cynthia, na mga alternative na pwede nating magamit na mabos yung ating tulog sa gabi, no? Yung talong, katropang Cynthia, ayan, maganda yan, na nakatulong din yan sa pag-improve ng tulog, no?
8: Ano hindi naman dok yung talong? Ano ang gagawin doon? Paano yun ititiis ba?
9: Yung talong, katropang Cynthia, slicein mo lang yung dalawang bisis, no? Then lagain mo yun, yung isang piraso, lagain mo yun sa isang basong tubig. O dalawang basong tubig sa loob ng 5 minuto ang paglaga. Maganda yan, inumin mo sa umaga at saka sa gabi. Pangalawa, itong sibuyas. Itong sibuyas, katropang Cynthia, maganda din pala yan na nakaka-improve din ng tulog sa may mga insomnia. No, lagain pa rin yan, katropang Cynthia. Lagain mo or isalad mo yan. Isabay mo sa kain mo.
8: Sa gabi lang din yan, bro.
9: Kahit sa araw, yan yung isabay mo sa kain. Yan ay maganda din na nakakatulong din sa may problema sa tulog. Mas maganda talaga yan na gagawin kaysa makikinig lang. Pero kung wala silang panahon, katropang Cynthia, wala kayong panahon, mga katropa, sa paglalaga, pwede kayong magpunta sa ating clinic, no? Mayroon tayong mga ibang combination, no? Yung insomnia kasi, katropang Cynthia, minsan nililitaw yan sa tao. Nagiging complication yan siya na may high blood, may diabetes, maapektuhan din yung tulog sa gabi.
8: Yes. Kasi kung may mga pain silang naramdaman, na-stress sila sa kanilang naramdaman.
9: May arthritis.
8: Kaya mahirapan silang makatulog, dok, ano?
9: Yes. Kaya isa yan din sa magkakaroon ka ng insomnia, katropang Cynthia, pag meron pa ibang sakit.
8: Oo.
9: Kasi
8: mahirapan na
9: mahirapan ka na matulog. Kaya yung client natin, meron siyang hybrid, katropang Cynthia. Sobrang taas ng dugo niya. Then paggabi, nagtaka siya na kahit umiinom na siya, naubos na niya yung isang pad na pampatulog. Sabi niya, hindi man may effect.
8: Bakit?
9: Kasi nga, yung dapat ayusin yung dahilan ng insomnia.
8: Yes.
9: Yung high blood. No? Kasi kasi may high blood siya eh. Kaya yung insomnia katropang Cynthia, hindi lang yan siya lilitaw na walang dahilan.
8: Yes. Talagang may dahilan.
9: Mayroon ding iba na ibang karamdaman na nagkukos din ng insomnia.
8: Yes.
9: No, kaya isa yan sa titingnan natin mga katropa kung nakakaranas tayo ng hindi tayo makatulog sa gabi.
8: Mm-hmm.
9: Then mayroon tayong diabetes, mayroon tayong arthritis, may high blood. Dapat una talaga natin yan ayusin mga katropa yung ganyong sakit para yung tulog natin sa gabi ay hindi maapektuhan.
8: Mm-hmm.
9: Hindi tayo magsasuffer sa insomnia.
8: Mm-hmm.
9: At pwede din sila mag-inom ng mga juices katropang Cynthia. Gaya ng watermelon.
8: Watermelon. Yung pula.
9: Yung pula.
8: Yes.
9: Yun, maganda din yan sa may mga karamdaman sa tulog. Yung apple at saka carrots, pwede yan siya i-mix. Pwede siya garin, pwede i-juicer. Kunin nila yung juice, inumin sa umaga isang baso o dalawang baso. Then sa hapon, mag-inom din. Yan ay malaking tulong din mga katropa. Pero kung mayroon kayong high blood na nadidisturb din yung tulog mo, iba din yung combination katropang Cynthia.
8: Yes.
9: No? Kailangan ayusin muna nila yung kanilang high blood. Isa sa makatulong sa kanila katropang Cynthia, yung pag-juice ng pipino at saka sayote.
8: Yun, para sa high blood yung
9: para
8: sayote.
9: Para yun sa high blood.
8: Yes.
9: Para maibalik sa maganda yung tulog sa gabi. At kung busy din sila katropang Cynthia, mayroon din tayong mga may recommend sa kanila na hindi na sila kailangan maglaga, mag-juice ng mga iinumin na mga juice na galing sa fresh foods.
8: Yes, no? Meron tayong mga Santon product.
9: Yes, meron tayong mga Santon product. Yan mga katropa, malaking tulong yan sa pagpapa-improve po ng tulog, no, yung Santon Gold natin. Kasi yan ay mayroong spirulina, may ampalaya, may malunggay. Yan ay nakitaan na marami pong benepisyo maibigay sa katawan. Yung mga ingredients natin sa Santon Gold. No, mayroon din tayong Santon Plus at higit sa lahat, mayroon din tayong Premium Litri Katropang Cynthia na yung BCO niya, yan ay nagpapaboost ng production ng melatonin. Yung BCO na content po ng ating Premium Litri. At siyempre, mayroon din tayong vitamin C katropang Cynthia na yan ay importante din na makatulong sa pag-normal ng function ng ating katawan, yung vitamin C. O, yun yung vitamin C na alkaline vitamin C. Ibig sabihin, pag iinom ka niyan, 100% nagagamit sa iyong katawan. No, kasi may mga vitamin C na acidic. Pag mag-inom ka, mag-iba yung tiyan mo, pakiramdam sa tiyan. Kasi nga, acidic siya eh. Pero sa ating katropang Cynthia, alkaline vitamin C siya. O, at saka ito ay napakahalaga din mga katropa na inyong ma-supply sa iyong katawan dahil yung vitamin C ay hindi yan na i-store ng hindi siya na i-imbak sa iyong katawan. Araw-araw siya ay nade-drain, nawawala sa iyong dugo. Itong vitamin C kasi ito ay tinatawag na water-soluble vitamins. O, pag ito yung magkulang sa iyo, katropang Cynthia, marami kang iindain. Lalo na pag lalampas ka na ng 30.
8: Trentahin na.
9: Marami ka nang iindain yan. Para makaiwas tayo yan, before tayo mag-reach ng 25-30, dapat meron na tayong mga ganitong vitamins, katropang Cynthia.
8: Yes. Dapat meron na tayong mga food supplement
9: food supplement.
8: Yes, pang ano lang?
9: To prevent.
8: Yes.
9: At ang nakaganda sa ating produkto katropang Cynthia, lahat ng produkto ng Yes to Health ay nabibili sa inyong mga lugar na malapit sa inyong mga pharmacy.
8: Yes. Meron po tayong Yes to Health Wellness Center dito po sa Puerto. Diyan lamang po sa DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel. At syempre, meron din tayo, Doc, sa Rojas.
9: Yes, meron. Meron sa Rojas.
8: Yes. Matatagpuan po yung Yes to Health doon lamang po sa Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Ayan. So, mabibili nyo po yan lahat. Sa mga Yes to Health branches, meron din po sa Nara at sa Brooks at syempre sa Cuyo, Palawan. At syempre po ito ay hindi lang sa Palawan. Ito ay nationwide, Doc. Yes, merong Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, hanapin nyo lamang po yung Yes to Health Wellness Center sa inyong mga lugar or i-search nyo lamang po sa Facebook. Ayan, magpapakita po ang lahat ng mga Yes to Health branch sa ating social media.
9: At schedule ko pala katropang Cynthia.
8: Oo.
9: No, sa Rojas. No, yung clinic natin katropang Cynthia nasa harap lang ng
8: ASMES
9: Elementary School, no? Pagbaba mo yan diyan sa gate, makita mo na kagad yung signage ng Yes to Health.
8: Yes.
9: Nasa tabi lang tayo mga katropa ng Genet Appliance. Nandiyan yung ating clinic at diyan yung schedule natin diyan sa Rojas at meron tayong mga available po ang lahat po ng produkto po ng Yes to Health diyan at meron din tayong mga pre-services na ino-offer sa ating mga kliyente na pumupunta dyan. At marami tayong mga tagapakinig dyan sa Ruas Katropang Cynthia.
8: Yes, Doc.
9: Dahil sa bawat schedule ko Katropang Cynthia, marami talagang pumupunta.
8: Oo.
9: Oh, nag-aabil ng mga treatment, nag-aabil ng ating
8: therapy,
9: mga pre-services. Yes.
8: Yeah.
9: Oh, at saka naghihingi pa ng mga payo kung ano yung mga pwede nilang gawin kung wala sila mga sapat na budget, no, sa kanilang
8: yes,
9: mga sakit. Naghihingi sila ng mga guide, yung mga natural na ibang paraan na pwede nilang magamit while na sila ay nag-iipon, no, para sa
8: yes,
9: pangbili.
8: At ito, Doc, ito naman Santun products natin, no? Tulad nga doon sa para sa insomnia. Meron tayong Santun herbal tea.
9: Santun herbal tea.
8: Oo, maganda
9: yan,
8: to.
9: Maganda yung Katropang Cynthia. Meron itong tinatawag na turmeric, mga katropa. Meron din siyang malunggay, mangustin, spirulina,
8: yes,
9: no, yung ating cinnamon, mayroon din siya, no, kaya
8: yes,
9: maganda siya din sa may mga mataas ang sugar, may mga allergy,
8: mm-hmm,
9: at yung mga gusto din na magpalit ng kanilang mga kape mula sa mga unhealthy to healthy na mga coffee,
8: mm-hmm,
9: yung pinakamai-recommend natin Katropang Cynthia, no,
8: mm-hmm,
9: yung Santun herbal tea, no, meron din tayong premium D3 coffee, meron tayong Santun gold coffee.
8: Yeah.
9: Yung Santun Gold na coffee na natin Katropang Cynthia. Masarap talaga siya. Bukod sa masarap,
8: nakakaganda.
9: Yeah, nakakaganda kasi meron siyang glutathione at tsaka
8: collagen.
9: Collagen.
8: Yes, yes, mga katropa. May collagen
9: na. May collagen.
8: May glutathione,
9: yes,
8: pa. So nakakaganda to ng ating skin. At tsaka liver.
9: Yes,
8: ano?
9: Nakakalinis ng liver.
8: Oo.
9: At meron din tayong premium D3 coffee. Na?
8: Oo.
9: Habang kumakapi ka, habang tumatagal na ikaw ay kumakape, tumitibay din yung mga buto mo.
8: Yes.
9: No, dahil sa vitamin D,
8: yes,
9: no, na nasa ating premium D3 coffee.
8: Yes.
9: At meron din tayong Santun Plus Coffee Mix, mga katropa, yes, na masarap din siya, mga katropa. Kasi meron siyang soya beans, no?
8: Yes.
9: Yung function ng soya beans, Katropang Cynthia,
8: mm-hmm,
9: nakakaganda din siya ng circulation ng dugo sa brain.
8: Oo.
9: O, nakakaganda din siya ng memory kasi yung soybeans, mayroong lecithin siya.
8: Oo,
9: yung
8: ayun.
9: Lecithin, nakakaganda talaga yung performance ng brain. At saka marami pang mga benepisyo, mga katropa, na maibigay sa ating mga produkto, no?
8: Yeah.
9: Mula sa ating mga supplement at sa ating mga coffee. At marami kayong mapagpilian sa ating mga coffee. Tatlong klaseng coffee po natin,
8: yes,
9: na mapagpilian nyo kung alin yung nagugustuhan nyo talaga.
8: Mm-hmm.
9: Siyempre, yan ay puro mayroong maibigay na benepisyo sa katawan.
8: Oo,
9: at masasarap din siya.
8: Hindi lang kape at mga supplement and vitamins. Meron din tayong Santun Herbal Soap at Clear Skin.
9: Yes, yung sabon natin, mga katropa, yan
8: oo,
9: ay maganda pa lang. No, yung mga benepisyo natin, no, benepisyo ng ating Santun Soap, yan ay maganda, Katropang Cynthia. Hindi lang siya maganda sa may mga skin rashes, skin
8: oo,
9: problem. Maganda din siya magpapakinis ng ating balat.
8: Yes, tsaka nakaka-hydrate, hindi dry skin. Di ba yung iba nakaka-dry skin? Ito ay nakaka-smooth and hydrate ng ating skin, nakakalambot
9: yes,
8: ng skin.
9: Yes, napakaganda yung benepisyo maibigay ng Santun Plus Soap po natin. At meron din tayong
8: clear
9: skin, mga katropa. Yan
8: yes,
9: ay maganda talaga. Kung gusto mong puputi at kikinis yung balat mo,
8: yes,
9: yung clear skin ay maganda po, mga katropa, dahil mayroon po siyang
8: meron itong
9: glutathione.
8: Yes, no? And kojic.
9: Kojic, yan ay combination, mga katropa, para ma-reach mo yung kagandahan at makinis na balat.
8: Yes.
9: Kutis mayaman.
8: Yes, nakakutis mayaman sa murang halaga lamang,
9: yes,
8: Doc. Ayan. Ito ay nakakatulong para ma-maintain ang pagka-fresh ng ating skin at pagkalambot at smooth.
9: Yes.
8: So, younger looking yung ating skin everyday pag gumamit ka lamang ng Clear Skin Herbal Soap. Available yan, mga katropa, sa ating Yes to Health Wellness Center sa buong Pilipinas. Nationwide dyan available, mga katropa. Ayan, hanapin nyo lang ang Yes to Health Wellness Center sa inyong mga lugar. At syempre, Doc, maliban na meron tayong mga food supplement, meron tayong iba't ibang klaseng herbal coffee na nakakaganda, may mga sabon, meron din tayong syempre mga free services.
9: Yes, meron tayong mga free services, no, na may offer sa ating mga kliyente na pumupunta sa clinic.
8: Mm-hmm.
9: Siyempre, meron talaga yan silang mga ininda sa kanilang katawan.
8: Oo.
9: No, na gusto nilang makamtan yung magandang pakiramdam sa katawan. katawan.
8: Yes.
9: Pag yan sila ay pumunta sa clinic mga katropa, katropang Cynthia.
8: Yes.
9: Meron talaga yan silang ganun na ininda. Siguro meron panghihina ng katawan, pananakit ng katawan, tuhon.
8: Yes.
9: Ay yung ating pre-services dyan swak sa mga ganung problema katropang Cynthia. No? Kasi meron tayong pre-services dyan mga katropa na terahertz therapy na nakatulong din siya sa pagpapagaan ng pakiramdam sa katawan, no? Kasi pinapaganda niya yung daloy ng dugo. At saka kung mayroon kang karamdaman, pinapabilis din niya yung kagalingan.
8: Yes.
9: No, kasi yung benepisyo ng terahertz natin mga katropa, pinapainit po niya yung ating buto. No, isa din yan sa paraan na mapabilis yung paggaling mo. Yung buto natin, kanya pinapainit, no? Para mapaganda yung function ng ating bone. At meron din tayong BioZap, no? Dyan sa ating clinic mga katropa na maganda sa may mga skin problem, may mga balakubak. At kasi yung mga skin problem katropang Cynthia, isa sa dahilan yan yung marumi yung dugo. Dahil sa hindi na mailabas ng iyong katawan, yung dumi na naipon sa iyong dugo, doon na siya lalabas sa ating balat.
8: Yes.
9: No? So yung tinatawag na the third kidney, no, yung ating balat natin. Pag hindi na kaya ng kidney natin magtapon ng mga dumi, lalabas yan sa balat. Kaya ang resulta niyan, pangangati, problema sa balat, mga skin rashes. No? Pero, meron tayong mga paraan mga katropa, no? Pag pupunta kayo sa clinic, meron tayong BioZap dyan na may kapasidad na maglinis ng iyong dugo. Tumutulong na maglinis ng iyong dugo, pumupuksa ng mga virus, bacteria para hindi po makakadulot ng problema sa katawan.
8: Ayan, Dok. Maganda pala yan. So, pag nag-BioZap therapy tayo, gaganda na yung ating tulog. Mawawala na yung insomnia natin.
9: Yes, nakakatulong din yung katropang Cynthia.
8: Oh.
9: No? Kasi isa yan sa purpose na ating i-apply sa kanila para gagaan sila paglabas ng ating clinic. Kasi yung hindi normal yung tulog mo sa gabi ni katropang Cynthia,
8: yes,
9: isa din sa dahilan yan, mga toxin.
8: Yes, oo, Dok.
9: Nakakadulot na ng pag-disturb sa tulog sa gabi. No?
8: Yes.
9: Kaya isa yan sa i-improve, no, ng ating BioZapper therapy, no, na maraming benepisyo maibigay sa katawan. Maraming i-improve sa ating katawan para gaganda yung pakiramdam natin.
8: Mm.
9: Kahit sino naman sa ating katropang Cynthia,
8: yes,
9: hindi talaga gusto yung may maramdamang sakit sa katawan, panghihina. Mm. Pero yung ating pre-services dyan sa ating clinic, ay isa yan sa ibigay, no, sa ating katawan na mas ma-relax yung katawan mo.
8: Okay. Ayan mga katropa, yan po ang aming mga free services gaya ng nasabi ni Doc. Ang terahertz therapy, yan po ay isang wellness modality na ginagamit niyan pamamagitan ng electromagnetic wave. Ayan, nakakatulong po yan para ma-relieve yung ating pain at saka inflammation sa ating mga katawan. Ayan mga katropa, maganda yan kapag masakit ang inyong mga joint, kapag kayo ay may mga arthritis at sumasakit ang inyong tuhod, paa, likod, kamay. Ayan mga katropa, libre lamang po itong binibigay namin sa lahat ng mga customer and clients namin na pumupunta sa aming center. Ayan mga katropa. Ano? So, pwede po kayong bumisita anytime from Sunday to Friday. Open po kami from 8:30 a.m. to 5 p.m. mga katropa. At syempre, available po lahat ng Santon products. Available po lahat yan kung minsan nakakapunta kayo sa ibang mga butika kung hindi po sila available. Kami po ay available everyday. Available po ang Santon Coffee, Santon Gold Coffee, Premium D3 Coffee, at Premium D3 Soft Gel, Vitamin C, Santon Gold Capsule, Santon Plus Capsule, at yung Vision X para gumanda ang inyong mga paningin, luminaw ang inyong mga mata. Ayan. Yes. Kapag nanlalabo na, uminom lang po kayo ng Santon Gold tsaka Vitamin C, at syempre yung Vision X natin. Kompleto na yan, Dok, no?
9: May
8: yes.
9: Santon Gold. Samahan din nila Santon Gold, mga katropa.
8: Yes. Ayan, mga katropa. Lahat po available, ano? From Sunday to Friday. Ayan. Close lang po kami tuwing Sabado, mga katropa. At syempre, huwag niyong kakalimutan na mag-text or tumawag sa aming numero kung kayo po ay may mga concern. Kapag may mga masama po kayong pakiramdam, pwede po kayo mag-hingi ng advices, or kung may mga katanungan po kayo, maaari po kayo mag-text sa numerong 0975-842-4832. Ulitin ko po ang aming numero, 0975-842-4832. Ayan po, sasagutin po yan ng ating wellness consultant kapag kayo po ay may mga karamdaman. Ayan, pwede po kayong tumawag, basta wag naman po yung sobrang gabi na. Ayan. Kapag daytime, anytime po pwede po kayo tumawag kay Doc. Ayan. At yung ating address, mga katropa, matatagpuan po yan sa second floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Ayan. Dito po sa Puerto, meron tayong isang branch. Ayan po, doon po sa second floor ng DZRM. Sa taas lamang po kami ng Nokinox, tabi ng Land Bank, at syempre, meron po tayong branch din sa Rojas. Doon po sa Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Ayan po, sa harap lamang po yan ng ASMES, mga katropa. Yes. At syempre, meron din tayong branch sa Nara, sa Cuyo, at syempre sa Brooks. Ayan po. Meron po tayong 5 branch dito sa buong Palawan. At syempre, yung Yes to Health Wellness Center ay hindi lamang po sa buong Palawan, kundi nationwide, mga katropa. Yes. Luzon, Visayas, at Mindanao. Kahit saan ka man pumunta, mga katropa, meron po yan. Available po lahat. At hanapin nyo lang sa social media, lalong-lalo na sa Facebook. Ayan. Lalabas po ang lahat ng mga Facebook page namin. Maaari po kayong mag-chat din para sa inyong mga appointment kung saan man po kayong mga lugar. Ayan. Mag-chat lamang po kayo or mag-text or tawag dun sa aking naibigay na numero. At syempre, yung schedule natin, huwag kakalimutan, from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. Ayan. May free consultation tayo dito sa Puerto tuwing Linggo, Webes at Biyernes. Nandito po ang ating wellness consultant. At syempre, sa Rojas, tuwing Monday hanggang Wednesday, mga katropa. Ayan, hanggang dito lang po, mga katropa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pakikinig dito lamang sa programang The Secret of Health, dito sa ating stasyon 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa susunod, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
9: At ito naman po inyong wellness consultant, Dr. Maribet.
8: Maraming salamat.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: Premium D3 Softgel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, isang manhit.
11: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
16: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Supple Plus Gold.
20: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang ng inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
21: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
23: XFM.

0: FM.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.

0: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
10: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
11: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
14: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
15: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
16: XFM. XFM.

0: XFM. XFM. Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
9: Yan, isa pong magandang gabi sa bawat isa sa atin at ang pagpapala po nawa ng Panginoon ang siyang patuloy na maibuhos sa bawat isa sa atin. At muli, ako po ang inyong lingkod na Evangelist, Jabel de la Cruz. At nandito po tayo muli sa programa ng Tinig ng Reformasyon. Yan. At ito po ay daladala ng Seventh-day Adventist Reform Movement dito po sa istasyon ng XFM. So kami nagpapasalamat unang-una sa Panginoon at magkakarinigan at mapapakinggan po ninyo ang aming maibabahagi ngayon na mabuting balita. Yan. At syempre kami rin po ay nagpapasalamat sa ating CEO. Yan, sa syempre sa may-ari po ng ating XFM radio station na si Doc Remilito Oy. At syempre sa lahat po ng staff ng XFM dito sa Palawan, maraming salamat po at patuloy na bigyan nawa kayo ng Panginoon ng lakas upang magampanan po ninyo yan ang inyong mga gawain na makapagbalita ng iba't ibang klase. So sa gabing ito, kasama ko po ang inyo rin pong lingkod na si Pastor o Brother Marcelo Hines, na siya po ang magbabahagi naman po ng salita ng Panginoon. Na tumantabay po kayo, gawa ng makakapakinig din po tayo ng mensahe ng awit, Christian song. Yan, bibihira lang natin na napapakinggan, maliban na lang kung yan, choice po ninyo na may Christian song sa inyong cellphone at pinapakinggan po ito. Pero bibihira lang po yung mga tao na ganun ngayon, ano, Brother Marcelo. Yan, kadalasan, yung tinatawag na secular o yung pang walang kinalaman sa pang-relihiyosong mga kanta. Worldly song, tawag doon. Yun lagi yung kanilang pinapatugtog. Yan. So nawa sa programang ito ng Tinig ng Reformasyon, isa po yan sa inyo pong abangan. Yan, na mabibless po kayo sa mga mensahe ng awit at syempre ganun na rin sa salita ng Panginoon. Syempre umantabay din po kayo at kung nais po ninyong mabati, ay ipadala lang po ninyo ang inyong pagbati sa ating cellphone number sa mga nakikinig dyan sa ating radyo. Saan man ito inaabot? Sa numerong 0975-592-7412. Ayan. At syempre sa mga nanonood naman po sa ating Facebook Live, ay mangyari po na i-comment lang po ninyo doon. Ayan, comment lang po ninyo doon yung inyong address. Ayan, pangalan, nakalagay naman na po doon. Ayan. Syempre para malaman namin kung hanggang saan umaabot yan ang kan po na ito, stream na ito o yung mga pabalita po na ito. Ayan. At syempre, mantabi din po kayo pagkatapos ng pag-aaral, Bible study, ay meron po tayong munting katanungan na manggagaling syempre sa Bible study sa atin na si Brother Marcelo Hines. At kung sino po yung unang makasagot doon sa may katanungan po natin, ay mangyari po na mabigyan po namin ng munting pakonsuelo o pasasalamat po. Siyempre sa pag-antabay at siyempre kung nakinig kayo, eh madali lang naman po yung katanungan na ito. Yan, bigyan po namin kayo ng 100 peso load or sa GCash, depende po kung anong inyong hiling. Yan. So sana po mabless kayo sa programa po natin ngayong gabi at patungkol po sa plano ng kaligtasan. Ayan, kung paano baga ito plinano ng Diyos. Na i-share natin to nakaraang linggo o naumpisahan na natin o nabuksan na natin yung tema. At ito po ay patuloy na magiging paksa natin sa mga susunod pa na linggo. Ayan. At bago po yun, syempre makinig po muna tayo ng isang mensahe ng awit. At sana magustuhan po ninyo ito. Ma-bless po kayo sa mensahe po na ito. Ayan.

Amen. So purihin ang Panginoon sa napakagandang mensahe po ng awit na ating napakinggan. Naway nagustuhan po ninyo ito, mga giliw na tagapakinig. So bago tayo mag-umpisa, nais kong batiin yung ilang mga gusto magpa-shoutout sa atin, no? Magpabati. Ayan. So unang-una dito si kapatid na Renalyn Buhoy. Ayan, from Rio Tuba. Ayan, so isang magandang gabi sa iyo, sister. Pagpalaing ka nawa ng Panginoon. Ayan, at mabless ka nawa sa ating programa ngayong gabi dito sa Tinig ng Reformasyon. At syempre, si kapatid na Sarmiento. Ayan, na nakikinig ngayon sa may Barangay Salvacion. Ayan, isang magandang gabi sa iyo at pagpalain ka rin po ng Panginoon. Dito po sa ating Facebook Live, may mga nanonood ngayon. Aking batingin si Sister Elma. Sister Elma Pateño, watching from Tarusan, Batarasa. Ayan. At syempre, nakikinig din ngayon si kapatid na Mary Ann Ricaplaza. Ayan. So, siya ay taga Lusbiminda. Taga pakinig tayo ngayon sa Los Biminda. At may nakikinig din po ngayon sa Tumarbong Rojas. Ayan, ito po si kapatid na Amron de la Torre. Ayan, so si Brother Elben Pateño, nakikinig din po siya sa atin ngayon. Ayan, so God bless po sa inyo. At ayan, i-share po ninyo ang ating program, ayan, sa Facebook, para yung mga friends nyo, kung naka-Facebook man sila ngayon, ay mapanood nila itong ating programa. Ayan. So, bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, mangyari po na tayo ay manalangin upang imbitahan natin, syempre, yung presensya at yung kuha ng Panginoon, gabay ng Panginoon. So, manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos, ng tahanan ay nasaktas-tasang ka ng mga langit. Maraming salamat po sa inyo at sa gabing ito, sa programa ng Tinig ng Reformasyon. Nawa po, ang mensahe na aming maibabahagi ay magsilbing inspirasyon, paalala, at magmulat sa katotohanan sa mga tao na hindi pa nakakaalam, na malaman po nila ang ginawa po ninyong plano para po sa aming mga tao na nahulog sa kasalanan upang iligtas. Nawa po, ay maunawaan nila ito ng lubusan, may sa puso, may sa isip, at may ibahagi din po nila sa kanilang mga kakilala o mga nasasakupan. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin, at pagpalain niyo po ang istasyon na ito.

0: at ang inyo pong kalooban ang siyang mangyari. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.
0: Ayan, sige po.
1: So muli sa lahat ng aming mga minamahal na tagapakinig sa kanilang radyo, sa programang ito at ganoon din ang mga nanonood sa Facebook. Magandang gabi sa inyong lahat. At sa gabing ito ay ating ipagpapatuloy yung ating nasimulan ng bagong tema, yung plano ng pagtubos. At tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral sa temang ito. So nung nakaraan ay ating napag-aralan yung tungkol doon sa pagbuo ng plano, kung kailan, no? At kung bakit. At napag-aralan natin nung nakaraang linggo. Ngayon naman ay nasa ikalawang bahagi tayo. Ito naman yung pagpapahayag ng plano ng pagtubos o kaligtasan para sa mga tao. At alam naman natin na yung pagpapahayag, nung ipahayag na ng Diyos sa mga tao ang tungkol sa plano ng pagtubos, ito ay sa iba't ibang paraan. Okay? Hindi lang sa isang paraan. At nung nakaraan ay natalakay na natin yung isa. At ito yung nakalista dito, yung una na nakalagay dito sa iba't ibang paraan na ipinahayag ng Diyos ang kanyang plano ng pagtubos sa tao, ay itong binanggit nga ng Panginoon, ano, doon sa Genesis chapter 3, doon pa sa Hardin ng Eden. No? Ito ay yung pahayag ng Diyos tungkol sa binhi ng babae. At ito ay natalakay na natin.
0: Nakaraan.
1: Nung nakaraan. Basahin lang natin para pagre-repaso na rin natin ito bago ito ay magpatuloy. Sa Genesis chapter 3 verse 15, sabi dito, at aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. So ito yung unang pagkakataon na naipahayag ng Diyos yung plano niya tungkol sa pagtubos para sa tao. At hindi natin kailangan itong i-elaborate kasi napag-aralan natin ito nung nakaraan. Ngayon dito naman tayo sa ikalawa, no, na paraan ng kanyang pagpapahayag. Ito naman ay yung pag-aalay ng mga hayop sa Diyos.
0: Ayan.
1: Actually, bagamat yung unang tala ng pag-aalay ng hayop sa Diyos ay andito sa Genesis chapter 4 verse 4, ano, na tungkol nga sa paghahain ni Abel. Pero saan ba nakuha yung ni Abel yung idea?
0: Sino ba nagsabi?
1: Sinong nagsabi? Siyempre, nakuha niya ito, natutunan niya sa kanyang amang si Adan.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Bagamat walang record na si Adan ang unang naghandog kasi ang unang naka-record dito ay si Abel, pero alam natin na saan ba natutunan ni Abel yung paghahandog kundi ka sa kanyang amang si Adan.
0: Uh-oh.
1: At sino naman ang nagturo kay Adan kundi ang Diyos, di ba? So, basahin natin ha. Ito yung tungkol sa pag-aalay ng mga hayop sa Diyos. Okay? Sa Genesis chapter 4 verse 4 ay ganito ang sabi. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga ayaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. So yun yung unang record ng paghahandog ng hayop sa Diyos. Ano? At alam nga natin na di ba dalawa yung naghandog doon. Si Abel naghandog ng hayop.
0: Si Cain. Pinapadugo
1: muna.
0: Oo.
1: At si Cain naman naghandog ng bunga ng kanyang mga pananim. Pero alin doon ang tinanggap ng Panginoon?
0: Siyempre.
1: Na handog.
0: Ay,
1: yung handog. Oh, yung handog ni Abel. Yung iniotos mismo ng Panginoon kasi meron ngang kahulugan yun.
0: Mabuti naman din sana yung kay Cain, no?
1: Okay naman dahil bunga naman yun. Ang kanyang inihanog, bunga ng kanyang mga tanim.
0: Pinakamaganda.
1: Kaya lang, hindi ngayon ang hinihingi ng Panginoon na ihahandog sa kanya. Dahil walang kinalaman yon doon sa, yan nga, gusto niyang ipahayag sa tao.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang tinanggap ng Diyos na handog ay yung handog ni Abel dahil mayroon nga itong kahulugan. Ito ay yung pagpapahayag nga ng Panginoon tungkol sa kanyang plano na iligtas ang tao.
0: Mm-hmm.
1: Kanyang plano nga ng pagtubos. So dito naman sa Kapitulo 8, talatang 20, ito naman si Noe, di ba, pagkatapos na ng baha.
0: Mm-hmm.
1: Nung lumabas na sila doon sa
0: arka.
1: Arka. Uh-huh. Di ba, walo lang silang natitirang tao. Panahon yun.
0: Grabe, no?
1: Nung lumabas na sila sa arka, anong ginawa ni Noe? Ang una niyang ginawa, ganito.
0: Uh-huh.
1: At ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon dambana altar. At kumuha sa lahat na malinis na hayop, at sa lahat na malinis na ibon, at nag-alay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana.
0: Ayan.
1: Yung tinatawag na burnt offering.
0: Offering.
1: Oo. So, pagkatapos na maligtas nga si Noe at ang kanyang pamilya mula doon sa dilubyo ng baha, at sila lang walo na tao ang nakaligtas. So si Noe ay at ang kanyang pamilya ay naghandog ng lahat ng mga malilinis na hayop, malilinis na ibon at inialay nila na handog na sunugin sa Panginoon sa ibabaw ng altar na kanyang ginawa. So kung ipagpatuloy naman natin sa panahon na ni Abraham, mayroon naman tayong matatagpuan na ganito. Genesis chapter 22 verse 13. At itiningay ni Abraham ang kanyang mga mata at nagmalas at narito ang isang tupang lalaki sa dakong likuran niya na huli sa dawag sa kanyang mga sungay. At pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inihandog na handog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. Diba ito kasi yung panahon na sinubok na ng Diyos si Abraham?
0: Opo.
1: Ihandog mo sa akin yung kaisa-isa mong anak na si Isaac. Para subukin yung kanyang pananampalataya ni Abraham. Kasi minsan, si Abraham ay nagkulang din ng pananampalataya. Diba?
0: Hindi naman agad-agad
1: hindi naman ganun ka. Naging tinatawag na ama ng pananampalataya. Nasubok din ang kanyang pananampalataya. At sa mga nakalipas, natagpan ng Diyos na medyo nagkulang si Abraham. Mm-hmm. Kaya kinakailang dadaan uli sa matinding pagsubok.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga, yun, sinubok si Abraham na ihandog ang kanyang anak. At doon naman ay nakabawi si Abraham.
0: Mm-hmm.
1: Dahil sumunod. Ngayon, nung ihahandog na nga niyang kanyang anak na si Isaac at kanyang patay na sana para mapadugo. Kasi pinapadugo muna yung handog bago ihandog. Dahil yung dugo nga, mahalaga sa Panginoon. Ngayon, biglang pinigil ang anghel, di ba? Sinugo ng Diyos ang kanyang anghel at pinigil. Tapos nung tumingin si Abraham sa likuran, andun mayroong nakalaan pala doon na isang tupa. Tupang lalaki na nahuli sa kanyang
0: sungay.
1: Sabit. Doon sa mga bushes na yun. Tapos hinuli ni Abraham at inihandog.
0: Nag-alay din po siya.
1: Nag-alay din siya ng handog na susunugin. Tawag. Actually, itong handog na susunugin, higit pang naipaliwanag kasi sa panahon na ni Moses, nung may tatag yung tinatawag na sacrificial system.
0: Mm-hmm.
1: Yung sistema na ng paghandog, may tinatawag na handog na susunugin, may tinatawag na handog para sa kasalanan, o mayroon pang tinatawag na handog para sa pagsalangsang, iba't ibang handog na nung panahon ni Moses. Pero sa panahong ito, mula kay Adan hanggang kay Abraham, ang inihandog nila ang tinatawag na handog na susunugin. Mm-hmm. Burnt offering. So, ngayon, ito na nung panahon ni Moses. Sa Exodus chapter 29 verse 38 sa 39. Pero ito lang, yung isa lang kasi sa panahon na ni Moses, nung maitatag nga yung sacrificial system, ang daming klaseng handog doon.
0: Iba't iba klase.
1: May bulog, may kordero, may kambing, may tawag dito yung kalapating ligaw.
0: Mm-mm. Bato-bato.
1: Bato-bato, yan. Meron. Turtle dove ang tawag doon. So, maraming klaseng handog doon sa panahon ni Moses na. At babasahin ko lang yung isa sa mga ito. Exodus 29:38 at 39. Ito yung tinatawag na evening and morning and evening burnt offering.
0: Mm-mm.
1: Okay. Ito nga ang iyong ihahandog sa ibabaw ng dambana, dalawang kordero ng unang taon araw-araw na palagi. Ang isang kordero ay iyong ihahandog sa umaga at ang isang kordero ay iyong ihahandog sa hapon.
0: O hapon.
1: O hapon. Kasi dalawang tupa, dalawang kordero, araw-araw yun.
0: Gabi
1: sa loob ng isang taon. Sa bali, nasa 720 na tupa sa isang taon. Ito, ikon lang ngayon yung morning and evening burnt offering lang ito.
0: Araw-araw.
1: Yung araw-araw nga na handog na sunugin. Isang kordero sa umaga, isang kordero sa hapon. Maliban pa doon sa mga handog para sa kasalanan, yung sin offering yung tinatawag at saka trespass offering. Yan pag-aral naman yata ninyo ito, di ba? Natalakay sa pag-aral ng santuario. Doon na i-detalye ito. So ngayon, ang tanong dito, anong sinisimbolohan ng mga hayop na inihahandog sa Diyos sa panahon ng lumang tipan? Kasi ang mga ito nga ay para nga sa pagtubos, para sa pagliligtas sa tao. Mm-hmm. Dahil nga sa kanyang pagkakasala. Pero actually, Brother Jebel, at sa aming mga minamahal na tagapakinig, ay ang dugo ba ng hayop ay sapat na makapagpatawad sa kasalanan ng tao?
0: Oo. isang...
1: O meron lang silang sinisimbuluhan. Mm-hmm. O kinakatawanan.
0: Maipaalala
1: para palagi. Para maipahayag lang, maipaalam yung plano ng Diyos na pagliligtas sa tao. Ayun. Basahin natin ang sinasabi dito sa Bagong Tipan, sa Hebreo, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Hebreo ito. Ipinaliwanag ni Pablo kasi sa mga Israelita, sa mga Hebreo nga, kung anong kahulugan yung kanilang inahandog. Kasi sa kanila, akala nila yun na mismong makapagpapatawad ng kanilang kasalanan. Kaya sumulat si Pablo at ipaniliwanag sa kanila ang kahulugan nung kanilang inahandog sa panahon pa ng Lumang Tipan. Mm-hmm. Na patuloy na ipinagpapatuloy nila sa Bagong Tipan kahit mayroon nang naihandog.
0: Opo.
1: Okay. Kaya ating basahin simula sa Hebreo Kapitulo 10, talatang 1 at ilang teksto ito, itang ilang versikulo. Basahin ko, sabi dito, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailanpaman ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-aalis ng mga kasalanan. Kasi ang tinutukoy dito yung sin-offering nga, di ba? Yung dugo ng baka, kasi ito yung sin-offering ng kasi kongregasyon at saka ng pare. At itong kambing naman, sin-offering naman ng mga tao. Kaya nga sabi dito, sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-aalis ng mga kasalanan. Ang dugo ng hayop, hindi maaring bayaran yung kasalanan ng tao na mas mataas na nila lang kaysa sa hayop.
0: Oo nga.
1: Kaya nga hindi pwede. Parang ang tutubos yung dugo ng mas mababang nila lang sa mas mataas nila lang. Kaya nga hindi pwede. Yan yung pinapaliwanag dito ni Apostol Pablo. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Yun. Anong katawan yun? Sinasabing isang katawan.
0: Oo.
1: Ang sa akin ay inihanda mo. May tinutukoy yun. Ipagpatuloy natin basahin. Sa mga handog na sunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Ang Diyos mismo hindi nalugod eh. Kasi hindi ngayon mismo ang makapag-ano eh. Papatawad ng kasalanan, makakapawin ng kasalanan. Nang magkagayo sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin o Diyos ang iyong kalooban. Sa kasinabi niya, narito ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inaalis niya ang una. Ano yung una? Yung paghahandog ng mga hayop upang maitatag ang ikalawa. So ano yung ikalawa? Sa kalooban iyon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman.
0: Yung ikalawa,
1: yung pagkahandog mismo ng katawan ni Kristo.
0: Yung una, inalis na.
1: Inalis na. Kasi yung mga una nga, yun ay anino lamang ng mga bagay na darating. Ngayon isasagawa nga ni Kristo. Oo, kaya habang inihahandog ng mga Israelita at saka mga tao sa panahon ng Lumang Tipan, yung mga hayop na yun, ay yung mga nakakaunawa naman, sa mga nakakaunawa, na yun ay may kinakatawanan naman, may sinisimbuluhan na darating na tunay na handog para sa kasalanan. At ito nga ay si Kristo. So yung ipinapaliwanag dito. Kaya nga, maliwanag na yung mga handog na inihahandog nila ng mga hayop sa panahon ng Lumang Tipan, yun ay kapahayagan lamang ng tungkol sa plano nga ng Diyos sa kaligtasan. Bago pa man pumunta si Kristo dito sa lupa, na siyang tunay na handog para sa kasalanan. Okay, yun po yung ipinapaliwanag dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Hebreo. Ngayon, pupunta tayo sa ikatlo na paraan na naipahayag yung tungkol sa plano ng Diyos sa pagtubos sa tao. Ito naman ay ang mga hula ng mga propeta at ng mga awit.
0: Ikatlo na.
1: Oo. So, pagkatapos na mabuhay si Kristo, ano ang kanyang ipinaunawa sa mga alagad? Kasi hindi nga ito naunawaan ng mga alagad eh.
0: Maski mga alagad
1: pa. Mga, kahit mga alagad na mismo yan, hindi pa nila naunawaan. Kaya nung siya'y muling mabuhay, may binanggit siya. At ito ay nakasulat sa Lucas 24:44. Sabi ito, at sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y suma sa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat na mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises. Tingnan niyo. Sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Yun pala, yung tungkol nga sa tungkol sa pagparito ni Kristo o pang-isakatuparan, yung plano ng pagtuwas o pagliligtas sa tao. Ito pala ay nakasulat sa kautusan ni Moises, nakasulat sa mga propeta at sa mga awit. Kaya ating titingnan ito doon sa binanggit ni Kristo.
0: Totoo ba yung
1: sinasabi niya? Tingnan natin. At talagang ito ay ating matatagpuan. So doon mo tayo sa kautusan ni Moses. Sa Deuteronomio 18:15, ganito ang sabi, palilitawin sa inyo ng Panginoon mong Diyos ang isang propeta sa gitna mo. Sa iyong mga kapatid na gaya ko, sa kanya kayo makikinig. So yun yung utos, di ba? ng Diyos pa magitan ni Moses. Kaya nga doon sa kautusan ni Moses. Kasi itong Deuteronomio, di ba, may limang libro na tinatawag na Book of the Law. Simula sa Genesis, Deuteronomio, Numeros, Leviticus, tapos Deuteronomio na ito. Ito yung tinatawag na Book of the Law sa kautusan ni Moses. At ngayon, ito yung nakahula na mayroon daw palilitawin ang Panginoon na isang propeta sa gitna ninyo. Sabi dito, na mga kapatid na gaya ko, ibig sabihin gaya ni Moses na propeta. Kasi si Moses, di ba, propeta. Ngayon, may lilitaw daw na propeta na gaya niya at sa kanya kayo'y makikinig. Ngayon, nung pumunta dito nung andito na nga sa panahon ng Bagong Tipan, pagkatapos na nga namatay at nabuhay si Kristo, nung si Pedro ay nangaral sa mga tao, lalong-lalo sa mga Hudyo, ito yung kanyang ipinaliwanag. Sinitas niya ang sinabing ito, binanggit dito ni Moses sa Deuteronomio. Sinitas niya ito at ini-apply, ipinatungkol kay Kristo.
0: Si Kristo ang katuparan.
1: Oo, si Kristo ang katuparan nung siya ay nangaral sa mga tao. Pero paikli na lang natin kasi mahaba yung kanyang yung kanyang pangaral, si Pedro. Tingnan lang natin kung paano ito ini-apply ni Pedro. Sabi dito, sa Gawa 3:22-23, sabi dito, tunay na sinabi ni Moises, to, ang Panginoon mong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makikinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan.
0: Kinote niya yung kay Moses.
1: Kinote ni sinitas ni Pedro yung sinabi ni Moises. Kasi alam natin, ang Panginoong Heso Kristo kasi may apat na office na ginampanan niya. Ang una, nung pumunta dito sa lupa, siya ay tumayo bilang propeta. Nung andito siya sa lupa. Pagkatapos, nung mamatay siya, bilang handog. At nung umakyat sa langit, ano yung kanyang office? Bilang pari na namamagitan sa atin at sa Diyos. At pagdating niya ikalawa, bilang hari ng mga hari. So yun yung kanyang ginampan ng opisina.
0: Plano nila yun.
1: Plano kasi, bahagi na ng plano ng pagtubos eh. Ngayon, yung gagampanan nga niya na bahagi o office nung andito sa lupa ay bilang propeta. Kaya nga, nangangaral, di ba? Nangangaral sa mga tao, nagpapagaling ng mga umsakit, tapos naghula, ang dami niyang hula. Kaya nga, ang isa sa mga hula niya, di ba, doon sa Macho 24, andun, ang dami niyang inihula doon, yung mga kaganapan na hanggang ngayon natutupad, di ba? Natutupad sa ating kapanahonan. Yan ang sinasabi dito sa kautusan ni Moses ay may palilitawin ng propeta. At alam mo ito mga kapatid na Muslim, pinapaniwalaan nga nila na si Kristo ay propeta.
0: Tama, yun nga
1: na. So, tama rin naman yun bilang propeta. Kasi mayroon silang mga dakilang propeta, di ba? Una si Moses, tapos si Kristo, tapos si Muhammad daw. Ang ano nga lang, problema sa kapatid na Muslim dahil hindi nila kinikilala si Kristo na anak ng Diyos.
0: Yun. Propeta lang.
1: Oh, propeta lang siya. Pero sa atin, hindi ganun eh. Dahil isa lang yun sa kanyang opisina na ginampanan. Ng isa katuparan yung kanyang pagtuwas para sa atin. Ngayon, dito tayo naman sa mga propeta. Paano ipinahayag ng mga propeta ang tungkol doon nga sa plano ng pagtubos na ipahayag na? Ipinahayag ng mga propeta na yun naman ang ating pinag-aaralan ngayon, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, dito tayo muna sa Isaiah. Isaiah 7:14 at saka 53:5, ganito ang sabi. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda, narito isang dalaga ay maglilihi. Kaya lang mas maganda sa English yung pagkakasabi. A virgin shall conceive.
0: Uy. Hula, no?
1: Kasi may dalaga na hindi namang virgin. Di ba? Kaya mas maganda ang pagkakasabi sa English. A virgin shall conceive, sabi. Isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel, na ibig sabihin ang Diyos ay sumasa atin, di ba, sabi.
0: Ah, yeah.
1: No. So, yun yung hula ni Isaiah.
0: Grabe, no? Oh. Panahon pa na Isaiah.
1: Oh, panahon pa ni Isaiah, way back sa mga panahon ng mga propeta. So, dito naman sa 53:5 sa Isaiah, ito pa, ito naman tungkol na sa kanyang pagpapahirap nga upang isa katuparan. Oo, yung mga isasagawa niya. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo.
0: Ayan.
1: Oh, yun, eksaktong nangyari kay Kristo, di ba?
0: Talaga.
1: Oh. Ayan ay inihula na ni Isaiah. Matagal na panahon bago isagawa, bago pupunta rin si Kristo rito at isagawa ngayong plano. Nakahula na yun. Naipahayag na yun sa mga propeta. Yeah. Dito naman sa Daniel, chapter 9, verse 26. Sabi, at pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran.
0: Oy.
1: At mawawalaan ng anuman.
0: Oy.
1: Dito medyo hindi kasi gaanong ano, no? Sa maliwanag sa Tagalog.
0: Sa English.
1: Kasi hindi nila maunawang gaano yung malalim. Pinahiran. Yung pinahiran. Kaya basahin natin sa English para mas malinaw. Sabi dito sa Daniel 19:6 sa English. And after 62 weeks shall Messiah be cut off. Yung Messiah. O, maliwanag yun, di ba?
0: Makilala
1: na. Alam ng tao kung ano yung Messiah. Ang ibig sabihin kasi ng Messiah, the anointed one. Kaya nga sa idiniritsyong it sinialin sa wikang Tagalog na mahihiwalay ang pinahiran. Tama naman siya ay pinahiran. Pero yan ang ibig sabihin ng Messiah, the anointed one. Nung pinahiran siya ng Banal na Espiritu pagkatao siya ay mabinyagan, di ba? Kaya lang, hindi gaanong malinaw kasi yung pinahiran lang. Kaya dito sa English, mas malinaw. Sabi dito, and after 62 weeks shall Messiah be cut off. Ito ay inihuhulan ni Daniel tungkol sa kamatayan ng Messias.
0: Mangyayari sa Messiah.
1: Mangyayari sa Messiah. But not for himself, and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined. Mangyayari. Ito naman tumutukoy doon sa kaparusahan nangyari sa mga Hudyo dahil sa kanilang ano nga guilt sa pangungunan nila doon sa pagpapako kay Kristo, di ba?
0: Nakahula na po, no?
1: Oo, kaya nakahula na yung pagkasira ng Jerusalem. Andito na eh, yung desolation ng Jerusalem noong 70 AD, nakahula na dito bilang resulta ng kanilang pagtakwil sa Misya sa halip na panampalataya na tanggapin.
0: Naantay nila, pero
1: pagdating ng Messias, iba kasi ang Messias na kanilang hinihintay. Naghihintay sila ng Messias na hindi pinangako. Yan ang kamalian ng mga Hudyo. Dahil ang alam nilang Messias ay isang prinsipe na maunguna sa digmaan sa hukbo ng Israel upang ibagsak ang pamahalaang Roma. Ayan ang mali nila. Hindi naman ganun ang talagang nakahula na mission ng Messias. Kaya nga, yung sinabi dito na cut off, ibig sabihin, mamamatay nga, may papako si Kristo. So, yun. Nakahula na dito kay Daniel.
0: Mm-hmm. Amen.
1: Yeah. Dito naman sa Mikias, nakahula rin kahit yung kanyang kapanganakan.
0: Mm-hmm.
1: At kung saan ipapanganak, di ba?
0: Micah
1: 5:2. At sino yung ipapanganak na yun? Noon lang ba lumitaw yun o nanggaling pa sa kawalang hanggan, sabi dito. Kaya nga sabi dito, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Kaya nga ito
0: marami yun. Kuhan dyan eh.
1: Oh, marami ang kautuhanan nakapaloob dito actually. Yung origin, existence ng tinatawag na o ni Kristo. Yung ipapanganak na mahiwagang sanggol doon sa Bethlehem na sa bisig ni Maria. Actually, ang pinagbuhatan niya ay mula nung una, mula ng walang hanggan. Kasi nga, mayroon siyang pre-existence na tinatawag. Hindi lang nagkaroon ng Kristo ang ipanganak siya ni Maria. Sapagkat ang pinagbuhatan niya ay mula nung walang hanggan.
0: Walang hanggan.
1: At paano natupad ang hulang ito ni Mikias?
0: Ibang mga tao pa ang ang nagkuhan naghanap at nakapagbantay.
1: Yan nga eh. Kaya kung basahin natin sa Matthew 2:1 at 2, ganito ang sabi. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga karawan ng ni Haring Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsadating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin.
0: Buti pa sila na.
1: Hindi ito, oo, ito yung mga hintil ito eh.
0: Oo.
1: Mga marurunong pantas, sabi nga, marurunong wise men from the east, sabi doon eh. Marurunong ng mga tao kasi ang mga to. Actually, di ba yung mga libro kasi ng Lumang Tipan na naisalin sa Grego ng daan ng taon na lumipas ay naikalat. Naikalat mga sulat na yun. At nakarating sa ano kamay ng mga wise men na ito at pinag-aralan nila. At di ba, andoon sa Numbers yun eh. Yung ulan ni Balaam mismo tungkol kay Kristo na mayroong lilitaw na bituin mula kay Jacob, sabi doon. At nakita nila mismo eh, nakita nila yung bituin na yon. Kaya pinuntahan nila, tinunton nila yung bituin na yon hanggang sa nakarating nga sila sa
0: Bethlehem.
1: Bethlehem.
0: Grabe, no?
1: Doon sa Huda pala, daw, sinahanap nga nila, nagtatanong-tanong sila, kaya nga nakarating kay ano eh, Herodes eh. Oh,
0: punta pa sila, nakausap pa nila.
1: At tinanong ni Herodes yung mga ano mga tagapagturo sa Israel, yung mga rabbi. No? At itinuro naman ito, ibinasa yung Mikas eh.
0: Oo.
1: Ah, dito nga sa Bethlehem. Oh, kaya tinawag ni Herodes yung mga pantas eh. Sige, hanapin ninyo pag makita ninyo. Sabihin ninyo sa akin at ako rin ay pupunta para sa samba. Yung pala, plano niya, patayin yung bata.
0: Ay, kaagaw.
1: Kaagaw sa trono. Kasi mali nga ang pagpapaunawa ng mga tagapagturo sa Israel na talagang parang hari siyang darating. Eh, hindi nila alam na iba ang misyon ng Mesiyas na ipinangako. Ito. So, maliwanag dito na maraming mga ano, talaga propeta sa Lumang Tipan na naghula no, tungkol sa darating na tagapagligtas. Kaya yung plano ng kaligtasan ay naipahayag nga sa mga propeta. O sa mga propeta. At kahit kay Zacarias, di ba, sa Zacarias naman, inihulaghula rin siya tungkol nga dito sa ano. Ito na yung inihulan niya tungkol na doon sa ano, isa sa bahagi ng pagsasakatupar ng plano, ng pagtubos. E nakasulat ito sa Zacarias 3:7, ganito. Gumising ka utabak laban sa pastor ko at laban sa lalaki na aking kasama, sabi ng Panginoon na mga hukbo. Saktan mo ang pastor at ang mga tupa ay mga ngalat at aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliit. So, meron sinasabi dito ng gumisang katabak. Ano ba yung tabak na yun? Nagigising laban sa pastor ko. Ano ba yung pastor na yun? Kung sa Bagong Tipan, babasahin natin sa Juan Gis, eh, sino ba yun ang pakilalang pastor doon? Kundi si Kristo. Ngayon, ang nagsasalita dito ay ang Diyos Ama. Sinabi niya na gumising ka utabak laban sa pastor ko at laban nga doon sa lalaking aking kasama. Kasama niya yun sa langit. Eh. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Saktan mo ang pastor at ang mga tupa ay mga ngalat. Ngayon, paano ito
0: nangyari? Nangyari ba talaga?
1: O nangyari ba? Di pa, pakinggan mismo natin ang pahayag ni Kristo sa mga alagad bago sila nagsitakas at iniwan siyang mag-isa doon sa Jardin ng Gethsemane na inuuli ng mga sundalo. Basahin natin ha. Matthew 26:31, ganito ang sabi. Bago siya hulihin dito ay ng mga sundalo. Nang magkagay sinabi sa kanila ni Jesus, kayong lahat ay magdaramdam sa akin sa gabing ito sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mga ngalat ang mga tupa ng kawan. So ibig sabihin, yung hula na yun ni Mikias ay ini-apply niya, ipinatungkol ni Kristo sa kanyang sarili.
0: Mga ramdam.
1: Oo, kaya nga sabi niya sa mga alagad, magdaramdam kayo sa akin sa gabing ito sapagkat nasusulat. Yun, sinitas niya yung hula ni Zacarias.
0: Grabe na.
1: So, sasaktan ko ang pastor at mga ngarat ang mga tupa ng kawan. Kaya nga, yun ang panahon na masasaktan kasi maibubuntan na kay Kristo yung kasalanan ng buong sanlibutan eh, na siya ang magdadanas ng sagit. Yun nga. Okay. So, dito naman sa mga awit, ito palang sinabi ni Kristo doon sa cross ilang minuto bago siya namatay. Nakahula na pala sa awit.
0: Oo, yun na yung sabi rin niya.
1: Oo, kaya sa awit
0: pala. Awit.
1: Oo, basahin natin ha. Sa mga awit, kaya nga ipinaliwanag niya, di ba? Mula sa kautosan ni Moses, sa mga propeta at sa mga awit. Ngayon, sa mga awit actually, marami. Pero isa lang ang ating banggitin dito dahil mauubusan tayo. Isa lang eh, sapat na siguro sa mga mula sa mga awit. Salmo 22:1, ganito ang sabi. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napakalayo sa pagtulong sa akin at sa mga salita ng aking pag-angal? Actually, ito ay saluubin ng isang tao. Kaya lang, yung naibulalas lang niya, yung unang unang sentence. Di ba? Dahil ang hirap ng kalagayan niya eh, nung panahon na kasi yan. Kaya yung unang sentence na lang ang andon. Tingnan natin kung paano natupad ito. Matthew 27:46. At nang malapit na ang oras na ikasyam dito ay, anong oras pa ito? Alas 3 ito eh. Malapit ng alas 3. Sa ating oras ngayon ha. Kasi ito ay biblical time ito eh. Pero sa ngayon. Dahil noon, ang simula kasi ng oras ay yung paglubog ng araw sa hapon, di ba? Pero sa ating ngayon, ginawa kasi alas 12 ng gabi. Oo, iba na yung oras. Kaya yung ikasyam dito ay alas 3. Nung malapit na raw yung oras na alas 3, di ba? Malapit na siyang mamatay. Ay sumagaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani, sa makatwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sinabi doon sa salmo na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yun ang eksaktong nabanggit ni Kristo nung andun siya sa cross ilang minuto bago siya mamatay. So talagang tama yung sabi ng Panginoon sa mga alagad niya na sa mga awit yan doon. Pero yun nga, isa lang sa nakasulat sa mga awit ang ating nabanggit. Sapat na ito ng mga patunay na ang Panginoon ay kanyang ipinahayag yung kanyang plano ng pagtubos. Okay? Simula pa nung sa panahon ng mga tao na nabuhay sa panahon ng Lumang Tipan. Simula kay Adan, okay, na ipahayag ng kanyang plano at sa mga patriarka, sa mga propeta, sa kanyang bayang Israel, at sa mga lahat ng mga tao na nabuhay sa panahon ng Lumang Tipan na dyan sa Biblia ay nakapahayag na o naipahayag na ng Diyos ang tungkol sa kanyang plano ng pagliligtas sa tao. Yun po yung malinaw na ating pag-aaral sa gabing ito. So kaya hanggang dito lang yung ating pag-aaral at sa susunod ay pag-aaralan naman natin yung tungkol sa pagsasakatuparan ng plano. Kaya nga ang tanong ko ganito, Rajevel, alin ang mas madaling gawin? Yung gumawa ng plano o yung magpatupad, magsakatuparan ng plano?
0: Ano? Opo. Yan na po ba yung pinakatanong nyo?
1: Ay, hindi. Ay, pa. Diba? Hindi pa
0: tanong. Tanong lang yan. Siyempre, madali lang magplano. Pero yung paggawa na po ang kwan, ano?
1: Ay, mahirap talaga yung
0: magsakatuparan ng mga plano. Subok yan ng mga asawang lalaki ba?
1: Oh,
0: sige lang kautos sa mga asawang babae. Akala ka dali-dali lang.
1: Oh, katel na yung mga, di ba yung mga engineer nagpa-plano?
0: Nalo yung mga yun.
1: Oh, andun lang sila sa lamesa nagpa-plano. Pag ipapatupad na nila yung plano, may namamatay nga na engineer. Mapanganib. At saka yung mga, di ba, mga strategy sa military, lalong-lalo na, sa digmaan ba, gagawin nila yung plano. Nagpa-plano yung mga general doon sa lamesa. Ay pag ipatupad na nila yung plano nila, mas mapanganib. So, ganun yon. ganun din sa plano ng pagtubos na tinatawag. Kaya yung pagsasakatuparan ng plano, medyo mahaba-haba yung nabahagi.
0: At least na ikwan po natin yan, na ipamulat sa kanila yung mga senaryo.
1: So, hanggang dito lang muna ang ating pag-aaral sa gabing ito. At muli, maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito, ang Tinig ng Reformasyon. At muli po kaming nagpapasalamat sa may-ari ng istasyong ito na nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magbigay ng pag-aaral. Si Sir Rimini Toy, ganon din sa lahat ng mga kawaningan na nabanggit na ni Brad Jewel kanina, na pinamungunahan ng kanilang manager na si Brother si Sir Louis La Rosa. Ah, yeah. At ganon din sa kanilang technician dito na matyaga na palaging nag-aasi sa atin dito, si Sir Kent. So, sa lahat ng aming mga tagapakinig, muli magandang gabi sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong matyagang pakikinig.
0: Ayan, purihin ang Panginoon. Napakaganda yung ating napag-aralan at napakabuting bagay po sana, no? Kung lahat nga ng tao alam yung bagay na yan. Pero ang realidad po kasi, hindi nga. No? Yun ang nakakalungkot. At yung iba pa nga, iba-iba pa yung pagkaunawa nila doon sa bagay na plinano nga ng Diyos. No? Kaya mabuti po ang Panginoon at sana'y na-bless po kayo sa naibahagi po namin. At pangalawa pa lang ito, pag-aaral natin sa tema na ito at magpapatuloy po ito sa mga susunod na linggo. Ayan, so, Brother Marcelo, ano nga po ba yung kan? Inyong munting katanungan para sa gabi.
1: Aking kukunin, siyempre kukunin natin sa ating pag-aaral ngayong gabi. So ano yung tatlong paraan, pangunahing paraan na ipinahayag ng Diyos ang kanyang plano ng pagtubos sa tao?
0: Ayan. So ano-anong paraan? Sa ano-anong paraan na si Kristo mismo nagsabi na, no? Ipinahayag siya sa mga ganito, sa ganito, ayan, at sa ganito. Ayan. So ayan, habang naghihintay po tayo ng kanilang mga kasagutan, yan, akin po muling binabati. No, yung mga yan, tagapakinig po natin. Ito, si kapatid na Junjun Bantog Villanueva. Ayan, taga Siksikan po siya, nanonood ngayon. Sabi niya, pa-shout out. Ayan, so taga Siksikan din ako. May simbahan tayo doon sa Siksikan, sa Purok Fire Tree, Lapipay.
1: Meron palang tagapakinig doon sa Siksikan.
0: Ayan. Ayan. So God bless sa'yo, kapatid. At sana'y kuhan ka po. Marami kang natutunan. Ayan. Sana makasagot ka doon sa ating munting katanungan. No, na ano nga yung tatlong bagay na yon na sinabi ni Kristo na nagsasabi patungkol sa Kanya? Oo. Ayan. So binabati ko rin si kapatid na Benmar Chris Patiño. Ayan. So, si kapatid na engineer din to eh. So, good evening po, sabi niya. Ayan. God bless sa'yo, Brother Nonoy. Brother Benmar. Ayan. So, si Sister Ana May Gregorio. Nanunood din siya ngayon. God bless sa'yo, Sister. Ayan. Sa pagsuporta. Ayan. So, sino pa ba ito? Ito, si kapatid na Tristan Wyatt. Sabi niya, good evening boys. Yan yung laging pabati niya eh. Kapag nag-chat na si kapatid na Tristan. Ayan, so sana na-bless po kayo. Ayan, sa programa natin ngayong gabi. Na napakaganda na talagang totoo yung plano ng Diyos. Kasi karamihan, may tawag-tawag po dyan sa kan eh. Kapag yung nagplano, pero drawing lang daw yung plano. Ibig sabihin, hindi nangyari.
1: Oh, hindi pinapatupad.
0: Puro plano lang.
1: Sige lang plano.
0: Nalala ko yung mga expression niya ng mga tambay eh. Sabi pupunta, pero drawing lang pala. Wala, hindi nangyari. Pero yan, isang katunayan po yan na ginawa ng Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. At may patuloy silang ginagawa para sa atin. At yan ngayong patuloy po natin kung ano, pag-aaral na gagawin. Ayan. So, ito, nag-chat si kapatid na Amron de la Torre. Sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, yun lang yung isa na kan. Katunayan na, kaya bigyan natin sila ng clue na yun yung nakasulat sa mga awit. Kasi di ba sabi ni Kristo, awit ba o salmo ang pagkasabi niya doon?
1: Awit.
0: Mga awit. Na isang katunayan daw na sinabi na siya na nakasulat nga doon sa libro ng mga awit. Sila kung pong ano, sulat doon ano, sila David sila Solomon. Isang katunayan. Pero ang munting katanungan natin, tatlong sagot yon. So ano-ano yung mga nagpapatunay patungkol kay Kristo. So yun na nga po yung isa yung nakot ni kapatid na Amron. Yan na sa libro ng mga awit, doon nagpapatotoo na si Kristo ay sugo ng Diyos. Na nagpapatotoo patungkol kay Kristo. Pero may dalawa pa. Pwede mo pang habulan ito kapatid na Amron. Ayan. So si kapatid na Sarmiento, nakikinig din siya ngayon. Sabi niya, loading sir. Ano bang pagkasabi niya dito? Baka wala siyang load. Ayan, pero tingnan natin mamaya. Ayan, so yun po yung ating katanungan, ha. Ano yung tatlong bagay na si Kristo mismo nagsabi na yun daw yung nagpapatotoo patungkol sa kanya? At isa na nga doon sa mga libro ng awit. May mga marami po doon ano, pero
1: marami. Ito lang ito, isa lang ito.
0: Isa lang 'yan sa kinot natin. Ayun, so mabuti po ang Panginoon sa bawat isa sa atin at sana isa po 'yan sa bibigyang pansin din po natin na ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Na hindi drawing ang Diyos. So may mga bagay-bagay din naman na hindi rin naman basta-basta agad magagawa. So, kailangan ng panahon. Ayan. So, ang Diyos, marami na siyang napatunayan na ginagawa para sa atin. Pero patuloy pa na may ginagawa hanggang sa lubusan na mangyari yung plano ng pagtubos. Oo. Ayan. So, isa yun. Ayan. So, nag-chat si kapatid na Sarmiento. Talagang nakaantabay ito eh. Nagpaliwanag siya kung bakit loading ang sabi niya. I mean, hindi ko alam sagot, sir.
1: So, ang clue.
0: Oo.
1: Basahin mo ang Lucas 24:44.
0: Oh, my clue. Buksan niyo yung Bible niyo kung may Bible kayo sa cellphone o sa libro mismo.
1: Luke 24:44.
0: Lucas 24:44. Yun mismo yung sinabi po ni Kristo ano, na magpapatunay na yung mga tao nung unang panahon o sa panahon nga ng Lumang Tipan ay sinasabi na yung mga bagay patungkol sa kanya.
1: Oh. Yeah. Doon lang sinasabi na mula sa mga kautusan ni Moses, law of Moses, yung sa limangan ni libro. Andun ang dami tungkol sa revelation ng plan. Okay. Simula sa Genesis, sa Exodus, sa Numbers, Leviticus, Deuteronomy. Mm-hmm. Matatagpon lahat doon eh.
0: Mm-hmm.
1: Kung ating kukunin lahat, andun lahat yun. Sa mga kautusan ni Moses.
0: Kung sa kwan pa nga, sa Revelation pa, o sa Bible na yun eh, na ang Bible talaga, ang pinaka itinuturo niyan ay si Kristo talaga.
1: Kay Kristo talaga nakasentro. Sabagay sa susunod, mapag-aaralan talaga natin ng gusto yan.
0: Kaya sa mga giliw nga po na tagapakinig, so sana antabay po kayo sa ating programa para patuloy po kayo na mabless yan, sa ating programa. So ang oras natin ay alas 8:25. May 5 minuto pa tayo pero papakon pa tayo ng kante. So mabuti ang Panginoon at muli, maraming salamat po sa inyo. Makakapakinig po muna tayo ng kon muna. Manalangin pa pala tayo. Ay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Sige po.
1: Ama naming Diyos, kami pa ay muling lumalapit sa iyong harapan sa gabing ito at muling nagpapasalamat sa iyong patuloy na pag-iingat at paggabay sa amin at sa pagkakataong muling ipinagkaloob mo sa amin sa gabing ito na magbahagi ng mga banal salita. Naway pagpalain ang lahat ng aming mga tagapakinig sa kanilang mga radyo at sa programang ito, ganun din ang mga nanonood sa Facebook Live. Nawa po'y pagpalain sila at bigyan sila ng iyong gabay upang makaunawa sila ng lubusan sa iyong mga kautuhanan. Tulungan mo nawa sila na makapagtagumpay din sa anumang mga tukso ng sanlibutan ito upang manatili ang kanilang katapatan sa inyo. At naway ingatan din sila sa anumang mga panganib ng kasalukuyang kalagayan ng sanlibutan ito. Tulungan din ang lahat ng mga kawanin ng istasyong ito, naway bigyan sila ng kalusugan at kalakasan at iligtas din nawa sila sa anumang mga panganib, lalong-lalo na po sa mga anumang masama na masasaktan sa kanilang paglalahad ng katotohanan. At tulungan mong bawat isa amin nawa na makapagpatuloy na manalig sa inyo ng lubusan, lalong-lalo na sa iyong dakilang plano ng iyong pagliligtas sa amin sa kabila ng aming pagkamakasalanan. At amin ding pong hinihiling na naway patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkukulang, alang-alang sa mahalagang dugo ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: Amen. So, mabuti ang Panginoon at muli maraming maraming salamat po sa inyo. Ako po muli ang inyong lingkod na Evangelist, Jabel de la Cruz, at syempre ang ating naging tagapagsalita na si Brother Marcelo Hines. So, naway magustuhan po ninyo yung pangsarang awit o mensahe ng awit na inyo pong mapapakinggan. So, muli maraming salamat po sa bawat isa sa inyo.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugal

0: uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Sister Pain.
1: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangaray dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, alis ang manhit.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Southone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
9: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
10: XFM.
11: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: XFM.
2: XFM.
1: XFM.
2: XFM.

0: kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
11: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sister
12: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Pabibili sa mga butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
9: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
13: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM. XFM.

0: XFM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Sakit ng katawan?
5: Mag Sansom Plus
4: Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
4: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Sansom Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
4: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan.

0: ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, call the doctor.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Weng, gagaw ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa Piling Drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Samsung Plus Gold.
4: Ako po si Emeldata Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nagtry po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santon Plus Gold.
5: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
0: Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
11: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.
5: Let's move.

0: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Gold, live testimony.
13: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
14: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang
17: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Sestapane! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
19: Sestapane! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapane!
20: If symptoms persist, call your doctor.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at ganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
23: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Kung si Bong, isang mekaniko, talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3.
14: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
0: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ang Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaan ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronavirus. Coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kino-convert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Supple Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
3: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para Alta Pre- presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Corona. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Yeah!
2: Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpipili sa mga buki ka.
4: Santone Gold. Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana. 45 pero. Sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
4: may collagen
5: at glutathione pa.
4: At sa lasa,
5: kape-kape.
4: Panalo ka dito.
5: Ayan, subukan nyo.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Gawa sa pinaghalong mangustin,
4: moringa,
5: spirulina,
4: garlic,
5: plus
4: collagen
5: and glutathione.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
4: lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: XFM.
8: Mga katropa, X

0: Sa ating time, mga katropa, 6 na minuto, makalipas po ang ika-4 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas, pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita, umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Good morning. Another Manic Monday, mga kabar, mga katropa. Sa buong lalawigan ng Palawan at lunsod ng Puerto Princesa. Yan, mayad nga timprano. Maayong aga, maayong buntag. Ano pa ba? Mayroon si Lum. At mo iyang damal-damal. Sa ating mga kabayan, mga katropa, mga kagayanan at agutainan. Ay, sabi ko nga, Manic Monday. Ngayon po'y araw ng Lunes. Opo, kaya nga Manic Monday. Diba? Ika-13 sa buwan na po ng Hulyo taong 2026. Sabay. Ilis ano, kalahati na naman ang buwan ng Hulyo, mga kabayan, mga katropa. Ganun lang. Parang nakaraan ng linggo, uno pa lang. Ngayon, atres na. Mga kabayan, mga katropa, super bilis ng mga paglipas ng mga araw. Ha? Kaya dapat, mga kabayan, mga katropa, lagi tayong magpasalamat na sa ating pong puong may kapal. At lalo na ngayon, nakaabot pa tayo sa petsang ito. Diba, mga kabayan, mga katropa? Kaya thank you, Lord! For every day na kami po ay binibigyan niyo po ng panibagong buhay. Ang mga panibagong pag-asa. Diba, mga kabayan, mga katropa? Kaya dapat lang, ano, tayo po ay lagi pong magpasalamat sa ating puong may kapal. Ako, mga kabayan, mga katropa, sa ngalan ng ating pong partner sa Bahaging Technical, Engineer Rene Boy Federico. Ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan sa pangunguna ng ating pong station manager, Carl Villarosa. Nagmamagandang morning na ang inyo pong katropa. Mambubulahaw na sa inyo pong mga tahanan, sa inyo pong mga radyo. At syempre, magbibigay din po tayo ng mga balita. Mga kabayan, mga katropa, ako po ang inyong kaibigan at katropa rin po sa radyo. Katropang Alison Salvatos po. Mayad gating Brano! Ang sarap magpainit. Magpainit, magbabad. Mga nakababad pa dyan. Ano na yan? Mga nakababad pa dyan sa higaan. Pero may bago, may pasok na maaga. Bango na. Kape na tayo. Yan, kape muna tayo, mga kabayan, mga katropa. Bago sa ating po mga balita, mga premium D3 coffee mix muna tayo. Mga kabayan, mga katropa, healthy coffee. Sadyang ginawa po ng Yes to Health Incorporated itong premium D3 coffee mix. Para sa ating po, mga kabayan, mga katropa, meron po diabetes. At sa ayon din po magkaroon ng diabetes. Pero hindi mapigilan ang pagkakape. Lalo na po sa ating po mga Pinoy. Ako naman talaga, certified coffee lover po tayo, ha? Sabi nga, kahit anong panahon, mainit man yan, tag-ulan man yan, tag-bagyo man yan. Basta Pinoy. At ang paboritong laging iniinom kada umaga, kada pagising, mga kabayan, mga katropa, ay kape. Ito po, mga kabayan, mga katropa, kape. Na hindi ka mangangamba na magpa-fluctuate yung inyong blood sugar level sa katawan. Dahil ang premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa, ay pinatatamis po ng stevia. Isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi po nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Itanong nyo pa yan. Sa inyo po mga dietitian, sa inyo po mga nutritionist. Alam na po nila yan ang benepisyo makukuha sa stevia. Kaya sa ating po, mga kabayan, mga katropa dyan, diabetic, pero hindi talaga mapigilan magkape. At doon sa mga ayaw din po nga magka-diabetes, pero hindi rin mapigilan magkape. Ito na po ang kape yung nararapat sa inyo, ha? Premium D3 Coffee Mix. Dumaan po yan sa pagsusuri ng FDA. Mga kabayan, mga katropa, kaya nakasisiguro po kayong ito po ay safe at effective. Yan ang premium DJ Coffee Mix na mabibili na po mga kape, mga tropa sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito ka man sa lungsod ng Puerto Princesa o di kayo naman sa mga munisipyo. At sa lahat ng ating pong mga munisipyo dito sa lalawigan ng Palawan. Premium DJ Coffee Mix. Sa minutos na po, mga kabayan, mga katropa, makalipas na ang alas 4 ng umaga. Mga sir, mga ma'am, eto naman. Ang mga ulo po ng ating po mga balita ngayon pong araw ng Lunes. Sa ating pong balita nga, national NBI official ihaharap daw po sa impeachment trial ni Vice President Sara ngayong araw na ito. Julio at Rese. Samantala, monumento sa West Philippine Sea posibleng ikonsidera daw ng National Historic Commission of the Philippines. Naratibong sa Batanes ang China ikinabahala. At sa atin naman pong balita nga international, South Korea humingi na po ng tulong sa North Korea. Oh, para hanapin din po 'yung nawawalang Coast Guard nila. At sa atin naman po mga balita ng lokal. Mahigit sa 170 mga kabataan mula sa isang barangay sa bayan ng Batarasa. Yun daw po nabigyan ng tulong ng LGU Batarasa. Tulay sa isang barangay sa Nara, Palawan. Takaw aksidente raw. Panawagan ng mga motorista sa DPWH, ayusin daw. Mas pinalakas sa serbisyong pangkalusugan at sanitasyon, sentro naman ang pagpupulong ng Barangay Sanitation Volunteers ng El Nido. At ay driver ng van na naka-hit and run kamakailan dito sa may bahagi po ng Irawan, Siksikan. Hawak na rin po ng Police Station 2. Mga residente naman ng Purok 5, Inagawan Sab, humihiling. Nasana daw po yung magkaroon na po ng tulay yung kanila pong ilog na tinatawid. Pagpapalakas naman ng Ecological Solid Waste Management Program sa Rizal, Palawan, tinututukan. Sunod-sunod na brownout naman sa o kamakailan sa Quezon, Palawan dahil po sa mga nagtumbahang puno. Safe Spaces Act Orientation, isasagawa para daw po sa mga tourism workers ng El Nido. Lalaki sinaksak sa Tagaliran, suspect arestado. At suspect nga sa pananaksak na yan, yan po yung nangyari sa isang painuman sa Junction 1. Handa raw po makipag-ayos sa biktima. At panibagong taas ng petrolyo, produktong petrolyo, ikinababahala po sa panibagong tensyon na nangyayari sa Strait of Hormuz. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating po mga balita ngayon pong araw ng Lunes. At yan pong ang bahagi nito ay handog naman po sa atin ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ito po ang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix na meron pong glutathione at collagen. Siyempre, ito mga kabayan, mga katropa, glutathione at collagen. Malaki ang pakinabang ng ating pong balat din Opo, ha? Collagen at glutathione. Dito, mga kabayan, mga katropa, matutulungan yung ating balat na i-repair yung kanyang pong mga sirang tissue. Especially lang po, kapag lagi po tayong pilad sa init, yun pong stress. Kala nyo ba, yung stress, malaki rin po ang factor yan para yung ating pong balat maging dry. Mga kabayan, mga katropa. Para maiwasan yan, mga kabayan, mga katropa, na maging dry skin. Yung medyo, sabi niya, malayo na po yung appearance mo sa edad mo. Nauuna na po yung appearance mo sa edad mo. Nasasabihan ka na ng losyang na Naku, mga kabayan, mga katropa. Di ba nakakaano yan? Nakakababa ng self-confidence. Diba dyan? Hindi na humaharap sa tao. Diba? Eh, naku, baguhin mo na po yan, mga kabayan, mga katropa. Ha? Tutulungan ka dyan ng glutathione at collagen na nasa ating pong Santon Gold Coffee Mix. Ako, mga kabayan, mga katropa. Ha? Ito, araw-arawin mo po pag-inom nito. Ewan ko lang. Kapag hindi pa ho manumbalik sa pagiging younger looking skin, ang imbalata. Ibalik natin yan sa ano? Sa... Ito po, mga kabayan, mga katropa, masusing pinag-aralan po yan ng Yes to Health Incorporated. At saka dumaan din po yan sa FDA. Kaya makasisiguro po kayo, epektibo yan, mga kabayan, mga katropa. At syempre, save. Kaya try nyo na po, mga kabayan, mga katropa, Santon Gold Coffee Mix. Malaking tulong po para tayo muling magkaroon ng tinatawag na younger looking skin. 17 minutos, mga kabayan, mga katropa, makaliwas na po ang ika-apat ng umaga. O, kami na ikatropang Rene Boy, mga sir, mga ma'am, iinom din po kami yan, ha? Ng Santon Gold Coffee Mix. Kaya saglit lang to, ha? Kapag babalik po natin, tutunghayan na po natin ang ating pong mga balita. Kaya kape muna tayo, ha, mga kabayan, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: XFM.
3: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Gold Live Testimony.
15: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
16: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
17: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
5: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Sister Pain. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
19: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, call your doctor.
19: Bibili sa mga butika.
21: Sanson Gold Coffee Mix.
22: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanson Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sanson Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanson Gold Coffee na.
21: Sanson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
23: Sanson Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Sanson Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanson Plus Gold.
21: Sanson Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: XFM.
25: XFM.
26: Mga katropa, excited!

0: natin, mga kabayan, mga katropa. Ganap na pong 25 minuto sa makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Mga kabayan, mga katropa, ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Handog lang po sa atin yan ang Santon Plaza Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Available din po yan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, oy, bago sa ating pong balita, mga katropa. Oy, good morning muna kay Ma'am Jing Fernandez Ingan, ha? Good morning daw po sa lahat. Okay, katropang ML Fred Mapaspailon, kay katropang Sandy Abayo Miguel, mga nagwagwapuhang kasama natin sa technical side. Good morning. Sir Wayne Hara Ilabera, it's another Manic Monday. Morning katropang Ali at Kapitan Kiyoto. Thank you, Lord, for another day. Kailan kaya yun daw yung susunod na o yung second wave daw ng ayuda ng bigas? Baka paasa na lang yun. Sana na-delay lang dahil malaking tulong din naman yun. Oo nga naman, Sir Weng. Pero wala pang balita, ha? Baka binaha. Binaha? Oo, yan na naman tayo eh. Abala lang sila doon sa ano sa taas, sa Sir Weng, ha? Oo, ha? Sabi ng iba, asa ka pa. Ay, Ma'am Alana Dagaraga Sandino, good morning. Diyan sa Bangkaw-Bangkaw, kay Tay Alon at kay Nay Jo Santino, mayaga timprano, kape-kape na po, ha? Ganun din kay Ma'am Welma Nalika. Good morning po.

0: mainit-init pa kagabi. Ay, tinakbuhan. I mean, pinuntahan. Ako po ni katropang Mike. Yun daw pong driver ng van na naka-hit and run. Naka-hit and run sa isa pong kababayan natin dyan sa may siksikan o area. Yung pong binawian ng buhay nga po yun. Hawak na raw po ng police station 2, mga kababayan, mga katropa. Alamin lang natin kay katropang Mike. Kung ano po ang naging side naman itong driver, bakit hindi nga hinintuan yung kanyang nasagi? Alam niya ba meron siyang nasagi? Ha? Mga kabayan, mga katropa. Nasa kabila ninyo na ang ating pong katropang si Katro, Kagawad Mike Iscote. Kagawad!
1: Live report! Live report!
2: Maganda umaga, katropang ngayon, nakapit na sa Pato Presa City Police Office Police Station 2 dyan sa Barangay Erawan ang suspect sa hit and run sa Barangay Siksikan noong gabi ng July 11, 2026 na ikinasawi ng biktima. Ayon sa PS2, ang suspect ay nasa tamang edad at nakatira sa Barangay Erawan, Pato Presa City. May nagbigay umano na impormasyon sa PS2 na nakita sa Barangay Erawan ang shuttle van na sinasabing naka-hit and run sa biktima si Ariel Bueno na Abuena, kaya agad itong inuntahan ng mga operatibo ng PNP. Hindi na rin daw ito pumalag at agad na sumama sa mga pulisa. Nasa PS2 na rin ang shuttle van na ginamit na ginagamit lang tao ng suspect sa pampribadong biyahe. Kaya pansin-pansin naman na wala na itong plaka at basag rin ang headlight nito sa bandang kanan. At na sinasabing doon nga sa mga bandang unanaya ng sasakyan ay doon na buntol yung biktima. Sa paipag-usap naman ang pulisya sa suspect, sinabi raw dito na hindi siya lasing ng mga oras na yon at nagawang tumakas lamang dahil siya ay natakot. Tinubukan naman ang XFM News na kausapin ang suspect pero tumanggay ito dahil wala pa raw siya tulog. Magkagayon man, sinabi ng kaanak ng suspect sa XFM News na handa sila mga ipag-areglo kung papayag ang pamilya ng biktima. Inaasahan na ngayong araw ay magkakaroon ng pag-usap ang dalawang paniga. Yan ang balita din sa iyo ng Santo God Garibaldi na tumutulong para maging maayos sa pangaramdam ng iyong tiyan wala sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Trapang Mike!
2: Yes, Katropang Ali.
0: Pero alam niya na nakabangga siya.
2: Mukhang alam niya naman na nakabangga siya.
0: Natakot daw siya.
2: Natakot siya.
0: Natakot siya. Bakit natakot siya? Gayong may na-accidente dapat. Alam naman ang driver. Dapat inaalam mo yung lagay nung nasagi mo o nabangga mo, di ba? Katropang Mike, nasa seminar naman yan eh.
2: So, kaya nga, medyo mabigat pagka-aban, sabi sa akin ng mga tropa natin doon sa PS2. Mm. Mabigat-bigat ang kaso pag-abandonment.
0: Abandonment, nga. Kasi dapat nga yan, mga ganyan, inaalalayan mo muna yung biktima. Katulad yung inabandona mo, may yung sabing pag-iwas sa responsibilidad, yun ang mabigat doon na katropang Maika.
2: Kaya nga, yun ang mabigat doon eh. Mm-hmm. Ang mukhang hindi sa kanya yung shuttle, sa kapatid
0: Aroy.
2: Niya.
0: Aroy, yun lang. Oh. Yun ang masaklap doon. Katulad
2: kaya
0: yan.
2: Kaya nga,
0: impound ang sasakyan, katropang Mike. Kung yun ang
2: nandun sa PS2 yung kanyang yung
0: shuttle na kinamit.
2: Not for hire nakalagay.
0: Not for hire. Private.
2: Not for hire. Parang ginagamit niya ng pagkain sa mga health facility.
0: Nagdi-deliver. Delivery.
2: Ng pagkain. Nagamit niya ng pagkain sa hospital.
0: Okay.
2: Yun ang ginagamit niya pa.
0: Mm-hmm. Yeah lang, siyempre. Mamaya din. Oh, depende na lang. Ang kung sabi nila, nahanda sila makipag-areglo, ang problema, yung pamilya ng biktima.

0: kung makikipag-areglo.
1: Depende yun sa kausap ko kagabi yung mga anak. May ako siya to eh, yung victim, merong ano eh, para ba sa sabihin. So mga, may kasama siya ngayon, pero mukhang yung kanya...
0: May dati.
1: Dati yung mga ipag-ano siyempre, doon sa...
0: Legal. Sabi natin yung legal.
1: Ang tiyatan ako kung sila makikipag-usap. Sabi sa akin nung kamag-anak eh, yung legal.
0: Legal, siyempre. Ganun talaga yun, katrapang Michael. Anyway, depende na yan, oh, kung magkaharap-harap sila, katrapang Mike, ano? Diyan sa police station.
1: Nagkaharap na rin.
0: Nagkaharap na ba?
1: Hindi ko lang nabutan kagabi. Pero nagkaharap na rin sila doon sa PS2. Hindi lang kami nagpahabag kagabi doon. Pero nauna sa akin yung...
0: Kaanak, yung biktima.
1: Oo, yung kaanak ng biktima. Yan ang ano doon.
0: Kung may initial na pag-uusap...
1: Sinubukan natin ka sa atin siya. Pero ano siya, talagang ano eh, parang
0: tolero pa. Baka ano, undershock pa rin siya. Undershock pa rin siya.
1: Mukhang hindi nga natulog eh.
0: Yun lang. Maka nakonsensya siguro. Katropang Mike, ano? Mahirap talaga pag ganyan. Kaya doon sa ating mga motorista, huwag nyo kasing abandonin yung inyong pong mga nasasagi. Ano po ah? At huwag naman sana kayong makasagi. Yun ang importante doon, katropang Mike. Diba? Ingat! Kaya nga yung ingat, iba yung pag-iingat lalo pa sa pagmamay. Lalo na sa gabi kasi talagang limitado kasi yung ating ano vision paggabi, di ba, katropang Mike? Dahil siyempre, madilim.
1: Kaya lang may mga nagsasabi kasi doon, mga transition driver, medyo mabilis na talaga yung takbo.
0: Yun lang. Nang shot. Pauwi na ito, nung mangyari.
1: Papunta na, pauwi na.
0: Yun lang. At sabi niya,
1: siguro hindi... galing deliver.
0: Sabi niya, hindi naman daw siya nakain mo nung oras na mangyari yung aksidente.
1: Tinanong ko yung investigador. Sabi ko, sir, ano ba, nakainom ba? Sabi niya, hindi naman. Tinanong ko niya isang medyo mas mataas na investigador. Sabi niya, hindi, yung victim, yung nakainom. Parang hindi nakainom.
0: Parang maligtad.
1: Nagtanong din tayo sa mga tanod natin. Pero parang sa iyong sa biktima, parang kalahati pa lang ng buti yung nainom lang. Hindi naman na, no?
0: Kaya yun mangyari ba, yung pinangyarihan ba, nasa gitna ba yung nang kasado yung biktima o nasa gilid ba yun? Ano bang report?
1: Patawid eh, tumawid.
0: Patawid, ayun.
1: Tumawid eh. Kapag pinuntahan din natin yung ano, yung gasolinahan, kaya lang Linggo, sabi sa atin ng gasolinahan, dito raw sa may San Jose yung kanilang
0: opisina
1: at at yung ngayong Lunes pa, yung post nila. Pupunta raw kahapon, mga stop lang din ang maabutan yung post nila. Ay, ngayong araw pa. Kasi nag-requestara tayo ng CCTV footage.
0: Yun lang.
1: Pero yung PNP, nag-requestara rin yung PNP ng CCTV footage. Kaya nga sa ating anong
0: gasoline.
1: Gas station ay ngayong lulis pa yung bus nila.
0: Ayan. Sige, tabayan lang natin ang katrapang Mike. Maraming salamat, katrapang Mike.
1: Panawagan lang natin doon sa city government. Andilim kasi talaga. Doon sa area na yun, yung street lights, hindi kumagana eh.
0: Hindi kaya nahugutan na ng ano yung kable. Huwag naman sana.
1: Pero madilim talaga yun.
0: Pero may street light doon. Hindi lang gumagana.
1: Oo, may street lights sa city. Hindi lang gumagana.
0: Yun lang. Pacheck na lang madilim. Siguro.
1: Kaya nga
0: Sige, maraming salamat. Kagawad Mike.
1: Dati may nangyari. Okay. Maraming salamat. Yan mo na natin yung balita mula sa Labas ng Pilan. Balik sa'yo.
0: Si Kagawad, katropang Mike Scotty po, mga kabayan, mga katropa. Pinilit niya raw pong makausap sana yung driver, kaya lang nga tumanggi. So, ano naman po na yun? Karapatan naman po niya yung mga kabayan, mga katropa. Sa ngayon, may initial na pag-uusap na raw yung both side, driver, family of the driver at nung pamilya ng biktima. Malaman natin yung mga kabayan, mga katropa, kung makikipag-areglo, ha, mga sir, mga ma. Samantala, 37 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Tuloy-tuloy na po tayo sa iba pa natin mga kasama mga field reporter. Itong tulay daw sa isang barangay dyan sa Nara, Palawan. Natakaw daw po sa aksidente. Ipinapanawagan daw po ng mga motorista sa DPWH. Kung pwede po ay ayusin daw. Saang tulay ba yan? Katro pa natin sa balita. Rael Garan. Live report. Live
2: report. Pinapanawag. Panawagan sa ngayon ng mga motoristang dumaraan sa tulay ng barangay Clatigas, Nara, Palawan dahil umano sa nangyayaring aksidente kung saan ayon sa mga motorista na ang nasabing tulay, ang dahilan kung bakit takaw aksidente ay dahil sa espaltong hindi pa natatanggal at sa mga prenong graba. Samantala, ayon naman sa ilang mga residente na nakatira sa Clatigas, marami na rin raw ang aksidente. Kaya naman, ang hiling ng mga ito sa DPWH sa Palawan o sa kinaupulan na sana'y maaksunan sa lalong madaling panahon ang nasabing problema dahil sa ito'y delikado sa kaligtasan ng mga buwabiyahe. Yan ang balidati naman sa inyo ng Premium Bitter Coffee Mix sa kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium Bitter Coffee Mix mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan. Rael Garan at siya firm yung ito ang
0: Exciting Babies. Maraming salamat at katropang Rael. Oo nga naman. Pacheck lang siguro sa DPWH. Kalatigas ang pagkakalam natin na halos katatapos lang yung mga ginagawang mga road repair o road upgrade dyan. Ngayon yung paglalagay ng asfalto. Kaya lang parte at ero dyan sa may Kalatigas Bridge. Na takaw aksidente. Mukhang ano ba yun? Namuong spalto ba yun? Pacheck na lang sa second district, engineering district ng DPWH. Sir, mga sir, dami rin pong mga na-aksidente na. Wala po pong mga report na nakakarating sa inyo. Ito po, amin na pong ipinapaalam sa inyo, mga sir, ha? Diyan sa DPWH Second Engineering District, Kalatigas Bridge daw po, mga sir, ha? Ito ang Exciting Babies. Samantala, mas pinalakas na serbisyong pangkalusugan at sanitasyon. Sentro daw po sa isang pagpupulong para daw po sa mga barangay sanitation volunteers ng El Nido. Katropa natin sa balitang yan, Belia Mucha. Live report!
3: Live report! Pinalakas pa ng Municipal Health Office ng El Nido ang pagpapatupad ng mga programang pagkalusugan at sanitasyon sa pamamagitan ng isinigawang unang pagpupulong at orientation ng mga barangay volunteer sanitation inspectors kamakailan. Pinangunahan ng Environmental Health and Sanitation Unit ang aktibidad na naglalayong palawakin ang kaalaman at kakayahan ng mga sanitation volunteers upang maging mas epektibo ang pagpapatupad ng mga programa sa kalinisan at pampublikong kalusugan sa kani-kanilang barangay. Kabilang sa mga tinalakay ng mga tungkulin at responsibilidad ng BVSI ay tamang paghanda at pagsusumiti ng FHSIS reports, orientation sa batas at bylaws ng barangay health workers at iba pang mahalagang usapin na may kaugnayan sa kalusugan at sanitasyon ng komunidad. Ayon sa Municipal Health Office, mahalaga ang aktibong koordinasyon ng mga barangay sanitation volunteers upang mapanatiling malinis, ligtas at malusog ang bawat komunidad. Naging pagkakataon din ang pagpupulong upang magbabahagi ng mga karanasan at maglatag ng mga hakbang para sa mas mahusay na paghatid ng serbisyong pangkalusugan at pangkapaligiran sa buong bayan ng El Nido. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom lagi ng Santong Tas Gold, mga katropa. Mula dito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bigyan mo siya, XFM News.
4: Ito ang Exciting Pilipinas.
5: Maraming salamat, katropang Belya. Samantala, mga residente naman ng Purok 5 sa Inagawan Sub. May humihiling daw po, na magkaroon na sana daw ng tulay. Ayong ilog na kanilang tinatawid araw-araw. Katrapa natin sa balita niyan, Gerald Gales.
6: Live report. Dahil sa viral video na nakitang itinawid ng kabaong gamit ang balsa sa kasagsagan ng habagat, umihiling ang mga residente ng Purok 5 sa Barangay Nagawan Sub na magkaroon sila ng tulay. Ayon kay Jerome, matagal na silang hirap sa pagtawid, lalo na ang mga estudyanteng araw-araw na papasok sa eskwelahan na kailangan pang maghintayan ng sampo na sakay sa balsa, saka babalik at sasakay na naman ng panibagong sampo. Bukod dito, marami ring produkto tulad ng gulay ang nasa kanilang lugar na dinadala sa mga palengke at talipapa sa bayan area ng Puerto Princesa at munisipyo ng Aburlan. Matagal na nilang hiling sa gobyerno, subalit hanggang ngayon, nagtitiis pa rin sila sa balsa araw-araw para makatawid sa ilog na ilang beses na ring may nahulog ng mga estudyante. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat basta naka-Santon Plus Herbal Soap. Mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
4: Ito ang Exciting Pilipinas.
5: Maraming salamat, katropang Gerald. Samantala, mga kabay, mga katropa, ang mga balitang lokal na yan. Andog naman po sa ating yan, ng premium D3 Coffee Mix. Kaya, nako, mga kabay, mga katropa, para hindi ka ho mag-alala pa sa inyong pong blood sugar level sa katawan. Oo na, hindi mo rin po maiwasang magkape. Ito na po yung kapeng nararapat sa iyo, ha? Premium D3 Coffee Mix. 45 minutos makalipas sa po ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Samantala, punta mo na natin ang atin naman pong mga balita, ha? Mula sa national.
4: Balita national.
5: Mga kabayan, mga katropa, ngayong araw na ito, may panibagong schedule naman ng impeachment trial. Nakatakdang iharap nga daw po ng House Prosecution Panel ang susunod. Ang susunod nilang testigo. Ngayong araw, para sa pagpapatuloy nga po ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ay kaugnay ng investigasyon ng National Bureau of Investigation sa umanoy. Banta laban sa buhay nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ayon po kay House Prosecution Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong, nakatakdang tumistigo si Attorney Jeremy Lotok, Regional Director ng NBI Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sinabi ni Adiong na magbibigay si Lotok ng resulta ng isinagawang investigasyon ng NBI hinggil sa naturang insidente. Ang testimonya din ni Lotok ay inaasahang magpapatuloy sa naunang pagharap nitong si NBI Senior Agent John Mark Kalilong, na nagpatunay sa pagiging autentiko ng mga video recording at digital files kaugnay ng pahayag ni Duterte noong pong Nobyembre 23 taong 2024. Sana sabing video, iniulat na sinabi ng Vice Presidente na mayroon siyang kinontratang tao upang patayin sina Pangulo Marcos Jr., First Lady Araneta Marcos at dating House Speaker Romualdez sakaling siya ay mapatay. Ayon kay Adyong, si Lotto kaang maglalahad ng resulta ng investigasyon ng NBI tungkol sa umano'y banta. Gayunpaman, tumanggi siyang magbigay ng karagdagang detalye dahil sa umiiral na sub-judice rule. Ipinabaya naman ng House Prosecution Panel sa Senado ang pagdinig sa testimonya ni Lotto bilang bahagi ng pagpapatuloy ng presentasyon ng ebidensya laban kay Duterte. Nakasentro ang impeachment case sa umano'y grave threats na iniuugnay sa pahayag ng Vice Presidente sa isang online press briefing noong Nobyembre 23 taong 2024.
7: XFM. Impeachment coverage. VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
5: Mga kabayan, mga tropa, antabayanan niyo po mamaya ha, dito pa rin sa ating pong himpilan ang nagpapatuloy na coverage po ng XFM Network Philippines sa impeachment trial ng ating pong Vice Presidente Sara Duterte. Samantala, mga kabayan, mga tropa, ang balitang inyo pong napakinggan ay handog naman po sa inyo ng Vision X Plus. Vision X Plus, may kakayanin ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po ito ang sangkap na lotein, beta-carotene, vitamin E Plus, at zeaxanthin. At ito ay aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
8: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
5: 48 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga sa pagpapatuloy pa rin po ng ating pong mga balita.
8: Balitang
5: national pa rin po, mga kabayan, mga tropa. O kahapon po ay pinagdiwang ay 10 taon ha. Na pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitral ruling regarding po sa issue sa West Philippine Sea. Ngayon po, mayroon pong pahayag itong National Historical Commission of the Philippines na posibleng maikonsidera yun daw pong pagpapatayo o pagtatayo ng monumento o historical marker sa West Philippine Sea. Sa panayam po kay Eufemio Agbayani III, Historic Sites Development Officer ng Komisyon, kanyang ibinahagi na hindi nila isinasa-isantabi ang ganitong uri ng plano kasabay sa pagdiriwang po ng bansa kahapon ng pagkakapanalo nito sa Arbitral Tribunal. Pinagdiwang nga po ng bansa ang tagumpay nito ng igawad sa Pilipinas ang Arbitral Award noong pong taong 2016 ng United Nations Conventions on the Law of the Sea o UNCLOS, kung saan kinilala ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Gayunpaman, aminado naman itong si Eufemio Agbayani III na hilaw pa ang 10 taon para magtayo ng monumento. Ngunit, kung hilingin ng mga nasa Kalayaan Island Group, kanila naman daw itong ikukonsidera. Habang kaugnay pa sa usaping teritoryo ng bansa, aminado naman ang naturang komisyon na kanilang ikinababahala yung pong mga lumutang ng mga panibagong naratibo ng bansang China. Sinasabi kasi ng ilang scholar ng dayuhang bansa na ang Batanes ay pagmamay-ari daw umano ng China bilang sakop umano ng bansang Taiwan. Ang Taiwan nga, nagpupumiglas nga sa inyo. Ang pa kayang Batanes, mga China ninyo. Mantala, balik natin sa balita. Dahil dito ay binibigyang diin naman ni Agbayani III na ang naturang lugar ay bahagi sa kinikilalang teritoryo ng bansa at iginiit na walang naitala sa kasaysayan Ang kasaysayan na nagkaroon ng presensya ang China sa Batanes. Dagdag niya ay hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ng China ang pang-aangkin sa teritoryo ng Pilipinas. Kaya naman ay ibinahagi naman ni Agbayani III ang isa sa mga patunay na nagsasabing pagmamay-ari ng Pilipinas ang probinsya ng Batanes. Mga China ninyo, kayo mga mahilig mangangkin, mga China ninyo. Mga kabayan, mga katropa, ang balitang abay nagatid naman sa ating orasan, naganap na pong 8 minuto bago po ang 5 ng umaga. Samantala, dakuhin muna natin ang ating naman pong balita mula sa labas ng ating pong bansa. Humihingi ng tulong ang South Korea sa North Korea para mahanap daw yung nawawalang sundalo ng kanilang Coast Guard na pinaniniwala ang maaring napadpad sa bahagi daw po ng teritoryo ng Pyongyang. Ayon sa South Korean Unification Ministry, nawawala ang isang Navy seaman nitong Hulyo 12 habang nagsasagawa daw po ng Coast Guard duty sa East Sea na kilala rin bilang Sea of Japan. Posible umano ang tinangay na malakas na alon ang nawawalang seaman sa Northern Limit Line, ang itinakdang border sa pagitan ng South at North Korea. Dahil walang aktibong linya ng komunikasyon ng dalawang bansa, ipinadala ng South Korea ang kanilang kahilingan sa pamamagitan ng text message sa mga mamahayag upang maiparating ang mensahe sa Pyongyang. Hiniling din ng South Korean government ang kooperasyon ng North Korea sa paghahanap at ligtas na pagpapabalik sa nawawalang Coast Guard. Samantala, wala pang pahayag ang North Korean government tungkol sa kahilingang iyan.
9: Ito ang Exciting Babies!
5: Walang ibang mode of communication, text message lang. Kaya hindi pa direkta doon sa North Korea. Sa mga mamahayag pa ng kanilang bansa para lang maiparating doon sa North Korean government. Alam ko kung ano lang hiningi ng tulong eh. Ay, ako naman talaga oh.
10: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
5: 5 minuto mga kabayan, mga katropa, bago ang alas 5 ng umaga. At ang oras naman na yan at ang balita niyan, atid naman po sa atin yan ang numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit, katropa. Abay, ugalain na po natin uminom ng Santon Vitamin C araw-araw. Santon Vitamin C mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at ganoon din sa buong lalawigan ng Palawan.
9: Ito ang Exciting Pilipinas.
5: Mga kabayan, mga katropa, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunan, ang ating pong mga balita pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
10: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
11: XFM.
12: XFM.
13: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mapibili sa mga butika.
17: Marami
11: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
16: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga bukika. Premium D3.
18: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
19: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
20: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa namang uli ng sakit.
21: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
22: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfort Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Comfort Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfort Mix. Mmm, sarap.
23: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
24: Sunfon Plus Herbal Oil.
25: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko na radyo ang Sunfon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
24: Sunfon Plus Herbal Oil.
26: Maaasahan
24: sa sakit ng katawan.
26: Sunfon Plus
24: Herbal Oil.
27: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
28: Premium D3 Coffee Mix.
29: Sunfon Gold Coffee Mix.
30: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sunfon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
29: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
31: Mabibili sa mga butika.
32: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
33: Hala po ba ay manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub. Your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
34: XFM.
35: XFM.
36: Mga katropa, X

0: Exciting time, mga katropa. Ganap na pong 2 minuto makalipas po ang alas 5 ng umaga.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, tuloy-tuloy tayo sa ating pong mga balita. Punta muna natin mula sa labas, mula sa ospital ng Balawan, o kaya sa Police Station 1. Si katropang Kuya Toto Ronnie, good morning!
2: Live report! Yes, good morning katropang Alice. Siyempre, good morning no, sa ating mga katropa at nagising na sa mga oras na ito. Katropang Ali, good news naman dito sa ospital ng Palawan. Sa buong magdamag ay wala namang naitala o nadala dito sa ospital ng Palawan, katropang Ali. Maliban na lang nitong Sabado ng gabi, ito ay nangyari naman sa may bahagi naman nito ng Barangay Siksikan, katropang Ali. Itong tatlong sakay ng motorsiklo galing sa isang kaibigan diyan sa bahay Purok Sopi no, sa may Barangay Siksikan, katropang Ali. Lumabas lang ito para umano ay magpainit sana ng tiyan o magsa-tsawlong sana. Subalit ay pagsapit umano sa malapit na sa highway na loose gravel itong kanilang sinasakyang motorsiklo, itong tatlong itong edad 24, 21, 19 at pawa mga residente ng Barangay Irawan, katropang Ali. Nagtamo ang dalawa ng sugat sa mga mukha nito, yung itong dalawa, katropang Ali, at isang itong driver naman ay nagtamo ng sugat naman sa tiyaa, sa dibdib at sa tuhod, sanay nga nitong pagka-aksidente. Agad naman itong nadala dito sa ospital ng Palawan nung Sabado ng gabi at sa kalaunan ay nakalabas na rin sa ospital ng Palawan, katropang Ali, dahil sila ay nakainom itong tatlo. At update natin, katropang Ali, itong nasaksak nga noong madaling araw ng Linggo dito sa isang painuman sa Junction 1 ay nakalabas na rin itong biktima, katropang Ali, dito sa ospital ng Palawan. Kagabi lang ito nakalabas itong biktima na biktima ng panaksak dyan sa Junction 1 ng isang painuman, katropang Ali. So sa ating inabangan ngayong araw ng Lunes ay nasa 5 at tayo ay pumunta naman dito sa Police Station 1. Isang lasing na babae ang dinampot ng ating mga otoridad dahil lasing ito at natutulog sa gilid ng kalsada, katropang Ali. At sa ngayon ay narito sa Station 1 at nakatulog at medyo mahimbing naman ang tulog nito, katropang Ali. At na-update natin yung suspect doon sa panalaksak nga sa isang painuman. Ito ay pinakawalan, katropang Ali, dahil ito ay regular filing na lang dahil nga may mga hindi pa na-comply doon sa pagsasampa ng kaso laban doon sa suspect, katropang Ali. So maliban dyan, wala na rin ibang naitala ang ating Police Station 1. At siyempre, good morning kay Sir Urot, no, ating police this officer ngayong umaga dito sa Police Station 1. Yan ang ating mga balita, katropang Ali. Hatid sa atin yan ang numerong vitamin sa bansang Santon Vitamin C na ito'y mabibili sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung katropang Kuya Toto, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Kuya Toto. Samantala, sa iba pa natin po mga balita, balikan muna natin ang ating po mga kasamang mga field reporters. Pagpapalakas daw po ng Ecological Solid Waste Management Program sa Rizal, Palawan, tinututukan na. Kita rin balita niyan, katropa natin, Dennis Achua.
1: Live report! Live report!
3: Isinagawa ang Second Quarterly Ecological Solid Waste Management Board na dinaluhan ng mga pangunahing stakeholders upang talakayin ang mga mahalagang update at inisyatibo kaugnay sa environmental management at sustainable waste management. Naging layunin na pagpupulong na palakasin ang koordinasyon, tugunan ang mga umiral hamon at maghanap ng praktikal na solusyon para sa mas epektibo at mas tumutugong solid waste management program sa bayan ng Rizal. Binigyan din sa pagpupulong na sa pamamagitan na patuloy na pagtutulungan at kolektibong komitmenta mas mapapalapit sa layuning magkaroon ng mas malinis mas malusog at responsable sa kapaligiran na komunidad para sa kasalukuyan sa mga susunod pang henerasyon. Pinaalala rin na ang pangalaga ng kalikasan ay responsibilidad ng lahat. Ang bawat maliliit na inisyatibo ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng ganda at sustainability ng ating likas na yaman. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM.
1: Ito ang Exciting Babies.
0: Sunod-sunod na brownout ka mga kailan sa bahay naman ng Quezon, Palawan. Dahil daw po yan sa mga nagtumbahang puno. Katra pa natin sa balita niyan, Ray Elgaran.
1: Live report. Live report.
4: Dahil sa mga punong natumba sa kahabaan ng Barangay Tabo na antinuturong Thailand kung bakit sunod-sunod ang pagkawala na daloy ng kuryente sa ilang bahagi ng Quezon, Palawan kamakailan sa kasagsagan ng Bagyong Inday, kung saan ayon sa lineman ng Palayo Quezon Satellite Office, nagsipagbagsak ang mga punong kahoy at mga sanga sa linya ng paliko, kung kaya't pansamantalang nawala ang daloy ng kuryente dahil sa pagbuhos ng ulan na sinasabayan ng hangin. Samantala, naging mabagal din ang daloy ng trapiko sa mga kalsada, lalo na ang mga natumbahan ng kahoy. Dahil rito, mabilis na kumilos ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na kasama ang mga residente, motorista para matanggal ang mga nakaharang sa mga kalsada. Yan ang balita atin sa inyo ng SysDepain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang SysDepain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Rail Garan at XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Samantala, space or safe spaces at safe spaces at orientation. Oo, isinagawa daw po para doon po sa mga tourism worker dyan sa bayan ng El Nido. Itali na balita niyan, katropa natin, Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
5: Magsasagawang Municipal Tourism Office ng El Nido ng Safe Spaces Act Orientation para sa mga tourism workers simula ngayong araw, Hulyo 13, 14 at 15, 2026 bilang bahagi ng pagpapatibay ng ligtas, magalang at gender responsive ng mga lugar na trabaho sa sektor ng turismo. Ayon sa Municipal Tourism Office, layunin ng orientasyon na palawakin ang kaalaman ng mga tourism workers hinggil sa Safe Spaces Act at isulong ang paggalang, pagkakapantay-pantay at proteksyon laban sa anumang uri ng panliligalig sa lugar ng trabaho. Binigyang diin din ng tanggapan na ang pagdalo sa naturang orientasyon ay kabilang sa mga maging rekesito sa pag-renew ng working permit simula sa susunod na taon, alinsunod sa God Code of El Nido 2023, nagtatagda na ang lahat ng mga formal at informal workers ay dapat sumailalim sa gender and sensitivity orientation training bago mabigyan ng work permit sa munisipalidad. Inikayat ng Municipal Tourism Office ang lahat ng mga tourism-related establishments na tiyaking makadadalo ang kanilang mga empleyadong hindi pa nakakatanggap ng naturang pagsasanay upang makasunod sa itinakdang mga alintutunin at patuloy na maisulong ang responsabling turismo sa bayan ng El Nido. Para sa protektadong balat laban sa mapanirang init ng araw, gumamit ng sabong Santon Herbal Soup. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Samantala, ito po yung kaugnay sa balita ni katropang Kuya Totoro ni kanina sa ospital ng Palawan. Lalaki sinaksaksak tagiliran. Yun daw po yung suspect, aristado. Katropa natin yan, si katropang Girly Cadasso.
1: Live report! Live report!
6: Isang 20 years old na lalaki ang inaresto matapos umanong manaksak sa isang painuman sa Barangay San Miguel, Puerto Princesa City. Ayon sa pulisya, naabutan nila ang suspect na si Darrell, residente ng Barangay Canipaan, Rizal, Palawan, na tumatakas habang hinahabol ng ilang katao. Kinilala naman ang biktima na sinaksak ni Darrell na si Adrian Paul Ginto, residente naman ng Barangay San Miguel. Nabatid na una nang nagkaroon ng suntukan sa magkaibang grupo ng mga kalalakihan at sumugod itong sipol at nanuntok, ngunit bigla na lang itong sinaksak sa tagiliran. Mabilis namang tumakas ang nanaksak, ngunit nahawil pa rin ito at na-corner. Na-recover sa suspek ay isang kutsilong pinaniniwalaang ginamit sa pananaksak. Dilala na sa impila ng pulisya ang suspek kasama isa pa niyang kasamahan para sa ukulang kaso na isasampa laban sa kanila. Yan ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho X sa Family.
1: Ito ang Exciting Babies!
0: At kaugnay pa rin yan sa suspek. Handa raw po makipag-ayos sa biktima. Yung suspek sa pananaksak, ha? Handa raw po makipag-ayos sa biktima. Alamin natin ang detaling ito. Nang balitang niya, mga kabay, mga katropa, mula kay tropang Gerald Gales.
1: Live report.
7: Handang makipag-ayos si Elmo na residente ng munisipyo ng Rizal, suspect sa pananaksak sa lalaking kapwa nasa inuman sa Junction 1. Nakausap ito ng XFM Palawan. Inamin nito ang pangyayari. Ayon kay Elmo, nagawa niya yun dahil pasugod na sa kanila ang biktima. Kailangan niya raw na proteksyonan ang kanyang sarili. Hindi niya rin daw kilala ang lalaking nasaksak. Wala rin daw silang kaaway noong mga oras na yun. At ang pakay nila ay uminom lang kasama ang kanyang dalawang kaibigan. Dagdag pa ni Elmo, bago ang pananaksak, nasa CR silang dalawang magkaibigan at narinig na lang nila ang sigawan. At paglabas nila, ang isa niyang kasama na upaka na. Nasapak din ang isa niyang kasama ng lalaking kanyang nasaksak. Sa ngayon, hawak na ng PS1 ang suspect matapos na sumuko. Umihingi siya ng sorry sa lalaking kanyang nasaksak. Iyan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May isang kapitong mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies!
0: Sa uling bukso ng ating po mga balita, panibagong taas presyo ng petrolyo, ikinababahala sa panibagong tensyong nangyayari po sa Strait of Hormuz. Katrapan natin sa balita niyan ay si Pakaldo.
1: Live report.
8: Posibleng muling tumaas ang presyo ng petrolyo dahil sa lumalalang tensyon sa Strait of Hormuz matapos ang panibagong palitan ng airstrike ng Amerika at Iran. Bumaba sa iilang bilang ang mga barkong dumaraan sa naturang ruta mula sa karaniwang 130 kada araw dahil sa pangamba sa seguridad. Ayon sa US military, 90 target ng militar sa Iran ang tinamaan ng kanilang airstrike, habang sinabi naman ng Iran na gumanti ito sa pamagitan ng pag-atake sa mga base militar ng Amerika sa Kuwait at Bahrain. Dahil malaking bahagi ng supply ng langis sa mundo ang dumaraan sa Strait of Hormuz, posibleng maapektuhan umano ang presyo ng krudo na maaaring humantong na naman sa dagdag presyo ng petrolyo sa Pilipinas. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies!
0: Maraming salamat, Kachopang IC. Samantala, mga kabayan, ang mga balitang inyong napakinggan ay hatid naman po sa ating yan ng Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at syempre ng ating Santon Plus Coffee Mix. Ang mga healthy at di kalidad na produkto ng Yes to Health Incorporated na mga kapinayan, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar nationwide. Easy sa 6 minutos, makalipas po ang alas 5 ng umaga.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Alamin po natin, mga kabayan, mga katropa, maulan, makulimlim pa rin ating papawirin. Gano'n na ba kalakas itong si Habagat na po, ha? Wala na po si Inday, ha, mga kabayan, mga katropa. Live mula sa Pag-asa, si Sir Aurelio, mga kabayan, mga katropa, pakinggan po natin.
9: Ng umaga, narito ang weather update sa araw ng Lunes, July 13, 2026. nakakapekto pa rin ang habagat. Itong habagat ay naapektuhan ang malaking bahagi ng Luzon. Pero inaasahan na ito'y hihina. Bukas, inaasahan na hindi na ito makakapekto sa limang bahagi nating bansa. Ang magiging dominant weather system ay Easterlies. Itong Easterlies ay inaasahan magtatagal sa ating bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Samantala, yung pong low pressure area ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Base sa ating mga data ngayon, may posibilidad na maging bagyo. Pero mababa ang tsansa na ito'y pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Inyong papansin, malayo ang low pressure area sa ating bansa, kaya hindi po natin inaasahan na makakapekto sa ating laganda na panahon ngayong araw. Kasalukuyan, ang layo ng low pressure area ay nasa more than 1,400 kilometers silangan ng Mindanao. At sa ating laganda na panahon, dahil sa habagat, itong malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm, lalong-lalo na sa kalurang bahagi nito. Ang mga lugar ay sa Ilocos Region, ganoon din sa Bataan, Zambales, Pampanga, Bulacan, kasama na rin ang Tarlac, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan. Samantala, ang nalabing bahagi ng Luzon, kasama na rin ang gambong Visayas at Mindanao, ay makaranas ng maganda at maliwalas ang panahon maliban sa mga isolated na mga pag-ulan o thunderstorm. Mag-ingat pa rin tayo dahil sa inaasahan pa rin tayo ng mga katamtaman hanggang sa maalon, lalo na sa may bandang northern at western seaboard ng Luzon.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Yan po mga kabayan, mga tropa. So, unti-unti na po na pahinaraw itong siyabagat. Sa malaking bahagi po ng ating pong bansa. Bagamat ngayon, meron pa. Maranasan pa rin pong mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat. Easterlies naman po ang papalit. Yung low pressure, malayo-layo pa. Papasok pa lang ng ating par, mga kabayan, mga tropa. Ha? Ako, oras po natin, 20 minuto sa po, makalipas na ang alas 5 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga kabayan, mga tropa, inyo na pong, teka lang, bago

0: Laging Technical kay katropang Rene Boy Federico. At live mula dito sa Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Tayo po'y napapanood din sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga kabayan, mga katropa, sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong paratuntunang eksadeng Pilipinas. Ngayon pong araw ng Lunes, 13 sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Mga kabayan, mga katropa, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako naman po ang inyong naging tagapagbalita ngayong maga. Ako po si katropang Alizon Salvatus. Maraming maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas!
1: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
2: XFM. XFM. Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
13: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
15: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
13: Santon Plus Gold.
14: Mabibili sa mga butika.
13: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
16: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
17: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Noon, Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Sanfon Gold Coffee Mix.
23: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
22: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
22: Santong Gold Coffee Mix. XFM.

0: different body function.
1: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: at mapagpalang araw sa ating lahat mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng atin pong programa, The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, katawang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Pwede po ninyong mapuntahan at mapagpakonsultahan. Sa kanan po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama po ng live ngayong araw. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor. Isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakna. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner. At sa lahat ng ating mga katropa nationwide na nakatutok sa ating programa, isang maligayang hapon at sana ho ay muli na naman tayong matuto ng mga simpleng kaalaman, ng mga sikreto at solusyon para maging healthy araw-araw.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Pwede kayong makahilubilo dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala na inyong po mga text messages, mga inquiries po niya about your health. Pwede nyo text yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayong kamasailan yung po mga katanungan, lagay po ng pangalan po niyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon. Lalo na pag nakakainom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Ganda rin, ating po mga healthy and delectable coffees. Ayan, na marami din choices ha, na pwede yung pagpilian sa ating po mga coffee. Oh, depende sa pangangailangan mo, pero pwede rin tikman mo lahat ng ating po mga masasarap at napaka-beneficial ng mga coffee ha. Nandiyan ang ating pong Santong Plus Coffee Mix. Ito ay maganda mong pagkukunan ito ng mga Isofla Bones, mga kaibigan ha. Kung niyo alam yung Isofla Bones, ito po yung mga protina na ginagamit ng ating pong pangatawan para sa ating growth, para sa ating pong memorya, sa ating pong mga tissues, at even sa katatagan ng ating pong mga kalamnan at mga buto. Ay malaki na itutulong po nito nila, mga kaibigan ha. O, nandyan yan sa ating pong Santone Plus Coffee Mix. Kung gusto mo naman ay vitamin D habang nagkakapidok, ay nandyan ang ating pong premium D3
1: Mama.
0: Coffee mix. Ha?
1: Maganda yung nagkakapi ka lang, eh, may benepisyo ka ng nakukuha.
0: Tama.
1: O, diba? Para walang hassle at nai-enjoy mo na yung umaga. Tapos meron pang benepisyo sa kalusugan.
0: Yun, no? At syempre, hindi pa huhuli, Doc, ang pinakabagong kape ng Yes to Health. Ito ang atin pong Santone Gold Coffee Mix. O, sino pa ba ang hindi dyan nakainom? Hindi nakatikim ng atin pong Santone Gold Coffee Mix. Naku, napakasarap po nito, mga kaibigan. Madalas talaga, Doc, nagkakaubusan nga eh. Even sa area natin dun sa Palawan, parang ano, parang ginagawang tubig na yata yung...
1: parang diesel ba yan?
0: Diesel. Nagkakaubusan. Santone Gold Coffee Mix. Napakasarap naman kasi, Doc. And

0: napaka-beneficial talaga. Isa sa mga na-observe ng mga nakasubok na ng Santon Gold Coffee Mix natin, nawala daw dok yung mga sakit-sakit nila sa tuhod. Ano kaya ang connection nun sa pag-inom ng Santon Gold Coffee natin?
1: Siyempre, bonus na yan ang produkto natin. Dahil mahal namin kayo. Mahal kayo ng boss ng XFM at ng Yes to Help. Binigyan tayo ng isang kape na habang hinihigop mo, nagkakaroon ka ng dagdag na collagen sa katawan. Ano ba itong collagen? Mm-hmm. Itong collagen, isang napaka-importanting sustansya na kapag pinapasok natin sa ating katawan, dumidiretso ito dun sa ating mga kasukasuan para patibayin, i-build yung humihinang kasukasuan natin. At the same time, pagandahin yung kalusugan ng balat, ng mga ugat, ng mga daluyan ng dugo. Sa madaling salita, ito yung building blocks, Doc Misael, ng ating mga bahagi ng katawan na bumabagal ang paggawa ng katawan habang umiidad.
0: Yun.
1: So kapag umiinom ka araw-araw ng supplemental collagen, na ibibigay sa'yo yung missing link sa pagkakaroon ng mas malakas at mas bata na pakiramdam at kalusugan na yun yung nilagay natin doon sa ating coffee. Aside from that, meron din siyang glutathione. Ang glutathione ay panangga sa mabilis na pagkasira ng cells. Kaya tinatawag itong master antioxidant of the body.
0: Kaya naman pala, Doc, nakakatulong ito ng malaki, ha? Sa mga tatay, nanay natin dyan, mga lolo at lola na humihina na ang mga kasukasuan, tumitigas na yung movement. Minsan, parang robot na pag kumilos dahil wala, hindi na ma-fold ng maayos yung mga joints, ha? Hindi na ganun kaganda yung mobility ng atin pong mga joint area. Nababawasan na yung range of motion. O, dahil nga, yun nga, no? Sumasakit na. Every time nakikilos, nako, ang mahirap pa dyan, Dok, yung may tumutunog, eh, no? Kumbaga naka-distract at the same time, masakit kasi yun.
1: Actually, yung sasasakyan nga pag may tumutunog-tunog sa ilalim, red flag na yun.
0: Bother talaga tayo ng gusto.
1: Sa katawan natin, pag pumuputok-putok na rin yung mga joints natin, dapat mag-worry na tayo. Yes. Kasi ibig sabihin, bumibilis yung pagtanda natin. Di ba? Nagiging manipis yung mga hugpungan ng ating katawan. At pag nagpatuloy yan, baka ho... sa susunod, bawat tayo nyo na lang, aray na ang inyong sasabihin.
0: May lumalangit-ngit.
1: Oo, lumalangit-ngit sa inyong mga kasukasuan.
0: Para maiwasan po yan, ha? Araw-arawin po ang pag-inom ng Santon Gold Coffee Mix po natin, ha? Magaling natin ang pag-inom po nito. Wala ba, Dok, ano? Wala ba, Dok, maximum dosage or usage ang ating Santon Gold Coffee Mix?
1: Umiinom nito, wala naman tayong binibigay na definite na dami o maximum. Kasi nga, yung iba minsan umiinom 3 times a day.
0: Yes, oo.
1: Yung iba naman, basta maisipang uminom, umiinom. Ay, wala namang problema. Kasi ito naman healthy coffee, mga kaibigan, mga katropa. Kumbaga, ito didepende na lang sa inyong budget. Kung kaya ng budget ninyo na marami isang araw, nasa sa inyo yun. Pero yung epekto sa kalusugan, na sinasabi natin baka masobrahan. Wala namang ganun. Kasi pagkain lang naman po ito na pinadaan sa kape, mga sustansya na... At saka hindi ito basta kape. Ito yung kape na hindi nagbibigay ng kaba sa inyong mga dibdib.
0: Hindi nakakapagpahapdi ng sikmura. Lalo na kahit walang laman ang iyong tiyan, pwede nyong inumin ang atin pong Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Yan ang kaibahan ng atin pong napaka-sustansya at napaka-sarap na kape, mga kababayan. Sa mga hindi pa nakasubok nito, sugod na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. At hanapin nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hanapin nyo po ang Tatak Yes to Health sa mga boxes, mga sachets, mga blister pads ng atin pong mga produkto para makasigurado na ang inyong pong inumin na yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Pwede rin po ma-avilian sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search lang Yes to Health 2011 o di naman kaya isumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Pwede kayo maka-avail dyan atin pong mga products and meron tayong mga exclusive products din. Dyan nyo lang po mabibili sa atin pong mga wellness clinic, ha?
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang... pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay halid sa atin ng Santon Herbal Tea. Ang Santon Gold Herbal Tea po natin mga kaibigan ay naglalaman ng mga herb, ano? Special herb na nakakatulong para sa paglilinis ng atin pong pangangatawan. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng malinis ng mga eliminative organs? Ano ba yung mga saklaw ng eliminative organs natin mga kababayan? Atin pong liver, ang ating kidney, ang ating colon area, even our blood is composed of nakapaloob siya sa atin pong mga eliminative parts mga kababayan. Na ito o sila ang responsable sa pagtatapon ng mga dumi sa atin pong pangangatawan. At syempre, katulad sa isang literal doc, ano, nasalaan, kinakailangan mapanatili dating malinis yung mga strainer na yan. Tama. Even yung mga screens, di ba, sa ating mga air conditions at sa iba't iba pa. Kahit sa mga sasakyan, may mga tinatawag tayo ng mga filters, ano, na yan sila yung nagsasala ng dumi. At sila din ay dapat panatilihin natin na malinis. Para nang sa ganun, magawa nila. O kumbaga, yung full capabilities nila ay magampanan po nila, mga kababayan. Ha? Ganun din sa atin pong pangangatawan. Imagine, Doc, yung isa sa pinaka gamit na gamit sa naparte ng ating pangangatawan o yung kumbaga halos hindi nagpapahinga sa trabaho niya, yung ating atay.
1: Tama.
0: Grabe ang filtration ng liver natin and also yung detoxification process na kanya pong ginagawa sa katawan natin ay matindi, ha? Kaya kinakailangan, tutulungan din natin yung ating pong liver area, tutulungan natin yung atay natin at iba pa ng mga organs sa ating pangangatawan na mapanatili silang malakas, mga kababayan. At hindi sila nai-stress ng husto, ano? At magawa nila ng maayos yung kanila pong function sa atin pong pangangatawan.
1: Mm-hmm. O kaya talagang yung paglilinis ng katawan, isa sa priority. Kaya sa naturopathy, kung mapapansin mo, ano, kapag may mga sakit na katulad ng high blood, diabetes, yung iba may cancer, may mga rayuma. Ang isa sa pinakang priority protocol ng mga naturopath is bigyan ng kahit na anong modality ng detoxification. Kasi ang detox, hindi yung gamot. Ang detox ay tumutulong para ma-accelerate yung ability ng katawan na i-maintain yung sarili niya. Kasi yung katawan natin is napakagaling ng function. Ang problema nga lang, pag nag-slow down, for some reason, either sobra yung kinakain natin ng mga pagkaing nagiging barabara sa kanya, kaya bumabagal siya. So kinakailangan natin tulungan ng katawan natin. And after matulungan natin na magkaroon ng magandang management ng pagtatapon ng dumi, asahan mo talaga, mag-i-improve yung condition. Kahit ano pang condition ng isang tao, magiging maganda yung binipiso sa kanya.
0: Yes, ha? Kaya panatilihin natin na malinis po ito sila. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga maaaring makapagpadumi dito. At syempre, yung paglilinis na rin. Ha? Kaya yung Santon Gold Herbal Tea natin ay especially na ginagawa ng Yes to Health para po magbigay ng detox property sa atin pong pangatawan. Since meron po yan siyang turmeric extract, cinnamon bark extract, and of course, meron din yan siyang santon at stevia. Ha? Para po sa mas masarap na pag-inom natin ng atin pong Santon Gold Herbal Tea. Sa mga gustong sumubok po nito, ha, mabibili po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. And speaking of cleansing or itong detox program, Doc, ano? Alam niyo ba mga kababayan na itong pagfa-fasting ay nakapaloob din dito, Doc, sa paglilinis ng katawan natin, purification and cleansing ng atin pong pangangatawan, mga kababayan, ha? Pag-usapan natin kung ano ba ang mga maitutulong ng pagka-fasting at ano ba yung mga karamdaman na pwede pong maagapan at masolusyonan through this kind of program, Doc. So, ano ba itong fasting, Doc Algie?
1: Ito yung napapanahong topic kasi alam mo naman, magka-kwaresma na. Di ba pag-kwaresma, merong yung mga kababayan nating mga Katoliko mm-hmm. ay meron silang fasting. Mm-hmm. Dangal nga lang, yung fasting na ginagawa ay hindi yung iba kumakain ng karne.
0: Yes, oo.
1: At instead of karne, parang isda yung pinapalit. Mm-hmm. Parang yun yung type of fasting na ginagawa nila. Actually, fasting din naman yun, mm-hmm. yung ganong style. Pero ang fasting po, yung modality na to, ay isang uri ng intentional na pag-iwas sa mga pagkain at mm-hmm. mga iniinom sa isang specific time period. Mm-hmm. Actually, hindi na bago yung fasting kasi pinapractice na yan for over 2,000 years sa mga kultura ho at relihiyon. Ano, gaya ng Islam, di ba? Pag Ramadan, meron mm-hmm. silang parang 12 hours lang yun eh. Yung from sunrise to sunset.
0: Sunset, oh.
1: Na hindi sila kumakain at hindi rin sila umiinom ng tubig.
0: Mm-hmm. Full.
1: Full fasting. Oh. Ngayon, sa Christianity, meron din mga fasting na talagang nag-skip ng meal for a day or ano, may mga ganong practice. Mm-hmm. Ano, even in Buddhism, in Hinduism. At ang salitang breakfast, meaning, ibig sabihin nun, magbe-break ka ng fasting mm-hmm. matapos kang matulog. Sa buong magdamag. Oh. Ang mga naunang tao, actually, sila yung sagad sa fasting. Mm-hmm. Not by choice, but because yung kanilang pagkain is not always available mm-hmm. noong unang mga panahon. Ano? Nagkaroon ng scientific interest sa fasting dahil dumarami ang mga pag-aaral na nagsasabi na yung calorie restriction mm-hmm. ang isa sa nagiging paraan para pahabain ang buhay ng mga hayop.
0: Mm-hmm.
1: Pero siyempre, sa mga hayop, merong study. Sa mga tao, merong mga actual result mm-hmm. na nakikita na pwede itong magpabagal ng pagtanda na may posibleng epekto sa pagpapahaba ng buhay. Alam mo, nung year 2016, mm-hmm. merong isang Japanese scientist na si Dr. Yoshinori Ozumi.
0: Mm-hmm.
1: Nanalo pa nga siya ng Nobel Prize in Physiology and Medicine dahil natuklasan niya na ang autophagy ay isang proseso ng katawan na napaka-importante para matanggal yung mga defective cells sa katawan mm-hmm. para ma-recycle into new cells. At ito ay natuklasan niya na na-activate ng fasting,
0: mm-hmm.
1: yung tinatawag na autophagy. Kaya napaka-interesting scientifically ng topic na ito about fasting.
0: Mm-hmm. Karamihan ang pag-iisip ng mga tao, Dok, para ikaw ay makakilos, para may lakas ka na gumawa, kinakailangan mong magpapasok ng kapasok ng mga pagkain. Kaya kinakailangan mong panay-panay ang kain o need talaga ng isang tao na kumakain. Pero ito palang paghinto sa pagkain, Dok, o yung pagka-fasting, meron siyang amazing na benefit sa atin pong kalusugan. Paano yun nangyayari, Dok?
1: Hindi ka gaya ng anong tinatawag na starvation mm-hmm, o pagkagutom. Mm-hmm. Ang fasting kasi is controlled.
0: Mm-hmm.
1: Saka tinatawag nilang structured program. Kung hindi ka kakain, yung katawan mo, gagamitin niya yung glucose.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Na primary fuel ng katawan natin. Pero kapag nagfa-fasting ka, okay, yung glucose yan nauubos.
0: Mm-hmm.
1: At yung katawan mo magsi-switch, hahanap siya ng ibang fuel o source ng energy na yun yung mga taba na nandun sa iba't ibang bahagi ng katawan mo na naka-store. Mm-hmm. Especially sa atay, mm-hmm. sa yung mga tiyan, di ba? Problema natin, minsan malaki tiyan, hindi mapababa.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, kapag nagfa-fasting ka at hindi ka kumakain ng regular meal, especially commonly pagkain natin, mga glucose sources, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Ang katawan mo, gagamitin niya yung mga fuel na yun na in forms of fat
0: naka-stack.
1: Na naka-store sa inyong katawan. So nagsiship siya, yung metabolic process niya, nagsiship sa tinatawag na ketosis,
0: mm-hmm.
1: na kung saan ang target ng katawan, sunugin yung taba natin. And during fasting, maraming nangyayari sa katawan natin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya napaka-interesting nito. Just imagine, walang gastos, magpapasting
0: tama
1: ka lang. Ano?
0: Oh.
1: Babagsak yung insulin level natin. Na kapag bumagsak yung insulin, ay nag-aalaw ito sa ating katawan na magsunog ng taba.
0: Mm-hmm.
1: At yung human growth hormone, tumataas yung bilang na ito na may sumusuporta sa fat loss at saka sa muscle preservation. O yan, kaya nakakatulong yan sa mga taong may problema sa muscle growth nila. No? At nag-uumpisa rin ang pag-repair ng ating mga cells.
0: Mm-hmm.
1: At nagki-kick in yung tinatawag na autophagy, yung pinag-uusapan natin kanina, mm-hmm. na kung saan yung mga defective cells ng katawan, nire-recycle yun. At ginagawang bagong cells ng ating sistema. So, yung fasting, nagbibigay sa atin ng break sa mahirap na trabaho ng digestive system na nagpapahintulot naman sa ating katawan na mag-focus sa healing and maintenance. Kasi kung puro na lang tunaw ng tunaw ang ginagawa ng
0: puro trabaho
1: ng katawan,
0: na lang. Oh.
1: Wala nang masyadong energy na nagagamit for repair and maintenance ng sistema. So during fasting, yung katawan natin nakakabuelo, nakakapagpahinga at nai-release pa niya yung mga toxins na naka-store sa katawan na nakakaapekto sa ating kalusugan.
0: Kaya pala Doc, madalas, ano, kung papansin niyo sa mga naturopath, sa mga program ng mga wellness, ano, nakapaloob talaga itong pagka-fasting, yung iba't ibang klase ng fasting. Ano, kasi ito po ay madalas ha, na nakakatulong po, ano, or recommended nga ito para sa weight loss program at iba pa ang mga metabolic disorders. Malaki yung ginagampanan nitong pagka-fasting para makatulong, mas mabilis makarecover sa ganun pong problema. Ano? So ano-ano, Doc, mga yung direktang natutulungan ng pagka-fasting, ano mga direktang karamdaman o mga sakit ang nabibinipisyuhan nito?
1: Una-una yung diabetes. Kasi pag ikaw may diabetes, especially in type 2 diabetes, hindi sensitive yung cells sa insulin. So pag hindi sensitive yung cells sa insulin, hindi niya ma-absorb from the blood yung ating mga glucose, yung kinakain natin mga sugar. So pag nagkaroon ng fasting program, nag-i-improve yung sensitivity ng cells sa insulin. So yung mga sugar nagagamit ng cells.
0: Pero mayroong mga tao, Doc, yung mga mayroong mga diabetic na pagka nalilipasan sila ng gutom, sobra-sobrang nanghihina.
1: Eh may ganun talaga. Oo. Kasi ang diabetes, dalawa yan eh. Two extremes ang diabetic. One is hyperglycemia. Pangalawa is yung hypoglycemia. Kasi nga, ang explanation doon, since ang katawan hindi nagiging effective yung pag-absorb ng sugar papunta sa cells, siyempre, ang interpretation ng katawan mo, you need more. You need more glucose. Kasi nga, hindi niya nakukuha eh. Kasi stagnant sa blood.
0: Yun nga,
1: so, pag nagkulang ngayon ang katawan mo ng glucose, mahihilo ka, manghihina ka.
0: Tama.
1: Yun yung tinatawag na hypoglycemia. So hypoglycemia literally means pagbagsak ng sugar na kayang makuha ng cells to convert it into energy. So kaya ang diabetic, dalawang problema nila. Mataas yung sugar nila, tapos biglang bumabagsak. So di ba, pag may mga diabetic, sabihin ng pasyente, Doc, nahihilo ako. Nalalamig, nagpapawis. Sasabihin ng doktor, nako, baka bagsak ang sugar mo.
0: Sugar.
1: Hypoglay. Doc, anong gagawin? Umanap ka ng kahit anong matamis, candy, soft drinks, inumin mo kasi delikado kasi yung bagsak ang sugar. Delikado yon. Pero during fasting, ang nangyayari, dahil sensitibo na yung cells natin sa insulin dahil sa epekto ng fasting, hindi nangyayari yung hypoglay. Kumbaga mas efficient yung transport ng sugar, kaya nangyayari sa mga pasyente natin kini-cleansing na dumadaan sa fasting, nasusurvive naman nila yung walang kain.
0: Tama,
1: puro juice nga lang eh. So, paano nangyari yun? Kasi nga, mas nagiging epektibo yung insulin during fasting. Okay, kaya sa mga diabetic, natakot mag-gutuman kasi sila nga daw eh nag-hypoglay. It can be corrected using fasting. Even yung mga nagpapapayat, hindi pumapayat, lalong tumataba. Kasi nga, yung method niyo hindi effective, mali yung sistema. So, yung iba, hindi nga kumakain. Pagkatapos naman kumain, the body will replenish. Kaya lang tumataba.
0: Yeah.
1: So may pamamaraan. So napaka-importante sa mga taong mayroong mga problema sa toxins. Laging mahinang katawan dahil yung cell damage is visible sa inyo. Mabilis na kayong tumanda, mahapo, manghina. Nakakatulong din po sa healthy heart ang fasting. Alam niyo kung bakit? Pag nagfa-fasting pala tayo, since kinukonsume ng katawan yung mga excess fats, excess cholesterol, kumbaga ganito scenario. Tingnan natin sa panahon natin ngayon, di ba walang fuel?
0: Tama daw ko.
1: Kung meron namang fuel, kulang
0: lang
1: yung supply. Mahal. So, anong ginagawa ng gobyerno? Naghahanap ng alternative. Kaya lumalabas na ngayon sa mga YouTube, mga Facebook yung mga alternative. Paano gumawa ng mga gasolina, anong fuel. Ganon din ang katawan. So, once na nag-fasting ka, hindi mo binigay yung regular meal, the body will do something. Lahat, kakalkalin niya yung sistema mo. Uy, may nakatagong taba dito sa chan, Juan. Kukunin niya yon. At yun ang gagamitin na yung fuel. So, yun ang nangyayari. Kaya nasusuportan yung puso. Kasi pag bumaba yung fat volume ng katawan mo, gaganda ang
0: dali. Nakatahinga na gusto yung heart mo.
1: Oh, just imagine, ganun yung nagagawa ng fasting. Ano. Tapos, mas lumilinaw ang isip natin kasi mas tumataas yung level of oxygen. at nababawasan ang inflammation kasi kasama pala yung mga stress hormones ay pina-flush out ng sistema kapag ikaw ay nagfa-fasting.
0: Yun.
1: Oo, at pinapalitan to ng relaxing hormone. Mm-hmm. Kaya based on general study, bukod sa tiyan ay natutulungan yung digestive system, may possibility sa pag-aaral na nakikita na pwedeng magpahaba ng buhay ang tamang pagpa-fasting na ginagawa natin.
0: You know, tamang paraan ng pagpa-fasting, tama, mga kaibigan, ha? O, kasi yung iba daw, pagka hindi tama yung fasting mo, yung tinatawag na starvation, yung nagugutom ka naman ng gusto, na wala sa plano, eh hindi yun nakakalinaw ng isip, Dok. Nagdidilim yung paningin.
1: Bawat tingin mo sa isang bagay, mukhang ano, mukhang tokwang pirito.
0: So kinakailangan ng planning at ng saktong pamamaraan ng pagka-fasting, mga kababayan. Ha? So sa mga kaibigan natin dyan, alam nyo, napakaraming health benefits po, ha, ng pagka-fasting, mga kaibigan, kung magagawa lang po natin ito ng tama. Ha? So ano po bang klaseng mga fasting, Dok, ang pwedeng gawin ng atin po mga kababayan? Ano yung iba't ibang klase ng pamamaraan ng fasting?
1: May mga iba-iba kasing program, depende sa practitioner, depende sa pasyente, kung ano yung bagay sa kanila. Mayroong mga tinatawag na full fasting. Tumatakbo yan ng mga 24 hours. Yes, minsan may tubig, minsan walang tubig. Mm-hmm. Depende sa pasyente. Water fasting naman, meaning puro tubig. At ito ay pwedeng gawin sa loob ng 24 to 48 hours. Yung ibig sabihin, mayroon kang water. Yung iba, nilalagyan nila ng lemon. Mm-hmm. Iba, nilalagyan nila ng mga herbal extract. Mm-hmm. Basta, ibig sabihin, water lang. And mayroon tinatawag na juice fasting. Ito naman, medyo mahaba-haba ang allowable time. Mga 24 to 72 hours. Mga 3 days. Oh. Na pwede kang mag-fast using juices. Kasi yung mga juice, may mga ano yan, calorie din. May nutrients yan na pwedeng hindi ka manghihina. Mayroon naman tinatawag na alternate day fasting. Ngayong araw na to ng Lunes, ikaw ay kakain. Sa Tuesday, fasting ka. Tapos sa sunod, Wednesday, kakain ka ulit. Ganon yung ginagawa Thursday, ng iba, no? Na meron silang ability na gawin yun. Yung iba naman, intermittent fast. Mm-hmm. Ibig sabihin ng intermittent fasting, iba-ibang formula yan. Merong 16-8, merong 12-12, may 14-10. Mm-hmm. Pero ang pinakang popular, yung 16-8. Mm-hmm. So, ibig sabihin ng 16-8 method, sa 16 na oras ay hindi ka kakain. Mm-hmm. Yun yung ano mo, yung fasting mo. So for example, nag-umpisa ka ng ang huling kain mo sa gabi ay sabihin natin 8 o'clock ng gabi. So 8, bibilang ka ng 16 hours. 16, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ang iyong first meal sa next day.
0: Next day,
1: Then bibilang ka ng from 12 o'clock, bibilang ka ng 8 hours. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 o'clock ng gabi naman yung last meal
0: last
1: mo.
0: Last meal.
1: Yan. So ibig sabihin, 8 hours lang yung pinakang window time mo to eat. So yun yung common na ginagawa na intermittent fasting. Ibig sabihin na intermittent, in a day, kumakain ka pa rin pero meron ka mahabang time to relax fast, your stomach. Meron naman tinatawag na Daniel's fast. Hindi ito literal na hindi kakain pero tinatanggal yung mga hindi healthy food. At nagsiship sila sa whole foods like plant-based, mga prutas, gulay. Tinatanggal yung mga processed food. May ganun, ano? Based sa Daniel, sa Bible, yung pattern doon. May tinatawag namang food holiday. Mm-hmm. Ibig sabihin, once a week, may isang araw ka na hindi ka kakain ng kahit na anong meal.
0: Akala ko food holiday. Sa isang araw na yun, lahat kakainin mo na.
1: Holiday talaga.
0: Usually ganun pag holiday, no?
1: Food holiday, yung ibig sabihin, once a week, meron kang isang nakatakdang araw na magpa-fasting.
0: Yan.
1: Ganun yun.
0: Nakakatulong talagang malaki, ha? Pili kayo dyan, mga kaibigan, kung ano yung program na fasting na gusto po ninyo at kaya nyo. Ang mahalaga lang kasi dito, Doc, is yung magiging consistent po kayo, mga kaibigan, ano? Tsaka yung maipapatuloy po ninyo, ano? Yung paraan ng pagka-fasting po na ito. Kasi yung iba, fasting nga ngayong araw. Pagka kinabukasan naman, babakbakan ng kain.
1: Tama.
0: So wala din. Minsan, isang linggo ka lang nakakatry ng pag-fasting. And then, i-stop mo ka agad. Ano? So, hindi siya nagiging consistent o hindi tuloy-tuloy. Mas maganda yan pagka masubukan nyo na i-continuous, mga kababayan, ano? Mga kaibigan. Doon nyo makikita yung power nitong fasting program po na ito. At napakarami, ano? Hindi biro ang epekto nito sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Amazingly, iba, Dok, may mga ano sila, may mga digestive issues, ano? Mm-hmm. pinakitantiyan, ay is kahit sila dok, namamangha sila. Akala ko pagka hindi kumain, lalong sasakit yung tiyan ko.
1: Totoo.
0: Ayun pala, mas nakaginhawa yung pong panunaw nung siya ay nakapagpahinga.
1: Oh, kaya pala sumasakit ang tiyan kasi hindi na alam ng tiyan paano tutunawin yung pagkain. Kasi sunod-sunod yung kinakain. Mahirap ang tunawin yung kinakain.
0: Kaya yan, sa mga kababayan natin, subukan nyo po. Ito pong fasting. At kung gusto nyo pa ng mas detalyado na mga pamamaraan, pwede nyo i-contact si Doc Algie. Pwede kayong pumunta sa atin pong mga Yastro Health Wellness Center para makapagpagawa po kayo ng program ano, about this fasting. At meron din naman tayong mga ano, Doc, no? Iba't ibang mga pamamaraan. At the same time, pwede kayong makatake ng iba't ibang mga supplementation para pang sustain po ninyo sa inyong pagka-fasting. Alam niyo ba yung premium D3 natin? Nakakatulong siya ng malaki to ease up your fasting program, mga kaibigan. Especially kung hindi ka naman full fasting, for example, water fasting ka or nasa juice fasting ka, mas kaya mo siyang ituloy-tuloy. Kasi ang premium D3 natin, and even yung atin pong Santon Gold Herbal Capsule, ay meron siyang epekto ano, sa pagpigil ng mga hunger hormones ng ating pangangatawan para mabawasan yung mga cravings natin. Doon kasi minsan tayo o madalas nadali ano, yung cravings natin. Minsan kahit hindi pa gutom, Dok, pero pag nag-crave ka na, nako, ang hirap pigilan.
1: Yung iba daw, pag gusto makatulog daw sa gabi, di ba nakikinig sila doon sa cellphone, sa tunog ng ulan. Habang tumatagal yung tunog ng ulan, parang sa isip nila ay piniprito yung tunog ng ulan. So yun yung tinatawag na ano, na craving hormone. Na kung saan mahirap talagang ano yan. Mahirap yan ng tanggihan.
0: Pag mataas yung ghrelin, ha? Yung hunger hormone na ghrelin sa pangangatawan mo, nako. Kung ano-anong naiisip, lalo pagka hindi, wala kang ginagawa, lalo pagka ano ka, hindi ka busy, hindi ka physically active, nako, ang daming pumapasok sa isip, ano kayong kakainin mamaya, kakain mo pa lang, nag-iisip ko naman ano kaya ang pwedeng maulam mamaya or makain.
1: May ganun tao eh, kakakain pa lang, problemado na nung susunod na kakainin. At isa pa yung ating ano, Santon Gold Herbal Tea. Maganda yan na pang-accelerate ng ating mga organs do its regular cleansing. So, kahit na hindi kayo nagfa-fasting, if you will take Santon Gold Herbal Tea, meron itong mga phytochemical na nag-accelerate, parang tinutulungan nila yung cells ng ating pong mga elimination organ na mas maging efficient sa cleansing effort para hindi matambak yung mga toxin sa ating katawan. Ayan. At paalala lang ha, para dun sa mga nagko-consider ng fasting, hindi ito ginagawa ng basta-basta lang. Hindi ito pwede sa mga nagpapasuso o yung breastfeeding. Hindi rin pwede sa mga buntis. Sa mga mahinang pasyente, dapat i-consider ang fasting. Pwede yung mga maikli lang, mga 24 hours or 12 hours. Pero kung mga mahahaba na, you need to consult an expert ano, para mabigyan kayo ng mas ligtas na paraan. Kasi alam mo yung mga mahinang pasyente, dadaan yan sa matinding healing crisis. Kaya dapat i-consider natin. At sa karagdagang impormasyon, i-consult po sa Yes to Health Wellness Clinic kasi kami talaga ay yan yung aming expertise pagdating sa mga protocols regarding natural modalities na pwede nyong gamitin sa inyong paghanap ng mabuting kalusugan.
0: Yun ha. Sa mga kababayan natin, mga kaibigan natin, na gusto mag-undergo ng fasting program, bisita po kayo sa ating po mga Yes to Health Wellness Center. Ha? Para masunod yung tamang paraan ng pag-fasting. The secret of health. Ano, Dok, no? Napakabilis ng oras natin. Mahabol ka pa, Dok, na mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Siyempre, pasalamatan po natin yung ating mga katropa ano, na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan. Sana po ay nakapag-iwan kami ng mga simpleng solusyon para tayo maging healthy. Kasi fasting, libre ho yan. Wala kayong babayaran. Basta gawin ng tama, makakatulong sa inyong kalusugan. Siyempre, katuwang ang ating mga suplemento dito po sa Yes to Health. So, thank you very much. I'm Doc Algie mula po sa Yes to Health Wellness. And dito po sa ating regular program, maraming salamat sa inyong lahat, katropa.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat ha, sa mga kababayan natin dyan, mga katropa natin na lagi nakaantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganun rin sa mga bumibisita sa atin pong mga Yastro Health Wellness Center, sa mga uma-attend ng atin pong seminar. Ha? Maraming salamat sa inyo pong lahat, mga kababayan. Ha? At sa lahat ng tumatangkilik ng mga produkto ng Yastro Health, maraming maraming salamat sa inyo pong lahat, mga nagiginhawaan at nabibinipisyohan sa atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Eh, ang aming kagalakan din po, mga kaibigan, ano? Kasama ng inyo pong kasiyahan kapag umaalwan ang pakiramdam po ninyo, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa kanon po ni Doc Remy Lituoy, atin pong CEO, at po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin, ang Panginoon nawaan siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
8: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Time 6:05 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Ano man ang kaganapan, ano man ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Headlines. Sa ating mga pangunahing headlines. Mga residente ho araw-araw na nakikipag sa palaran sa balsa kahit kabaong sa ilog itinawid sa inagawan sab.
2: Tapos tumagilid po yung balsa, hindi po na-balance, yun po, nahulog po silang lahat.
3: Estudyante, 12 taong gulang nakipag o 12 taong nakipagsaplaran sa bansa para lang makapag-aral. Tulay hiling ng mga residente.
4: Sana mapansin ng araw-araw na kabuhayan dito na pamumuhay dito na sobrang hirap.
0: Lalaking tubawid sa Siksika National High School patay sa hit and run. Yung pong suspect o yung pong driver hawak na ho ng PS2. Headlines.
5: Mabilis daw kasi sir yung pangyayari sir. Ang basang alam lang daw nila nabangga ng puting ban. Headlines.
3: Walk of victory sa Puerto Princesa isinagawa bilang pagunita sa 110th anibersaryo ng arbitral ruling sa West Philippine Sea. Headlines.
6: Maraming salamat po sa inyo, Kaluwi, at sa tropa ng Epsen, Parawan.
0: Sa balitang nasyonal, monumento sa West Philippine Sea posibleng ikonsidera ng NHCP. Naratibong sa Batanes o yung pong naratibo sa Batanes ang China ay ikinabahala.
3: Sa balitang nasyonal, Oman naglatag ng ilang panukala para maging ligtas ang pagdaan ng barko sa Strait of Hormuz.
0: Sa balitang sport, Linda Noskova, ng kampiyon sa Wimbledon matapos na talunin ang kapwa chic na si Moskova.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho kayo ng Lunes, July 13, 2026.
3: Ito Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan hong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapag balita. Ngayong umaga, ako si Katropang Gerald Gales.
3: At ako naman si Katropang Mike Escote.
1: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
0: Mga katropa, dako na tayo sa detalye ng ating mga balitang lokal.
1: Express Balita sa Umaga.
0: Diyan muna tayo sa Barangay Inagawan Sab. Mamaya ng konti, Katropang Red, singi tayo ng live update doon sa Barangay Inagawan Sab. Kasama doon si Katropang Alison Salvatos at si Katropang Kuya Toto.
1: Express Balita.
0: Pero bago yan, matinding hirap po at panganib ang araw-araw na kinakaharap ng mga residente ng Inagawan sa Puerto Princesa matapos na muling maitawid sa bansa ang kabaong ng isang namatay na residente dahil wala silang tulay na magagamit. Bukod sa mga labi, napilitan din na sumakay sa balsa ang mga estudyante at iba pang residente upang makatawid sa ilog araw-araw. Ayon kay Jerome Bichon, pakiramdam nila ay napag-iiwan iniwanan na sila ng panahon na dahil hanggang ngayon ay wala pa ring permanenteng tulay sa kanilang lugar. Umaapila ang mga residente sa pamahalaan na agad silang matulungan at magawan ng tulay upang matiyak ang ligtas na pagbiyahe at maiwasan ang patuloy na panganib sa komunidad.
7: Kumusta, sabi nila mga kapuro ko dito parang nakakapagod na magmakaawa. Kailangan pa ba na magkaroon ng tragic o kaya very dramatic na eksena para mapansin kami kagaya nito nung ano, maglibig lang kami ng namatay sa amin. Ito pang dadaanin namin hirap. Pero sana part naman kami ng city and Puerto Princesa City is considered to be a highly urbanized city na sa ngayon. Para na rin sa atin lahat sana na hindi maging scar ito sa ating claim na fully developed city here. Productive community naman kami dito at peaceful naman ang buhay namin. Sana mapansin ang araw-araw na kabuhayan dito na pamumuhay dito na sobrang hirap.
0: Tinig ho ni Jerome Bichon, residente ho ng Purok 5 dyan po sa Barangay Inagawan Sar.
8: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Yan po ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami ng natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin mga katropa ang pag-inom po ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Panlawan.
8: Express! Express! Balita sa umaga!
3: Yung ililibing?
0: Oo.
3: Dinala sa balsa lang?
0: Balsa lang, oo.
3: Balsa? Tsaka,
0: maliban doon, yung kabaong na yun, Joy, yung nakakabilib doon, pwede namang sa balsa, di ba?
3: Kaya nga.
0: Pero kaya kasi mababasa siya ng tubig. Inatang pa yun, atang ba ang tawag doon?
3: Oo, oh, inatang nila.
0: Oo, sa may, Kawayan?
3: Meron pang balot na ano?
0: Oo,
3: na
0: binalutan.
3: Karton, mga karton.
0: Kasi kung mapapansin mo, yung pag-atang pa lang na tinali doon sa ano sa Kawayan. So yung katawan ng tao mabigat na pagka namatay na, wala nang hangin. Doon pa lang hirap na kagad yung dalawa. Ka. Dalawang tao lang, di ba?
3: Kaya nga.
0: Etong masaklap, ito yung malupit sa kanila doon. Nakakabilib. Biruin mo na sa balsa, binabalanse nila.
3: Oy, siyempre, nakaatang ka na gano'n, may buhat-buhat kayo.
0: Pag nagkamali ka sa balansi mo, pwede kang maano eh. Ano ba, mawala yung balansi mo doon. Mahulog ka sa balsa, sa tubig.
3: Kaya ka.
0: Damay pati yung patay.
3: Yun talaga. Yun ang nakakalungkot doon eh. Namatayan ka na. Tapos kung kayo sa tubig.
0: Oo.
3: Di ba? Doble-doble yung sakit sa puso.
0: Oo, totoo yun, di ba? Pero ang galing nila kasi, nakikita natin sa video. Nakatayo lang yan sila. Ang umahawak sa lubid para naman tumawid, yung dalawang bata lang. Ngayon, yung mga sakay niya, yun na yung may hawak ng cross, hawak ng mga bulaklak. Mm-hmm. Pero kasunod na video dyan, yung kabaong na mismo yung itinawid. Binabalance lang nila. Paano kung halimbawa maalon? Mabuti na lang, hindi maalon ng mga oras na yan.
3: Hindi malakas yung agos.
0: Oo.
3: Kung may panahon na malakas ang agos, hindi talaga sila makatawid.
0: Hirap talaga sila makatawid. Yan ang buhay nila, Choy, araw-araw gamit balsa.
3: Hindi ba po pwedeng lagyan din yan ng, parang maikli lang naman yan eh. Hindi naman ganon ka, kung maglalagay ka ng tulay dyan, hindi ka gagastos sa malaki masyado dyan.
0: Di ba yung sa El Nido, nagawa nila ng nagawa. Temporary footbridge.
3: Ilang metro din yun.
0: Kahoy, Kawayan gamit nila. Mm-hmm. Yan ba po pwedeng temporary footbridge? Yan ba po pwedeng hanging bridge? Yan ba ay po pwedeng concrete bridge? Mga ganun ba? Mga tatlong...
3: Palagay ko concrete bridge yan dyan.
0: Concrete bridge.
3: Oo. Kasi matibay. Kung yung kahoy, yung agos siya kasi, yung current ng ilog, pag may masamang panahon.
0: Pwedeng mawas out din yun.
3: Mawas out din yun. Lakas dyan eh.
0: Kaya nga eh, madadala rin. Tagal na nito, Choy, problema nila dyan.
3: Kaya nga eh.
0: Ang sabi pa sa atin ni Sir Jerome, yung mga kalakal nila, mga pananim nila, na isusupply pa nila sa Aburlan area, sa bayan, dito sa bayan sa atin, sa Puerto Princesa. Ang matindi yung kalakal nila dyan.
3: Mga gulay.
0: Kalat yan sa Puerto Princesa.
3: Hindi
0: sila nakahawak ng lubid. Ang humahawak yun lang yung lalaki.
3: Yung isa.
0: Yun, kailangan din marunong kang humatak ng lubid. Hindi po pwedeng yung biglaan.
3: Walang galaw, no?
0: Walang
3: galaw. Walang galaw. Ay, kapo din gumalaw pag gumalaw ka.
0: Oh, tatlo sila, dalaway nakaatang, isa yung nakalalay doon sa kabaong. Pero yung walang talagang galawan.
3: Walang galawan eh. Grabe. Yung idadala ito sa sila na sa sementeryo.
0: Oo, oh, ililibing nila.
3: Ililibing nila.
0: Oh, kailangan lang nila talagang tumawid. Yung ano, hindi basta hatak-hatak niya lang yan. Kinokontrol niya
3: rin
0: yan. Timing.
3: Timing. Yan. Timing yun. Pagka yun eh, ano kayo dyan?
0: Grabe na.
3: Delikado siya, napaka-delikado.
0: Sana ano, sana magkaroon na sila ng ano, ng tulay, concrete bridge talaga.
3: Parang may nakita akong video. Hindi ko alam kung dyan yun. Si Kung Hill parang nagbabalsa.
0: Oo pa, napuntahan din ni Kung Hill last week.
3: Oh, parang yan, di ba?
0: Nagbabalsa siya.
3: Oo, oh, nagbabalsa. Eh, sana magawa ng ano na pondo for Rixir.
0: Yan.
3: Or kaya naman, kahit temporary lang muna,
0: yung hanging bridge nga raw, temporary, kaya lang kailangan mo rin kasi ng concrete foundation magkabilaan.
3: Foundation
0: doon
3: eh. Di ba? Hindi ba kaya ng pagkahoy-kahoy kasi sa gitna malakas yung current talaga eh.
0: Ayun na nga eh. Ayun o, tignan mo Choyo, balagbag po. Tignan mo, inakyat nila yung kabaong. Di ba? Nakabalagbag.
3: Balagbag pa.
0: O pwedeng mahulog, madulos-dos yung ano eh, yung kabaong doon sa kawayan na kinakapitan.
3: Kaya nga eh. Tsaka madulas yung kalsada.
0: Madulas. Ano yan, Choy? Habagat yan eh. O, maulan pa noong mga panahon na yan. Dito lang wala noong mga panahon na ito na inakit na wala na. Pero noong
3: kasagsagan ng habagat. May ambon pa, may payong pa. May ambon-ambon pa.
0: Oo, meron pa. Masama pa yung panahon dyan eh.
3: Oo, daming tao.
0: Namamakipaglibing. Talay nakipaglibing.
3: Lahat yan nagbalsa.
0: Lahat sila, sampu-sampu.
3: Sampu-sampu.
0: Oo, oh, hindi pa pwedeng ano eh, sabay-sabay.
3: Ayan
0: o, di ba? Hawak yung cross, hawak yung mga bulaklak.
3: Malupit.
0: Yung bata ay naghihila.
3: Napaka-risky.
0: Sobra.
3: Samantala, 12 taon umanong nakipagsaplaran sa pagtawid sa ilog na yan gamit ang balsa ang mga mag-aral sa Purok 5 Inagawan sa Puerto Princesa City upang makapasok sa paralan dahil wala rin tulay sa kanilang lugar. Sa panayam ng XFM Palawan kay Rose, araw-araw nila dinadanas ang pagtawid sa ilog mula grade 1 hanggang sa makapagtapos ng high school. Alas 6 pa lamang ng umaga ay naglalakad na sila tatawid sa ilog gamit ang balsa at saka maglalakad ng halos isang oras patungo sa kanilang paaralan. Sa video na kuha ng 2 taon nang nakakalipas, makikita ang tumagilid ang sasakyang balsa ng mga estudyante at nahulog sila sa ilog. Bagamat nabasa ang kanilang mga uniforme, bagat mga gamit sa pag-aaral, umuwi na lamang sila upang magpalit ng damit bago pumuling pumasok sa klase. Dahil dito, muling nanawagan ang mga residente sa pamahalaan na magpatayo na ng permanenteng tulay sa Purok 5 Inagawan Sub upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aral at iba pang residente na napipilitang tumawid sa ilog gamit ang balsa araw-araw. Express
2: Balita sa Umaga. Ano po yun, papasok po sila sa school. Tapos po, sumakay po sila. Hindi naman po sila lahat sumakay doon. Parang kalahati lang po.
0: Oo.
2: Tapos kasi po, medyo ano rin po yung tubig. Medyo malakas po yung agos. Tapos tumagilid po yung balsa. Hindi po na-balance. Yung po, nahulog po silang lahat. Basa po sila.
0: Ah, okay.
2: Tapos, ano po yun, umuwi sila para magbihis po kasi kailangan nila pumasok, ano po kasi nila, exam po nila.
0: Ayun, exam nila.
2: May college pa po yan doon nakasakay sa Borland po, nag-aaral.
3: Ayan po ang tinig ni Rose. At yan ang balita atin sa inyong number 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. 2 years ago ito, Choy.
0: Itong video na ito, Choy, in-expose na natin ito nung mga nakarang 2 years ago. Tinago ko lang itong video na ito kaya sabi ko magagamit at magagamit pa rin ito.
3: At nagamit nga.
0: Nagamit ngayon. Nga. Biruin mo yung mga bata na ito, yan sa video na yan. Manlulumo ka rin. Papasok ito. Sila.
3: Kaya nga oh.
0: May
3: grabe
0: exam
3: oh.
0: Ito, Choy. Yung mismong ano, yung babae na kataas yung kamay na yon, yung hawak niya yung cellphone, yan siya. Nakausap ko rin yan siya. Basa yan yung mga gamit nila.
3: Lahat basa.
0: Oo. Ang ginawa nila, umuwi lang ng bahay.
3: Bihis naman.
0: Nagbihis lang bago pumasok pa rin. Tumawid pa rin sila.
3: Talaga naman, oy.
0: Araw-araw, Choy.
3: Matindi yung determination nila.
0: Oo. Yung
3: kanilang pag-aaral, yung kanilang gustong makamit na lang, makapagtapos ng pag-aaral.
0: Tama yun.
3: Kahit na nalubog na sa balsa, pumapasok pa rin.
0: Biruin mo simula grade 1 hanggang sa makapagtapos na lang ng senior high. Kasama niya yun. 12 years, di ba? Kasama niya yun. Araw-araw, gagawin niya yun. Napagtapos ng mga estudyante yun. Kausap natin siya, estudyante pa, nitong huli, at tapos na ako, sir.
3: Tapos na, graduate na.
0: Graduate na.
3: Oo.
0: Ayan siya, yung babae na yan. Oh. Masa sila, grabe.
3: Grabe, oh. Sana ito talaga, sa pagkakataong ito, ma-action na talaga. Kasi wag na tayo mag-antay ng may mamatay pa dyan.
0: Oo, kaya nga eh.
3: May malunod.
0: Ilang beses na rin daw pala yan na nangyayari na merong nababagsak sa tulay ng mga estudyante, ng mga residente. Pero parang normal na lang sa kanila.
3: Wala silang ano eh. Wala, kumbaga, during the time, wala silang choice at wala silang, wala nakikinig.
0: Wala.
3: Walang gobyernong nakikinig.
0: Yan. Sana mapansin ngayon. Tinanong natin yung si Jerome, sabi nila, meron na rin daw sanang pondo yung city government para dito. Ang problema, yung Bucor daw, hindi pa pumapayag.
3: Yun.
0: So sana yung Bucor, mapansin sila.
3: Ito naman, for the sake ng mga estudyante, ng mga yung legality, dyan sa lupa, ihiwalay sana natin yon.
0: Kaya nga
3: eh. Ito, sa buhay ng tao, ito nakasalalay eh.
0: Oo.
3: Diba? So, kung meron tayong gobyerno sa gobyerno, merong pagtatalo, ito muna, agapan muna natin ito.
0: Ay, kaya nga, Alang-alang muna natin yung hindi kaligtasan.
3: Naman,
0: yung araw-araw na pamumuhay ng mga residente. Sa lupa, ibang usapin na rin yun.
3: Hindi naman natin binibend ang law. ang ano lang natin dito, maging ligtas yung mga kapabayan natin doon.
0: Kung kailangan sa pagitan ng mga residente, re-represent ng barangay, anong kailangan. Sige, yung mga kalakal ninyo, priority nyo kami kasi mayroong mga nakakulong na dapat pakainin po. Pwede naman nila yung gawin.
3: Pwede.
0: Sa halip na sa... Okay, meron pa rin kasi marami namang nagtatanim sa kanila eh. Sa halip na sa palengke, priority kayo, gawa ng MOA, di ba?
3: MOA, pwede. Kaya nga. Tsaka, kung may question doon sa pag-aari ng lupa,
0: Iba rin yun.
3: Iba rin muna yun. Isipin muna natin yun.
0: Set-aside muna natin yun.
3: Oo. Ibang bagay muna yun. Sa atin dito, yung kaligtasan muna ng ating mga kababayan.
0: Yan. So sana mapansin ako ng gobyerno yung pong kalagayan ng mga estudyante, ng mga residente. Biruin mo yun. Nandahil doon sa kabahong na yun, nag-viral yun. Nakita na naman itong mga video na ito. At ngayon, mamaya ng konti, nandoon yung team natin ngayon.
3: At sana, sa pagkakataong ito, hindi na mabaliwala. Kalimutan na naman.
0: Hindi malubog sa limot.
3: Oo, hindi naman malubog sa limot. Yun, sana.
0: Mamaya na konti ha, titignan natin kasi papakita ho natin yung pong kalagayan ng mga estudyante sa pagtawid. Ganito pa rin ba yung kanilang nararanasan? Palagi natin, ganito pa rin yan eh. Balsa pa rin ang kanilang gamit.
3: Wala naman silang ibang tatawiran.
0: Wala eh, yan lang din daw talaga.
3: Hindi ba po pwedeng gumamit po na dyan yung hanging bridge spray, kahit yung mga lubid na yung ano lang muna, kahit doon sa kabilang
0: yung malalaking lubid magkabilaan, tapos tatalian ng kahoy.
3: Tatalian yun, ganun lang muna. Para
0: siguro, ano?
3: Hindi ba delikado yun?
0: Kaya lang, meron silang kailangan pagtatalian doon na ano.
3: Dito sa kabilang side, kabilang matibay. Pangpang kailangan may matibay na ano doon.
0: Yan ang kailangan nila.
3: Kasi ano lang naman yun eh, parang ilang metro lang din. Kaya lang, malakas talaga yung agos dyan pag ano eh.
0: Titignan natin sa video na yan, hindi maalon, pero may pagkakataon daw na hindi sila makatawid.
3: So, kaya baka pa pwede kahit hanging bridge lang muna, kahit yung malalaking lubid lang muna, tapos kahoy yung tabla.
0: Apat na lubid, tapos mga isang metro lang na kahoy. Yung talagang lakaran lang ng
3: lakaran
0: tao.
3: Lakaran lang.
0: Samantala.
3: Kaya nga, baka po pwedeng ganun. Kaya ng mga engineer natin yan.
0: Kung nagawa nga doon sa El Nido, sa may barangay Bucana, magkaroon ng temporary port bridge.
3: Kaya nga, kaya rin yan dyan.
0: Kaya rin magawa.
3: Kaya yan.
0: Laki pera ng puwerto.
3: Kaya nga, kaya nga. Eh.
0: Kayang-kayang gawin yan. El Nido na kaya nyo. Kaya marami, rin yan sa puwerto.
3: Marami mga savings-savings eh.
0: Talagalang. Oh,
3: ang dami mga savings eh. Nakaraga. Supplemental na naman eh.
0: Sana mapansin.
3: Property daw kasi ng Bucor. Sana di sila tumira dyan. Sabi nung nag-mission sila.
0: Nandiyan na eh. Okay na yun. Sana hindi tumira. Kaya lang nandiyan na sila.
3: Sabi ni 6948. Walang pangalan eh. Nag-missis lang sa... Alam mo yung number ko ha? Sabi niya, property ng Bucor yan. Sana din sila tumira dyan.
0: No. Wala na eh. Nandiyan na nga sila nakatira.
3: Nandiyan na sila eh. Ngayon, anong ano natin? Hayaan na lang ba natin sila na mamatay? Kung talagang ano, di... Sige, paalisin nyo. Subukan nyo, ano. Wala namang... Hindi rin ano, di ba?
0: Kasi kung property ng Bucor yan, nung siguro 30 years ago, dapat sana nabantayan ng mga taga-Bucor na hindi yun. Napasok. Alam mo, dalawang purok yan dyan, bago 500 mahigit ang nakatira na dyan.
3: Sa laki ng...
0: Sa
3: laki ng... lupa ng Bucor, hindi nila kayang bantayan.
0: Totoo naman.
3: Ngayon,
0: kahit naman sila, ganun din ang sasabi rin na hindi nila kayang bantayan.
3: Ngayon, pinasok ng mga tao ngayon. So, nandun na tayo. Sabi natin, okay, nandiyan na tayo. Lupa ng Bucor. Ay, ngayon, nandiyan yung mga tao eh. Hindi mo man kayang palisin yung mga yan. Anong gagawin mo? Hintayin mo na lang pa mamamatay dyan?
0: Yun na nga eh. Sabi nga natin, ibang usapin yung kung sino'y nagmamayari ng lupain. Nandito na tayo sa usapin na kung paano. Kasi nandyan sila eh.
3: Nandyan sila eh.
0: Kung paano maging maayos yung kanilang pamumuhay at pagtawid ng mga estudyante dyan sa Ilog. Doon lang muna tayo sa usapin na yun.
3: Kaya nga. Hindi naman natin na sisihin pa na...

0: Oo. Pag nagsalita, gusto ko pagbalik ko dyan, wala na lahat ng mga ano.
1: Wala, hindi kaya.
0: Hindi nakaalis, di ba?
1: Ngayon, hindi naman natin pa pwedeng tinignan lang natin na ng ganyan. Mm. Sige, bahala na kayo dyan. Dahil hindi na lupa naman na biyokan, bahala ka dyan mamatay. Hindi naman pa pwedeng ganun.
0: Yun ang
1: hindi ka na pa pwedeng wala kang gawin. Di ba? So habang nireresolba natin yung usapin dyan sa usaping lupa, yung mga kawawang mga estudyante, yung mga kababayan natin,
0: yan muna yung tulungan.
1: Yung tulungan natin yung para maging ligtas lang sila.
0: Yeah. Express Balita sa Umaga. 6:28 ng umaga. Express Balita sa Umaga. Sino na, Choy?
1: Ikaw na, Choy.
0: Dito na tayo sa siksikan.
1: Sa siksikan na tayo.
0: Patay po ang isang lalaki matapos na mamanggaan ng isang sasakyan na habang tumatawid sa Siksikan National High School dito pong Sabado ng gabi. Ayon kay Emil Cabigin, barangay Tanod na isa sa mga unang rumisponde, sinabi ng mga nakakita na isang puting van ang nakabangga sa biktima. Hindi na umano huminto ang driver at agad na tumakas matapos ang insidente. Pinaniniwalaan ng mga otoridad na may sira o pinsala sa harapang bumper ang van na nakabangga sa biktima. Samantala, patuloy ang investigasyon ng PNP. Umahanap na rin po ng mga posibleng testigo at kinokolekta na rin ho ang kuha ng CCTV sa lugar upang maging ebidensya sa pagsasampa ng kaso laban po sa driver na ang update ay sumuko o nahuli na rin po ng mga otoridad ng PS2 kagabi. Express Balita sa Umaga. Namamasada.
2: Mabilis daw kasi sir yung pangyayari sir. Ang basang alam lang daw nila nabangga ng puting van.
0: Puting van. Saan kaya siya parte ng van? Sa malapit sa harap ng driver o dito sa gawing kanan? Nabangga.
2: Opo, sir, malapit daw sa driver siya kasi may natirang ano doon sir mga basag na mga ilaw. Salamin ng ilaw.
0: Pagbangga, hindi na huminto yung van.
2: Wala na sir. Dire-diretso na kagad. Sabi ng mga tao doon.
0: Grabe no. Itinran. Binaliwala niya lang yung nabangga niya.
2: Opo.
0: Pero alam niya yun na meron siya nabangga.
2: Ay, siguro sir. Alam niya sir. Kasi malapit talaga eh. Kasi ano yung ulo niya eh.
0: Express Balita sa Umaga. Tinig ho ni Siksikan Barangay Tanod Emil Cabigin. Express Balita sa Umaga. Choy, may update dito. Galing ka doon kagabi.
1: Oo, Choy. Yung ito, may video ako nung van. Okay. Dito siya sa ano, yung nabasag na salamin sa right side.
0: Right side? Ah, hindi malapit sa driver?
1: Hindi malapit sa driver.
0: Okay, sa kabila.
1: Oo, sa kabila ito eh. Ito yung video ko. Meron na doon sa ano yun eh. Hindi ko alam kung ano na yan.
0: Sige, subukan natin na maipakita. Kasi yung
1: sa GC.
0: Yung van, nakita mo na rin.
1: Oh, itong van. May ano tayo.
0: Kompirmado yung van. Yung driver, Choy, na napunta mo, kompirmado rin na yun din siya.
1: Yun din siya.
0: Okay.
1: At nakipag-usap naman tayo sa kanila. Pati doon sa kanila mga kaanak. Pati yung kausap din natin doon yung isang barangay kagawad na auntie niya.
0: Barangay kagawad, auntie niya.
1: Ng barangay, isang barangay dito sa Kabayanan.
0: Okay.
1: Yun nga, yun ang nagsabi sa akin na willing silang kung kapag-ariglo, kung pamilya, kung sundo. Willing sige. Naman sila.
0: Bali yung driver na maghahabol ng ariglo doon sa namatayan.
1: Namatayan, oo. Ano naman nila sa...
0: Pero Choy, nakausap mo, ano ang paliwanag? Ito na yung van, oh. Yan.
1: Yan ang van, oo.
0: Ayun.
1: Kinausap ko siya. Sabi ko, baka pwede kang ma-interview.
0: Okay.
1: Makuha namin yung panic mo.
0: Oo.
1: Sabi niya sa akin, ano ba yan? Kumaga parang, pwede bang tumanggi? Sabi ko, nirespeto namin kung ayaw mo.
0: Oo.
1: Sabi niya, ayaw mo na niya mag-ano. Kasi yung, ano pa siya, wala parang siya tulog, Choy.
0: Wala pa?
1: Kasi yung parang, di ba, nabanggaan niya.
0: Mabalik-balik sa isip niya
1: yung
0: nangyari.
1: Oo, hindi na siya natulog. Mukhang nag-inom
0: na lang. Flashback sa kanya.
1: Oo, nag-ano na lang. Tapos, inaano niya din. Sabi ko, ipa-blurred na naman yung sir. Tsaka alias lang sir yung gagamitin natin. Sabi niya, yung ano niya rin din, yung baka yung may kamag-anak siya, parang ano siya, baka may stress yung ano.
0: Mga kamag-anak niya.
1: Kamag-anak niya. Tapos makikita kasi yung mga comment eh. Babas, sabi niya, baka maano.
0: Babas talaga siya doon kasi after nang nangyari aksidente, pagbangga, tinakbuhan niya na, di ba?
1: Salamat din ako doon pala sa ano sa mga pulis ng PS2 dahil pinakausap sa atin siya. Pero kaya lang ayaw magsalita sa atin. So, nirespeto naman natin. So, wala rin magawa. Sabi ng piso ko, Kung ayaw niya, wala natin magagawa.
0: Pero malamang sa malamang,

0: meron na rin impormasyon na hawak yung PNP, natanong na yan kung ano yung dahilan, bakit niya tinakbuhan.
1: Natakot to sa Choy.
0: Yan ang paliwanag
1: niya. Ay, paliwanag ng investigador sa akin. Tinanong ko yung investigador. Sir, anong sabi niya, bakit na siya tumakbo?
0: Oo.
1: Natakot daw.
0: Natakot. Kaya hindi na siya huminto.
1: Oh, hindi siya huminto. Natakot siya. Yun din sabi ng pulis sa akin, natakot daw siya.
0: Oo.
1: Natakot yung suspect. Kaya dumiridiretso siya.
0: Itong van na gamit niya, kita natin, walang plate number.
1: Yun nga, tinanong din natin eh. Nung na-recover nila, wala na plate number.
0: Walang plate number, di ba?
1: Oo, tanatanggal na.
0: Yung bang van na yan ay i-release pa o gagamitin sa bagay?
1: Tinanong ko din yan, Choy, kung sabi ko, bago kumalis doon, sabi ko, sir, i-inquest ba yan? Sabi niya, depende, mag-uusap pa ngayong araw. Mag-uusap daw ngayong araw yun.
0: Legal naman yun at pinagbibigyan ng PNP na sakali man na mayroong pag-uusap. Pero labas ang PNP. Yung magkabilang paniko, mag-uusap sila, nasa sa kanila yun.
1: Kaya nga.
0: Pero nandyan na ho sa PNP, yung pong driver, nandyan na rin po yung van. Kasi yung van, talagang ebidensya yan doon sa pagsasampa ng kaso. Dahil yan yung gamit nung driver at yan po yung nakabangga sa biktima.
1: Bago ako umalis doon, pinasok na siya sa sa selda.
0: Sa selda na siya. Social facility po ng PS2. So yan, ang paliwanag niya ay natakot siya. Kaya ho, hindi na siya huminto. At ito ay residente ng Puerto Princesa lang din.
1: Oo, sa Irawan.
0: At
1: itong van mukhang hindi sa kanya. Sa kapatid niya.
0: Sa
1: kapatid niya siya lang na the driver. Ano siya, kumbaga nag-ano na mga pagkain sa health facility.
0: Ito ba kusang sumuko o hinahanap pa talaga ng mga pulis?
1: Ang sabi sa atin nung kausap natin na sa taga PS2, may GC daw, nakita nila doon sa may mga GC group chat doon nandito yung nagbigay ng information sa kanila. Ngayon, pinuntahan na ng
0: PNP.
1: Hindi na rin daw nasukol na, hindi na rin daw na pumalag. Sumama na din.
0: Doon tayo sa na-aresto.
1: Bata pa ito, 37 years old.
0: 37? Bata pa, So, na-aresto ho ng PNP ito pong driver. Dahil doon sa mga impormasyon na ibinahagi rin sa PNP, gawa ng merong GC. Group chat doon ho natukoy na nandoon pala yung suspect at yung van. So, pinuntahan, confirm. At doon na ho pinroseso ng PNP.
1: Ngayong araw, mag-uusap. At saka kahapon, Choy, kagabi nagkita na rin yung asawa ng biktima.
0: Okay.
1: Saka yung
0: asawa ng biktima, suspect nagharap na rin.
1: Yung asawa tapos yung kinakasama, medyo komplikado eh.
0: Okay.
1: Tatlo sila doon na saka may mga kamag-anak din.
0: Ayun,
1: may pangalan na rin tayo pero wala tayo authorization pa sa PNP na
0: nailabas
1: yung pangalan.
0: Okay. Ibig sabihin meron ng initial na pag-uusap dito. Siguro para final ito, may pag-uusap pa ngayong araw na ito.
1: Ngayong araw.
0: Tingnan natin, abangan natin kung may pagpapatuloy yung pagsasampa ng kaso o magkakaroon sila ng kasunduan.
1: Kasi may pinag-aaral pala itong biktima, yung may anak siyang nursing, parang third year of college na.
0: Aroy!
1: Yun ang Kausap ko rin kagabi, bago tayo umuwi ng bahay, kausap natin yung mga kamag-anak.
0: Oo.
1: Sila Ate Ruby, yung sila kapitbahay ko lang yung mga yung namatay, pamangkin ng kapitbahay ko eh.
0: Okay.
1: At nagpapasalamat sila, Choy. Binanggit ka talaga, Choy.
0: Ganun?
1: Oo, si Kalui, ako, tsaka ikaw.
0: Salamat. Oo, natalaki kasi natin ito eh.
1: At tsaka, Choy, yung interview mo, Choy, habang doon kami sa PNP, yung kamag-anak nung suspect, pinapakinggan nila. Yung interview mo doon kay Emil.
0: Si Emil. Thank you rin doon sa natin, Choy, sa inyo sa barangay. Sa tanong pati kay kay Kagawa din.
1: Oh, kay Kagawa, Mark Elios, kanya yung video, video na yan sa yung
0: at saka kay Tanod Emil. Yan, thank you. Sila yung mga first responder.
1: Samantala sa iba pang balita ay sinagawa kahapon sa lungsod ng Puerto Princesa ang Walk of Victory bilang bahagi ng pagunita na 10th anibersaryo ng tagumpay ng Pilipinas sa arbitral ruling kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea. lumahok sa aktibidad ng pinitibang sektor upang ipakita ang pagkakaisa at suporta sa pagkilala sa karapatan ng ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Layunin ito na alalahanin na naging desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016 na kumilala sa karapatan ng Pilipinas sa mga karagatang sakop ng Exclusive Economic Zone o EEC alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Binigyan din ng mga kalahok ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan, pag-alang sa batas, pandaigdiga at patuloy na pagtatanggol sa interes ng bansa sa West Philippine Sea.
2: Express Balita sa Umaga.
1: Yan ang balita atin sa inyo, Vision X Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng iyong mga mata. Ito ay meron sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Express.
1: Yung nakita natin video, Choy, ito yung ano, grupo ng Peace Palawan, Choy.
0: Peace Palawan?
1: Oh, Peace Palawan.
0: Yan na ba yung bago? Yung bago?
1: Ito yung kalaka, Jerwin Casigador.
0: Ayun, okay.
1: Yung dalawa kasi, so yun ang nangyari ganito. Sa una kasing program na ginawa, pinakita sa akin eh.
0: Okay.
1: Kasama pa sila ka, Jerwin eh.
0: Sa una programa?
1: Kaya doon sa program, sa, di ba, sa PGP?
0: Okay.
1: Oo. Ngayon, pangalawang nung init na ano, may nilabas na bagong program, nawala sila. Kaya Choy naghiwalay, nagdalawang grupo.
0: Iisa lang din ba ang bagsak?
1: Hindi na pumasok itong grupo nila ka Jerwin. Hindi na pumunta ng PGP.
0: Medyo ganun, hindi na-recognize?
1: Hindi na, ano, na tinanggal sa program eh.
0: Ganun, anong nangyari?
1: Kaya hindi na sila pumasok. Yung programa doon sa PGP, yung galing katedral Choy, iba.
0: Iba rin.
1: O ito, galing to ng San Miguel. Meron isang grupo.
0: Oo.
1: Yung sila, Congressman Percival Sedeña.
0: Oo.
1: Ibang ano ito. Sila Vice Mayor MP Albaida, yung mga taga-kalayaan.
0: Iba rin.
1: Iba, kasi ano eh. Tinanggal kasi sila sa program eh.
0: Ano pa yung paliwanag doon? Bakit natanggal? Pero isa lang din naman ang layunin.
1: Isa lang layunin. Ang kasama dito si Attorney TJ Mata.
0: Ayun.
1: Mukhang pati si Atorne doon, nawala sa program eh.
0: Ah, ganun?
1: Oo, nawala sa... Pinakita sa akin yung program eh.
0: Ay, si Kajerwin Castigador, di ba?
1: Oo, yan.
0: Peace Palawan.
1: Yan.
0: Kung sino man yung nag-organize nito, sana makita yung resulta. Para sakali mang gagawin next year, na-recognize na lahat. Na-entertain na, di ba? Kasi ang dami, isa lang din naman ang layunin eh. Para maglaban ng West Philippine Sea, di ba?
1: Ito yung grupo ng People's Empowerment. Kalimutan ko tuloy yung meaning ng Peace Palawan. Against Crime Elements.
0: Yo.
1: Yan. Siya talaga yung... iba-ibang mga samahan.
0: Yan.
1: Yung Peace Palawan, binubuo ng mga alliances ng mga iba't ibang federation. Iba't ibang samahan. So, ang nangyari, dito sila sa kalabas lang ng Kapitol.
0: Oo.
1: Doon lang sa may park.
0: Lang sila sa labas ng ano. May programa rin sila doon?
1: Nagpalipad lang sila ng ano doon, na kalapate. Nagprograma sila sa Barangay Hall ng San Miguel.
0: San Miguel. Thank you doon kay Kapitan. At least doon na-entertain sila at nabigyan ng oras.
1: Oo. Dapat ang mangyayari kasi, simula sila sa San Miguel, sa katedral, sa salubong papunta doon ng PGP Convention Center.
0: Ganun sana.
1: Dahil nawala ito sa tinanggal sa programa, sa mga sasalita, yun na, naghiwalay na lang sila na hindi na sila tumuloy sa PGP. Medyo masama ang loob ng mga ito eh. Tinanggal sa programa eh.
0: Sana ma-address ito ha.
1: Isa lang naman ang pinaglalaban.
0: Oo.
1: Doon sa loob, sa PGP, si Katropang Ali ang nandoon. Ako dito, ako sa kabilang group. Nagdalawang group kasi.
0: Oo, dalawang group.
1: Pero isa lang ang pinaglalaban. Yung West Philippines ay atin ito.
0: Atin ito, West Philippines.
2: Express Balita sa Umaga.
0: 6:42 ng umaga. Mas marami pong sorpresa ang hatid po ng XFM. Tama ba ako ba, Joy?
1: Oh, ikaw na, ikaw na.
0: XFM Sugod Bahay, kahapon, araw po ng Linggo, matapos na madagdagan ang mga regalong, ipinamahagi po sa mga maswerte nga tagapakinig po na naabutan na nakikinig po sa XFM Palawan. Bukod sa radio at spaghetti pack, tumanggap din po ang mga napiling tagapakinig ng bigas, karne, tinapay, kape, cash at iba pang grocery items. Nagbigay rin ng coffee mug si Consul Jerry Abad bilang dagdag na handog sa mag-asawang makaranas na napiling sugurin ng XFM Sugod Bahay. Salamat po ang XFM Palawan sa patuloy na suporta ng kanilang mga tagapakinig at inikayat po ang publiko na patuloy na tumutok dahil sila po ang maaaring susunod na mapili sa XFM Sugod Bahay. Lubos ang pasasalamat ng pamilya makaranas sa mga regalong natanggap kabilang na po ang mga paunahing pangangailangan.
3: Para may pakonsumo po kayo sa sunod na mga araw.
4: Hindi
3: po. Yan, talaga. Marami na. Ilagay po, ilagayan yung mga regalo. So, di.
4: Dami ah.
3: Pakaswerte nitong ganyan. Kasuswerte po yung mga tagapakinig ng mga...
5: Maraming salamat po sa inyo, Kaluwi, at sa tropa ng XFM Palawan.
3: I love you naman. Ikaw na na eh. Parang natutuwa po ba kayo? Binibigyan namin?
6: Opo. Kaya lang hindi kumimorize yung mga ano. Siya lang lagi nagpakit.
3: Hindi, yung mga nabibigay po namin. Okay din po. Okay din po yun. Parang papasko namin sa inyo.
6: Itong ganun, hindi kinapay. Salamat.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Tinuguyan ng mag-asawang makaranas, presidente ho ng Pardeco sa barangay Bangkaw-Bangkaw.
1: Alam mo, Choy? Yung makaranas yan, gusto rin makaranas ng mga taga-Purok Langka, siksikan.
0: Ba talaga, naka-rhyme talaga yan, ha? History makaranas niyan, ha?
1: Oo, lalo na si Ante Milet Ortega.
0: Yan!
1: Kahapon sa meeting, Choy, siningil nila ako.
0: Sabi.
1: Kagawad, alas 4 pa lang, nakikinig na kami.
0: Takbo!
1: Hindi mo lang mga kami binabati. Kaya ito, Choy, nagbigay ng listahan.
0: May listahan ka na, ha?
1: May listahan.
0: Sige.
1: Si Ante Milet Ortega and family. Chavez family, Cacho family, Advincula family, Dayap family, simple si Ate Maribik, yung nakilala mo doon sa court.
0: Yun.
1: Asawa na Ipurok President, Labotoy family, Corio family, Bauli, WS Mansion, Ramos family, Kentos, Estepa, tsaka Mudansa. Yan yung mga... si Ate Cindy, sinisingle niya ako, sabi niya, si Ate Pansing Ray mo lang palagi ang binabati mo. Bakit hindi mo kami binabati?
0: ngayon, binati mo na siya.
1: Oh, yan. At gusto raw nilang makaranas ng Sugod Bahay.
0: Mula
1: kay Sir Makaranas, papunta sa Nais Makaranas.
0: Schedule natin po yan kay SM.
1: O yan na, wala na akong utang sa inyo, ha? Mga taga-Purok lang ka.
0: At sa ating po mga live report.
1: Batiin ko na rin pala yung mga taga-Purok lang kayong galing na demolis doon sa Brooks Point.
0: Oh, yun doon.
1: Di ba doon sa may mga katutubo? Punta doon, Choy.
0: Napunta doon?
1: Napunta doon kay Kumantir.
0: Ay mo na, dagdagan na naman. Sige. 6:45 ng mga.
1: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Ako na ba? Ako na?
0: Ikaw na, ikaw na. Sige.
1: El Nido Municipal Police Station nagpaalala sa mga motorista para sa ligtas na pagmamaneho. Katropa mo sa balita. Bilyan mo siya!
7: Nagpaalala ang El Nido Municipal Police Station sa lahat ng mga motorista na pairalin ang disiplina at pag-iingat sa pagmamaneho upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada. Sa inilabas na Road Safety Advisory ng El Nido Municipal Police Station, hinikayat ang mga driver na laging magsuot ng seatbelt, iwasang gumamit ng cellphone habang nagmamaneho, sumunod sa itinakdang speed limit at igalang ang lahat ng mga traffic signs at road markings. Mahigpit ding pinaalalahanan ang publiko na huwag magmaneho kapag nakainom ng alak, maging mapagmatsyag sa mga pedestrian at magdoble ingat lalo na kapag masama ang panahon o madulas ang kalsada. Binigyang diin ng pulisya na ang responsableng pagmamaneho ay hindi lamang para sa sariling kaligtasan, kundi para rin sa kapakanan ng mga pasahero at iba pang gumagamit ng lansangan. Ayon sa El Nido Municipal Police Station, ang simpleng pagsunod sa mga batas trapiko at pagiging maingat sa pagmamaneho ay malaking hakbang upang mabawasan ang mga aksidente at mapanatiling ligtas ang mga kalsada sa bayan ng El Nido, Palawan. Ang paalala ay bahagi ng patuloy na kampanya ng pulisya sa pagsusulong ng road safety at responsableng pagmamaneho sa turismong bayan ng El Nido, Palawan. para iwas sakit sa mata, uminom ng Vision X Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bilya Mucha, XFM News.
0: Lalaking nag-superman sa Nara, critical matapos na sumalpok sa kasalubong na sasakyan. Katropa mo sa balita, Ray El Garran.
4: Critical ang naging kalagayan ng isang lalaking motoristang nagsusuperman sa kahabaan ng Barangay Bato-Bato, Nara, Palawan, matapos itong sumalpok sa kanyang kasalubong noong Hulyo 11, 2026, pasado alas 9 ng gabi. Kinilala ang sangkot na si Alias Ben, minamaneho ang Redder FI-150 na kulay black red. Kinilala naman ang kasalpukan na si Alias Dan, minamaneho ang Honda Vit-110 na kulay gray, kung saan ayon kay Margie Manzano Castulo, base na rin sa kanyang mga kapitbahay na nakakita na bago raw ang insidente ay ilang beses na mataan si Alias Ben na mabilis ang patakbo habang nagmamaneho at nagsusuperman pa daw ito. Subalit maya-maya lang ay dito na umano na aksidente matapos sumalpok sa kanyang kasalubong. Dahil rito, nagtamo si Ben ng malalang pinsala matapos ang nangyaring salpukan. Samantala, agad namang sinugod sa pagamot ang mga nasangkot, habang paalala naman ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na iwasan ang mabilis na patakbo o ang pagsusuperman dahil sa ito'y napakadelikado lalo na sa ilan pang mga motorista. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Karan at XFM News.
1: Samantala, LGU Brooks Point naglabas ng safety advisory sa kanilang nasakupan kaugnay ng banta ng aksidenteng pagkaputol ng linya ng kuryente ngayong tag-ulan. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
8: Nagpalabas ng safety advisory ang LGU Brooks Point para sa mga residente ngayong tag-ulan, lalo na sa banta ng pagkaputol ng linya ng kuryente. Ayon sa LGU, kung may bumagsak na naputol na kawada, iwasan itong lapitan na magtalaga ng 10 metro ng distansya dahil maaari itong magdala ng kuryente. Paalala rin na huwag tumapak sa tubig baha kung may kuryenteng nakalubog at agad na i-report ang insidente sa Paleco o MDR mo upang ma-actionan. Dagdag pa nito na patayin ang main breaker kung malapit ang naputol na linya sa bahay at iwasan ang paghawak sa mga metal at appliances. Kasama rin sa babala na huwag lumapit sa sasakyang tinamaan ng linya, magsuot ang rubber na sapatos kapag lilikas at manatili sa loob ng bahay tuwing may thunderstorm. Pagkatapos umaayos, ipasuri muna sa lisensyadong elektrisyan ng bahay upang matiyak na walang sirang maaring pagmulan ng sunog. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Samantala, 300,000 pesos na pondo inilanho ng LGU Rojas para sa sariling linya ng kuryente sa Andres Soriano Integrated School. Katropa mo sa balita, Girly Kadasyo.
9: Naglaan ang lokal na pamahalaan ng Rojas, Palawan ng 300,000 pesos na pondo para sa pagpapagawa ng sariling linya ng kuryente ng Andres Soriano Integrated School bilang bahagi ng patuloy nitong swag-suporta sa sektor ng edukasyon. Layunin ng proyekto na matiyak ang ligtas, maayos at tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa paaralan upang higit na mapabuti ang pang-araw-araw na operasyon ng eskwelahan. Liban pa rito, naglaan rin ang LGU ng pondo para sa limang locally funded teachers. Sasagutin ng LGU ang kanilang honorarium upang makatulong sa pagtugon sa kakulangan ng mga guro at matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng delikadad na edukasyon. Ayon sa LGU, bahagi ang inisyatibong ito ng patuloy na pagpapaigting ng suporta sa mga pampublikong paaralan at mapalakas ang sektor ng edukasyon sa ilalim pa rin ng pamumuno ni Mayor Pedy Bautista Sabando. Yan ang balitang atid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
1: Highway Patrol Group, mas paigtingin ang paghuli sa mga sasakyang walang capacity markings. Katropa mo sa balita ay si Pakaldo.
10: Papaigtingin ng Highway Patrol Group o HPG ang kanilang operasyon laban sa mga sasakyang bumabiyahe na walang tamang capacity markings. Sa isinagawang checkpoint sa Irawan National Highway Kamakailan, ilang motorista ang natikitan matapos mahuling walang kaukulang markings ang kanilang mga sasakyan. Ayon sa HPG, mahalaga ang capacity markings upang matiyak ang tamang bilang ng mga pasaherong maaaring isakay at maiwasan ang panganib dulot ng overloading. Bukod sa kawalan ng markings, may ilang motorista rin ang nasita dahil sa expired na ang mga dokumento ng kanilang mga sasakyan. Paalala ng HPG sa mga motorista na tiyaking kumpleto at napapanahon pa ang kanilang mga papeles at sumunod sa mga regulasyon upang maiwasan ang paglabag at abala sa kanilang mga biyahe. Yan ang balita atin sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katro pang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, IZ Pakaldo.
1: Express. Batiin ko lang si Sec. Ralph Padilla ng Barangay Santa Lourdes, yung presidente rin namin sa Puerto Princesa Homeowners Federation na nanonood, at siyempre si Mang Juan Vlogs, na si Pres Aldrin dyan sa Liwanag Hua, si Auntie Ispi Anyar Magura Remo. Ayan, Auntie Ispi, lagi na lang nagsiselo si Nay.

0: na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi Sansong 25
4: Sansong Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
14: Sample Plus Gold.
15: Ako si madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
14: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Santon Plus Coffee Mix.

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe, yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: Mga katropa, XFM.

0: 7:02 ng umaga. Bullseye.
1: Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.

0: Lunes. Makulimlim ang panahon. Wala na si Inday. Sumirit na eh. Pero yung mga buntot, diba, yun ang pumapalo eh. Mga katropa, ang baladondon ng Bulsa! Ate doon sa atin yan, ng Yes to Hell Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider! Bulsa! Mga kaibigan, yung alam nyo, may mga oras na hirap na hirap ka sa gabi, hirap na hirap kang hirap na hirap yung mata mo dahil lumalabo. Malabo. Diba? May mga times na ganun eh. Mga kaibigan, kailangan natin ang ano, yung mata natin, yung beta-carotene. Yung beta-carotene, nagiging vitamin A yan sa katawan. Importante doon sa night vision natin. Yung Vision X Plus Soft Gel. Mga kaibigan, try nyo yan. Mga taga-taytay, grabe. Nagkakaubusan ng order doon sa may bahagi ng Abungan. Oh, marami nag-aanap nito, Vision X Plus Soft Gel. Kasi, yung mga farmers lalo na ano, maghapon yan sa palayan. Ani ng palay, nagtatanim, ganun, di ba? Eh pagkadating ng hapon o gabi, pagod na yung mga mata. Minsan, nanlalabo pa. Kaya hinahanap nila dun sa Taytay yung Vision X Plus Soft Gel. Ito kasing Vision X Plus Soft Gel, meron itong lutein. Meron din itong zeaxanthin. Mga kaibigan, yung mga naiipon yan doon sa retina, tumutulong doon sa lain. Yung retina, yung sa mata natin, tumutulong sa lain yung harmful light. Kaya kahit matagal ka sa, di ba, minsan doon sa screen, sa TV, ganun, di ba? Protektado ka. Vision X Plus Soft Gel. Mga katropa, available yan sa lahat ng mga klinika natin, ha? Sa buong lalawigan po ng Palawan.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. VP Sara. Absuelto. Absuelto o convictado.
0: Ipagpapatuloy impeachment coverage. Ngayong araw, mga kaibigan, ng Impeachment Court, yun hong impeachment trial. No, at may panibagong second witness na nila to. Yung pagpipresenta mamaya kay alamin natin ano dahil nasa linya natin si Katropang Silvestre Rambo Labay. Katropang Rambo, good morning, sir.
2: Good morning, Katropang Louie. Ngayong ika-apat na impeachment trial day, no, ay inihayag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tungol na ngayong July 13, alas 2 ng hapon ay ipagpapatuloy ang bawat parties ay kapwa panel ng prosecutors at ang depensa ay kailangan mag-sumite ng formal memoranda tungkol yan sa BIR records sa PINA para sa AMLAC at mga bank records ni Vice President Sara Duterte. Ang witness na isasalang ay si Attorney Jeremy Lotok ng prosecution, isasalang niya ng prosecution at bukas naman, July 14, ang testigo na isasalang sa kaparehong oras, alas 2 ng hapon, ay ang OVP, Officer of Vice Presidential Post Staff Attorney Zulaika Lopez, basihan sa subpoena ad testificandum na inisyu naman sa kanya. At sa Miyerkules, July 15, ang witness na isasalang ay presentasyon ni Captain Belinda Bello at mayroong oral argument tungkol sa bank deposits at BIR documents sa PINA kung saan ay binibigyan ng 10 minuto ang bawat panig upang mag-argue ng kanilang posisyon base sa memoranda na kanilang inihain at 3 minuto para sa rebuttals. yan ang mangyayari yan mamaya. At pagkatapos niyan ay tuloy-tuloy na, inaantay natin na tatagal ito, katropang Rui, ano? Dahil paliwanag ni Tungol na depende sa panel of prosecutor kung tatagal at maging sa depensa, no? Dahil yung schedule sa isang witness pa lamang ay tumatagal na, pero makikita naman natin na unang witness pa lamang si NBI agent Kalilong na maikli lamang yung oras para sa kanilang, para sa matapos yung presentasyon ng kanilang direct examination.
0: Mm-hmm.
2: Kaya posibleng ganito rin yung mangyari, no, kay Regional Director Attorney Lotok ngayong araw, kaya inaasahan siguro ang mahapon trial date, no, ngayong
0: Rambo, sir.
2: Yes.
0: Si RD Tungol, boss ba yan ni Kalilong?
2: Oo. Ano to eh, ahead sa kanya. Kasi hindi mas official to. Pero ang naka-ahead si Matibag.
0: Okay.
2: Hindi dapat siyang nasa lang, kaya lang merong mga confrontation si Attorney Matibag. Merong mga dadaluhan sa, I understand, Thailand.
0: Mm-hmm.
2: Sa kapag oras, kaya hindi siya makaka...
0: Di naman siguro ano to. Baka hindi naman magtagal dito kay RD Tungol, kasi parang Lotok. Parang i-confirm niya lang siguro 'yung mga sinabi ni Kalilong, kasi siya 'yung may mga tanong doon kay Kalilong 'yung mga impeachment judge natin na hindi nasagot, 'di ba? Sinasabi ni Kalilong, 'yung boss ko ang ano, sasagot naman. May mga ganun siguro, no?
2: Oo, malamang nga ganun. Malamang ganun na nga ang katropang Louie. May mga pahayag siya na ikukumpirma lang niya, no? Oo, 'yun ang ano. Pero yung mabigat yung
0: bukas, yung kay Attorney Lopez, no?
2: Oh, Lopez, Attorney Lopez.
0: Attorney Lopez. Yun ang kasi siya yung nandoon sa video eh, nakausap na umiiyak.
2: Okay.
0: Kausap si BP.
2: Siya sa video, no? Doon na 'yon.

0: absuelto o convictado.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. VP Sara. Absuelto, absuelto o convictado. Convictado.
2: Mga kaibigan, Impeachment Coverage. Mamaya, alas dos. No commercial break, mga kaibigan. Dito sa page ng 104.7, Facebook page at saka doon sa 104.7 FM band. Yan eh, naka-simulcast sa lahat ng mga relay stations natin, XFM relay stations province-wide. So kung halimbawa nanonood kayo, no, pwede kayo sa Facebook, o kung halimbawa bumibiyahe kayo, pwede kayo sa radyo. Mga kaibigan, 104.7 XFM Palawan, madidinig nyo yan ng live, no? Kasi sinusundan ng buong Pilipinas itong impeachment trial na ito. Mga kaibigan, matagal pa ito. 8 months pa, ay wala pa ho tayong isang buwan. So, mamaya, yung regional director ng NBI, imbis na si NBI Director Matibag ang pupunta ay yung regional director na NBI na boss ni Senior Agent Kaabay, mga kaibigan, ano, siguro i-reconfirm lang nila yung mga sinasabi ni Agent Kaabay, kasi kailangan may reconfirmation ng mga boss niya kung talaga bang tao ito, tao ba niyo ito, ano ba yung assignment niya, mga ano yung designation niya, talaga bang siya ay may mga ganun, ano? So yun, NBI ho ang yung boss ni immediate supervisor ni Senior Agent Kaabay, no, mga kaibigan. At bukas yun namang si Attorney Lopez, yung chief of staff ni VP Sara, na kausap niya doon sa video. Nako, speaking of yung umiiyak, di ba, yung naipresenta ng unang naipresenta ng prosecution, at naipresenta din yung video na yon ng depensa. Nako, speaking of video, mga kaibigan, di ba nagkaroon ng indirect examination yung prosecution dito kay Kalilong, kay Agent Kalilong ng NBI. Tapos nag recross yung depensa sa pamamagitan ni Attorney Narbasa. Pero kung mapapansin nyo, hindi na nag-redirect exam itong prosecution kay Kalilong. So parang kasi yung sinasabi nila na ano eh, hindi na kami redirect doon sa recross ng depensa, kasi kinonfirm na nila yung video eh. Kasi yung video na-play din nila yung point o yung part, may part doon sa video na naipresenta ng depensa. So parang sinasabi ng prosecution, hindi na kami magre-redirect kasi kinonfirm na nila yung authenticity ng USB na naipresenta namin eh. Ginamit din nila yun eh. Ibig sabihin, ginamit nila as evidence, kasi nakalagay yan doon sa annex-annex nila, di ba? Na yung video ay authentic. Kasi ginamit na ng depensa eh. So parang ganon. Kaya mapapansin natin na wala nang after recross, wala nang redirect. Hindi na kinontra. Wala nang ibang tanong pa yung prosecution kung hindi doon lang sa kanilang indirect exam doon sa unang testigo na kanilang ipresenta, mga kaibigan. Malayo pa para tingnan, ano, yung sinong nanalo, sinong lamang. Oo, pagalingan siya ng abogado, pero at the end of the day, ang magdidesisyon pa rin yung 16. Yung 16. Pakiano mo nga dito sa... Hindi ko siya masyado mabasa. Dito na lang sa messenger. No? Yung magdidesisyon after 8 months of trial, no,

0: yung whatever the ebidensya presented ng prosecution, ng depensa, nasa decision pa rin ng 16. Sa ngayon, 16. No? Kasi sabi ni presiding judge, Senator Chis Escudero, sundin pa rin natin yung 16. 16 votes. 16 votes to convict at siyam o siyam ba? Para doon sa acquittal, mga kaibigan. Okay? So mamaya, antabayanan po ninyo, mga kaibigan, alas dos, naka-live po yan, medyo bibigandaan muna natin andun sa mga local programs natin itong impeachment trial na ito. Kasi alam natin na nagpa-participate yung fourth state, no? Mga kaibigan, doon sa court of public opinion, kanya-kanyang opinion eh. Kaya importanteng nasusubaybayan natin itong impeachment trial na ito, mga kaibigan. Okay? Alas dos, mamaya nga po, live yan doon sa ating Facebook page 104.7, sa FM 104.7 FM band, mga katropa.
1: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado.
0: Okay, so pagalingan ng ano yan, pagalingan ng abogado. Okay. 7:25 ng umaga, mga katropa, puntahan muna natin bago natin na pag-usapan yung ibang usapin diyan sa impeachment trial na yan. Iinit yan bukas na naman o mamaya. 'Di ba? Kasi doon sa bagong presentasyon ng testigo. Puntahan muna natin tong mga usapin natin dito sa diyan sa may bahagi ng Purok 5. No, kasi awang-awa ako doon sa mga tumatawid eh, no? Sumasakay ba sa balsa? Yung sumasakay sa balsa, may live ba sila? May video na nang i-forward sa iyo, mga kaibigan. Bigyan natin ng ano to, ah, bigyan natin ng pansin, ano? Mga kaibigan, si Katropang Ali nandoon sa area. Pakita mo rin yung kuna-kuna nila yung video na tumatawid yung mga bata kanina diyan sa Purok 5 sa may bahagi ng Tagbarongis area, no? Kasi gumagamit lang ng balsa eh, para makatawid. Katropang Ali, good morning. Hello. Sige. Pakita lang muna natin yung video bago may ano yung live, no? Mga kaibigan. Tingnan natin kung saan natin pwede ito ilapit, DOJ, city government. Yung video na lang muna, kuna-kuna nila, kung nandyan, pakita na lang natin. Ito yung, kuha ba natin to, atin ba to? Ito, kuha po kanina lang ito, ah. Pinapunta natin yung mga kasama natin doon, si Toto at si Ali, no, para tingnan yung sitwasyon. Video ba yan? Mga kaibigan, ito yung kanina lang ito, ah. Kaninang bandang mga alas 6 ng umaga. Diyan sa may bahagi na yan ng Purok 5, mga kaibigan. Ito, ah. Inabutan ng mga katropa natin doon sa lugar. Kanina lang to, ah. Mga kaibigan, kanina lang to. Yan yung sitwasyon doon sa lugar na ito. Tagbarongis. Area, Purok 5. Sityo Tagbarongis, Purok 5, Inagawan Sub. Ito yung sitwasyon, may mga bata na, ayan, sasakay sa balsa, mga kaibigan, tapos sihilain. Meron ng nauna, mga bandang bago mag-alas 6, mga nakatawid na, mga kaibigan. Okay? So ito yung balsa, may lamang dalawa, no? Dalawa, tatlo na mga estudyante na tumatawid. Kawawa naman itong mga to, no? So mayroong mga deliberasyon pa ng mga pag-uusap, no? Kung papaano gagawan ito ng tulay o ganito lang muna, magbalsa-balsa lang muna para makatawid doon sa lugar. Katropang Ali, may mga pwede tayong makausap dyan? Hello? Sige, paki-check mo yung signal. Ayan, oh. Sige. O pwede naman siguro na yung video bon itabi lang, no? Doon sa ano natin. Hello? Ba't ayaw pumasok yung signal? Oh, paki-ayos mo, Rene Boy.
2: Okay na? Okay na?
0: Okay, sige. Tapos tabi mo yung video rito na isa. Ali, go ahead.
2: Okay, Katropang Louie, good morning. Kamusta yung audio natin?
0: Okay na, sige, okay na.
2: Okay. Katropang Louie, tama ka dyan, ano? Maaga pa nga, ito ang nagiging sitwasyon ng mga estudyante na nanggagaling sa Purok 5 at Kapote. Dalawang Purok pala yung nandun sa loob, Katropang na araw-araw bumaga po. Ay, nagiging...
0: Teka muna, huwag mong igalaw-galaw yung cellphone para hindi siya mag-ano. Sige, go ahead.
2: Oo, steady lang. Okay nga, dalawang purok yung nasa loob, ano? Purok 5 at purok 11, barangay inagawan sa Katropang Louie. Mahigit mo no, sa mga 1,000 yung mga residente sa dalawang purok na yan. Yung araw-araw sa loob ng dalawang dekada na nilang paninirahan sa loob, yan ang nangyayari, Katropang Louie. Kumbaga, buhay-buhay, especially doon sa mga estudyante at mga naglalabas ng produkto na galing sa loob, Katropang Louie.
0: Okay. May pwede tayong makausap diyan na mag-explain o paano para sige.
2: Katropang Louie, si Pastor Jerry, matagal na naninirahan at nagse-serbisyo dito sa Purok 5, no? Pastor po. Si Pastor Jerry dito, ka Pastor Jerry, baka mawala tayo sa ano, harap tayo sa camera natin, Pastor.
0: Pastor Jerry, good morning. Sir.
2: Si Katropang Louie po, Pastor. Okay.
3: Idol Louie, good morning po.
0: Oh, Pastor Jerry, oh, pinapunta namin yung hindi na ako nakapunta diyan kasi naka-board tayo ngayon dito. Nakita ko kuha ito ng team namin no kanina diyan, may mga ilang estudyante. Sir, paki-ano mo nga? Putol-putol. Sige.
3: Putol po sa Idol Louie yung signal.
0: Oh, ayan, sige. Hanapan mo lang alis. Hello, Pastor, okay na? Pastor?
3: Ayan, okay na naman, okay na naman.
0: O, diyan ka lang muna, para hindi, okay na, dinig mo na ako, sir?
3: Okay na.
0: O, sige. Sir, bigyan mo nga ako ng backgrounder nitong, isa lang ba ito? Isa lang ilog ito? Tinatawiran mga bata?
3: Opo. Isang ilog lang po ito, malaking ilog ng inagawan bridge. Ito na dito, yung galing sa amin.
0: Oo. Ano ba istorya nito, Pastor Jerry?
3: Nang alin po?
0: Nung ilog na to, paano? May mga bata, tatawid, so matagal na ba ito? O ano ba? At saka ano yung mga dapat na measures na dapat na gawin dito para hindi nahirapan ng ganito yung mga bata? O talagang ganito lang, sanay na rin, sir?
3: Okay, mahigit na po dalawang dekada kami ang nirahan po rito sa inagawan sa particular na po dito sa Purok 5. Taon-taon ito yung aming pong laging kinakaharap na mga suliranin ang baha no, sa malaking ilog ng inagawan. Gawa nga ng hindi kami nang bigyan ng maayos na daanan o sabi na tulay or hanging bridge man lang. Minsan ka idoluin mong nagkaroon pa ng balikatan dito ay nakagawa ng hanging bridge. Ang problema ay hanging bridge na ginawa po nila ay masyado pong napakaampaw. Ay abot ng tubig yung kable, kaya ng isang bahaan lang ay wala, wasak kaagad.
0: Wasak, okay.
3: Mula noon hanggang ngayon wala, hindi na napaluap yun. At these days na lang yung mga residente.
0: Pastor Jerry, gano'n?
3: Balsa na ginasakyan namin.
0: Gano'n karaming tumatawid dyan? Sa ano na yan? Yung sumasakay sa balsa na yan?
3: Minsan po yung karga ng balsa, pag maliliit po yung karga, ay maabot ng 10 pag malalaki, nasa 6 or 5 ganun.
0: Anim. Ito nakita, inabot namin kanina mga bata ito eh. Although medyo nalate lang ng konti, no, ang volume ng mga tawiran ng bata diyan para before 6 o'clock sa umaga.
3: Opo. Opo.
0: Oo. Gano'ng karami sila yung mga bata na at saka yung mga residente na tumatawid diyan. Mga sa araw-araw ah, Pastor Jerry, sa araw-araw.
3: Ang lumalabas pasok po ng mga mamamayan ay bay, lapit-lapit din po siya sa 1,000 ang lahat ng mga naninirahan po rito sa lobby.
0: 5,000 yung sumasakay diyan.
3: Kasama na yung mga bata, ganun, malapit-lapit sa 1,000.
0: Malapit-lapit sa 1,000 yung sumasakay diyan. Araw-araw ho 'yon.
3: Opo, araw-araw po 'yan, labas-pasok, mga ganun.
0: Mm-hmm. So paano po yung hilaan? Sino yung may naka-standby ho ba na tao o kung sino lang yung tatawid eh siya yung hihila o paano?
3: Parang ganun na po ang mangyari kung sino po ang tatawid. Siya lang po ang hihila ng kusa, ng lubid ng balsa.
0: Oo. Hello?
3: Opo.
0: Napansin ko, medyo maagos yung tubig kanina, siguro umulan. Paano nga pala kung umangat? Ay, may bahaho. Makakatawid
3: critical
0: ba?
3: Critical talaga ang sitwasyon po. Minsan, pag malalim na masyado, wala, hindi na matawid. Itinatabi na lamang yung balsa para masecure yung balsa para hindi na maanod kasi pag pinipilit, yung balsa po ay nalalagot eh.
0: Oo nga.
3: Yung lubid, pati yung kable, lagot po yan. Oo. Ilang bisis na po nangyari sa amin yan dito na mayroong taong doon sa sakay ng balsa sa kalagitnaan, naputol, tinangay ng baha, pati yung balsa, yung may tao nakapatong doon sa balsa.
0: Okay. So, kung yung balsa ang iniingatan nyo, kasi kung yun ang madadala naman, pipilitin, gagawa na naman kayo ng panibago. Ganon.
3: So, taon-taon po, laging gumagawa po kami ng balsa.
0: Kayo nang gumagawa niya. Kumbaga, gastos nyo, kawayan, lahat-lahat, para makatawid lang.
3: Opo, magkaminsan po, nag-aambag din po ang aming pong pamalaan pang barangay para sa mga ilang mga materialis.
0: Okay. Ito lang yung critical pagka ganito may mga bagyo, yung agos niya. Minsan, may dumating ba sa punto na hindi nyo na pinapatawid kasi masyadong malakas yung
3: totoo
0: agos?
3: Totoo po yan. Totoo po yan. Hindi na po namin pinapayagan, gawa nga na hindi na talaga kaya.
0: Hindi na kaya.
3: Hindi na talaga kaya.
0: Okay. So,
3: kaya tinatabi na lang namin yung balsa okay. Para ma-secure.
0: Mm-hmm. Ano ang sabi ng barangay, ng city, o parang may problema sa may land dispute ba dyan dahil hindi magawa ng permanente o temporary, o papaano, sir?
3: Ang sitwasyon kasi namin dito, ito ay kiniklaim ng bureau na yung aming area. Pero malinaw naman po sa batas na hawak na ito pong MUA na pinalabas ng ating Pangulong Marcos nung pinaroklama niya ito. Ang una talagang makikinabang dapat ito yung mga laya.
0: Mm.
3: Ikalawa yung mga retiradong empleyado at saka yung mga mamamayan at saka actual occupant.
0: Okay.
3: Ang problema sa matagal ng panahon na nakatulog ang sitwasyon, no, ay napasok nga ng mga mamamayan at ngayon naninirahan nandito ng dalawang dekada mahigit na.
0: Mm.
3: So ito na po yung status ngayon. Ngayon, bureau po ay laging sinasabi ng aming pamalang pambarangay, humahadlang sa plano, sa development dito sa area.
0: Bureau of Correction?
3: Opo.
0: Humahadlang? Anong halimbawa itong tulay na ilalagay? Hindi sila pumapaya, ganon?
3: Ang ganon po.
0: Ba, teka muna. Kailan kayo huli nakipag-ugnayan sa Biocor o yung barangay?
3: Halos kapag may mga project po na ano, nakikipagkonsulta po ang aming pamalang pambarangay, abay talagang hindi talaga sila pumapayag.
0: Dahil may
3: pero
0: mga...
3: Meron na pong, Kaluwi, meron na pong validation ang DAR National na nakarating na po dito sa amin, pinuntahan na po ito. Ay nagkaroon na po ng desisyon din mismo ang Bureau nung makikipag-usap ang aming Prof. President.
0: Oh.
3: At ang...
0: Hello? Sige, pakitawagan mo si Pastor Jerry. Tuloy-tuloy yung live niya. Kailan putol yung... Ayan, mga bata. Kanina lang ho ito kuha, mga kaibigan. Kasi ano natin to sa DOJ din o sa Bureau of Correction. Alam naman natin na talagang... hindi nila... Hello, Pastor Jerry? Sir?
3: Opo.
0: Oo, kasi alam natin na kaya hinahadlangan ng DOJ yan, ng Bureau, alam natin na para pigilan yung mga tao na labas-pasok yan o parang ganun, di ba? Ito ba kasama ito doon sa gustong yung sa Kongreso, dinala ni yung usapin na to ni Congressman Hill para malaman na natin yung classification ng lupa o iba ito?
3: Ito na po nga po yun. Ito na po yun.
0: Ah, yan na yun.
3: Mm-mm.
0: Okay. So kasama itong ilog na to, itong tawiran na to.
3: Opo.
0: Okay. So yan yung, malapit ba dyan yung paglalagyan sana nila ng parang yung 10 hektarya na lugar na paglalagyan ng para sa rehabilitation mga PDL? Malapit
3: yan? Opo, malapit lang po sa Tagbarungis, karugtong ng aming area.
0: Ayun, so nakuha natin. So talagang, pero for humanitarian consideration, habang pinag-uusapan yan, no? Hindi naman siya ano eh, kumbaga temporary lang halimbawa, yung katulad dun sa, nakita mo ba yung ginawa dun sa may sitio Bukana, sa may El Nido? Isang tulay 'yon, tulay na hindi naman siya permanent structure, hindi semento, para lang makatawid sa dagat pa nga ano nga 'yon, laki-laki ng ilog parang ganyan din. Mm-hmm. So, wala bang ano, yung parang o talagang matigas lang tong Biocor, sir?
3: Ganun na nga po, wala, para bagang hindi nila naramdaman na ang nangangailangan ay tao ding tulad po nila.
0: Okay.
3: Parang hindi so, sila kuan, ewan ko kung anong utak so, meron sila.
0: So karugtong pala ito nung yung mga nandiyan nakatira at yung tumatawid-tawid diyan, kasama ito doon sa inihiling na ni Congressman Hill na ma-classify na, ma-reclassify yung ito area. Yan na pala yan. Yan na.
3: Ito na po yung 17.
0: Ay, yung 17.
3: Ito yung 17.
0: Oh.
3: Pero yung kiniklaim nilang pagtatayuan po yon, labas na po yun sa 17.
0: Mm-hmm.
3: Dito sa amin. Labas okay. Na po yun siya. Pero karugtong po yun.
0: Karugtong, oo. Pero kasama ito dun sa dapat ma-classify na kung yes. AND. Opo. Kung AND opo. Para, yung, para yung DAR makapag... issue na ng award ma-award no sa mga tao.
3: Opo.
0: Yung lupa. Yun pala ang problema no. Hindi kayo pwedeng gumalaw no kahit yung city government ng parang temporary na tulay na hindi balsa hanggat walang pagsang-ayon yung Biocor, Pastor, ganun.
3: Parang ganun nga po yung kanilang pananaw.
0: Ang bihira no. Talagang tinitiis ano dahil diyan sa land dispute. Hindi naman land dispute o paglilinaw dun sa lupain, wala nang, bahala kayo. Kung ayaw ninyo, huwag kayong maglagay ng tulay dyan. Parang pinagmamatigasan nila na hindi kayo dapat nga tumatawid-tawid dyan eh. Parang ganun eh. Di ba?
3: Parang ganun po.
0: Pero ito, humanitarian consideration, pwede naman. Hindi naman siya permanent structure eh. Di ba, Pastor?
3: Yun ang maningi po namin.
0: Oo. So, yung usapin, alam na ito nila Congressman Hill, ng city government, alam na nila to. May intervention ba sa kanilang panig?
3: Opo. Minsan na po nagkakaroon kami ng public consultation dito sa barangay, sinisitibo po ng aming pamalang pambarangay sa Kapitan Binyamin. At matapos po noon, makailipas po ang ilang linggo o isang buwan ata, personal pong dinalaw na po ito ni Kong, yung area po ito, yung problema ito.
0: Oo.
3: At saka meron na po silang inisyatibong pag-uusap o plano. Mm-hmm. Na ngayon ay ongoing po, pinag-uusapan na po sila at nagbubuo na sila na ngayon ng plano.
0: Oo.
3: Sana nga, sabi ko nga sana.
0: Kasi nakita ko si Kung Hill nakasakay sa balsa eh. Diyan ba yun?
3: Po, yung balsa na rin na yan na yung nasabi nga namin.
0: Okay. Hindi naman ano, no? Kasi alam natin yung pag-classify ng lugar, ipapasa pa yan sa Kongreso. Matagal pa yan eh, Pastor eh, di ba? Kongreso,
3: po.
0: Alam naman yung Kongreso ngayon, nakatutok dito sa impeachment, pero tatakbo pa siya. Mabuti, ginalaw na nila Kong Hill yan. Pero habang tumatakbo nga, yung paglilinaw no o pagsasali ng pagre-reclassify o pagka-classify ng lugar, ilagyan ng tulay yan para hindi naman delikado sa mga bata. Kung biglang may nakita pa ako parang tumaob eh. Tumaob yung balsa.
3: Ilang beses na po nangyari po yan na marami pong mga pangyayari na na tumaob yung balsa. Oo. Yung mga bata ay nagsipag-uwian basa.
0: Oo nga. Tapos may diyan pag may patay, diyan din isasakay para maitawid.
3: Opo, opo.
0: Ah, okay. Sige. Si Gerald ba diyan?
3: Andito po.
0: Hindi, pastor, pakitawagan man, paki-contact si Kong Hill. So pastor, meron na palang move si hindi. Balik mo, okay. Ali.
2: Sige. Balik ka raw.
0: Pakitawagan mo si Kong Hill. So yung sumakay sa balsa, nakaraan may mga video si Congressman Hill. Diyan yon.
3: Opo, dito po yun. Ito po na po yun.
0: Yung okay. So ano yun, may napag-usapan doon nung pumunta siya diyan?
3: Ang minimension ni Kwan, ni Kong, ay babadjetan ata niya kasama ng pag-uusap ng kanyang mga kasama dito noon.
0: Babadjetan yung tulay?
3: Para sa Hanging Bridge. Ni Hanging Bridge lang po.
0: Hanging Bridge temporary. Lang. Oo nga. Temporary. Yung Hanging Bridge ba na ginawa ng balikatan, saan nakasabit yun? Sa puno? Saan nilagay yun? Kasi kung mababa, dadalhin ng tubig eh. Kailangan mataas, di ba?
3: Nagkaroon sila iduluwin ng pundasyon, pero ang pundasyon nila, masyadong ampaw, mababa, tapos yung lakalaylay, yung kable. Ganun ang
0: para lang masabi na naglagay. Ganun,
3: parang ganun nga po. Pero para sabihin lang nagkaroon ng project.
0: Pero ampaw.
3: Ampaw.
0: Kailan yun?
3: Sahig nila, sahig nila, kawayan, ay nabubulok eh. Isang bahaan lang po, hindi nga natapos ang taon.
0: Balikatan yun, dapat may mga kable naman sila, yung malalaking mga bakal na. Dahil lang sana yung nilagay dyan, ano? Pero yung tubig ba hanggang saan siya? Yung halimbawa Hanging Bridge, dapat nakaangat ng todo siya o...
3: Dapat. Dapat kasi umaapaw yan, lampas pa rin ng lupa eh. Yung tubig pag lumaki talaga, kasi lampas ng lupa eh.
0: Kasi may Hanging Bridge na ano eh, yung nakakadaan ngayong motor, Hanging Bridge. Yung matibay-tibay lang, no? Hindi naman siya gano'ng kagastusan siguro. Para lang makatawid. Yung to kawawa naman to mga taon to. Diba?
3: Yung sa amin nga sana Idol Louie, yung aming pinapangarap sana, yung Hanging Bridge na pwede pong dumaan yung top down para yung mga gulay mailabas ng maayos.
0: Top down?
3: Kasi nabubulok yung mga gulay pag hindi nailabas eh.
0: Baka mas lalong hindi kayo payagan ng Bucor pag may mga top down na motor siguro, no? Gano'n, no?
3: Pwede rin,
0: no? Yung motor naman pwedeng anuhan mo sa likod eh, yung mga gulay, di ba? Mga magkano'ng ano yan, pastor? Halimbawa, kung na-estimate ba kung anong gagastusin doon sa...
3: May budget na po si Kong na-mention, 200,000, pero sabi nga namin, kung talagang pagtitibayin pa rin talaga yung Hanging Bridge, ay talagang kukulangin pa rin kasi kable lang po yun eh.
0: Kable lang.
3: Hanggang kable lang siya, iba pang mga materialis.
0: yung city government, anong ano nila? Nailapit ba kay Mayor Byron yan?
3: Ongoing pa rin po yung proseso ngayon. Mag-uusap pa yung mga leader dito sa...
0: Yung mga konsyal natin na wala bang nagpanukala na ano yun muna yan, na budgetan muna, pumitas lang muna tayo ng mga 300,000 o 500,000 para makatawid lang yung mga tao dyan. Wala pang mga ganun. Nadala na ba ito sa konseho?
3: Dati na po yan, napag-uusapan at binabudgetan nila, kaso lang, na-divert sa ibang project, gawa nga ng, yung problema sa Bureau, lagi yan sinasabi ng aming mahal na kapitan na
0: Bucor.
3: Yan yung kwan, problema eh.
0: Bucor. Pero pag nilagay nyo yan, nang walang pagsang-ayon yung Bucor, tatanggalin nila, gano'n?
3: Hindi ko lang po alam, pero ayun ang pagpapanta nila eh.
0: Grabe naman yan.
3: Hindi sila payag.
0: Grabe naman yan. Kung nilagay mo yung tulay para tawiran ng mga tao, humanitarian consideration, pag nilagay mo yan, tatanggalin nila. Ganun ba yun? Hindi naman siguro maganda yung ganun. Ano, ha? Pero anyway, maganda rin. Di bali, tawagan din namin si Kong Hill. Maganda nga ito eh. Mapagtulong-tulungan. Talagang national news natin ito, no? Para makita. Kasi walang ano eh. Kung Bucor ka, okay, nagtatalo tayo sa lupa. Pero itong ganitong ilabas natin sa usapin ito. Kasi usapin ito ng buhay ng tao, buhay ng bata. Di ba? Yun ang pinag-uusapan natin ngayon. Kung talagang titigasan mo yung yung paninindigan mo, hindi, dapat ito amin ito, at isasaalang-alang mo tong buhay ng mga tao na ito, mga bata, no? Hindi naman maganda siguro yun, Pastor Jerry.
3: Opo. Oh. Isa pa nga po din na idol, yung dati nagkaroon na po ito, nakarating na ito sa GMA Foundation eh.
0: GMA Foundation?
3: Oo. Oh, kasi nagkuan din sila, nagpunta rin sila dito.
0: Ano nangyari?
3: Pagkita nila sana, ang problema, yan nga yung dahilan.
0: Biocor din?
3: Oo, yan din ang dahilan.
0: Tigas, ano?
3: Marami sana handang tumulong eh. Ang problema eh, yan nga.
0: So, sino magdi-decision dito? Si director mismo? Yung o dito sa Iwahig lang? Sa Manila siguro, no?
3: DOJ,
0: Biocor. Oo, sige. And bali, sir, kami, ang pang maitutulong namin, siyempre, yung paglalabas nito sa mga balita at mailapit doon sa mga senador, congressman, o kung sino na po pwede, no? Dahil ito, isang usap lang to eh. Director Katapang, payagan mo muna yon. Hanging bridge lang naman yun na pwedeng tumawid yung motor o tao. Yung usapin sa lupa, isa-isang tabi mo yon. Makatawid lang yung mga tao. Ganun lang yun, kasimple. Pero, di ba? Merong isang merong humaharang eh. Kumbaga, may matibay na hindi po ma... Pero mo yun, ayaw payagan. Ang tagal na niyan, Pastor. Sana yun? Tawagan mo Axel at naputol yung hello sir.
2: Okay, Kaluwi.
0: Sige po. Sige Pastor, ayaan mo sa mga susunod na araw, araw-arawin natin ito, lapit natin kung sinong pupwedeng lapitan na pupwedeng gumalaw nito. Kasi ang susi nito kay Director Katapang nasa ano eh, nasa Biocor eh. 'Di ba?
3: Oo,
0: sige. So, naawa lang ako dito. Yung mga sapatos nila pag tumawid, basa. O, mabuti yung iba. Hindi na yata nagsasapatos. Lalo yung mga estudyante, nakita ko.
3: Minsan po, binibit-bit ng iba yung kanilang sapatos at dito na lang naghuhugas sa tabi ng kalsada dito sa Tawiran.
0: Oo.
3: Kaya ngayon, yung nangyari sa bata, Kaluwi, nung na-disgrasya na yun, naghugas yun eh.
0: Nako?
3: Oo, pagtawid niya, yun ah, nahagip siya.
0: Aroy, pambihira, no? Sige.
3: Galing dito sa looban niya na putikan.
0: Sa looban, no? Yung mga bahay doon sa kabila, marami na rin, ano? Sa kabila.
3: Opo, dami po. Kung mapuntahan na po ninyo yung Unsi at saka Proxingo, talagang marami pong mga bahay yan.
0: Mga bahay, o. Sige. So, Pastor Jerry, baka may gusto ka pang sabihin, yaya mo at araw-arawin natin ito, lahat ng pwedeng makontak na pwede nating makausap, kausapin natin, ano? Humingi tayo ng awa. Wala tayong magawa eh. Nasa kanila yung posisyon, di ba? Ang sa atin, awa. Unting awa. Di ba? Sige, may gusto kang sabihin pa, sir. Sige po.
3: Sige po. Ako po ay lumalapit sa mga kinaukulan sa may mga ginintuang puso tulad po ng sa bureau. Ang aming pong paglalambing po ay hindi na po siguro kinakailangan na i-insist natin yung tama. Kung ano pong okay po siguro ang atin dapat gawin. Oo. Kasi nga, ito po ay buhay ng mga residenteng nakataya po rito, lalo na yung mga bata. Kaawa-awa po talaga ang kalalagayan nila. Kaya magaminsan, pag nagdilim na po sa bundok, takbuhan na yung mga bata, labas sa school, uwi lang para lang makatawid ng ilog. So, ang amin lang sana po sa mga kinaukulan na handa pong tumulong, may malasakit sa amin, ay tanawin po namin isang malaking utang loob ang inyo pong pagtulong at pagpapahalaga sa kalalagayan po namin dito.
0: Okay.
3: So, Kaluwi, maraming salamat po at magandang umaga.
0: Thank you, Pastor Jerry.
3: Sige po.
0: At Tropa Ali, gano'ng kalayo yan sa highway? Yung ilog na yan?
2: Yung ilog, Kaluwi, medyo malayo pa eh. Yung highway, yung talagang dinadaanan ngayon, may yung bagong kalsada na hindi nagagamit katropang Louis. Di ba? Meron. Magmula dito sa kalsada hindi pa nagagamit ngayon, more or less mga 500 meters pa layo eh.
0: 500 meters?
2: Tapos putikan yun ha, katropang Louis.
0: Walang problema yung putikan. No? Yung layo lang, yung layo. 500 meters, malayo. Sige. Hindi bale. Isang ilog lang yan?
2: Isang ilog lang to. Oo, ano na siya, nag liko-liko lang katropang Luwi.
0: Oh, sige, sige. So mula kalsada papuntang ilog ilang minuto?
2: More or less mga 3, mabilis-bilis ang lakad mo.
0: 3 minutes
2: katropang Luwi. Kung oo, kung hindi ay hindi na pala. Ilang minuto na tayo tumupit kanina.
0: Oh, di ba? Sige, sige. Okay, sige. Paki-send na lang ibang mga video pa rito. At thank you.
2: Okay, sige. So mula rito, sa may bahagi rito ang inagawan sub, kasama natin si katropang Kuya Totoroni. Ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
0: Tawagan din natin si... hindi ko maintindihan tong ano eh, nung, itong Bucor. Kung mayroong mga land dispute, no, katulad niyang problema nung nakaraan, no, mga kaibigan, kasi gusto nila magtayo ng 10 hektarya parang facility, yung parang correctional facility, no, para sa rehab ng mga PDL na medyo nagkaroon ng problema nakaraan, di ba, mga kaibigan? At ito ang sinabi ni Congressman Hila Costa Jr., 3rd District Congressman natin. Ang tanging paraan na lang dito is classify natin yung lugar, no? Gawa na natin ang batas yan, mga kaibigan, para ma-distribute na ng DA doon sa mga proper beneficiaries, mga kaibigan. Congressman Hill, Kabarangay Acosta Jr., good morning, sir.
4: Kaluwi, maayong buntag, mayad nga timprano. Good morning sa ating mga ka-XFM dito sa lalawigan ng Palawan. Good
0: ba't
4: morning
0: talaga po. Naman, masigla-masigla si Kong Hill ngayon para magbabagong taon na. Kung nakita kita nakasakay sa balsa, saan yun?
4: Doon yun, Kaluwi, sa Purok 5.
0: Purok 5.
4: Inagawan sab. Oo. Talagang kawawa yung ating mga kababayan.
0: Oo nga.
4: Lalo na yung mga estudyante na parit-parito doon sa lugar papunta sa kanilang eskwelahan, Kaluwi.
0: Oh, kausap ko si Pastor Jerry ngayon lang. Nandun din yung tropa ng XFM Palawan. Tinitingnan kanina, alas 6 pala yung tawiran ng mga bata doon na galing doon sa 5 tsaka sa 11 para pumasok.
4: Yes.
0: Doon sa na-document namin. Nag-budget ka raw ng parang 200 tao sa Hanging Bridge, sa Kong Hill?
4: Kaluwi, ang doong pumunta tayo doon, una natin pinuntahan yung Inagawan Sub-Elementary School, Kaluwi. Parang may backstory tayo.
0: Sige.
4: Pagdating ko doon, Kaluwi, ang tanong ko sa teacher, ma'am, parang konti yung estudyante ninyo.
0: Mm-hmm.
4: Ang sabi sa akin, kung hindi makatawid dahil mataas ang mga ilog sa 5 at saka sa 11.
0: Mm-hmm.
4: So tayo, pinuntahan natin yung lugar para makita natin, Kaluwi, ano ba talaga ang sistema. Pagdating natin doon, Kaluwi, ay talaga magtatawid ka ng balsa dahil mataas ang ilog. Nung pumunta kami, hindi pa ganun kataas kasi si Pastor kaya pa tumawid yung four-wheel drive niyang kalabaw eh.
0: Okay.
4: Kaya pa.
0: Uh-oh.
4: Pero pag katulad ngayon, natag-ulan.
0: Tag-ulan, oh.
4: Delikado na,
0: mm-hmm.
4: Kaluwi.
0: Mm-hmm.
4: But yung lugar ay very complex yung sitwasyon ng lugar.
0: Mm.
4: Sapagkat may mga parte ay Bucor.
0: Okay.
4: Alam natin na meron pang Kaluwi,
0: may
4: conflict pa kung papayag ba o hindi.
0: Hindi.
4: So ang government project, Kaluwi, matagal.
0: Mm-hmm.
4: Kasi aabutin pa ng next year yan. Kung ipapasok mo sa DPWH pagpagawa ng funded ng gobyerno na Hanging Bridge. So ang naging solusyon, tulong-tulong na lang, Kaluwi.
0: Okay.
4: Nga lang, mabigat para sa ating mga kabarangay, yung steel cable at saka mga semento.
0: Ay,
4: tayo naman ay nakapag-commit na sa kanila, Kaluwi,
0: Oho. Na
4: sa, tayo na lang.
0: Mm.
4: Kasama yung mga kaibigan natin dito sa Puerto, tayo, yung ating sariling funds ay maipagawa na, Kaluwi, dahil kung yung bata mag-aantay pa, Kaluwi, na isang taon,
0: naku.
4: Hindi kakayanin eh. So mag-ano na lang, magtulungan na lang, magbayanihan na lang tayo para maisagawa. At wala pang conflict dahil tao eh.
0: Tao.
4: Yung community mismo yung mag-initiate ng programa. Tayo, tayo lang ang bibili, Kaluwi, ng mga simento at nung steel cable. Kailangan steel cable, Kaluwi, dahil kung ang gagawin natin, balsa lang, paano pagbalakas ang agos ng ilog?
0: Sisirain niya lang, Kong, eh.
4: Sisirain niya lang, Kaluwi, saka hindi kakayanin dahil ang lakas, eh, Kaluwi.
0: Tama, oo.
4: At saka, nagkakantsawan nga kami pagpunta doon, ang sabi ni Kuya, walo ang kasya sa balsa.
0: Ota.
4: Ay, pag medyo overweight pala, Kaluwi, mga lima lang, ano na eh. Lubog.
0: Kalumog.
4: Lulubog ang balsa, Kaluwi.
0: Tsaka ano pala ito, Kong, yung sinakyan mo, ito ginagamit ni pag may patay pala, dyan na rin isasakay, tatawid.
4: Yes.
0: Lahat na eh.
4: Oo.
0: Oo.
4: Talaga, walang choice, Kaluwi.
0: Wala nga eh.
4: Walang choice.
0: Tama.
4: Meron nung araw na steel cable din na hanging bridge. Nga lang, dahil sa tagal ng panahon, nasira na.
0: Oo.
4: So,
0: yung sa, ginawa daw ng balikatan yata yun.
4: Oo, nung araw, Kaluwi. Pero ang suggestion ni Pres at saka ni Pastor, ilipat siya doon sa medyo mas malaking puno, doon siya ikakabit.
0: Yung
4: dalawang puno ng malaking akasa doon.
0: Mm-hmm.
4: Doon natin siya ilagay, Kaluwi. Kaya nga naman tayo nananawagan sa ating mga ahensya ng gobyerno, Kaluwi, na kung maaari, payagan na nila. One is, hindi naman permanente yung hanging bridge.
0: Temporary.
4: Temporary yan, Kaluwi. We'll try to talk to Bucor para once and for all, magkaroon na ng tuldok na kahit papaano, total, hindi naman nagagamit yung lupa, Kaluwi, kung sa kanila man. Eh, hayaan na. Dahil malaking tulong, Kaluwi. Hindi lamang sa bata, Kaluwi. Pagkos yung pagta-transport ng ano, ng gulay, ng palay, ay kung ako ang middleman, Kaluwi, baka barating ko yung tao doon sa loob.
0: Oo, nga,
4: kasi walang dadaanan.
0: Walang dadaanan. Tsaka medyo bababa yung presyo. Ano yan eh, parang food basket natin for agricultural eh. Yung lugar na yan eh.
4: Yes, Kaluwi, in the one sub sa mga kadiwa ng DA, one, the best performer yan.
0: Ota.
4: Hindi pa maayos yung daan, Kaluwi.
0: Kaya nga eh.
4: Paano pag nasusugan natin na suportahan ng gobyerno? Hindi lamang ng Kongreso.
0: Mm-hmm.
4: Kung hindi lahat, city, DA, Bucor, matulungan nila. Maganda. Magandang ehemplo dahil gusto na rin natin na talagang ma-maximize ng mga mamamayan doon.
0: Mm-hmm.
4: Yung pagtatanim ng mga gulay na ibinibenta at kinukonsumo ng mga taga Puerto Princesa, Kaluwi.
0: Yung paglalagay nito... Kumbaga sa ano eh, sige, ihiwalay natin kasi ikaw, nilalakad mo na, di ba, yung classification ng lugar para maiano na ng DA yan. Pero ihiwalay siguro yon at ito, consideration for humanitarian consideration, ihiwalay yung usapin, wag pagmatigasa na amin yan, ganyan. Yung mga tao na lang siguro ang tingnan dito, Congressman.
4: Yes, Kaluwi. Yung bata na lang, Kaluwi, na gustong mabago yung buhay nila.
0: Oo, tama.
4: Sa relisyon sa pag-aaral.
0: Mm-hmm.
4: Eh kung, ang tanong ko nga doon, Kaluwi, papaano po ba yung tatawid yung bata? Meron bang escort?
0: Yan.
4: Ang sabi sa akin ni Pres, kung ang bata ay grade nursery, grade 1, grade 2, sasamahan ng magulang.
0: Oo.
4: Pero pag grade 3, grade 6, eh sila na lang yun.
0: Sila na lang.
4: Delikado.
0: Delikado.
4: Kung ako nga, baka hindi ko kaya, Kaluwi. Yung hilain ko yung ano, yung di ba may tali doon?
0: May tali, oo. At saka ano yung Kong, walang permanent. Kumbaga, ikaw ang tatawid, kanya-kanyang hila para gumalaw yung balsa, makatawid sa kabila.
4: Kanya-kanyang hila, Kaluwi. Nung pumunta ako, hindi pa malakas ang agos.
0: Eh
4: ngayon, naulan.
0: Naulan, Kaluwi. malakas. Oh.
4: Malakas ang hila ng agos. Eh kung mapugto, Kaluwi,
0: napugto,
4: yung ano.
0: Oo.
4: Yung
0: tali.
4: Maliit na tali. Delikado.
0: Oh, yung lahat na nakasakay doon, anod.
4: Yes, Kaluwi, kaya kailangan nila ng tulong, Kaluwi, sa pamamagitan mo na rin siguro na panawagan, nakausap na rin natin si Kapitan, willing naman si Kapitan tumulong. Pero para doon sa kahoy na gagamitin, Kaluwi.
0: Kahoy?
4: Yung pangsapin ng ano, Kaluwi ba? Nung steel, kasi yung sa atin, yung malaking kailangan is yung steel cable, Kaluwi, yung pinaka-frame niya. Pero kailangan, Kaluwi, nung aapakan.
0: Kahoy.
4: Bata,
0: kahoy.
4: Kailangan kahoy, Kaluwi.
0: Maraming dyan sa Sindro. Yung bago nating Sindro, si Rodney Berrian, mabait naman yun. Maraming naka-standby doon. Baka pwede yun.
4: Yes. Yes, Kaluwi. Patulong na lang kay Senro.
0: Oo.
4: At saka, siyempre, kailangan sila, ayaw din ng mababait nga yung mga tao dyan, Kaluwi. Talagang sabi nila kung kailangan namin ng tulong sa pagpapaalam.
0: Yun.
4: Kasi baka mahirap naman mapagbintangan pa sila na nagputol sila, Kaluwi.
0: Yan.
4: So, tulungan natin
0: sige, sir,
4: sila.